0: nung nga ipaubos sa X-ray kasama Marisa.
1: Aron okay, kasama RV.
0: Lang food ko, normal lang.
1: Mm-mm.
0: So far mo na ang sayo kaayo nga disgrasya nga atong nasugatan dinhi sa atubangan gyud kay sa Marisa Cebu Provincial Capital. Ato lang pahimangno sad sa ato ang mga driver labi na karon no nga kanang paingon man gyud sa trabaho ang uban na uban pauli kay sa Marisa mas maayo gyud nga mag-amping ta kanunay sa ato ang paglawig diha o pag agi diri sa kadalanan gumikan kay ang tanan busy tanan nagdali kay sa Marisa.
1: Mm-mm.
0: Kasama mo sa Cebu Provincial Capital, Rajuman RV Villa sa DYHP, Tatak, RMN.
2: Rajumo Nationwide.
1: Dagan salamat kasama ang RV Villoso sa imong report. Naamping kita kanunay ha, mga motorista, ilabi na kaning mga magmotor. Hindi yun magpaturatoy og dagan kung nagdali. Hala. So kayo nang magdali yun. Kaya mga bali kita. Ari na ta sa tuan dugang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival imando na pagdakop ug pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod nga mga hulga sa pagpamomba sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP. RMM Report.
3: Ni mando na si Cebu City Mayor Nestor Archival pagdakop ug pagbalhog sa mga responsable sa sunod-sunod nga mga hulga sa pagpamumba sa Dakbayan. Ang mayor wa mahimuot sa kasol nga natag niini sa publiko ingon man sa mga awtoridad nga itubag sa maong mga alarma. Duha ka bomb threat ug usa ka hulga sa pagpamusil ang itubag sa kapulisan sa ubang mga responder sa syudad niya tumiaging semana. Matod ni Archival nga iya nagitasa sa kapulisan sa Dakbayan pag-ila sa mga responsable aron kini matagan og kinutuban.
4: Ang direksyon ni Nato's Police munyag naay makita nato gud pisuhon gyud pay lang gyud kasol pisuhon gyud nato.
3: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor mapatawag sa tanang law enforcement agency sa alang sa pagtukod ng special task force nga mugukod sa mahimo o susamang buhat sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide.
5: To you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Oras alas 8:06 na. Ato na wato ato ang sports update gikan sa atong international boxing judge sports analyst nga si Radioman Edward Ligas. Radioman Edward, maayong buntag.
9: Maayong buntag, Marisa. Maayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw. Kini atong balita sa sports, gatol kanyo sa DPX 500. Gilubong ang gilas sa Pilipinas kagahapong adlaw sa ilang duwa, no? Kontra sa Australian Bombers dito sa Perth, Australia. Gilubong sila pinaagi sa score nga 92-49. Sobra gyud sa tinunga, no? Halos tinunga gyud ang labaw sa Bombers. Sa first ug second quarters nakapakita pagmaayong gilas, no? Ang gilas Pilipinas ding gilubong lamang sila og 15 ngadto sa 20 puntos apan dito sa third quarter. Paingon sa fourth quarter nakahimo kining mga costly turnovers, labi na ang pagtabok ini, no, dito sa ilang korte. Kanunay sila ma-check upan o makuhaan sa bula ang mga point guard sa gila sa manla ni RG Abarientos, Juan Gomez de Llano, sila niya og wa nila matarong, no, ang pagdala sa bula maong dito mismo. Nailugan sila og ang mga turnovers na convert kini sa Bombers ngadto sa mga points. Dismayado si Coach Tim Ko, no, sa performance sa Gilas, pero bisan pa man ana, sigurado na ang Gilas nga moabanti sa laing window nga pagahimuon karong sunod puwa, no, diri sa Pilipinas, no, din makontra sa Gilas ang Jordan ug ang Iran, ha, sa maong padayon nga torneos alang sa FIBA World Cup qualifiers. Arita sa tennis, kung napakyas ang Gilas Pilipinas, napakyas usab, no, kagabi ang tennis Pilipinas sensation nga si Alex Iyala, human siya gipalagpot, no, sa round 16 sa nagpadayon nga Wimbledon Championship, no, gipalagpot siya ni Jasmine Paolini, no, sa 3 sets. Pero sa first set gipildi siya apan sa second set nakabawi si Iyala apan sa sunod gipildi og giparot yun siya ni Jasmine Paolini diin natapos ang iyang kampanya alang sa Wimbledon Championship. Bisan pa man ni ana, no, nagpasalamat si Iyala sa iyang mga fans og ang mga fans ni Iyala sa tibuok kalibutan, labi na ang mga Pinoy nagmalipayon, no, sa nakabuot ni Ayala. Si Ayala wa pagyapon makabawas ni Jasmine Paolini tungod ni ining tuiga ni atong buwan sa Pebrero. Nag-abot sila dito sa Dubai sa maong torneo sa tennis og gipildi gyapon siya ni Jasmine Paolini nga taga Italy. Kini nga itong balita sa sports, giatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dinot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
1: Dagang salamat kasama Radio Man Edward Ligas sa imong sports update. Ang sports ni Radyo Man Edward Ligas mo'y nagtapos ato ang mga balita karong mga orasa. Samtang sa di pa ko manamilit, maing pagpaminaw o always watching sa DYHP. Jess Borja, shout out sa iyahang brad nga si Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer sa Pilar Camotes. Tata Joseph Borja o sa ako mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja. Kaya sa Moabog, Pilar Camotes Island, special listeners kayo. Baby Bilarmino, Pueto, o Pueto Bello, Todela Camotes. Hang salamat kayo ni mo, Sir Jess Borja. Musunod na si Radio Man Benji Tanghian. Alang sa dugang mga isyu, mga komentaryo. Standby mo diha mga kasama. Apan sa dipa di ay, ato i-announce ato ang winner sa ato ang answer to win promo. Doon natin napilian, na-verify, o nagsunod gud sa ato ang promo mechanics, ang iyahang tubag. LTFRB7. Congratulations nga to kang Ma'am Daisy. Iyahang Facebook account, Daisy Ragyod ang nakabutang. So Ma'am Daisy, palihog kong chat sa ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu. Kung ihatag imuhang GCash number aron madawat nimo ang imuhang premyo, 200 pesos GCash. Congratulations kanimo, Ma'am Daisy. Sunod na si Radyo Man Benji Tangian. Standby mo diha mga kasama. Oras, alas 8:13 na.
10: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito magkarating sa atin. Dahil simple may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
16: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
17: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
18: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
16: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
19: Dito na buo ang confidence ko.
17: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
20: easy maging best me.
21: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapa us-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building, Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
22: Ato ang attack na alas 8:18 na sa kabuntagon. Balik na makasama dere sa tuang bagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight to the point.
22: Kaniya sa di patamo ato no sa tuang mga isgutanan sa mga sukin digpaminaw ato ang mga akanang naang kaning pagisgot-isgot na to pagkulo kabildo kabahin sa impeachment no ni batok ni Vice President Sara Duterte o kang pagdakop ni Senador Rodante Marcolita mga sukin digpaminaw akay tuan na dito gi priso na si Senador Rodante Marcolita humandak pa sa PNP CIDG kagahapong adlawa. Nangunay mga sukin digpaminaw yun sa pagdakop si DILG Secretary John Vic Remulia. So dito makasama nga pag-adto ni Senador Dante Marcolita pero ningong mga abogado Marcolita nga ni-surrender ko no. I-surrender ko no apan ang sumala pasab sa kapulisan nga ilang gidakop kasamang nistor. So ato aning hatagang pagtagad sad makasama haon niya. Kanang naang impeachment, trial, nindot keto, aligre kayo. Ato balikan ron mga sukindig paminaw kay ganahan gyos ka sa mga nistor nga tanaw pagbalik sa abugada ni Vice President Sara Duterte nga toske kay buhok. Pagkatuskig bitas buhok, no? Apadyasa, no? Ato asa nga i-check ato ang mga winners, no? Karong buntaga nga nakadawat sa itong mga pahalipay. Nakasanbay sa pikas linya karon si kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Kasamang Lailin, kinsan indugang winners na ito karong buntaga.
4: D-D-D-D-Y-H-P Top RMM Report.
23: Mayong buntag ka sa mga Radyo Man Benji ug mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw natong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dili na sa maswerte makadawat sa atong mapahalipay. Isip pasalamat sa ilang kanunay pag suporta sa atong stasyon DYHP. Sila Estrella Mendoza, Anabel Nadera, Kylo Bakatan, Teresita Mendoza, Clarita Bakatan, Apolinaria Canceler, Ronaldo Roldan, Edeline Nadera, Edita Aldones, o karanan sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
22: Okay, magnaya usa ta, ha? Asi kasaman Julius Balili.
24: Alas 6 sa buntag, sugod na ang program.
22: Sayaw!
24: Ngayon gihulat, straight to the point!
25: Straight to the point.
22: Alas, sige, sayaw. Alala, nanay, alala. Astilan, ha?

Hala! Hala, ngisi na, ngisi! Ah, sayaw, sayaw, paugnat sa kusog, ha?

0: Ala, sige, sige, sayaw, sayaw, ha? Okay, salamat kayo kasamang Julius Balili, ay si kasamang Lailin, o si Nanay Purinsya, ha? Okay, onya atong hatagan sa pagtagad makasama ha kay kanang naang naamay mga kuan karon. Di ay nagpaila makasama nga kanang naang sinugo kuno sa kana bitaw sa Ginoo ba. Ha, onya naburuka ang mga silingan o kanang hadlok ang mga silingan kasamang nisto. Kay naon sa maning kalakihan nga ni kalit magsud og kana na ang balay. Ha, ni kalit og sud og balay onya ningon sa gisugo kuno sa Ginoo. Ha? Kuyawa ani no bekuno babae ra bani? Babae unya na may bag nga da. Ha kuyaw ka ini bekuno ato kunong kuanon be ato kunong atanaon ka sa man Gerald Biki sa may nakaila ini unya si Manang. Og unsa la iyahan tumong pwede ra pud nato sang interviewhon diri og unsa man gisugo bagyo yung tinuod sa Ginoo kay ngano ba nga ni sud man sa balay? Nakuha ag video ni kani kani kani. Oh bekuno kuno sige kani.
1: Ako si Ha?
2: Sinubo sa Ginoo. Ano ni?
1: Sinubo
2: mga ate?
0: Abliman! Ano ni?
1: Abliman, oh! Ang isipte ko, yung mo malimak. Dahil, kadako sa balay. Oh. Ay, ikaw makag-share niya na mo.
2: Oh, ano ni? Sulit mga ate ko. Wala kang... Dili makataga diri ate.
1: Tayo mo sa akin.
0: Oho.
2: Sige.
0: Ako balaot, hala.
2: Sige, sorry daw sa ate. Ano ni? Sulit mga ate.
0: Kuyawa, ano ni? No?
1: Sige, sinag ang
0: kadako. Hala, hala, hala.
2: Kisa mga ate, sumbong ti kati ha. Ipapulis ti kati.
0: Kuya, waan ni ano?
2: Ipapulistika, ate. Ipapulistika. Ipapulistika. Ipapulistika. Imuhang na, wala na film.
0: Oh, nakuha naman unta ka nang naanga. Bika na,
2: bika. Sino ka, ate?
0: Oh.
1: Ako si si.
2: Ha?
1: Sinugo sa Ginoo.
0: Oh, sinugo sa Ginoo.
2: Ate?
1: Abliman.
0: Abliman, oh, natural. Na ay rason. Abliman.
1: Kada po sa balay. Oh. Hindi ka makag-share niya na mo.
2: Oh, nga na ni sulit mga ate. Kung wala kang... Dili makataga diri ate.
0: Nakarbi, kuya, wa.
1: Istorya ka, dito manaon yung mong...
2: Sige.
0: O, di balaon. Kasi isura sila.
2: Ano ni sulit mga ate? Oh, ako ha.
0: Diri ko nun sa may... Kuan?
2: Kisa mga ate, sumong tika tika. Ipapulistika ate.
0: Sus, kuya, wa.
2: Ipapulistika ate. Ipapulistika. Ipapulistika.
0: Muni, kuya, wa. So, ka na na ang...
2: Imuhang na, wala na film.
0: O, ganun man ka ning gani? Kuan man sa nung...
2: Kisa ni ka?
0: Oh, anak, sige, sige. Ikuan, nakatuingon sang gisugos, Ginoo. Ano? Anak ko nung sa Manjiral,
2: be? Ano ka, ate?
1: Abliman.
0: Okay, tapos ba? Kana, kana, kana.
2: Sali ka, ate?
1: Ako si si.
2: Ha?
1: Sinugo sa Ginoo.
2: Ano ni?
0: Sinugo sa Ginoo.
2: Ate?
1: Abliman.
0: Oh, abliman. Ano natural,
1: abliman.
0: Okay, kana, kana, kana. Yan na sa naong sa mga Gerald, ha? Oh, so kuan man isa ka ng naang babae ni... Unya, naas mga 50 kape na tingali edad ini kasamang Nestor. Ang mga 50 hon kape na nin siya, kani si nanay mga sukindig paminaw, unya, nikalit lagsaka sa usak ka dakong bay. Dako kang bay, dos andanas ang bay, nisaka dito si kan floor. Ha? Unya na, ang katong, gaabang ba ni diha, or kanang mauba ni tag-iya, nguta na sila, uy, tingala sila doon na may nisuod nga, dili man, huwag man nagpuyo sila kaila. Digi panguta na yun, nisuod magkadri atin sa, gisugo ko sa Ginoo. Ato ni agi kulo komedya ha, pero kanang naang kuan gisugo sa Ginoo ka sa mga nisugo. Anong nisugo man ka? Ningun siya, natural, abliman. Ha, pero muna ito ning kuanon ha, kung salay kuan na sinanay o paka-explicar siya ane, kay Tagamor, diri man ni Cebu City na itabo ka sa mga listor. Ha, o kana bang kuan, kay balintag na siya kuan sa Ginoo, ha, o sama na asay taha, sige hunghungan sa Ginoo, ha, gipadamgo siya. Ha, what na kakuan ka sa mga listor ba? Unsa may kuan, gipadamgo ba ka siya? Giyon sa man pag sugo sa Ginoo niya. Ha, bigra to kun tanawa ang kanang naang kuan ha. Kanang naang sa break sa gamay kasama ni Stor. Ha? Biha kasama Marisa no. Ha? Diri ni sa kuan di ay sa tisa. Ha? Karon to balikan nato ni karon to dakay na may nakaila ani di ay. Karon to nato balikan makasama San Baylan sa ha. Alas 8:28 na sa buntag.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pod ta. Mayo gani, sa ingon ani, doon na dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Straight to the point.
9: Ato ang attack na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
8: Straight to the point.
9: Now, karon taon-taon, alas 9 makasama ha si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ato ang makauban, no? Karon taon-taon makasama. Dikan gihapon dito sa Jinsan. Panama sila Jinsan karon or sa Glan na kasamang Marisa Jinsan. Akay mukwan sa nato kana na ang tandem sa diri sa to ang programa. O tanawon lang ato ang signal mga kasama, to ang internet connection kon mas okay nga siyara dito ang mag-program. Magtabi mas maayo sa ano makasama o niya o depende lang no unsay kuan nato ani ro basta alas 9 or alas 9 kapin musod si Attorney Rufil amo nang atong atangan sad makasama sa iyang mga pagkadalisar sa dining ato ang impeachment trial proceeding ha kagahapong adlaw atong balikan sa ha atong balikan makasama kaning ni nanay kay dunay gate ha? Gated man ang maong panimay dunay gate diha o niya nakasod sa kay kaning uban sad pananglita na may uban nga gate niya kanang abli lang or gisira tinuod pero wala gilak. Ha, so nakasood siya dito, natingala mga sukindig pamintag iya ba ni kasamang Maris, diya may naitabo sa may tisa. Ha, dakong balay ning gisudlan, dunay gate, nakasood si manang. Ngutan na nga nun isood mang kain siya, natural, abli man. Ani kalit og sood, kay gisugo kuno siya sa Ginoo in town. Habi ko na ito ko nabalikan. May kanak kasama ang Gerald, be. Ah, sa itong kanon, be. Oh, kaluoy po din taong manang, no? Nga, pero yun sa man siya pagpadam, gumintag makuha na to yung habig siya, ba? Ah, sige, kanak, be.
10: Wala mang kanak, kate.
11: Ako, sisi.
10: Ha?
11: Sinugo sa Ginoo.
10: Wala nang isa.
9: Sinugo
10: sa Ginoo. Ate.
11: Ablimas.
9: Oh, ablimas. Wala
10: nang isa. Wala nang
11: isa. Wala nang isa. Dahil, kadako sa balay.
10: Oh,
11: ka makasiyar niya na mo.
10: Oh, wala ni sulit makati ko. Wala mang dili makataga diri ate.
11: Tay mo sa istorya ta dagiti banao ni mo.
10: Sige. Sige, istorya daw sa ate. Wala ni sulit makati. Oh, ako ra.
11: Sige, sinatan ka.
10: Oh. Isa mang kati.
9: Istorya siya niya ni gawas.
10: Ipapulis ni ka ate. Ipapulis ni ka ate.
9: Ipapulis
10: ni ka, ipapulis ni ka, ipapulis ni ka. Imuhang na wala na feel.
9: Oh, tanawan ni Kwan bagyo siya. Ana ganigawa siya o niwa na siya makikistorya ka sa manglisto. Ah, o ni Kwan ang wala na siya mo Kwan ba muharog istorya.
10: Oh, ano ni sulit man ka?
11: Ang gisip ko.
9: Dako ro ba kini balaya o?
11: Dako sa balay.
9: Oh, dako is balay.
10: Oh, ano ni sulit man ka ate ko? Wala man. Dili man ka taga diri ate. Ay
11: mo sa istorya ta dagiti banao ni mo.
10: Sige.
9: Kuyawa no?
10: Sige, istorya daw sa ate. Ano ni sulit man ka ate? Oh, ako ra.
11: Sige, sinatan ka.
10: Oh,
9: kati, sira.
10: Sumbong di kati ha. Ipapulis di ka ate.
9: No.
10: Ipapulis di ka ate. Ipapulis di ka. Ipapulis di ka.
9: Oh, ang volume ko na nato sa kwan sa Facebook. Okay ra ka sa mga Gerald ha. Sige lang ka sa mga dyan. No?
11: Ako sisi.
10: Ha?
11: Sinugo sa Ginoo.
10: Oh, walang isulat mga ate.
9: Oh, sinugo sa Ginoo.
10: Oh, walang isulat mga ka.
11: Ang isip ko. Yung mga malimak. Dahil, kadako sa balay.
10: Oh,
11: kang makaksiyar niya tamo.
10: Oh, wala ni sulit makati ko. Wala mang... Dili makataga diri ate.
11: Tay mo sa kang istorya ta dagiti banao ni mong
10: sige.
9: Basin dog na dagon ni Kwan Town. Oh, basig na saag ni kasumang Mister Tao si Manang.
11: Sige, sinadan ka.
10: Kinsa mang kati, sumbong ti kati ha.
9: Ya sige, sinadan ti ka,
10: sinadan. Ipapulis ni ka ate, ipapulis ni ka.
9: Oh, nitubag siya. Pero magsinyasak ana kasumang Mister.
10: Wala na feel.
9: Ah, ni sinyas niya kanang anak sa liog ba? Kuyawa, anil. Ah, pero naman nakaingon nga, dancer ko noon ni sa una. Ah, dancer ko noon ni sa una kasamang Marisa. Dirin is tisa mga sukindig paminaw, Cebu City. Ah, naitabo nga na ni Sod o galit. Kuyawa ni kasamang Nestor, bagway tao. Ang kuyaw ni Guaitao, niya, kasi nagsugo, ginuo ko ni nagsugo niya. Ha? Dili man ka si Kwan, dili man ka si Romualdez, nagsugo ni... Ah, bakas buing rimulya, di man ka. Ah, paggawas niya, doon ay murag gibiking kasama ang Marisa, no? Paggawas niya, murag doon ay may gibiking ditugikan sa sofa. Pero noon, naama, nakabantay man tonto ang gavideo. Ha, nakabantay man tong gavideo, sumuna nga nahadlock lang siya ba? Nahadlock siya dito kasamang Nestor kay pag tarnaon niya, naamay, ha, naamay nagdanga-danga dito sa ilahang balay. Ha? Unya, siya rin taon usa. Ikaw ra usa, unya, sunan kag ikaw ra usa dito, unya, doon ay nikalit lang sud. Ha? So muna nga tuwa nga mga kaigsuunan atong may mangnuan nga palitag na ay gate kinanglang lock yun pirme. Kana mo gawas og sod, kinanang lock pirme, niya kana mga portahan ipang lock yun na. Ha? Kaya nani magsimba ko palayo o kanang mga daotang tao nga musod. Ha? Muna nga kuyaw kayo. So kani hinoon, ang intention tingali aning manang, basin o kung sana pasigdunan ni siya. Ha? Ato aning muna nga tuang kuwag sa side siya kay basin pataon o naunsa po in taon ni siya. Ah, basig naunsa in taon ni siya or basig nakapasmo-pasmo ni in taon kasamang nisto. Ah, basig nakapasmo-pasmo ni siya or unsa ba kahay kuan in taon ani niya kay luoy ba in taon kayo gisugo sa Ginoo taw? Ah, o kinsay nakailang nanay, ah, kinsay may nakaila aning nanay, wala ipanawagan taon nga balitan kay di man kuno ni tagadiha. No dili kuno tagadiha, way nakaila ani. Palihog lang kung sinakita sa video at ito ang ikuan ni Coordinate Most Barangay Stisa. Basig naapa ni dito magkasama aron ang pamilya ani makuha ni siya no, sa pamilya or makita ni siya or maturn over na to sa kanang naang police station baka or sa barangay. Kaya no, tanawa ka sa mga Marisa, palitag mo suod paniglaing bay ba? O niya, pananglitan o kuyaw lang o kanang naang dunay mga bugoy baka ha nga makakuan ani. Ah, so kato mga nakaila or nakailaan ni mga sukinding paminaw, ah, palihog lang taga inform sa pamilya nga ikuan sa intawon, ipakuha o niya mas maayo nga makuha ni siya. Kanang naang matultulan sa pamilya kay, ngun ani, pero basig doon ni si Tahas, no? Basig doon ni si Tahas ba tinuod ka sa mga Marisa nga tinuod niya sugo sa Ginoo ba? Niya kanang na ang hinuon katong gisod nga balay pwede man to ipablatter lang no pwede ka magpablatter dito dai no katong naka video taw niya ah mablatter sa kasamang Nestor pero muna nga og sinanay panlitag na minaw ro na to sinanay ba unya palitag ipadamgog gitu sa Ginoo pwede na to interview pwede na to parion diri ha pwede na to parion diri sa istasyon ni atong Rifanandas Plite ha pag taxi lang na na masi kasamang Marisa diri Rifanandas ka sa Plite ni Mubak and Ford. Kay kanang na ang kwan ba taon pod luoy ba luoy nani o nani nga kwan ba kanana murag 50 kape na may edad niya no mga nana bana-bana na to og tinuod nang gipadamgo sa Ginoo kasamang Nestor unsa man gipadamgo ba siya kay gisugo man kuno gipadamgo og unsa man gihunghungan ha hunghung damgo or paagi ba sa sulat o duna bay laing sinugo ang Ginoo nga gipakuan niya. Kinsa gisugo po sa Ginoo? Ha? Niya, wa man gyoy, seryoso man kaayo. Ha? Seryoso man kaayo. Niya, pangutana siya, may masama nubak. Nga, ganing nakasood man ka. Alangan, abli man, lamadi mo so. Ah, so, muna yung pamilya, ana, palitag doon ay pamilya, pwede nyo nikuhaon dito, o niya, kita di YHC, pwede ta mo tabang o facilitate. Pwede ta mo assist ana o kinahanglan ta og psychiatrist nga maoy mo assist no sa iyahang estado pwede ra sad no nga makatabang ta ana dinhi sa mga pamilya kay pero og okay ra niya tinuod gyud niya gisugo pero gisugo sa Ginoo ka sa mang Nestor ningon ning Ginoo sudlat tong balay bisan og kanang na sudlat tong balay dito bisag di ka mananghi. Ramon no bitaw para matagad ni unsa ba nakapasmo-pasmo ba in town ni or gikabuhi ni gigikabuhi po ni si kasamang Nestor may man imong hilot og kabuhi. Atay pauli sa lugar kasamang Nestor.

0: sa tola ni agi kulo komedya makasama ha pero dili ba lalim sad no kanini abang nakuan in town ni Nanay Town. So ato ang pahimang no so mga kaigsuonan nga ito agyong i-lock pirmi ang ato ang panimalay labi pa o kanang naang away tao ora nabilin mga babae lang. Ah, kay kuya o kay labi na rong panahon na makasama nga ni balik na sag kanan ni sanak na usab ning ni ang mga hilabdanon.
1: Straight to the point.
0: Okay, so arita makasama sa ato ang kuan na balik ta diri sa ato ang impeachment mga sukin dig paminaw ha. O di mintras ka paabota no ni Attorney Rufil makasama ang musod no kauban nato karong buntaga ato sang hatag pagtagad ha kay kanang naang ato ang hatagan ig pagtagad kay kagahapon ha ang trial mga sukin dig paminaw pero nindot pa kay paminaw untaon niya abot gyud og kwanto mga tulo ka oras kapin kasamang Maris no no tulo ka oras og kapin ha mga tulo ka oras og kapin mga sukin dig paminaw ang nilanat ang maong impeachment trial kagahapon unya ang nagpag ang nahimutang gahapon maura mga sukin dig paminaw ang pag presentar or ang opening statements lang. Ha? So, moto gahapon ang kanina sa order of events nila, ha? Moto nga nagkuhan dito, kanang naang nag-ilis or nag-elect o bag-o nga presiding officer. Dayong moto nga dunay opening statements, ha? Dunay opening statements ang una nga gi paminaw, mao makasama ang prosecution panel, ato mga prosecutors panel. No? O niya si nga maoy gigipanguluhan ni Congresswoman Gervil Luistro. Siya maoy head mga sukin dig paminaw or siya maoy lead prosecutor ha sa panel of prosecutors. No, so unya moto nga paghumanda yo napaminaw na mga sukin dig paminaw ha lantaw ni Attorney Season nga kanabugadang Vice President Sir Duterte nga mura og hilaw magkay katarungan diri sa ha mga sa side sa mga congressman hilaw magkatarungan gingna niya unya unsa pa man napa yung witness niya kay andam imo tubag sige. Ah, pero nang hinambog pa yun, oy, si Congresswoman Luistro, nang hinambog kuno siya nga, gahapon kunong adlawa, sila kunoy nakadaog, oy, sila kunoy nakabintaha, kasamang nisto, ilaha kunong nabalhibuan ang abogado ni Vice President Sara Duterte, nang hinambog ba ya si Luistro? Atong paminaon, ha, kay before sa opening statement, ni Congresswoman Luistro mga sukin dig paminaw aduna say gi raise nga motion ha atong paminawon gud kasama nga Gerald ha asa man to gahapon may paghumanan dito naman dayon to sa
2: lawyer sa
0: sige kana
2: na Gerald Zimmerman Duterte to answer to the articles of impeachment. On May 20, 2026, the Sergeant-at-Arms served the summons on the Vice President and made the return of service under oath before the Secretary of the Senate. Let the return be entered at large into the records pursuant to Rule 8 of the Rules of Procedure. The House of Representatives is now recognized to deliver her opening statement for the prosecution. You may proceed, ma'am, and you have 15 minutes.
3: Your Honor, before I proceed, the prosecution moves
0: no sa prosecutors niya o niya ingon man usab karing di ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte kaning usa mga sukin dig paminaw ni graduar di ay ni diri sa University of San Carlos Cebu City no kaning usang batanon unya cum laude di ay ni ha cum laude ning usa di kasamang distor niya kaning magidikanan ani taga Negros Oriental ha uraga maka kwan-kwan puta ani gamay da bakiburag kakiskison sa tagkuko da. Aris at nasa ka ng pagpresentar nila kay kanang before makasama nagsugod sa ilang tagsa-tagsa ka mga opening statements, ha? gipailaila dito ang mga kinsay mga abogado, ha? Kinsay mga abogado or kanang naang kinsay mga member sa panel of prosecutors o council of prosecutors o niya direpod sa defense team. Ha? Ito na hatagag pagtagad doon makasama ha kay kanang naang kanin diri dapita kasama Gerald o kanang na ikuan o gamay kanang ibalik gamay. Kanang di dapita no nga kanang naang kana ibalik to gamay ang naguna ato si kana sa may naguna kana si Congresswoman Jervie Luistro may naguna na yung nisunod to murag si Chil Jokno kana ato kunong ikuan
4: Representative Luistro 11 on the part of the House insofar as the panel of prosecutors is concerned and
3: we understand your honor that only 13 private prosecutors entered their appearance today. Nevertheless, Your Honor, as manifested by the Honorable Jokno, a written entry of appearance has been filed already with the Honorable.
0: Kato ganina, kani sunod ani, dai ipuruad gamay kuno dong. Mhm. Kato.
4: The Council for Prosecutors, one by one, for the record.
0: Kani.
5: Good afternoon, if Your Honor, please. We have already submitted the names of the public and private prosecutors who have formally entered their appearance. Ako po si Representative Jose Manuel I. Diokno, magalang pong humaharap sa Senate Impeachment Court. Ready po.
0: Si Mone, sa kuan ni panel of prosecutors.
6: Good afternoon, Your Honors. I am Representative Lila De Lima from the Mamamayang Liberal or ML Party List, respectfully appearing as public prosecutor. We're ready.
7: Good afternoon, Your Honor. I am Congressman Joel Chua, respectfully appearing for the public prosecutor representing the 3rd District of Manila.
0: Okay, so muna, no? Muna sila makasama. Onya, standby lang sa kadali, ha? Atong tiwasone o paminaw, no? Karon to sa itong pagbalik, onya. Atong analisaron mga sukinti. Standby lang sa, ha? Alas 8:47 nas buntag.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na.

0: Herbal supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Ug pirmi kan sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Iberry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
13: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
15: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon, ako ba mag-overtime pa, di yun malikayan nga, ba't yun tagkakapoy? Og aron sa ingon, makabatunta. Og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, ato resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og vitamina nga makahatag ka na to og maayo nga immune system, maghatag ka na to og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap at tag-adlaw o musabak pa dyan sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra, kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Straight to the point.
18: Ato ang atak na alas 9:31 na sa kabuntagon. Halikta makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong buntaga.
11: Straight to the
18: point. Ato hatagag pagtagad doon makasama ha tumbalikan kasamang nisur mintras nagpaabota ni Attorney Rufil. Sa iyahang pagsud makasama diri sa iyahang programa diri sa tong programa mo na nga atong paabuton lang no kay hapit na sa musud makasama ato lang paabot-paboto gamay no kay ato ang ay panalisar niya tarong ning impeachment trial we. Ato'y panalisar og tarong mga sukindig paminaw kay

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Mela. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
17: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
18: Maayo na lang na ay Kinilets.
19: Chewable paracetamol and candy flavors.
20: Di kumabala ka, kay dalire pa inom.
21: United Home. Unilab yan.
22: Paracetamol is the generic name of Kinilets. If symptoms persist, consult your doctor.
23: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
24: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
30: Ato ang attack na alas 9:08 na sa Kabuntagon. Balik na makasama diri sa tumbag kulo kabildo ha o niya. Sige lang no, kasamang ni Sir Sinyasi lang kog na nasa Attorney Rufil ha. Kay ato asa ning pa hininyalan sad no ni Attorney Rufil ni mga abogado ni mga ni Vice President Sara Duterte ha. So sige ko na kanang na ang andam na si Attorney Rufil. Sige karon taud-taud makasama ha kay kanang naang di ay giandam makasama sad nga kanang naang pintok nga pag-analisar no ni Attorney Rufil no karong buntaga anini makasama ligre mi gidunta ni Ron og Attorney Rufil na apa dire galing kay sa mang naatulman niya.
0: Straight to the point.
30: Importante man sagay makasama nga ang atua nga mga donasyon ng inyuhang gihatag, inyuhang kinasingkasi nga gihatag nga donation sa nalinugan dito sa Jinsan. Dako go to, murag 1.3 million no, nga donasyon. So sa Attorney Rufil, Di man sa gusto gyud og dili siya mangin makanang na ang maningamot ba. Ha, kay maningamot yun na sa dito og hatod sa moto nga natuwa sila dito ato makauban ato mga team nagdistribute, ha, usab makasama, pag mapakita na to mga picture di ay. Ha? So mo na nga karon tawtaw sa Tony Rufil na nasa Picas Linya, ha, para nga makasya moy makakuan diri mga kasama sad ha. Okay, so atong hatag atong balikan kay ato na nga na presentar. Now ato nang napaminaw ang or naila-ila ang mga abogado. Ha, dire makasama sa prosecution team ang panel of prosecutors nga mao ang mga congressman isi prosecutors o niya ang private nga mga abogado nga ilang gikuha tawgon siya og tawgon siya og kanang naang counsel for prosecutors. Counsel lang sila kasamang listor. Ha? O niya, karon ari napuntas mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Aritas abogado ni Vice President Sara Duterte kay si kasamang ha kaning ni kani ato tagag pagtagad makasama ha ang kani mo ni sa dire okay aminaw ni ko na kato dito dapita kasama sila katong paglili atong kwan paglili atong abogadang Sara nga tuskig og buhok ha. Atong paminawon sad ha ang katong-katong kuandong, ah, katong to ang abogado ni kuan, Day Maris, to abogadong Sara, ha, nga kuan. Ah, katong abogado, katong to ang kuandong, katong to ang tuskig og buhok ba, katong nakaitom nung ba? Nga, hamis bito kay buhok, nagbadakdak ang langaw, ha? Ah, kani. Ah, mato, magkasama ang lead counsel, no, sa defense team. Sheila Season. Akin na daw. Stop sa. Pakita na ang Bicol Nobe. Ako na abogada nga lead counsel. Mauni ang leader. Ino na to kasamang listor nga. Mauni ang head. Mauni ang lead counsel sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Tiaw mo na o. Nilantawan pa kasamang listor. Murag. Ha? Nindo nilantawan. Murag puti isugag yun. Ha? Nga ikaw kasamang Nestor og laki ka nga duna kay gugma nga imong idiga ngadto kaniya. Mura ka og ha? Mura gyud kag ma mura makapamaakas imong dila makasama sa pagpanglantaw pa lang ining abogadaha. Ha tanaw ho. Onya street kay book abot kon man ay kanang naa nga rebanded gyud ni kasamang Marisa no mo na riban ano or iyaha gyud ning kanang dalag yun as pagkatao. Di po nagoy dalas pagkatao. Rebanded yun. Rebanded. O niya, itum kayo yung buhok kasamang Nestor. Ha? O niya, medyo guwapa. Ano sa kasamang Nestor? Ha? Guwapa, no? Ha? Ate kasamang Nestor. O niya, grabe maka tanaw sad. Ha? Isog kayong lantaw makasama mga murag di yun mo atras og bahin lag pinang-usay lag tohon. Ha? Pinang-usay lang dinugmuay lang, mudugmo sa gini. Ha? Og mingong kakasamang Nestor nga binugnuay tab, di gini pa, di gini pala kansipon. Ha? Sukol ni binugnuay. Oh. Pastag mo na imong maestra, kasamang Nestor. Ha? Og panahon pa sa unang mag-aso-aso ning mga tsok. Ha? Ha? Katubang pwede pa nga makalamparo mga maestra ba? Pwede pa paludhon ka sa unag asin sa mga maestra, paludhon ka sa tubangan? Ha? Kanang paskwaton ka dito kasamang Nestor o pabarugon ka dito sa kauras? Mauning matangas mga maestra ingonan. Hait kay tinanawan? Ha? Hait kay tinanawan kasamang Nestor? Muna tingali nga, ha? Nadugay nilang trukis o katarungan ni Luistro Castro. Luistro. Ha? Moton Luistro na gawin moton nga na lugwa yang laway. So nagkagtinanawan, hait kayo. Ha? Okay, wani siya ang lead counsel. Okay, sunod na nakaitom rabatanan. Ha? Simbolik ng iyang gibuhat karon. Bika na, sige ko no. Okay, sunod ng mga abogadong Sara, be. Sige. Okay.
1: For Vice President Sara Zimmerman Duterte. With the permission of the court, my co-counsel will enter their respective appearances.
30: Mm-hmm. So, swagi pulo pahiyom kasamang nisto.
2: Gregorio Y. Narvasa, the second.
30: Oh, Narvasa, Gregorio Narvasa. Mm-hmm.
3: Christine R. Ferrer for the Vice President. Good afternoon, Your Honors. Michael Wesley Poa for the Vice President.
30: Michael Poa, ang...
2: Good afternoon, Your Honors. Carlo Joaquin Narvaza for the Vice President.
30: Mm-hmm. Ano mga abogado ni Vice President Sa Duterte?
2: Good afternoon, Your Honors. I am Mark C. Vinluan for the Vice President.
30: Mga tisoy rin pa po na mga abogaduhan.
2: Justin Nicole B. Gular for the Vice President. Mm.
4: Good afternoon, Your Honors. Lyndon Miguel C. Bacuel for the Vice President.
30: Mm-hmm. Yes, I'm a contractor, DPWH.
5: Ralph Borja Padota for the Vice President.
30: Mga may gitsurang gipili ni
5: Juan. Your Honors, Roberto Narvaza Batongbacal for the Vice President.
2: Mm. Good afternoon, Your Honors. David Runel M. Goli VII for the Vice President.
30: Mm-hmm.
6: Good afternoon, Your Honors. Carl Grace G. Oroseo for the Vice President.
30: Mga batanon, ha?
7: Good afternoon, Your Honors. Clarlene Radok for the Vice President.
8: Good afternoon, Your Honors. Francesca Marie V. Flores for the Vice President.
30: Mm.
16: Good afternoon, Your Honors. Miguel Carlos Albar Fernandez for the Vice President.
30: Mm-hmm.
17: Share notes the entry of appearance of the councils for
30: mga batanon ng mga
17: Vice President Sara Zimmerman the third and share likewise notes.
30: Mm. Ibalik to gamay kasi mga Geralbe. Ay ito mga nao nga to mga abogada ba? Ito ibalik ko no pa belihog bi. Kato mga abogada ni kan Vice President Sara Duterte kay may sa mamili ni si Vice President Sara kasi mga Nestor ha mga nay mga guwapa ha mga guwapa o mga guwapo sad ha. Di man pareho aring sa prosecutors nga Jesus go. Ang mga guwapa mga batanon. Ha, mga batanon kaning usa o murag duharan ning ni ang murag idad-idaran. Na kaning usa, ha, kaning usa kanis Narvaza mga sukin digpaminaw. Ah, medyo idaran naman ni. Ha? Katong usa ganiha nga medyo dakuon katong tambok murag noon. Murag natos mga 40 ka sa mang luwe, murag lag contractors DPWH. So, iya mga abogado, mga batanon. Ha? Kasagaran sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga batanon, maig mga hitsura, ha, hitsuraan, pero kaning usa nila mga kwan eh, ha? Pero ang ilahang lead counsel, katunto ang nakaitom gani ha? Nga, medyo, marapasig idara na to, pero tungod lang po ka sa mga nisor ba, kay maayong mudala sa kanang pabiyote ba, ha, pagwapa ba, nga. Ha, so muna nga yung mga abogado, sa ilahang kwan siya, kato si Attorney Carlo Joaquin Narvaza, katong usa kato si Roberto Batong Bacal, Justin Nicole Gular, Lidon Miguel Bakil, o na si David Ronel Gulia, o si Maria Celina Gulda Portun, murag waka-apil, na murag dunay wala naka-apil ani magkasama sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So muna gipaila-ila. Ang matag habi gipaila-ila kay mo ni mong abogado mo pud puti naghana ha pila gud kabok mga abogado diri sa prosecutors nga side 15 ka mga abogado ang isip mga council for prosecutors 15 onya ang prosecutors 11 ha 11 ka buok so adunay 30 i ha aw kanang 11 raman. No, 11 o ganang na ang 26 ka mga tanan, no? Diri sa side sa prosecutors. And diri makasama sa kang Vice President Sara Duterte, murag 16 at sila kabuok, no? Ha, 16 at sila kabuok, mga abogado. Puti nindutan ng lantugi ay aninindot yung tanaw. At saman, ana si Atty. Rufil kasamang Nestor? Ha? Ato lang ikuanon sa da. Kay murag mukuha na sa Atty. Rufil. Ha? Kana naa mo kuha na sa Atty. Rufil. Ha? O, so kanina mga batanon, noon, okay, balo sa tingali ang basig ilasan ng strategy ba kasamang Louie nga. Mga batanon nga mga babae nga mga gwapa atong himong abogado, bulahan kanin sa prosecutors o mga nananaw, ganahang nananaw ba? Okay, gimong tanawon, tanawon yung makasama sa ilahang mga ilang dating, sa ilang purma, ang ilingig kay purma ang sa prosecutors, uy, ha, kay mga idara na gud. Ha, mga idara na. Ang saka Vice President sa Duterte mga batan-on. Pero karon mo na makaingon ta nga dili sa tamo judge, ha, tungod sa kanang naa nga ilahang physical nga kanang naa nga pamayhon. Ha, nga abogado mga batan-on. Ha, pero nervasa nang uros gyud siya oi. Apit kita Ginoo ani no eh. Sama na pina si attorney, kasama ang Marisa, sige. Okay, sama ni store na, kuha na. Okay na, okay na. Okay, sige, ina lang ko ha. Okay, hapit na, agi kuha na, okay na. Attorney Rufil, maayong buntag ni mo diha, Attorney Rufil. Aha. Sige, ato lang. Okay, go ahead, Attorney Rufil, may buntag.
18: May buntag, yung kasang BJ. So, kumusta akong signal diya karon? Gikan din sa Dakbayan sa General Santos City.
30: Loud and clear. Loud and clear, Attorney Rufil.
18: Mas maayo. So, mayang buntag, kasang BJ, mayang buntag sa atong tanan ng mga subuan, no? Bisa pa man sa kalayo na ito karon, kasang BJ, pero padayon ta karon, naka-live ta karon. Kaya kining ato mga technical people, kasang BJ, mga bandiitan, no saan eh? Manangangangan na tagamay. Pero basta na pa, pero dito ka uban rin si Names Quinones dire o si Cade ang Loverboy Susminya. Isa ko na. Nagabasta na kita, no? So, kan sa kagahapon, nung karon, niya ako nga tignan sa tiha, si kinini ang Gerald Nestor o si Kenny. Salamat kayo yung tanan niya. O hindi, Marita.
30: Dili po ni Palupig ato ang mga technical dire ka uban.
18: Oo. Okay, so ang daghang mga panghitabo kagahapon kasama PJ, grabe kayo.
30: Pinuod yun ito ni Rufil, no? Nga kanang na ang kuhan kayo, daghan kayo, paspas kay mga panghitabo gapong adlawa o niya aligre kayo ang unang adlaw sa pagsugod sa impeachment trial.
18: Yeah, so atong ihatag karon, ang atong analisis sa mga panghitabo kagahapon, pero unang-una kasama PJ ako sa mong reportan, kagahapon, sa dilip pa kumahatag sa mga analisis, yung isa may daog kagahapon sa first day pa lang. Ako lang tagad, pagtagad ka ron. Isang kalamang kagahapon sa first day pa lang sa impeachment trial. But before, anak, akong ipahibawa sa mga subuan nun, labi na itong mga donors sa media nga kahapon ato din napahigayon ang ato plantabang, ang ato relief operation. Kunya, nahatagin na itong ato sa mga namalian, mga assistance, ato nahatagin ka sa mga listeners and viewers sa DYHP, and of course, atong coordinator ng RMN Jensan o AFM Jensan. Kunya pagkahapon, dito ta sa mga barangays, no? Sa General Santos City nga sa nitagaan sa mga relief goods. Kasi ito, malipayo na itong paybaw sa mga kaigsunan. Ato yun na himapat mo. Mga kumaigsunan ng mga nabitima sa linog dili. Kunya ato napadangat nila ang mensahe sa paglaom o mensahe nga pagigikan sa nakwayan sa subo, bibiyahe ta, bisag sa kanayo. Aro pagpahibaw nila nga naidag ang mga tao nga simpatiya sa ilang sitwasyon o ganit ulit ang mga hinabang nga gihatag nila kini mga pag-appreciate sa ato mga igsuon kini ang ilang pagpakita sa ilang concern o pagtabang at nila. So, muna mga pahitabo na mo dili sa General Santos City sa atong pagpadayon gahapon sa itong relief operation. So, samtang bisita dili ka sa BJ sa Manila, sa BC Masap, kailangan mga pahitabo. Tinukod yun ko ito ako forecast, no, na by Monday, gahapon, mahimo nga mapagpapag kung walang kabaris ang Sandigan Bayan, unya, pagkahuman mahimong dakpon si Senador Rodante Marcolita. Kaya pasasya ko sa kumbo ang kasong Lander bato okay, former Secretary Mike Defensor. So, pagpasaka atong Biyernes sa Ombudsman, pagka-Lunes, ako na itong i-forecast na nga pwede ang Sandigan Bayan mag-issue walang kabaris tayo o pwede dinili pa, but tinood doon. Isiguro ba na ito balis kung ganagot yun si Senator Rodante Marcolita o what na yun mag-appeal bisan sa first day pa lang sa impeachment trial. Mo na yung mga panghitabo, kagahapong adlaw, grabe yun ka atensyonado, no? Sa buntag pa lang kasama BJ. Now, pagkahapon, alas dos exactly, nagsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, pagsugod pa lang kasama BJ, kinsa may nakalamang mo na itong pagtagad ha?
30: Okay, ningon na ba si Congressman?
18: Kinsa may nakalamang gahapon?
30: Okay.
18: Ang prosecution ba? Or ang defense team? ni Sara Duterte, may nakalamang. So ato ni Hatagi Partegal. But before na, pagsugod yun sa impeachment sa mga kigalaan, mga kasama mga idol, sugod na yun po ang kiniang matawag na ito o pag-question ni Senator Alan Peter Cayetano o ni Senator Pia Cayetano may labot na sa kiniang kinsay mo preside yun no, sa impeachment trial. So atong katubayang mga questions ni Alan Peter Cayetano o atong kiniang doon na ito ay matawag na ito nga punto sa katumang mga questions. No? Kay under the Constitution mangod, ang atong Article 11 diha sa Constitution nag-specify nga kung ang subject sa impeachment mo ang presidente, ang Supreme Court, sa Chief Justice sa Supreme Court, mo ay mo-preside sa impeachment case. Unya, kung panalitan, lahi, except sa president, kinsa may mo-preside, ang Constitution silent, anak. But, midayag si Alan Peter Cayetano o si Pia Cayetano, which is sakto itong ilahi mo, unsa may gisulti sa premiers sa Constitution. So, gitanaw ko mga transcript of records at mga panahona. So, imagine ka 1987 Constitution ato basis karon dito sa Davide, sila si Tanyada, in fact, si Pablo Garcia, apel pa ni ato. So, kinini ang dito damo, no, nga 87, 97, 2007, 2017, karon 2026, almost 40 years na sa pamidik, na ilan na nang gibibatihan before, labot anang kinsay mo preside sa impeachment trial, ilan ang dinabatihan. No? As nagamay lang ito sa mga nimo, patungpatog sa atong kwan. Okay ra ba? Tanawa ko no ang atong kwan na ito pag-i-adjust nila itong tipikal.
30: Sige, okay ra, Tony Rafael, ang tingog, ang audio.
18: Hapit mo, 40 katuig na nakalabay. Sugat ka ng pangutanaha kung kinsa may mo preside. Kaya ang gispecify sa 1987 Constitution kung ang Presidente sa Pilipinas mo'y mabutang, mo'y subject sa impeachment trial, ang Supreme Court Chief Justice mo ay mo-preside. But kung dili, kaya naghaman ni mga impeachable officials gawa sa President, ang Vice President, ang Justices sa Supreme Court, ang Constitutional Commissions, o ingaman ang Ombudsman. Kung sila mo ay under sa impeachment, sila mo ay subject for impeachment, kinsa may mo-preside. So kaya itong question sa mga Cayetano, doon na ito ay basis. Pero ilaman yung himok kagahapon nga si Chief Escudero, maugyo ilang di pa preside, kanang puntuha ba ya, doon na ay mahimo ng question nun, kanang napunto. Tungod kaya ang framer sa Constitution, klaro man, nga sa rain ng mga impeachment, except sa President, ang Senate President. Ay, kung ito po, kawin yun sa liyan, di pa sa may mag-preside, iya maghihatag ito ka Chief Escudero. Muna po giingon ka niya ito pa sa itong analysis nga, kung hindi sila o Senate President, in the meantime, nga nagsingabot ang impeachment trial, kaya rin nakinomdong ato mga listeners sana, mas mayo si Win Gatsalian, with all due fairness niya, with all due respect niya, mudawan sa pagkasilip ko siya after na lang ang tank. Trial, para wala na yung nagang problema ba? Kung ilang talang ihatagdaan ni Chief Scudero, at least siya mo isilip President siya mong preside, or ni Kiko Pangilinan. Kaya doon man ka mong abogado na asa majority ka si Kiko o si Chief. Ang lipot sa minority, si doon ka kay Tano, o ni ang mga abogado sa minority block. Kaya no? So, moto, sa una pa, noong atong analysis nga mayo ilang piliyon, si Chief Escudero, ilang ibalik pa kasi yung president, kay maura ba yung preside ni ama impeachment na sinabot, o si Kiko Pangilinan, after ana, pwede na nga nawato ni Win Gatsalian unta, kanang pagkasinan yung president. Pero iyan lang yung dawat, so muna na itabok na duhas na tutuha sa taas, murag, nahimu na noong, doon ay ang uban, doon ay katawanan, doon ay uban nga, medyo na klaro nga, dilite si Win, kana na ang lingkod-lingkod na siya ito sa langat po.
30: Oh.
18: Kaya si Chief Escudero mo ay nag-preside. Although, with all due fairness for the Chief, mayo ang iyang pagka-preside sa impeachment trial. Pero, kinini ang nagdunay, nagpabilin niya question anang iyang pagka-presiding officer karon. O na iya na din tinuod, mga kaigsunan, sa itong pag-analisa na inyong maong isyo.
30: Atty. Rufil?
18: Halita sa pagsugod na sa impeachment trial. Kinini ang balikon ako sakto ang pag-preside ni Chief Escudero ang iyang pagpadagan sa
30: Atty. Rufil
18: impeachment magkamao siya isip abogado yun mga kagalaan o lisod yun nakita ito sa kalisod kung si Win Gatsalian pa mo ay nag-preside so pero napabilin niya doon ay question nga nung nga siya may nag-preside binigilip man siya may Senate President nagpabilin question na But in so far as it is, pero padagan sa impeachment trial, okay, ang iyang pagka-presiding officer, no? Grande nga, okay lang na siya. Kung dulo na yung question, ha? Nagpagili na mahukuan. Pwede na mahimo nga question, question na nito Supreme Court. O ga, doon na manghigalay kakulian diya sa Constitution. But grande, for the sake of argument, para mapaspas pa, para madalita, para magagal na itong impeachment case. Grande, ang pagkadaan siya, mayo. So far, sa first day, nga kwan first day sa impeachment trial. Now, kisa may nakalamang, muna ang nakong pangutana, kisa may nakalamang ang prosecution ba or ang defense? Kaya ito ni Paminaw kagahapon, doon ay, of course, yung mga nipling sa mga BG, ang papailang ila sa prosecution, ang ilang mga abogado, ang panel of prosecutors, ang council for the prosecutors, defense team, ni Vice President Sara Duterte, kunya humani anak mga kagalang, may mga doon ay motion si Ruistro, kunya doon ay tubag kung mahigala, iobjikan mga higala ni Atsyon Sison, kunya doon na dahil mga higala, mga opening statements, kunya doon ay mga questions. Now, niining first day pa lang, kinsay na kalamang ang prosecution ba or ang defense? Kana ko ida ko pangutan na itong tumago na karutong taon sa ato sa panangat ang pipilat ng mga mainundan ng painundong kilali. Araw ko pa idugang uplasta ng itong technical na habig. So balik karutong taon sa mga BJ, kumalamang sa pipilat ng mga painundong. Standby!
30: Ato ang atak na makasama alas 9.30 na sabuntag. Standby lang sa kadali. Mabalik may sa Tony Rufil karutong taon. Standby!
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawad sa anumang uri ng sakit.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Mam Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
25: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kung madunlan ay nikaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
24: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
19: This newscast is brought to you by Rexdoll. Bilis banat sa apat.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama. This Time Check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
9: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Straight to the point!
3: Ato ang atak na alas 9.35 na sa Kabuntagon. Balik na makasama dere sa itong Bagkulog Kabildo karong nga buntaga.
2: Straight to the point.
3: Atong balikan, gyapon no, nanas ato ni Rufil. Atong balikan, no, karong taon-taon sad makasama ha. O ni matur pa ni Giovanni Librando. Wala man ay gamit ng Senate President. Taunsa naman na, papahawaan na na diha. Saba nas kasama nga Giovanni Hinoono. Okay na kasamang Nestor? Ah, okay na. Attorney Rufil, balik di animo.
4: Okay, kasama din eh.
3: Okay, Attorney Rufil, go ahead, madungog na.
4: Okay, sige. So, salamat po sa mga dungin. No? Ako sa adjust ko ng atong technical quandary, ang atong mga equipment dali. Gumikan kay gawas nga doon ay katulian sa signal. Ato sa ngigitang aw ang atong situation dali. So, at least okay na siguro diyan, no? Para masiguro lang din ako na medyo okay na itong dadans pa itong pag-broadcast ka lang. Okay, so, kung nasabing ako, nabayang siguro na sa mga video, in the meantime, no? Wala pang mga ito sa inyong replay siguro sa agad ang kinilihan kang registro o kang kinilihan kang season, okay lang ang opinion statements. So, kung ako sa mga pang mo doon, kagang hapon, ang sama itong hitambo, at isa may nakalang ang bisaywa nga, ako sa siguro ang paninawang kadali, although bisadil na ito, tiwason ang kanan, ang kinikang luislo, sa katunga lang ang kapaminawang, kinakasaminaw lang ang mga tao, na humang luislo at ang paminawang, sa katunga lang niya po na transition, dahil mga tagdugang analysis kasama hindi, mabot sa kinsamay na kalamang kanda akong adlawa sa first week lang sa impeachment trial. Okay na ba yan kasama hindi?
3: Okay, kasama ang Gerald, ito bang mapaminaw ang person sa kanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikanikan Luis Trot
4: na. Season.
3: Oh, kay ningon ra ba si Luis Trot ni Rufil nga malipayon kuno kaysa kay siya mo ni daog hapon.
4: Kompleto mo sa prosecution at least ako sa ang dalang hindi ako sila na kami maoy na kalamang bigapon ang itim sa sabi na ingon na kami siya na kalamang kung kusa na pero nata ito tawili ng analysis kasama din na fair analysis ng bigapon but before na ato paninawa ko sa katunga lang ang dalang islo o katunga lang sa ang dalang attorney season sa defense para ako makakas at kasama din.
3: Okay, sige, ito paminawan ko na.
5: The articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per article basis, Your Honor. And that is
3: atong kanon sa agatong sa intro sa nang naang sa opening statement sa gyud niya sa manzira le forward gamay. Okay, ito ikuan og gamay. Sige pa gyud. Aha. Katong siya na mo ipag istorya ni gud niya ni Luis Tro. Mhm. Sige, forward pa gyud. Forward pa gyud og gamay gyud. Ah, kanay. Kanang sa sinugdanan anak, kanang sa permero ni ana nga tabi dong. Kato isa. Sama to.
6: Defense panel. Thank you, Mr. President.
7: Noted, and we will discuss the matter with the parties. Senator Pangilinan.
8: Yes, Mr. President. If I may be likewise allowed.
3: Ato sang ko anon. Kanay.
5: Lubos po naming nauunawaan. Mr. Presiding Officer, the Honorable Chis Escudero, the Honorable Senate President, Honorable Win Gatchalian, sa atin pong mga kagalang-galang na Senator Judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? May isang manggagawa na nagtatanong, hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo? Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi may paliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal, higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon.
3: Mm-hmm.
5: Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
3: Okay, kadiot lang sa kasama Gerald, ha? Akagay kadiyo sa kay desinya si kasamang Nestor unya ato sang kuno ato sa putlon og gamay kay murag ni sugod na og tulo ang lawang Luistro. Unya desinya si kasamang Nestor ato ni Rufil sa nga mo break usat na gamay kay human lamang importante kayo balik ta to balikan ni karon taon usab ato ni Rufil.
4: Okay.
3: Alas 9:45 na sabuntag.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Seth, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Mas maayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said wapagid po nabi. Dahil pagpagabli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mama mia,
16: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
17: Nang ginahanglan ng fiber internet sa balay, anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
18: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
19: Straight to the point.
3: Ato ang attack na alas 9:47 na sa kabuntagon. Balik na magkasama diri sa tong Bakulo Kabildo karong buntaga. Kauban gihapon nato ang atong station manager Attorney Rufil Baniok. Karong buntaga. Yes, Attorney Rufil, balik ta sa tuang programa.

0: Okay, Atty. Phil, loud and clear, Japan.
1: Okay. So, now, actually, ang opening statement ni Lucas Law, or actually, balik, no, opening statement ni Lucas Law, nakabasik naman itong mga listeners sa amin, ang opening statement ni Sison, ato lang di-review ba ngayon, actually, okay lang kayo, ang ilang mga opening statements. Ang sang Lucas Law, ngayon pagkakipalaro, substantial kayo ang iyang opening statement. Transition sa ato paminahon sa Lord, substantial sa kanyang opening statement. Ang kalulistro, medyo relatable sa mga tao, pangmasa ang kalulistro. Ang transition, doon na kay punto, pero legalistic relate tayo. So, muna ito na rin ha? So, minun pa na, pari-pari-halama ayaw ang ilang mga opening statements, ang punto, pari-pari-halama ayaw. Sa delivery, ngayon po, nang ayaw mo delivery sa Islo, ikuparabi si Sok, langga ang pag-Islo, yung ayaw nga ba? Operation kan test from siskulahan sa Oth, sa Islo. Ngayon ang yan delivery, ngayon ang yan posing, ngayon ang yan delivery sa iyang iyang speech. O niya, open state, o niya, relatable sa mga tao. Ang problema lang kami, maong kinik niyang statement, muna kinigal po sa iskulahan kami, purpose niya sa oration sa iskulahan. Also, iso. Bako mo ita, mo judge between the iso decision, mayroon po sa deliver ng iso. Ang iyan po natin, relatable sa mga sagot.
0: Pura, gipulawan kita, Atty. Rafael. Gipulawan kita, tuon ni Luis Tro.
1: Sigurado. Although, ngayon pa, kung nga, gipulawan niya niya, ang transition legal tayo. Dilay punto. At legalistic tayo. Ang iso, dilay punto, pero relatable sa mga tao. Makarilis ang mga masa. Nundot na pagkakasya, nasa eskulahan pa niya, kung kuntis pa sa sulahan daog si Elisno. Pero ang problema lang, kay ang mga tao mga dito, kung yung mga tatanan, lumot sa credibility sa nag-deliver. Muna ba niya, pero muna ba niya talagang inanggap ko, dito sa sulahan ng kuntis, baka ng mga mata ko dito sa sumbindi pa. Pabilang television, doctor misteria, may kamadiligan na, pero may basis mo, ang isang aktor na mga kinabuhi, ang mga tao na kasabot man, kinin niyang speech ni Luis Tro, nindot pa niya naon, again sa wala ito, pero nindot ka niya na speech, kung niya tulahan ng katong mga dunay problema sa self-control. Kaya lagi mong tanong niya, di mo nga, ang driver, may nag-matisang driver na nagtatanong, matisang si OW na nagtatanong, matisang ang guru na nagtatanong, ano? Nindot ka niya naon. Kaya, corruption police. Pero ang tao, aware ang tanan na ang corruption na mas nato ang question ko. Hindi na speech niya o diyan i-address po o doon ay i-impeach na gato na-involve sa flood control o gato mga na-involve sa flood control scandal. I-group niya ni maong speech. O niya, sa iba mga tanga, karanaan siya. Muna ang mga tao, medyo nanasalot ini mga pangisabot sa lang. Prangka pag isto niya, hindi hilang siya. Ini opening statement na isto. Muna ay prangka pag isto niya. Ngayon po nga diwan tayo nagkalimang kagahapon ang patas-patas lang. Pero mga tao, kung panalitan, dati din terrorist, hindi ganahan ka, pero kato mga tao na dili dati, kung ganahin, kato nga sa neutral, makasabot sila na kanindot siya ang speech, kanindot siya patunin statement, kung dili lang si Vicky Sara ang ibo. Anong patas mo? Patas ang ibo mo. Asayad ni Vicky Sara, maibo po ang mga kato na involved sa flood control kagis. Na may mga ang ako na analysis kini kang Luis Tro na ang halal. Limbo po niya ang isang pag-atentuasyon ka nalit sa dilipat na matabok na rin ni Sison. Kung yan, kinsa na kalamang may nito patas-patas lang pero hindi mo kung sa kota na kung kinsa din ang statistically tayo sila. Pero kung ato hindi nalit yun, doon na kalamang kung sa basketball ka, wall shot, or hot shot, kung tayo kalamang gamay tayo. Pero first day ka magunto. Ati sa ngayon, si Luis Tro gamay nga itong paminaan si Sison. Tanawag rin, kung siya kanindot ang niya sa-deliver kasama Bidik, kung siya kanindot kini, kung i-deliver ni Bidik ang sara, kung ato ito, at itong dakong korupsyon niya, hindi ko, away ang magpatanan, na doon ang dakong korupsyon na first control, away ang magpatanan. So, umita na, nag-lustay sa kwarta sa Tehan, sa kwarta na sa driver na nagtatanong, group na nagtatanong, pabilyon na nagtatanong, kung kanindot na, kung i-apply na siya, flood control. Pero kung ato ito ni Sara niya, ang iyang mga kauban ng mga congressmen na involved one day, bisa ganyan yung istilya, medyo mahilasan ng mga tao. Sige, sa pamilang dugan pa si Luis Tro kasama bigay.
0: Luis Tro, sige. Kasama ang Gerald.
2: Sapagkat

So ang leader is kasamang Aida, si Buiki. Ha? Ah, muna ilang sa'yo. Ah, wait ka na. Oh, nagpaluyo mas. Atorne, nato kasamang leader. Ha?

0: Ah, nanganta mga gitagda. Kadawat ng bugas, taon. So money.
1: Bong salamat ka ninyong tanay! Picture, picture, hi! Number 1! RMN and IFM Cebu and Jensa, number 1!
0: Okay, money makasama ang kanang ng ilahang ikatulong adlaw na ron, no? Ikaduha. Ha, ikatulong, no? Ikatulong adlaw sa pagpanghatag mga sukindig paminaw dito sa Sarangani Province. Tabot sila dito sa today, sa Glan, sa Davao, sa Jinsan, asa pa'y uban, no? Nga mga karon, naapay ubang mga areas nga ilahang adtuon sa mga sukindig paminaw. So, ang kato mga namatyan, tag-jismil, no? Ang namatyan, 81 kabuok. O niya dayong na mga bugas o mga dilata, mga lain pa nga mga groceries, ha? Ang gihatag ngadto sa mga wala namati apan apektado taon. Ana to magigsunan. So kaning ni Antuna, ang kani magon General Santos City, daghan kay tuna diha mga sukindig paminaw. O niya na ila na siya nga tuna capital of the Philippines kasamang Nestor. Kanang na ang Jinsan, ha? Magdala po daw mo bisag ikogras tuna dire. Abisag ikog lang ito stuna na mo dire ng mga nabilin. Abis doon ay sinugatan yung makauban dire tao. Bitaw, no? Ito mga kaubanan dito, ubay-ubay sila mga kasama nga tua dito sa Jinsan, no? Oga dito sa Sarangani Province, sad mga kasama. Okay, arita sa tua nga kay, mag-drama na tao eh, ha? Drama lang sa taong mapuhon, atong tiwaso gisgot. Ang impeachment usab, o niya, ingon man usab, ang kaning niang sa karong hapon, padayon ang impeachment trial, no? So muna ang assessment, no, ni Atty. Rufil makasama nga medyo patas-patas ang ilahang pag-deliver sa opening statement ni Ana, pero katong kaluistro, nindot kayo ang iyaha bitawang kana bitawang opening statement nga girilit niya sa mga tao nga kunuhay dapig sa mga kabos, nga kunuhay dapig sa kabans katawhan. Ha? Pero, murag, gikaon niya ang istorya tingali kay okay unta niyang istorya kung ang mga tao wala masayod sa ilang gibuhat, ilang gitapinan ang mga malita, mga sukindig paminaw, nga gipang aswat sa mga buhay. Ang mga tao, maingon niya, kana mo insakto. Kay nidapig na mo mga pobre, ni ila na mo mga kabos. Ha? Oy, ang mga, ha? Ang katuramang kontras politika mo, ilahang nga gigukod. Ha? Ang dili nila kontra, pero kauban mga sukindig paminaw sa malita, oy. Naguluhin ang bed naman dito sa ila. Ari sa ta magkasama sa tuang mga winners karong buntaga nagasanbay sa Pikas Linya. Si kasamang Lailin Rabanes Arigada sa dugang mga winners. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. RMN Report.
3: Mayong buntag po usap kasamang Regiment Benji balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo na sa mga kadawat sa atong mapahal Lipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Jonaline Ortega, Tita Agdones, Nelson Mendoza, Rosie Quizon, Eddie Magtuba, Evelyn Santos. O karanan sa ikasingin niyo sa DYHP.
4: Parang salamat sa DYHP. O hero number one. Yeah.
3: Kaban ako si kasamang Julius Balil of Double D sa 93.9 IFM. Pinis si kasamang Lainin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak.
0: Yeah. Okay, salamat ya sa mga Lailin Dabanes Arigada, so kasama Julius Balili. Ayon ba pagpaminaw sad nila Lori Pitulan diha sa Consolacion, ang nila Rosalie Pitulan sad. Okay ha, o niya pareho sila opening statement apan na dunay puntos mga sukindig paminaw ang side ni Vice President Sara Duterte. Aso gahapong adlawa nakapuntos og usa. no, ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang katong kaluistrong, ingon sa sila, kunoy daog, ha? Damgo ratonia, ha? Og mapo na to'y pakita to yung laway, ha? Aroma ka, ingon, yung tagi sa'y tinoon. Karong gabi isad, magkasama at tangi atong programa, ha? Kaya itong dugag gisgot ni. Wala tayo igong oras, huwag dahil sa itong tulumanon. Salamat kayo sa mga nagsunod o katong sa mga kaigsuuna na itong nilahutay sa itong programa. Salamat kayo. Huwag mapuhon magkasama, magtiwas ta. Unya tangi ang kung akong pasultion, kay musunod na usab garondayon. Akong kauban, Dres Master Control, di kasama ni Sir Romicilio, Dres Pika Salawa, kasama Marisa Abadesa, Gerald Albios sa transmitter side, Pabil Boiser atong Chief Technician, og si Alan Nataldo, og si Oliver Atis. Nalajubos nga lagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tangian, ang manamilit kayo ninyo og mayong buntag, kanatong tanan makasama, Tatak RMN.
2: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
6: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
5: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao.

0: ang Pastel Tihon, dalit sa RMN Drama.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB25894 Series of 2026.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
6: TTX 500. Pabali sa mga butika.
8: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Hi! Hello mga kasama, kinig po inyo, Kuya Joel Benzi, kaupan sa partner, Andy Tayad, mag-umusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga eksona, mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kababay, nga nagpatago lang sa ngaan nga lurna. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaygalaan, ato magtatampo si Lurna.

0: Oy.
1: Yakap nas.
0: Na.
1: Ay, Nay! Hi, Nay! What's the matter in the blues?
0: Oy. Ato atong imong bana.
1: Ha?
0: Apasa to. Tuas tindahan ni Kwa Lagring ay. Ubog na sad.
1: Ay, dapat sa di ito, Nay. Uy, muuli ra na.
0: Muuli lagi. Pero ang problema, kay nakakita itong away. Na, tingaling tambangan na ito dito kulatas may standby.
1: Oh, may hinuko na rin mo tagtam, Nay.
0: Uy, uy, uy. Ayo pag-ana, ha? Kay imobya ng bana. Bisag magkinaunsa ang kalibutan, wag yung laing mo klima na ikaw, Ragyard. Ikaw may asawa.
1: Hmm. Kapoy na kay kwarantaw hana, Nay. Uy, kapila lang kung magsikikingon nga ayaw pag-inom kay maproblema yun ta kung makainom ka. Pero mo inom ang yun siya, Nay.
0: Ay, pasag din na lang. Munong rabitaw nagmasakit na.
1: Hala, Nay, huwaton pa dahin ako nga masakit. Likong kay nagtinain, Nay. Ambot ka, rusa ka na mamatay ng tawhana.
0: Ilomlor na.
1: Ikaw nalang apas dito, Nay, Bi.
0: Buang ka niya. Makadaog na ko atong imong bana. Nga kadako atong lawas. Tiyan pa atong kadako. Ay. Buti, butite.
1: Dapat sagiin na lang to, uy. Muulit atong iya.

0: ang hanggaw ay karon pa na uli. May isa ning tawhan nagmahubog kay makatultul pa mag-uli. At doon ako sgawas.
1: Ay, Day! Hey, ikaw ni. How's your beautiful my wife, ha?
0: Ilam, Day. Taka lang in English.
1: okay, Day.
0: Okay. Okay si mong mata.
1: Ha, Day?
0: Oh, nagkalapok ka, oy. Nalimaho ka mang kanal.
1: Shortcut ko, Day. Shortcut.
0: Say shortcut. May shortcut kag agis kanal?
1: Huh?
0: Ilam, Day. Tingsi ka lang. Kaligo dito. Nalimaho kang kanal.
1: Oh, yes, Day.
0: Kaligo na!
1: Aday.
0: Magsugpa ko anong tawhana, pero ako na siyang gitugyan sa Ginoo kung sa'yo mahitabo anay niya. O niya to? Niya, unsa naman? Surtiha pa ni mo sa, buhi pa ka?
1: Oo, ringan mo dito.
0: Ambot lang ni mo. Abi ni mo binok no, kani adto, mabalaka, dugo ni mo mahubog ka. Mungutan na kagano, tungod kay lain, kay kag mahubog, magmauwi ka. O niya, mahadlo ko nga basig na agyoy, kana bang...
1: Sama, ha? Dain nga mahubog?
0: Musukol ni mo ba? Niinteresan ka?
1: Hmm.
0: Unsa may kasukol ni mo nga hubog man ka?
1: Ay, so sadlok na sila na ako
0: eh. Anong mahadlok man ko na sila ni mo, Aber?
1: Hubog man ko.
0: Ay, sa ato pa, og mahubog ka, feeling isog na gitke ka, kay mahadlok na sila ni mo, mauna.
1: Ngayon, ingon yun, islag na sila na ako, mahubog ko.
0: Oh. Islag si mong kigol, ilom di ay. Wala d'yo kang kahibaw kung nganong... Hoy!
1: Ngano man di, ha?
0: Nganong way mo hilabot ni mo.
1: Okay, nganon, be.
0: Basta! Sunod gani, kung mo inom ka, anhin na lang sa bahay, ha? Bahalag mag-unsa ka diha, kaysa dito kas gawas. Mahubog ko ka, magmauwi ka. Wa na. Kuyaw-kuyaw kay ka na yung sitwasyon ni mo. Mura nagkuan, gistabos na lang imong kinabuhi.
1: Ah, ano yung gistabos ang piso nun?
0: Day, ing na lang. Kay gipahin mang nuan ta nagyukang daan, ha? Kung unsa kay mahitabo ni mo sa gawas, wa na ko'y labot, ha? Huwag ayaw kong basul-basula. Nakasabot ka, Ginok?
1: Yes, dahil lorda.

0: Mare, pastilan. Ako may nakuyawa ng pari binoko eh. Kung mahubog na siya, Mare.
1: Nga naman, pre.
0: Gapon, no? Gapon. Happy din siya mahalin gapon eh.
1: Ha?
0: Hubog na siya gapon, no? Ang sabi, na siya ginaginom sa pikas lamisa, gituwan ito ng lamisa. Sum na siya. Mayo gani kay Mose paghuman nila inom dito. Manguli na unta sila. Di, nangayabo ang plato ng waisot. Pastilaw na itabo pa nga wapat tumahuman o inom tong pigas lamisa. Nga iyang gituwad. Sus, paminaw na kumari. Prokulat ako gito siya.
1: Ako ba?
0: Kuninita lang ito siya. Uwa, pati siguro maimpas ko siya ato, Mari. Kay katura bang nag-inom sa pigas lamisa na puro sa dway address.
1: Unsay ngan?

0: original, Koy Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng nguma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawaman yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
7: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya. Nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrope Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotrope Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
27: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
28: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
29: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Naamot ang tawhan na pre, eh. Naglibo ko kung saon ko na siya. Ako baka na siyang gapuso na lang, no? Para dili na makagawas.
10: Oh, madani mo gapos, Marie. Oh, gapuso na lang.
11: Huh? Nga, pre, yung saan ako pagapos. Nga di man ko kapiog anak niya. Kaya pila rin may kusog yung tao na mong mga babae, uy.
10: Oh, gusto ka, Marie, sa'yo naman na.
11: Ang saon man?
10: Hubo na to daan, Marie. Inigubog. Gapuso din na to sa inyong suod. Aron din na makagawas.
11: Ay, maayo ka na, pre.
10: Ay, wati lang yung mahimo, Marie.
11: Sige, sige, pre. Buhato na nato. Hindi kisa may magkatabang ni mo, anak, pre.
10: Ay, sige lang. Mangita lang kong kauban nga mugwapos na nun. Mugapos na niya.
11: Sige, pre. Gusto na ko ka nang mahuwasan na siya, baginapos na siya para makaamgugid siya ba?
10: Oh, makaamgugid na siya, Marie.

0: Oy, Lorna, kanang banani mo ba?
1: Nga naman ay.
0: Kwan, imo ka nang senganana. Kanabang paimno ni mo pait ba? Pait ba ron? Murag kwan ba, lutason ba? Para di na mo inom.
1: Unsaon gani, nay?
0: Sabay paborito niyang imnon?
1: Hata-hata.
0: Ah, hata-hata. Okay. Palitin ko dito gata-hata, be.
1: Pila magkabuok na yung sa karton?
0: Usa lang kabuok.
1: Ampo, to kasi nahuna-hunaan ni nanay. Ako lang yung siya gipasagdan. Unya to?
0: Oh, mana.
1: Unsa nang gibutang ni mo, anak, nay?
0: Ay, nalagsaba. Akong gipahiran og duhas kadaong panyawan. Unya gikuha na akong duga, akong gisagol, tanaw na tugmuinom pa ba na.
1: Sige na, bahala na ka.

0: Nag-usa ka din sa gawas, nay. Nakikihwat?
1: Ay, naa. Naa ko'y sugo.
0: Kinsa man?
1: Oh, ay. Nara. Nanay, nanay.
2: Oh. Ha? Garangi mong ipapal nito.
1: Oy, salamat dong, ha?
2: Sukli na mo.
1: Ay, diyan na lang na nimo. Diyan na nimo sukli. Oy, ayaw ipahubog-hubog na sukli, ha?
2: Di kong hubog aning 10 pesos. 10 pesos na sukli niya mahubog ko. Dili na ngoy.
1: Diyak. Gusulti pa gusto baghak.
2: Alin lang ko. Oy, salamat kayo ning sukli nang. 10 pesos. Ipalit lang na nakukuan, oy. Anong...
1: Dakaw na, oy!
2: Balit ko na yung babahog.
1: Bira, sundray, bira. Murag ko ako. Gabahog lang liog.
0: Tao to? Unsa na niya mong ipapalit niya, nay?
1: Gasolina.
3: Huh?
0: Unsa ka rin mong gasolina, nay?
1: O, unsa ka pa? Ipainom si Mambana.
3: Huh?
1: Ay, siya rog mo inong papasiyaan ning baho, ah. Na, kung makainom siya ni Mayno, may kaya siya.
0: Na... Unya, muinom ka siya anak baga panimaho siya.
1: Hubgon man nato siya daan. Aron din na siya magkapanimaho sa gasolina.
0: Inuuko, delikado anak na. Uy, basi bumatay si Binok anak na yan.
1: Ay nga, nung mag-uol ka man.
0: Hala, nay.
1: Basta di pa siya muundag og inom tungod ani. Magpalugos ko.
0: Ha? Huh? Pansa, nay?
1: Bisag pila pay pusta. Ako sa muundag na siya inom ani. Humaniya kini mainom kini gasolina.
0: Unsa?
1: Sige, lakaw na. Paliti siya ni Tugtulo ka botelya. Hubgunta siya pag-una. Inigkabubog na niya. Kining gasolina mo'y atong ipainom niya.
0: Unyag mamatay siya, anak, nay.
1: Aw, swerte ka!
3: Huh?
0: Unsay ngan?

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Ato ay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Ato lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
5: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
6: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up wa naman kung ibate niya kaantok karo lang din din ako kaantok karo na ayon ako gunikan sa kogo ng Panyawan Pablito Simudlan amon isay sinta nakapin sabay na bisita.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Original.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
15: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
21: This time check is brought to you by United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
22: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
0: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon. Gisiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
22: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Ang tinuod, ako gikolbaan sa pagkabuhato ni nanay. Pero tungod sa kong tinguha nga muundang nag-check inom, ako na nag-ipasagdan si nanay. Unya?
1: Kaya!
0: Nay, nanay ay nagkatakanta na si binok, nay.
2: Oh, okay, okay. Mauna ni. Sige na. Ibutang ning usa ka butilya ang lapad sa iyang giinom, ha? Kay muragwa na to'y sod. Unya, kani mo ipuli.
0: Okay, nay. Pero nay, di ka siya madaot kin ani, nay?
2: Ah, wa man gani sa madaot anang pila ka tuig siya sigig inom. Alkohol pa ni sigig inom niya. Maunga ka ni Ron. Tanaw na to. O dili ba siya may silbi ani Ron, ha? Sige, ibutang na na nito.
0: O, nay.
2: Kamot
0: sa palong dumal ko. Bebe, tanaw na itong magsilbi ka ba ini? Unleaded. Sibutan kong skilid niya.
1: Kadugay na!
0: Ay, dong, sorry. May puso na niyong butilya nga waisod, ha?
3: Sige. Ay, labdi. Napan isod ka malaw?
0: Ano pa din isod? Ay, una, pagkiday tuod. Kanilang waisod, ha, kung hipuson.
3: Ah.
0: Mubalik ko sa'yo mo tangang nanay.
2: Oh, unsa naman?
0: To, ananay, nabutang na nako.
2: Oh, maayo. Tanaw na to, o kanaksiyag. Tanaw na to, maayo.
0: Haskag, mainom na niya, nay. Di ka mamatay. Paitag, anak, nay.
2: Nay, ayaw kahadlok. Di naman na siya inom anak, kaya nakapanimaho naman na siya sa maho.
0: Maho ba?
2: Oh, awa. Nay, may bago naman na siya. Murag po nito na niya ang butilya nga na ay gasolina.
0: Huwag siya kay Bao, nay. Nga ang sud ay anak, ang dilid ay bino. Gasolina day ang sud anak, unleaded.
2: Inig-aksyon niya inom. Dili na na siya inom. Posible nga musuka na na siya. Niya ay nagsuka na. Dili na na mo inom.
0: Nay, murag iya nag-iimnon, nay.
2: Ha?
0: Iya nag-iimnon. Hala, nay. Hala, giyarok niya ang gasolina. Gistrip, ganyang inom ka. Unsa ra?
3: Unsa niyo nga tahata? Hupas ba nay? Hupas!
0: Kinuko.
2: Hala, oy.
0: Hupas pa?
2: Ay, dili na ni Madana ang imong bananak, oy. Super na yun ka pala hubog. Di na matarog kung gasolina ang giyang kinom. Ay, kanak, ilisan ka nina itong muriatik.
0: Huh? Ha? Sabag ka na, nay, uy. Pati na lang ka na si binok, nay. Pagkainahak, bayan yun ang ita pang tape.
4: Mauna akong problema. Bisag unsa na lang gihimo para maundang nang ito siyang inom. Pero di magin magsilbi, uy. Kausa ragi yarok ang gasolina. Unsa ang kunin tawhana? Unsa kung buhaton? Bi kuno bi, unsa man yung ikasulti? Unsa man ukamo ang pasultihon? Lorna.
5: Salamat Lord, Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo sa tanan na itong mga isunan nga naging mo overall number one. Thank you so much, kaya tanan. O niya, sa tanan mga bata ha, inom kita doon pipi tabliya. The best kaya na itong imunan doon pipi tabliya. Kung paduta ta sa atong iskulaan, taas energy, happy, gil kaya ta diha. O niya, ugum sa bug. OBM special, o Diamond Yema special. O niya, tasty fish cracker, o gingon mga paulitos, macaroni crunch, baunon na ito sa ato ang pag-iskula kay crunchy, lami kay tao ng ato ang pag-kaon-kaonon sa resist na. O niya, sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos, gano'n buwat si Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Moria Cap, sa tanang mga tao ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, Inday Luz Digal, diha sa Sagbayan, o ni Ma'am Nenen sa Bugtong, Inabanga Bol. Good morning. O labinig yun sa ato ang mga suod nga pare, Father Josue Canuda, Father Tamio Po, Father Dundun Barok, Father Ray Umamalin, at ang mga isigawa si Father Randy Figuracion, o si Father Andy Satura, o ingon man si Father John Parajang, ang ato ang Kura Paruko diha sa Punta Prinsesa. Kumusta kamuntanan? Sa atan ang mga tao, ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, Basta Tolino, Kuya ni Pepito, katong sa mga tao ni Inday Shen sa Bromwich Beach. Nga ang trabaho sa Bromwich Beach, type na ni Facebook, mao ilang trabaho ang paglimpyo sa inyong panimay o unsa pa nila gusto ninyong buhaton sa inyong panimay. Tawaganan niyo ang Bromwich Beach. Limpyuhan o niya, i-arrange o kanang mga balay nga tugot sa inyong kabisi, dahil di na kayo mo makalimpyo sa inyong bahay, tawaganan niyo ang Bromwich Beach. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi as Narasurike as Narasurayan Kanki, Ma'am Kasmer Rararaw nga ang ilang gigamit sa ilang opisina. Bawang ato ang said panyawan ko Fimex. Salamat kayo tanan sa pagpagamit sa inyong mga tao pagpainom sa ito ang said panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ipaglaban ka sa trabaho. Tibok adlaw di ka muruka kung makainom ka sa said panyawan Coffee Mix. At Bam Press?
6: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron ang said panyawan herbal capsule. Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kailang bukul-bukul nato sa itong lawas, imna nato na og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaos sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilig paniuto ni mo maugyapon, usag hapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ugalang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tuon kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, basta kugon.
5: Okay, Ate Press, thank you kayo sa tanan mo na itong mga kaisunan nga kining ato ang panakit sa kalawasan na plasa lang na nato sa number one na itong haplas o kamoy naghimog number one sa itong haplas ang said liniment oil nga tinuon mo ang tang sa itong panood. Pamahol panakit sa kalawasan varicose veins katul-katul kutos sa kababayan dinis minurias kababayan kutos sa kabataan ili kay pagyuta sa dinggi kung mga haplas ta sa ito ang said liniment oil pero alar yuta palit sa butika, di ba, Duel?
7: Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero naagoy Facebook page, ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, yun makita tanang produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Mm-hmm. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira ng puyo, pwede naman tayo maka-order Shopee!
5: Shopee lang, kaya turpa sa inyo, habam!
8: Good morning! Ayaw ko makalimot sa itong Celebrity Cojig Beauty Soap, labi na sa itong kabataan ka nung adunan ng klase, ha? Von Von Rallions, di ha, dapit sa may tabunok ilungos lady, o ginamon sa ex-barangay Captain Bobby Rallions, Mama Nading, sa mga pagpangaligo ka na buntag, Mama Nading, sa Celebrity Cojig Beauty Soap, ang manong sab ka ni mo din na itong mga followers sa Facebook, sila ni Miss Connie Maranga sa Sweden, thank you, ang manong sab nila ni Kin Achati sa Indonesia pero ito kakunduban eh siya ano ka makalimut ha Celebrity Cojig Beauty Soap adunay mga sangkap gulot tayon papaya extract aron magpabilin kitang batanon o mga misis mga ginang sa panimalay aron magpabilin kitang younger looking cutis artista cutis porcelana aduna ba ilang kumlagom itumurag na sunog ang panit tapit sa imong aping tungkol ba kasi imong gi-apply nga mga makeup nga wala maangay sa imong panit o di ba ka kanang foundation o unsa kayo sa hindi limang ngayon sa itong panit sa Celebrity Cojig Beauty Soap with glutathione. Unya, og mo inquire ka mo, mas maayo nga mo, tayo na ka mo sa butika, ayaw ka mo pataka og palit, kaya ba sinyo nagdili original, madautong sa mutang imong panit, ha? Sa Celebrity Cojig Beauty Soap, mas maayo nga magkita ni mo sa iyang label, adunay nakatatak Seed Marketing. Thank you.
5: Okay, salamat kay Bam. Unya mga kaigsunan, ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang blood cells, importante kay ni kay tigatod sa oxygen nutrient isog tubig sa atong kalawasan. Ini kada out ini atong blood cells kang ang atong blood cells ang cover of photos by the uton aning toxin. Ini kada out ini daghang kayong mga major nga mga sakit butak boy nato. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst uban pa nato balatian. Constipated ka og yung man kini atong kidney problem. Mo nang kinahanglan gyud ka mo inom og detox. Simple ra kayo ang detox plus simple ra to inon. Usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero duna na kay balatian, katulog yung kainom, buntag o tuhapon, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imna na itong walong at sa dusi kabasong tubig, matagad lang. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
6: Okay, ang sendo na ito karangadlawa.
5: Ha, si Inday Lorna, kinis Inday Lorna, Ati Press, nakaban na siya kanang palahubog kayo, grabe ka palahubog, bisagun saon, dugayar ba mga hubog? Motong gilimot siyang mama, wagyapon malimot, hangton nga, gipainom lang gasolina nila sa pagkatapusan. Ay sus, gitong nga man. Panugab lang. Ngita pa sa wada. Oy, unsa mataw ni inyong gi... Unsa man ni, oy, unsa man ni... Unleader na ba'y gigop? Sa unsa mataw ay, wabay... unsa man ni yung hata-hata, hupas man eh. Hupas ko no. Sa why ko andi hatap? Kanang paralimpyo CR. Grabe na kayo. Saan ka na? Mao ni problema. Saan sa manighimo na ko ba? Ondango na ko ba? Saan sa ibuhato
9: na ko? Pila na limutag. Imo na.
5: Ah, grabe. Huwag limot-limot lagi. Saan niya? De.
9: Saan ko ba?
5: Ate Press. Ano sabi mo kaya sulit Ate Press?
8: Ang kaning paghubog-hubog ng go, dili kay makadaot lamang sa imong buot. Ng imong buot. Labi na yung iba nga. Buotan ka. Ayaw niya makainom. Perting tabi, Ana. Makadaot sa lawas. Kanang ingol ba nga kanang walay hanig-hanig. Kanang may inom guway kaon.
9: Kaon?
8: Oo.
9: Or sirang gawas.
8: Wala bilang inom. Unya, labo sa tanan, kanang na ang, mudsay nga ni, doon ay mga, bisang gali ka ng mga imnunon gulit nga dili alcoholic.
5: Oo.
8: Kanang mga supplement baron, dili ng pag-unsa ha, kaya na mga tindahan na kadungo. Kanang, bisang unsa, kung upong pa sa, tanang na ang magkatigwangan nga wa mo uyon sa imong lawas.
5: Dili ang uban nga mga supplement bab. Makadaot na kun dili aprobado sa FDA. Naamoy i-approve gali sa FDA kada di na makadaot.
9: Oo.
5: No. Pero kanang ipalusot-palusot lang bam kanang mga supplement nga
9: kanang wa mga supplement.
5: Oh.
9: Wa mai.
5: Oh. Bureau of Foods and Drugs ba kadang o mao na sila mo approve nga kini di ni makadaot nga kuan di ni makadaot pare ako na ng mga herbal nga pare ta na panya kadang panyawan approve naman na kadang kuan kadang sinaw-sinaw ba gi approve na sa FDA nga usa sa tambal sa atong Urex kidney nga di okay kay na siya Department of Health ni approve man ana nga maayo na sila pero nagyoy mga tambal nga tanawag yun ninyo nga gi-approve ba sa FDA kay listod na og wa i-approve sa FDA listod kay na banabana lang ninyo tanawag yun ha og unsa
8: og sa ako pang amigo basta gani na itibugol tibugol bam imit na dili na mo din
5: oh tinuod na
8: ari ka diri sa Efeso 5 verse 18 ayaw iti sakto ba? Okay. Yes. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Ang kaling sako ng pag-ingon, ang kaling paghubog-hubog, usahay, gawas nga makadaot sa lawas, makadaot sa imong buot, makadaot sa imong kogalingon, kanay uban, nga dili gani kay bawon sa iyang gisulti.
9: Uy. Mo.
8: Dili siya kay bawo. Oo. May ngon nga. Amo ba yung mahubog? Katimayo ba mo sa iyang gisulti?
9: Bawo ko ito. Limot na ito.
8: Oo.
9: Ano siya ino?
8: Baniwa nga matarong na siya ma'am panay mong bana panang litan manggani o subla na lawas dili na maayo na may inong kulit nga kinanglandod ko na ay alcohol ng lawas kadang gisputis na English sana drink moderately sa
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
12: Yung nga gi-approve ba sa FDA kay listod na og wa i-approve sa FDA listod kana bana lang ninyo tanawa gyud ha og unsa
7: og sa ako pang amigo basta gani na tibugol tibugol bam emit na dili na original
12: tinuod na
8: ari kay dire sa Ephesians 5:18 ayaw iti sakto ba okay yes ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Ang kaling sako ng pag-ingon, ang kaling paghubog-hubog, usahay, gawas nga makadaot sa lawas, makadaot sa imong buot, makadaot sa imong kagalingon, kanay uban, nga dili gani kay bawon sa iyang gisulti.
9: Uy, wali mo.
8: Di siya kay bawo. Mayingon nga, kamo ba'y mahubog? Katimayo ba mo sa gisulte?
9: Wow, bitaw na limot na ito eh.
8: Oo.
9: Ano siyang iinom?
8: Paningwag yun nga matarong na siya, ma'am, ano yung mong bana, pananglitan manggani og subla na lawas, dili na maayo. Na may ingnong gulit nga, kinanglan yun ko nga na ay alcohol ang mong lawas, kada ang gisulte sa English, unsa na, drink moderately.
9: Sa drink moderately.
8: O, maingan na no? Okay, bisan unsang masubra, makadaot man sa lawas. Apan ang paghubog-hubogan ni nga, parehas ng uban nga, sige na lang, hubog buntag, untuhang, dili naman. Amo sa lingan ay bag-ulaw na matay in town. Gikan man nag-birthday, niya nakainom, ni drive pa mag-motor.
9: Suswan, ha?
8: Nabangga, naparok, ang iyang kong panik, ni pilit sa bato. Suswan. Ang tanong mga simsisiyo, nakipilit eh. Ana lang day Luna.
12: Ana lang day.
8: Oh, ana lang kay Aron sa inyo. Dili madaot ang yang health.
12: Kambagi lang yun anay. Oh,
8: dili madaot ang yang buot. Dili madaot ang yang pagpanulti. Dili madaot ang yung mga linihukan.
12: Wow. Kada.
8: Oh.
9: Basta di na lang inom.
12: Kato imong giko an dili daot no tambok.
8: Ako tong ako wa man tunog ko giinom ate press.
9: Yung sam tunog mo.
8: Ibugwa kra. Ilibugbogra. Sabar mo ba na kita yung talunan nyo?
6: Kuna ko ang pasultihan.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayong lapte, ha? Ang bibalas makadungog, giunsa ta ka?
15: Maupit ako tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila o ira kang kulatahon.
14: Usap!
15: Sige na! Sige na! Sige na! Paano man mo? Ako may kontrabida din, hindi man ka mo!
16: Pahinumdumi na si Angel kay nakalimot.
15: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganina ko isulti ni mo sa una. Pero wag ganina mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gid ka. Pagdahom na lang adaog daog kun gid ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa akumisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
17: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
15: Hmm? Unsa di imong giampo?
17: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
15: Unsa?
17: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
15: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
1: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
5: Mabalin sa mga butika.
4: PTX 500.
6: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: karong mga higala, aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Lasik ka sa dada, murang kagapos sa inyong kada.
2: Ako may nakaw na na.
3: Hey, hey! O siya nito mo?
2: Attorney?
4: Oh, architect?
2: Oh, architect? Yes, Day. Architect ko can afford kay ko anang sinina ang imog iilog.
4: Ah, kadiot, kadiot. O siya na'y problema.
2: Lamihan ng sinina, ah.
4: Angel.
2: Wait, attorney. Kailan mo ito babayhana?
4: Kaila kayo. Mato si Angel Miranda. Ang tag-iya sa The Mansion nga imo gitrabahoan karon.
2: Onsa? Siya ang nagsweldo na ako? Oh, no.

0: Ha, yung nga, sabis ka na. Mulit yung indagway, kundi limang make-up. Pwede, dapa lang.
1: Angel. Angel. Angel.
0: Ginawa sa...
1: Kiting.
0: Ay, sexuality.
1: Sorry, sorry.
0: Nanag-sorry mo ka. Nakasari ka.
1: Ha? Eh, gibihaan mati ka. Kunwa pa nati ka. Biya eh, dili unta ka ma-insultog ingon na to.
0: Why problema?
1: Ano saman? Mangita ko lang architect para sa dimension.
0: Maayo naman ka to siya mong trabaho.
1: Oo, maayo naman, pero...
0: Oo, kung maayo na siya mong trabaho, why problema?
1: Mao ba? Okay.
0: Pero, time pa. Ibo ba siyang gisultihan kinsa ko?
1: Oo.
0: Kung mao, ilisi na lang dahil siya, oy. Tingali o niyag iyang isabutahi ang trabaho kay doon na siya kalagot na ako sa hilom.

0: giputol ang kontrata sa arkitek, oy. Pero, gibayaran naman sa doon siya sa tibok amount nga dito sa kontrata. So, wala siya reklamo.
1: Mao ba? Nga naman ka nga giterminate man ni attorney ang contract.
2: Tawad na ako. Ako gisugo si Mervin. Nga ipaterminate ang contract.
0: Mao ba day, Angel?
2: Maldita kayo sa. Angam! Iyabang kong giunhan.
0: Giunhan?
1: Giunhan?

0: sa ko di ay.
1: Ha, may ra di ay. May ra mo lang? Lagot kiko? Gidahon ko nga ayo?
2: O sa kayang gibati, no? Pagkay bawon niya kinsa ka?
0: Aw, nauwaw kito.
1: Ilas kay Bayhana? Abi mo ra naman kong sagoy? Nagtuo siyang wakoy kwarta?
2: Ayaw na sagod pag sinagoy Angel Good.
1: Huh?
2: Pag-usap na sagod si imong style? Pagpaka-lady like na sad good, bisag panagsa lang.
1: Lawkawas ni mo, Irene.
2: Tinuod bitaw.
1: Sige lang. Ugma. Makakita niya ka na ako nga babae kay ko.
2: Ha?
1: Muatin may kasal ugma ni Mervyn.
2: Kinsa may kaslon?
1: Si Rona.
0: Ha?

0: Wa pa lagi sila manaog.
1: Attorney, relax lang. Gipagupahan na tugmayo ni Irene si Angel. Manaog turong taw-tawad. Layo pa makang oras.
0: Oh, layo pa minoon. Bigin mo ba to?
1: Waman may gin-invite.
0: Bisad sa simbahan lang gun?
1: Di na lang, attorney.
0: Ya, sa may imong ibati karon nga kaslo na si Rona.
1: Honestly, attorney, nalipay gid ko. At least, mahilo na siya.
0: Hinuan.
2: Eng, eng, eng!
1: Ikaw na, Angel?
2: Kinsa ba si mga tuo?
1: May magunan ko si Marian Rivera.
3: Mura magong Carla Abiliana.
1: Marian Rivera, uy.
3: Carla Abiliana lagi.
4: Hoy! Mura mo saan mag akong gisulan, ana. Over sa gay mo makadaig, ha?
1: Sige, si attorney lang atong pahukmon. Kinsa gay parehas og naong ni Angel karon? Si Marian Rivera ba o si Carla Abiliana?
3: Sige, ikaw na lang, attorney.
1: Attorney?
3: Attorney?
1: Ano sa mga attorney?
3: Uy, hala. Mura lagi natulala si attorney.
1: Attorney?

0: tibay ng loob, tibay tanduay.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
4: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
5: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
4: Joe!

0: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
1: kidney,
0: at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ang atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Hoy, Mervin.
4: Okay. Okay. Adto na ta. Tara.
3: Ayaw na ito ni Uy.
5: Layo pa mga oras. O, di masad mo apel sa interage.
4: Oh, bito. Di bito. Ano de?
5: Bito.
4: Taas mo ang tulang oras.
5: Bito. Ano de? Bitaw niyo. Naratol mga attorney. Oy!
3: Oy, attorney ha? Gipaningot lagi ka.
4: Oh,
5: ha? Attorney, kisa ko nung ikaparehas ni Angel o Beauty. Si Carla Abiliana ba o si Marian Rivera?
4: No, waman. Waman siya ikapareha.
3: Oh, di ba? Wala ko ikapareha lagi. Kay unique kaning nagwaya. Oh, unique. Oh, way lain.
4: Way kapareha. Way makatupong. Way makalabaw.
5: Curious sila, han.
3: Sige. Ito pa di, Angel, attorney.
4: Aha.
3: Sige na. Closer pa, attorney.
5: Atrasi pa, han.
3: Closer pa, yun, attorney.
4: Ha?
3: Sige na. Ako na lang si Ike, doy. Kay madlock siya na ako. Yun na. Picture na yun. Pilaman ka po sige yung gusto. Naraw. Oh, na pa.
5: Wow!
3: Kanda, okay, kanda. Oh, lain pag yun. Oh, na pa. Kini. Oh, kini pag yun. Oh,
6: sige pa.
3: Wow! Oh, di ba? Oh, na pa. Oh, di ba?
6: Bagaan yung kabo ang ining Angel, uy. Tanawa na gudahan, oh. Natanawa. Tanawa ning naon ni attorney dire, oh.
5: Maumita mo sige kong katawahan. Makalinga kayo tanawa sa attorney. Nabalhibuan, oy. Huwag ka upo ni Angel.
6: Pero kini, oh.
5: Asa?
6: Kini. Yeah, kini pag yun, oh. Mm. Awa, kini. Seryoso kay sila dinihan. Pila guni ka shots. Time pa, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ka shots. Kanindot ka silang tanawahan.
5: Bitaw. Nindot kayo sila ang tanahon, no? Bagay kayo sila.
6: Ang ngayon, sad kayo sa Angel sa iyang gisolob, oy. Og, nindot sa kayo na kung pagka-makeup og pag-style sa iyang hair, no?
5: Ah, bitaw. Nahuanahan. Samutak.

0: naunsam ako. Mura magong teenager nga. First time nakatupad siya akong crush. Kalit mo kong kablang ko.
1: Naglagot ka?
0: Ha? Paman? Oh. Anong maglagot man ko?
1: Nigara-gara magko ko ganina. Masig na offend ka.
0: Wawe. Wa man ko ma-offend. Nalipay magkani ko.
1: Ako naman gutong. Di pa sa kaya ng duha. Kita ka, lipay kayo silang duha. Lipay yun, asin. Gimo ta nilang kalingawa nila.
0: Happy magod kayo sila kay sigurado na manggod nga wa na iro na nga magsamok-samok pa nila sa umaabot.
1: Mao gyud. Og happy ra pag ko para nila.
0: Ah, doon na dito sa simbahan.
1: Ay, mahilo na nagadintawon si Rona.

0: Congratulations!
1: Salamat! Salamat ninyo, tanan! Caesar reception, ha?
2: Thank you, everyone.
1: Salamat ninyo! Hi, Angel! Hala, kagwapa ni mo, uy! Ay, asan pa to si Richard, ha? Nira to din si Richard!
3: Uy, huyug ako si Mervin.
4: Rona, congratulations!
1: Uy, hala, attorney!
4: Congrats!
1: Uy, salamat kay gakuyog yun mo! Uy, tatatay trampatay pa sa... Kamu na?
4: Oh, kami na.
5: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Joe! Pabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
8: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluwi ka, Joe!

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat. Salamat sa iBerry.
3: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: igala at ang iang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangisgaring, audio editor Lloyd Gaviana, soundman Jumel Arizo, spinner Aminidel Yara Nakurda. Gidali kaninyo sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ang tiyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilog yan ang mga anak! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika! Kinsoy!
6: Tawag ang maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
14: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
15: Ay, balon!

Mahil tiyo ka, automatic drone na bagay ang palaya o balunggay, imo pamati mo raghayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini, sa kahitasan ang original Koi Herbal Capsule, baka ingon tiyo ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kining apple,
2: apple.
1: Kining manzanas.
2: Kani magigunitan.
1: Oh, unsa may ba? Ipaitsa na ko ni Ola.
2: Ipaitsa.
1: Ipaitsa ko si Babaw.
2: Unya.
1: Unya, magtalikod ko.
2: Talikod ka.
1: Og si Ola. Dapit sa kuloyo.
2: Ana sa iyo.
1: Oh, distansya og 10 meters.
2: 10 meters.
1: Tapos, sa diyan, mutalikod ko.
2: Okay.
1: Iyang iitsa ang apple sa ibabaw.
2: Uh-huh.
1: Og akong puntingon. Ikaw na ko!
2: Iya.
1: Kamantay ka na!
2: Iya, matra.
1: Huh? Ana? Ingnaay mong amo! 3 million! Deal!
2: Oh. Mao ba? Ah, sige. Akong ingnon, Brad.
1: Ano yung itawag yung Brad lagi? Ayaw lagi. Kamantay ka na. Piti ka nun.
2: Sorry kayo. Sorry kayo. Sige. Akong ingnon na akong amo. Sige. Di ako na mo.
1: Huh. Tanaw na to. O kaya pa rin nyo.

0: mormor, Abel.
1: I can't any rug but sunny in some book, sir.
0: Oh, we are maltra.
2: Sir, makikipustahan na herba siya, sir.
3: Ha? Unsa kuno? Iyang ipait sa ang apple? Samtang magtalikod siya?
2: Magtalikod siya. Unya, si Ula,
3: magunit
2: og buong na nga sa apple.
3: Yeah.
2: Tapos, sa diyang nagtalikod siya, muihap siya kato, dayon, ipait sa ni apple, ni Ula, ang apple.
3: Unya.
2: O sa diyang giit sa na, sa di pa mutugpa, iyang puntingon.
1: Ano? Sura na eh. Bida sa rin na ni.
2: Ikaw,
1: ko ba? Pusta ko? Abay ko, ani?
3: Ako, pusta sad ko. Pusta na ko akong consolation.
2: Alam mo, apil-apil na mo. Apil, magpusta.
3: Apil lang, good me, Abil.
2: Maing laki na si Federico, no, saman mo?
3: Kunya, kay, maing laki lagi siya. Pero, duha na kahitabo nga gilupig ni mo siya.
2: Charity.
3: Upi daw. Ang una, target paper. Iya, dunay sipiat. Imo, sod tanan. Usara kalungag ang gibalik-balikan og igo.
2: Chambara to, chambara to.
3: Ikaduha. Iya, botilya. Imo, tansan. Asa man ka manang kong ana?
2: Chambara gyapon, chambara gyapon.
3: May sigara ba yun? Eh, sobra na kang chamba ni mo. Sobra na sa imong hambo.
1: Eh, biglali sa naipay. Bawa, sinbang ka ako. Basta ba siya? Pila to, 3 million?
3: Ha? Ano?

0: Bobo. Enteng. Oh, mutana kure, saya mutana. Son, angai pustaan?
1: Ah, sir, sir, dilihat saya kumingon nga. Kuan ba, pustaan ni mo ba, sir? Angkay, hagit mo na siya, basinog. Kaya na, Pederico. Basinog, hinigo. Yung kanagyan ang mga puntik-puntik na nata. Bunga sapul, sir. Ano itsa? Oh.
0: Betaw sa no. Pero, langin masanong mo si Bugo.
2: Ah. Anya mo, pusta deka, sir.
3: Sir, 3 million na ba, sir? Dakuro kayo na.
2: Wala no, sayon-sayon nung namalaan ninyo, sir. Uy, kadakuan ng kantidara taon, uy. Kami, sus, paita naman mga pobre. Mabuktot na lang tingali, may panrabaho. Digin may kakuputan ng kantidara, sir.
0: Abel, sultere to. Okay, ginawat akong ilang hagin. Pusta ko. 3 million. Aray ko nga dili yung maigo ang apple nga itsa yung luyo o yung pusilo. Pilay distansya, Abel?
3: 10 meters, sir. 10 meters. Mawala kayo, magtalikod siya. Yun niya, muhihap siya ka to. Kanang bayot, si Ula, may magunit sa apple. Distansya o 10 meters. May itsa sa apple sa ibabaw. Mukalit o katubang si Federico, o giyang puntingon ang apple nga giitsa. Mauna.
0: Okay. Pusta ko.

0: Kaya na ni mo, Federico.
1: Daddy, wala na. Kita lang kayo na yung abilidara, Daddy. Kita lang ka, di ba?
0: Oo, oh, kakita ko.
1: Oh. Marga, sabi ka sultiri mo. Mami, mami, mami, Marga.
2: Nakakita, usap ko. Sige, darling, basta eh. Aaron, makabawi ka.
0: O niya, usama mo, pusta ka ba? Pare man ka, oh.
3: Sir, okay na, sir. Pusta, sir, man ka, oh. Okay na.
1: Very good! Very good! Ah, dali! Kwarta na dali! Kwarta na!

0: Si señorito Pirico, ang buhimo ni ini taran. Ha? Kuan kining kining ani ne, ani ne. Ah, kamo kamo. Ah, siya magtalikod siya. Og si Ola, ang iyang sakop adto sa may 10 metros ang gilayon. Maggunit og bunga sa apol kamo tanaw lang mo ha. Nagtalikod señorito ha. Muihap siya og kadulo og itso ni Ola ang apol. Og iya kining punting ni señorito. Mukalit siya katubang. Dayon punting pang pang pang pang. Og itso sa babo ang apol ni apol. Ah, igo dayon ha. Iya ni igon.
1: Hello, no, no. Okay.
0: Yeah. Akin mo to ginamanduan ko ka mo ha? Nga gawa sa ilang pispustanay ni Sir Mangka o Don Rafael, doon na ilang masyada. Sa kanay go sa Apple, 100,000. Sa kanay go, 100,000. Usaman na ninyo, be.
2: Entering!
0: Ah, sir!
2: Dawaton ko na! Alikos ni Limay go!
0: Ikaw, riyapon, sir! Purpina!
2: Kasado!
0: Kasado na, Anjor! Ah, Senyorito Pilarico, kasado na! Okay na!
2: Okay! Ha! Subda na na to! Hola! Hola!
3: Oh, Senyor Pilarico! Senyor! Senyorito! Ready na!
2: Pag-ready na! Ay, subda na! Ha! Magtalikod ko! Distansya ko 10 metros gikan sa imong naimutan! O niya, magtalikod ko! Buhayat kong katalo! Iri katalo! It's a rimo ang apol. Sa iba mo. Kay mukalit kong atubang niya puntingo na ko. Klaro!
3: Yes, Federico!
4: Federico, ayoha yun, ha?
2: Yes, mami!
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung makahimo lang si Federico, ay makabawi na ko.
4: Salig lang ni Federico.
3: Sugdan na ako! Dinirito, Federico!
2: Yes!
3: Okay!

0: Nagtalikod ako ni Ola. Ready ka na, Ola?
1: Yes, Director!
0: Okay, stand by. 1, 2, 3!
1: Oops!
2: Yes! Yes! Super! Federico, ikaw na!
3: Naikin mo, Federico!
0: Oh, sana! Ha? Kita ni mo yung ting! Nakita niyo! Abel! Abel! Huwag siya rin eh! Ha? Nakita niyo ba akong abilidad? Ha? May pangalan ito! Federico! Ah! Ha? Ha? Oh! Bida! Birada!

0: May sulat yun, sir. Okay, ikaw yun. Dahagit siya iya, ginamak, sir.
1: Saol naman. Pero at least, lingaw ta. Lingaw ba, di ba?
2: Hingigo gining karahong Federico da. Hingigo.
0: Hingigo lagi. Bida, ay, sos! Hingigo yun kayo. El kansino mo ka, sir. Miss Gidansya na tagalina. El kansino saan po?
1: Ay, okay ra ginain, ting. Maugin ang sugal mo da. Uga, dunas ay mapildi ka.
2: Ay, ko ano, Gwen.
0: Bida, mga entrante na sa ato mga shooting competition. Why naka-challenge si Federico yung katong mga entrante sa shooting?
1: Pero kariot, ra. Si Abel ka.
2: Itawag ko na ko, sir. Abel! Bayot! Dali sa diri ba!

0: Lisudo ba kayo na, sir? Oh, ito lang yung posisyon kanina, Lisudo eh. Nagtalikod siya, unya gitsa ang apol. Dahil niya tubang, unya kalit, yang gipunting ang apol ng gitsa sa babaw. Naigo, Lisudo ang abilidara, sir?
1: O niya, wa natay katugbang ato.
0: Ano rin, sir?
1: Oh, gusto ko nga, doon ay makatubang ba? Kanabang, umayo mo makabawi kus kumpil.
0: Muna yung gusto niyo, sir?
2: Bay, tubang eh. Ang sangkay. Pagitang gaya pagi.
3: Bitaw, Abel. Sige na, bayot. Ipakita nila nga bisag bayot ka, pero makahimo ka.
2: Oh.
0: So, ayan na to.
2: Dari ka, Bruno. Batay ka? Charlie Sabel.
4: Ha? Huh? Usan?
2: Oo. Oh.
4: Oh, oh.
2: Baka kabantay ka.
4: Oh, yan. Asgado ko niya. Bantay ko, kabantay ko.
2: Bantay ka?
4: Oo.
2: Oh. Ay, Don Rafael. Muchali siya, Bill, Don Rafael. Okay ra, Don Rafael? Ha?
4: Ha? Huh. Yan, matra na. Pinuod yun na yung gisulti, ha? Hindi yung butikon. Ha?
2: Ay, kung
4: payaan mo.
2: Pagbida. Oh,
5: kalis ka doon. Kalis ka doon.
2: Tinuod lagi, sige. Kamu mo doon, bro, mag-iko. Tinuod ako gisulti.
5: Sige, sige. Tadaon ako.
4: Sobrang hilas. Kamatay na, sobrang hilas.
2: Sobrang hilas.
4: O sa muna yung buhaton, ha? Iyak kong sundukot?
2: Ah, puparihas na, sir. Puparihas na.
4: Pwes, tanaw na to. Tanaw na kong kahimu ba siya? Ha? Apul, iitsa sa babaw. Yan, magtalikot. Dayon, puntingon ang apul. Nga iitsa sa ibabaw. Kaya na niya.
2: Oh, musuway siya.
6: Inting.
2: Ay, day, Arite.
6: Ay, ayahang kong props na gamiton, oh.
2: Day, Charite. Bebe.
6: Dawata, doon ka po.
2: Okay, okay.
4: Oh, uy! Limonsito?
6: Ano?
4: Limonsito?
2: Limonsito. Ay mo, apple mo to, ha? O niya, yaha, limonsito, nokbok.
4: Oh, sobrang hambog!
2: Ah, widasan, sobrang hambog. Ay mo, apple. Dako mo to, pero kiniiya, limonsito. Isa siya, yaha po, 10 metros. Muyab siya, gatulo. Isa lang doon ka, limonsito. Ugi ka, pasilon!
4: Oh, lahap ra, lahap.
2: Kabantay ka, ha?
4: Sa, ako kabantay na.
2: Usa, bumusta, Sir Mangaw. 5 billion! 5 billion! Usa na!
4: Usa!
2: 5 billion!
4: Arisgado ko niya. Baya, okay. Ha. Baya, no? Why the result, eh? Kasado na yun! Sugda na!
2: Karunda yun!
7: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
3: Hala, luyan nimo ga. Ug delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

Mga higala, sundang, uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain na ako.
3: Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad? Tag!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tag! Baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaan ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, Ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: kukuwandong, unsa yung magunbihanis, kapitan? Ug girimit na ko ang kwarta.
1: Unsa? Din si Lolo? Ah, Binuang! Gyanguang mo naman ganito?
0: Eh, tarong man ikasultis Lolo ni Modong.
1: Ah! Anak day na! Basa kwarta, tarong siya ikasulti. Ah! Hmm! Eh, kinali akong kwaon eh.
0: Pero, Dong...
1: Ambi na! Uy! Huwag so good ka ron ba? Dili na ikaw ang mubantay din si Grian, ha? Ako na! Pulihan ta na ka, kitiguang sabga! Ako na yung mukupo sa tanang kita sa mga sakinan ni Lolo. Sugod ka ang adlawa!
0: Unsa, Dong, ayaw taon. Dong, mag-unsa lang taon ko nga. Tangtangan ko naman sa trabaho. Ano ba yung taon niya kung pangita, Dong, sukat pa sa una, Dong? Ayaw taon, Dong.
1: Taon man gani, kinahanglan na kang mupahuway. Kitiguang na ka. Ang imo ng mga anak o apo mo ay pabuhian ni mo.
0: Oo, ako man na taon nga magpabuhi rin taon, Dong. Uy, naanad kong manikamot matag-adlaw aron makakaon ko.
1: Oh, magkanadaanad ka. Sa'yo na na.
0: Sa'yo sa mga sama ni mo, Dong, nga nagsalig ng gapos apuhan. Nga mahimong dili maghago kay gihungit ng daan ang katigayunan. Pero sa mga sama na mong pobre, dili may mahimong magparinahas ni mo, Dong. Katapulan, umudawat lang limpyo.
1: Unsa to, ha?
0: Dong.
1: Ay, kung inaana, tiguwang nga ka, ha? Kina! Tiguwang ka ba ka? May ikaw kasong kumo na!
0: Dong.
1: Wala nyo niya magbili ng ipon mo! Napangag na ba na? Hurot yun niya nagkalubo!
0: Buhil ang taon ng kilyo na ko, Dong. Kilyo!
1: Si Kilyo!
0: Kilyo ba?
1: Kalawang tabit, guwang nga ka!
0: Buhil, Dong.
1: Hoy! Pahawa na din, ha? Ayaw na pagbalik og mga adlaw. Kiwa na kay balik ang trabaho. Nakasabot.
0: Sudihan ko na ininis kapitan, Dong.
1: Sudi! Hadlok ko matay mo. Sumbong mo sa kinsa. Kiwa ko mahadlok. Wa ko'y kikahadlok ka na inyong kapita.

0: And now I pronounce you as man and wife.
1: Kapitan, nakamatay na di ka?
2: Kap?
0: Kanina na. Nagpaabot na lang ko nga magkamata mo.
2: Nagpaabot masabi ganina pa nga magkamata ka? Nakatuog na lang hinoon ko nga nagpasandig ni ma'am sa akong abaga. Nagduka kag mayo ganina. Mao nga gipasandig na lang tigas sa akong abaga.
1: Salamat.
0: Manya.
1: Ha? Unsa yung manakap?
0: Manya timog kasal.
1: Unsa?
2: Salamat, kap.
0: Adi ba yung imong gipabot lalaki? Hagkin ang imong asawa.
2: Pwede na, kap?
1: Oh.
0: Sige na.
2: Murag diliman mo sugot, kap.
0: Bangit, dayong kuptian naong. Dayong hagki ang mga ngabi.
2: Kuptan, sige, kap.
1: Piyolo, Piyolo, ha?
2: Sakyan na nato si kapitan nga na imong pari. Sige na, ma'am.
1: Ha?
2: Ato na sakyan. Ma'am.
1: Kadula siyang naong nako.
2: Ma'am.
1: Dili, mahimo. Tanah. Ihato na nga si Kapitan Sila.
2: Man mo sugot, Kap?
0: Ala. Gani. Gilayasan mong kahimong na pangasawa.
2: Tana, Kap. Atong sundon. Masig manloo na yun to. Ugdili ko pa dulgon.
0: Yuki.
2: Yuki?
0: Ano sa mga? Dali, tubay ka lagi. Dali, United Kingdom. Uban ko.
2: Uban yun na. Siyempre. Nay sa kay dili.
0: Uban ko ninyong madog.
2: Ayaw. Uban ka na mo sa pagpauli sa inyo. Nay sa kay kamera. Ikaw mayamong ihatol. Okay, let's go. Tala.

0: Kamay na lang kita ayo. Og madayon ako si Embino ang kanina. Doon na kayo yung nauna ko. Kagwapo kini ha.
1: Ma'am!
0: Bahala na. Dili ko mulingi. Maguna ko glakaw nila.
1: Ma'am!
2: Agoray! Agoray! Oh, agoray! Agoy,
0: Kapitan! Kapon sila ka po!
1: Ha? Nadagma si Kapitan, ma'am!
0: Unsa? Kap!
1: Dali ka! Oh, kunit ako ka, parang nga, magkabarog ka. Lagi. Tata, dito, tata, dali.
2: Lagi, di. Kasakit, kasakit akong tuhod.
1: Kunit.
2: Kasakit niya din ako makalakaw. Di na tamakago ko sa mga asawa nga, may ulit naglakaw.
1: Okay na, Kap. Baho na lang, teka. Dali. Sakay sa kong buko-buko, be. Dali. Kapit. Kala. Okay na.
2: Sige na!
1: Pag-umutog taro na kay mular ka na tayo, ha?
0: Kamali pa yun, Kapitan. Kabuotan gines mga tiguang, we. Kung sama palang unta niya kabuotan si Paolo, dili unta may magalagyo ka rin. Ay. Unsaon ko ba sa paglikay? Nga dili mahugang akong pagbati niya. Kung makita ko niya ang panagway ni Paolo, o nakita ko diha niya ang kalidad sa usa ka lalaki nga akong ipangita.
1: Alina, ma'am! Ma'am, alina! Alina! Sakay ka, ma'am!
0: May bakante pa?
1: Oh! Duhag pa kayong akong kasing-kasing, ma'am! Paigo lagi ka! Sakay na!
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pag okay ra.
10: Pero,
11: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, nakagjud ka. Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Busog na kakap?
3: Bein!
2: Bein? Sa mga?
3: Busog na!
2: M.H.
3: Alam, may tubay. O dyan mo niya.
2: May hinoon. Makabusog yun, no? Kung si ma'am ang muluto, no? Dami pangasawon.
3: Oh. Si Kinsaman.
2: Si ma'am.
3: King Aponidora?
4: Kapitan.
3: UDM?
2: UDM? O dyan mo na?
3: UDM mo?
2: Ingon ka ganina na...
3: Ay, pagtarong piyolo, ha? Basinog, talagon ko sa puhan ining bataan kung matinunto ka.
2: Ayaw ka bala ka, lo. Kung sugtong ako tinuod ni ma'am, bisan gamay, wa ko'y plano nga magbinuang. Bisag sa dam ko lang.
3: Ay, char! Mayo kun mao!
2: Okay. Tarong man lagi ka, ikasulti ka rung kap.
3: Ano siya mo kung magtarong di ay? Tinunto di, ha?
2: Si Kapitan.
3: Ay, naman si Potensiano. Wala ba sab mo ulit? Ay, o sabay angay kong buhaton. Aron mabuta na ganing bata. Inihap na lang ang akong mga adlaw ng kalibutan na. O nabalaka kay kuha lang niya.
4: Kapitan.
3: Ay, may mo bang makangyo ninyo?
4: Onsa ka na, Kap?
3: Kunwa na niya ko. May mo bang tabangan ninyo si Potensiano?
2: Ah, lisura naging tuliron anak apo ni mo, Kap. Gahi na kaya na. Kung nakahoy pa na, guod na na.
3: Nakagusto nga kung apo ni mo, Inday. Kung pananglit, mawa na niya ko. Ugsugto ni mo siya. Tingali. Tingali og matarong na siya.
2: Di kumusugot, Kap.
3: Hindi ka? Dudong man ka? Ano ikaw may hindi mo sugot? Dines, ibilin ko ni Mus Potensiano, ha ba?
2: Di lagi mahimukap?
3: Ha? Eh, di lagi kay gibinlan. Di man ikaw akong gibinlan ba? Si Dines lagi. Dahil siya magkakatribido ba niyo mo? Ay, pauli na sinyo kaw. Di pangita ka ng si Disron.
2: Hindi ko eh. Unyan lang ko uli. Pasigbutando pa niya ni si ma'am?
3: Okay, butando. O siya may na.
2: Musugot siya ni Potensiano.
3: UM!
2: Siya may na?
3: O niyag musugot? Ha? O siya may na?
2: Ako?
3: O siya may na, ni mo?
5: Bitaw! O siya may na akong sugton ko ni ma'am, ha? You know?
2: Shhh, bitaw eh.
6: Hi, Denise. Hi,
5: lo!
3: Eh?
6: Butan na yun din mo, Loy.
5: Bisan, himat yun na ka. Ako pag-iabon ang imong binahuna. Salamat kayo, salamat. Denise, gibilin ako ni lolo ni mo, ha? Dili na ka may imong mudawat og laing lalaki sa imong kinabuhi. Ako na lang. Gibuya na ta ni lolo. Irig kamatay niya, magpakasal na ta.
7: Unique toothpaste do na maximum fluoride protection contra sa cavities.
8: Maximum

Kaigalaan, ayaw sa'yo, pas magpamina, uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Dacurta. Dalit sa RMN Productions.

0: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ECS.
0: This newscast is brought to you by Presto Creams.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best pa panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
19: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
18: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former Governor Arturo Chong Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
23: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Goodbye.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Juice Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day.

0: Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
10: The wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This Titan Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTB25894 Series of 2026.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
16: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
17: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung firme kay gitulog na ko hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin lantan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay ako sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur 40.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
20: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life. Longer life.
21: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
23: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
21: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
23: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
25: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
24: DTX 500!
26: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
27: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
24: DTX 500.
25: Mabalik sa mga butika.
0: at ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
1: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
0: Ah, lagi. Basig glass na ni.
1: Maunang taas mo si Ogar. Murang presyus mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
29: Oras sa DYHP, Arimen Cebu, alauna dos na.

Subo kami sa yan, ng Mindanao, maayong uto. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies. Kita mo ay mag-uban-uban sa ito ang Metro Ratsada. Ng adlong Martes, Hulyo 7 na tuig 2026. Silita maglangay, arin na ta sa ito ang mga

0: Mga establishmento, mga buhatan sa dakbayan sa Sugbo nga dili mubutang sa klarong nahimutangan ni ini, itinguhang masilutan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMM Report.
2: Balita, hatod ato sa Life Extension Vitamin D3. Silutan na unya ang kadayang establishmento o mga buhatan sa Lakbayan Sugbo, nga dili mubutang sa klarong ng imutangan ni ini. Sini kung maaprubahan ang giproponer ni Konsyal June Alcover nga address and location information ordinance sa syudad. Ubos sa nasigutang proposal, ikinang i-installar sa mga business establishment ang kumplitong address o location ni ini. Kini alang sayo niya pag-ila o pagtultol ilabi na sa emergency responders o kuban pa. Ang maong ordinansahon ni Alcover, yan ang gilasugan to sa tulo ka komitiba sa City Council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon. Ubos sa proposal sa konsehal, mahimo makamulta og hangtod sa 5,000 pesos o posibleng suspension o non-renewal sa business permit ang makalapas ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, na akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
9: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras, alauna, 7 na.

0: YHB. Una sa lahat, weather update.
1: Atong sutaon ang lakad sa ato ang panahon. Pinakaroon nga ang super typhoon nga dunay international name nga Bavi. Nagpaduol sa ato ang Philippine Area of Responsibilities Kunpar. Atong sutaon ang dugang update sa ato ang panahon gikan sa DUST Pag-asa Visayas. Standby na sa atong linya si Sir Evertinio, ang weather forecaster karong mga oras. Sir Ever, maayong udto.
2: Yes, maayong udto sa tanan. O kaniyang pinakalatest na update karong mga oras. Ang atong ginamonitor na bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility na si Bavi, ana aulahin na sikatan kaganiyang alas 10 sa buntag sa Maykalayong 1,845 kilometers silangan sa Central Luzon. Samtang si Bavi, slightly weakens kinisiya pero nagpadayon gyapon kining nagairog sa may west northwestward na direction gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ato kining gibanabana na musulod sa PAR karong unyang gabi o ugma sa kadlawon sa buntag. Samtang sa ato pong latest na weather track, ang kaning si Bavi musulod ni siya sa PAR pero ubos gihapon o gihapon ang chance na mulan pol kini sa bisan asang bahin sa nasod apan ang gihapon kini i-monitor kay posible pa o dako pa ang posibilidad na magbag-o ang iyang track ilabihan na habang nagtikaduol siya dini sa atong nasod. Samtang dini sa Visayas, wala kitay nakitang direct impact ani si Bavi or mag-direct landfall siya sa bisan asang bahin sa Visayas, pero sa mga musunod na adlaw ato nang gina-expect na mo enhance kini sa hanging habagat na hinungdan para sa madagumong kalangitan inubanan sa mga kalat-kalat na pag-uwan panugdog ug kilat labihan na dinhi sa dakong bahin sa Visayas labihan na sa may western ug Negros Island region. Samtang sa pagkaroon ang tibuok nasod o ang tibuok Visayas na kasinati sa mayong tempo sa panahon, doon na kita yung mga panagsangong panganurong at mga panganurong kalangitan na doon na lamay lumalabay ng mga patak-patak na pag-uwan panugdog ug kilat tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Samtang ang hangin ug kadagatan dinhi sa Visayas makasinati taghinay nga sa kasarangan na pag-uro sa hangin nga nagagikan sa northeast hangtod sa northwest din ang atong kadagatan aduna na paghinay nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kitay aktibong gale warning signal sa bisan asang bahin sa mga kadagatan dinhi sa Visayas. Para sa itong temperatura, para sa tibuok probinsya sa Cebu, ana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang posibleng masinati. Samtang atong dagat mutawag karong alas 3:00 sa hapon o muhunas po doon yung alas 9:39 sa gabi. Philippine Standard Time, ana kita sa 1:10 sa hapon o ang atong haring adlaw mo sa hapon yung 6:10 sa hapon. O kanang latest, ikan din sa DUST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo, nagpahinundum na sa pabago-bagong panahon na dunay pag-asa sa saktong informasyon. Dagang salamat o mayong hapon.
1: Sir Ever, gamay lang sir.
2: Yes, ma'am.
1: Sir, unsay condition sa ato ang panahon sa Cebu, particularly ta inigaasod sa super typhoon Bavi, nya tawag naman ni Bagyong Inday dinhi sa ato ang nasod.
2: Yes, so si Bavi or si padulong na Inday musulod ni siya sa atong nasod noto akong i-mention na ugma sa kadlawon posible. Tapos kanisiya dili lang kini mag-direct landfall sa bisan asang bahin dinhi sa atoa sa Visayas. Apan ang atong bantayanan kining si habagat diin kung magtikaduol ni si Bavi or si Inday iyang birahon si habagat hinungdan para mukusog kini and mao ni hinungdan sa madagumong kalangitan natong masinati sa sunod na adlaw ilabihan na din sa may Huwebes July 9 kana.
1: Duna ba mo estimate sir Ever sa posibleng ginaganon sa uwan nga masinati nato dinhi sa Sugbo?
2: Sa pagkakaroon wala pa kitay direct wala pa kitay na release na estimate nining pag-uwan pero moto ang atong ma-expect ani or atong ma-ifato siyang i-compare sa atong kuan sama na lang sa atong nasinati na mga pag-uwan sa mga niaging semana katong si katong adunay low pressure area or katong si nahimong si Henry.
1: Uh-oh.
2: So ingato ang atong posible na gi-expect na weather dinhi sa Visayas or sa Cebu.
1: Mm-mm. Possibly ba sir maabot sa red alert or red warning ang rainfall o uwan nga masinati nato dinhi sa Sugbo?
2: So diri sa Sugbo, so sa atong nakita pa wala may dako or taas na pag-uwan na base sa atong mga models pero ang atong ginomonitor diri or ang most likely na makain mauwanan o dako is kaning sa may western Visayas o sa may Negros Island. And if atong ikuan po diri sa Cebu, posible pong muabot din sa may southern portion sa may Cebu province.
1: So particularly diri sa Sugbo, Sir Ever, makasinati tag mga pag-uwan apan dili kayo kusog, dili lang mo kumpiyansa tungod aning epekto niya sa uwan, sama sa landslide ug baha.
2: Yes, ma'am. So especially dinhi sa atua, dinhi sa syudad na nahi-rigid ang atong capacity when it comes sa pag-uwan. So munang ato pun ibantayanan since possible pod na munang mga pagbaha na atong masinati.
1: Mm-mm. Unsa imo ang tambag, sir, alang sa ato ang mga suking tigpaminaw, mga naminaw na to karon, labi na nga doon na rabay klase, doon na trabaho, ugma, o sa musunod ng mga adlaw, kanus amusod ni si Super Typhoon Inday o niya sa gabi or sayo sa buntag sa Merkules.
2: So si kanya, sa atong tanang tigpaminaw, so habang nagtikaduol ni si Bavi sa ato ang nasod, although dili siya mo landfall directly din sa atoa sa Visayas, pero mato iyang mahurus, iyang mabitad si hanging habagat para sinungdan sa kalat-kalat na pag-uwan nato na magdugay, possibly dito pa sa may Sabado nato masinati, hangtod sa Sabado ning atong mga gibanabana na mga pag-uwan.
1: Mm-hmm.
2: So atong ipahinungduman ng atong mga tanang tipaminaw na magpala lang kitang monitor sa atong weather updates. Dili na to angay ikuan na dili lang although dili ini siya mo direct landfall sa ato, so atong gyapon dapat bantayan ng kinisiya ilagahan na medyo layo-layo pa po siya o wala pa siya sa par, so tapagapoy mga pagbago o mga posibilidad na magpagbago aning iyang lihok si Bavi.
1: Mm-mm. Gawas aning Super Typhoon Bavi, Sir Ever, do na patay nasipatan o nabantayan o gimonitor ang pag-asa ng laing weather disturbance gawas o sud ba sa Pilipinas?
2: So sa atong latest na kaning gitawag na tong tropical cyclone threat potential, So aside aning kang Bavi, aduna pud kitay nakita sa atong mga models, although layo pa ni siya o dili pa taas ang atong accuracy para aning atong gibanabana, natay nakita na posibleng maporma pud na low pressure area din higihapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. And sa pagkakaroon, low chance gihapon ang likelihood or ang chance na maporma ni siya na low pressure area or bagyo. And if namanggaling maporma sa itong nakita sa pagkaroon, posibleng agion rapud ani niya ang giagian ni Bavi sa may northeast portion sa PAR or sa Air Responsibility. Then aside po na, dapat isa po na maporma or low chance gihapon na maporma din sa may West Philippine Sea, din sa may western bahin sa Luzon Island. So kani silang duha, posibleng silang og maporma manggani, although low gihapon, posible ni by July 13 hangtod sa July 19.
1: Mm-mm. Sunod semana na, sir.
2: Yes, ma'am.
1: Mm-mm. Dagang salamat, Sir Ever, sa imuhang update sa ato ang panahon, labi na ning nagdanga-danga nga Super Typhoon Bavi.
2: Yes, alay sa payan, ma'am, og maayong hapon.
0: TYHP, una sa lahat, weather update. TYHP, abroad ngayon.

0: Ang atong balitang abroad datut kana ato sa said marketing ang tiga-maugtiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa ato ang balitang abroad, niigo ang halapad nga wildfire sa southern France ug wala pa kini makontrolar hinungdan nga napugos ang sobra sa napo kalibo ka mga tawo nga mubakwit gikan sa ilang mga Pinoy-anan doon sa Spanish border. Gituan sa mga opisyal nga ang kusog nga hangin dakong factor nga nakabadako sa kayo sa maong wildfire. Ang European Union ipadana og upat ka mga water bombing aircraft ngadto sa France, gikan sa Cyprus ug Sweden. Ug sobra sa usa ka gatos ka mga bombero. Kiniaron mo tabang sa emergency team sa dapit diin maigo ang lapad nga wildfire. Ang maong wildfire miangon na og 16 ka mga tao na naglakip og upat ka mga bombero. Katong maumalita atod ka rato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno. Ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawas sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa atong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang usab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa ato ang dugo ug circulation sa atong dugo. Busaon sa pa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing. Nga available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: TYHP abroad ngayon.
0: Ang atong balitang abroad mo ay nagtapos na sa ato ang mga balita karong udtuha o karong hapuna. Amping takanunay mga kasama ha. Labi na sa paimangno sa pag-asa magtaan. Nakanunay mag-monitor sa duga mga weather updates. Labi na nga nagdanga-danga na ni nga Super Typhoon Bavi. Yang international name Bavi. Ibusod na sa Pilipinas, tagon kinig Super Typhoon Inday. Noon, dili mo landfall, nawalay direktang epekto ang maong bagyo bisan sa kadako ni ini. Apan iyang ipalambo ang hanging habagat. Mo kini magdao mga pag-uwan sa ato ang lugar sa pipila ka bahin sa nasod. Apil na ang Cebu ana mga kasama. Una amping ta kanunay. Monitor kanunay sa DYHP alang sa dugang updates ingon man sa pag-asa maktan. Wala na tayong igong oras. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Sunod na ato ang unang drama sa hapon, kini ang akong suliran. Oras, alauna 20 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aban adun ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
10: Smart 2!
9: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
10: Smart!
9: Tanggaling for everyday!
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
9: Tanggaling-galing mo!
10: Smart dishwashing paste!
8: Heavy duty linis, bawat pahit!
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
14: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
19: Mm-hmm.
18: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko po'y mga melasma sa face.
19: Mm-hmm.
18: Mura dark spots siya, anak.
19: Mm-hmm.
18: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3. Tunay, natural, at original.
23: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
25: Rexido Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
30: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab quality yan.
31: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Mama mia, here I go again.
33: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
34: That portion was brought to you by Tanduay Light.
0: gaan ang may kasama.
1: Biodrom Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrom Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodrom Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodrom Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Maayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Terry, 55 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong anak nga nagumon sa ginadiling drugas. Apa ni undang na. Ingon niini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi kang nauli na.
1: Oma. Wa na ko trabaho.
0: Unsa?
1: Nagtak man ang among kumpanya maog mga tabahante. Og usa ko sa mga nataktak.
0: Lah, niya unsa may plano ni mo ron?
1: Mangita ulay trabaho, ma.

0: Wak pa ba uli si Aljunday?
1: Wak pa man dong uy. Paim sarkat ni bata.
0: Basin udag berkada-berkada na to siya ha.
1: Nah, ambot lang ka ha. Naibawa ba ka yang uyab nga tagdugay na siyang mauli. Sukad nga wak na siya trabaho.

0: Malapit ko kay Bao, anak tita. Ang ingon niya na ako nga mangitaran ko na siya trabaho kung mulakaw siya. Unya anaran ko na siya sa bayo, inigaw man.
1: Mao ba di ay, Dayani? Sige lang, pakigistoryahan lang unya na ako si Aljon.

0: Nak, kumusta man ang imong pagpangitag trabaho?
1: Magyapon, ma. Bindawat ako.
0: Pila namang kakabuan nga wa na kay trabaho, nak?
1: Ngayon, sa omen na ako nga wa may nidawat ako. So may gusto nyo, pugso na ko sila.
0: Dong.
1: Bisit!
0: Kalma lang, kalma lang.
1: Bisit!
0: Oh, asa man ka?
1: Bulak ako!
0: Dong! Adyan! Adyan!

0: Wa na di ko makasabot ni Aljun dong. Kung dili mo init o galit ang oo, mukha rin lang sa jag katawa nga si Yara.
1: Kinala nga may bawa na to kinsay mga barkada niya day.
0: Nanay.
1: Payo kinauli na ka. Mag-istorya ta.
2: Kanya lang ba? Wato ko sa syudad. Adro ko po yun dito.
0: Ang sa?
1: Sa!

0: din sa bahay. Ako na libahal, Aninia, tita.
1: Nga nung naaman na siya dias inyo, day. Wagin ko makasabot niya.
0: Tita, may gamit og namalikya man is alchon o drugs. Oh. Og daghan ako noong nangita niya, maong miikyas ni siya diha.
1: Unsa!
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS.
9: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug
12: pagpaminod sa mga tiil,
11: basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500!
11: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500!
11: Karun na yun!
12: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500! DTX 500!
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
14: Tulog po ka kapsos sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500! Mabali sa mga butika.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sopat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Wagid ko magdahom nga maod ay nahinungdan nga nung nagdali og ato si Aljon sa syudad. Pero nagpasalamat lang sad me nga naglikay na siya og nagpalayo dinhi sa among dapit. Onya, dong, doon nakabuan nga wa si Aljon dinis ato. Maayon ta og magpadayo na lang nino. Kaya delikado gid ko mong pauli siya dinhi.
1: Maugid ay. Maugid.
2: Ayo!
0: Yes! Si John Neron, aging agaw ni Aljon. Oh, sa may tuyo ni mo, John.
2: Yeah, asan ay si Aljon?
0: Koan ka ng toa sa syudad. Nagtrabaho.
2: O ba? Yeah, ay nagpabalikan si Aljon niya. Kay nainingita niya. O delikado yung kinabuhi kung makita siya pag-usap.
0: Unsa?

0: Dei, mulka stata. Delikado ta ini.
1: Ngano man dong?
0: Pila nakadlaw nga nakabantay ko nga na ilalaki nga nagsikiw paniid nato din sa ato.
1: Ha? Kinuo ko. Basig nangita ng Aljun. Kinahanglan nga siguro nato nga dili naging mabalik din sa bahay si Aljun.

0: Oh, Aljon, Aljon, anong niyaman ka? Abi na ko gantura ka sa syudad.
1: Ma, mutog ano lang kusti na uod pa. Nakoy, nakoy na uyab-uyab ba nga, ugamit o mamaligya sa nagdruga. O gihulga ko niya nga, kung dili kong balik din sa ato, isumbong ko niya sa mga kailan niyang pulis kay nahimo siyang asit sa una.
0: Unsa?
1: Nabuhat na niya sa iyang uyab sa una, ma, o nahibaw ko nga. Kaya kayo na niyang buhaton ako.
0: Aljon!
1: Ma, matabangi ko be. Ma, manhatlo ko. Wala ko kayo ba? Unsa kong buhaton? Ma, gusto na ko magbago, ma. Matabangi ko.
0: Aljon! Aljon!

0: Hasta ko naglibog na kun unsay angay buhaton para masulbad ang problema sa akong anak. Ug maluoy na pud ko niya nga magsige na lang og tago tungod sa mga panghulga sa babay nga iyang nauyab. Karon, gusto na siyang makalingkawas ug magbag-o na sa iyang kinabuhi. Ang ako mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Niundang naugamit og pamaligya ang akong anak sa ginadiling drugas. Karon, grabe na ang iyang kahadlok. Mapriso ba gihapon siya, bisag niundang na siya? Ikaduhang pangutana, naa siya na uyab-uyab nga utrusad nga mugamit og drugas og namaligya pagyud kini. O gusto nang makalingkawas ang akong anak niya. Pero, gihulga ang akong anak nga isumbong siya sa mga kailang nga pulis. Tungod kay asit ko noning bayhana sa una. Unsay angay namong buhaton? Ikatulong pangutana, nakakita mi nga nailalaki nga magsigi og paniid sa amo. Dili mi sigurado kung sinugo ba kini sa babay. Angay na babing magpablatter? Kay nakulbaan sad mi sa among sitwasyon. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung musurindi na lang yun ang akong anak sa mga kapulisan, o kung musulti siya kung kinsay mga manggamitay o mamaligya ay droga sa among dapit, dili iba mabutang sa peligro ang kinabuhi sa akong anak? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tere.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, ug ako today ang muhatag inyong tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto, legal, personal, emotional, ng mga pangutanag, mga problema, busa ay mupagdugay, di mauwaw, di maikog, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta atong mga sukintig paminaw? Big shout out, big thank you sa tanan likers o followers nato sa ato ang Facebook account nga naminaw karon sa mga nagpadala sa ilahang mga suwat sa ato ang official writers page no sa Facebook. Thank you and sa tanan nga nag-like, nag-follow, nagsubaybay nako sa Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Kumusta mong tanan din ha? Thank you kaayo for listening no. And thank you also to those nga mupadala sa ilahang mga messages, no, greetings sa ato a private message, pero ang mga suwat ninyo guys, ayaw lang ipada dito kay ang sabot na to, ipada na to sa mga lain-laing channels. Kini ang akong Suliran Official Writers Page, Yahoo, na to nga email, at to lang din na to ipadala, ha? Letter sender na to karong adlawa, wa na to, di na to isulti kung asa iyahang address, pero 55 years old si Terry. Kabahin sa sitwasyon sa iyang anak nga gika na agoy, na nahilayo, pero karon back on track, no? Sa una, medyo nag-drugs mangyud ni siya, no? Tabi-tabi sa kaning bad word, nga droga, no? Kaning maginadili nga mga droga, kay kaning drugs, tambal ba ni? Pero na ay prohibited drugs. Dili pwede i-abuse ni nga mga drugs, no? So, karo karon ingon si Terry nga okay na kuno, nahilayo na. Pero, naaman yung mga giagian nga pangot problema, kabahin pagyud, no? Sa iyahang mga bisyo before, sumunay ang mga pangutana. Niundang na o gamit o pamaligya ang akong anak sa ginadiling drugas. Karon grabe iyang kahadlok. Mapriso bagyapon siya bisag naundang na siya. You know, the society and the government welcomes whoever would like to repent, reform, and rehabilitate themselves without need. No, nga dakpon pa, being caught pa, dili na na, ingon ana. Basta limpyo na na siya, dili na na siya pwedeng dakpon, di na na siya pwedeng hilabtan. Especially kung makita ug magpakita ug padayon nga magpakita ug tarong natinguha unya nga na limpyo gyud siya, unya okay na gyud ang iyahang sistema, iyang kaugalingon, na reform, wa na muusab, makita po na nato, no? And ang iyahang mga pagpanrabaho, legal na, ayaw gyud mo kabalaka, no? He has to take away that stigma of fear, No, karon nga na-rehabilitate na siya. Kaduha, naa siya'y nauyab-uyab nga otro sad nga mugamit og drugas o mamaligya pagyud ni. O gusto nang makalingkawas ang akong anak niya. Pero gihulga ang akong anak nga isumbong siya sa mga kailang nga pulis. Bisag niundang na siya tungod kay aset kununing bayhana sa una. Unsay angay na mong buhaton, buwagi. Ayaw kaguol. At iba ka kasi angay mo hulga? Siya, kahalgod anang uyaba nga maupay mag-una-unag hulga, maupay makasasa, maupay gabuhat og mga ginadili sa balaod, siya pa'y manghulga, baga siya gnaong. Siya mo'y angay hulgaon, siya mo'y angay hadlukon, nga kung di siya magtinarong, no? Ug dili niya tarungon ang iyahang kaugalingon, no? Bantay siya, kay siya mo'y angay dakpon. Imuhang anak, wag yung angay kahadlukan. Pabiyain na, nga nugo, di mo na gugma ng ingon ana. In the first place, she is a bad influence sa imuhang anak. Dili ganit-gid sila angay makigrelasyon, kay kung tarong pa siya, muundang sad siya anang bisuha, kay kaning droga, wag yun ni ayo og tarong nga ihatag sa atong kaugalingon, sa atong kaugmaon, sa atong pamilya, sa atong higalas, katilingban ug uban pa. Undang, biyain na. Isumbong. Siya mo'y angay isumbong. Ano gumahadlok ka? Di ka angay mahadlok ha? Because I already said, di ka madakpan, di ka angay mahadlok. Kanang pulis, otro po na, sila'y angay mahadlok ni mo. Ug mag-ingon-ingon silang nanabon sila. Ikatulong pangutana, nakakita mi nga naay laki nga magsigi og paniid sa amo. Dili mi sigurado kung sinugo ba ni babae. Angay na ba ming magpablatter? Kay nakulbaan sa mis among sitwasyon, pwede ragid mo magpablatter. Nga kung magpaniid na siya, doola, no? Isumbong sa pulis, why komo kung magpablatter ta para mahadlok na sila? Come on, kamoy angay nga magmaisugon. Kamoy angay makampante. Kay limpyo mo, tarong mo, ang balaod mo dapig ninyo. Sila ang angay mahadlok. Di ta magpada sa ilahang hulga ninyo. Kaya bag nila, no? Kinsagod mo, kamakasasa ninyong dako, kamoy na ay mga gipangbuhat nga silot, no? Nga makadaot. No, sa ato ang katilingban, kamoy nakadag tigaw, nakadag daot sa kaugmaon sa mga tao, may nag-inyo rin naguba, mangangin pa mo, nanawa na yung gibuhat o ipiktos ibong anak, di ba? But do not live in fear. Ayaw mo kahadlok, kay di good mo madakpan for the past kanang nga mga faults na to. Ang importante ang karon o ang ugma, nga di na yun niya buhaton, ha? Ayaw kahadlok, nang hulga na sila, sila mo'y dapat hulgaon, yabag sila. Hay, na high blood sa Attorney Elaine. Ikaupat, katapos ang pangutana. Kung mo surrender na lang yun ang akong anak sa kapulisan, o gumusulti siya kung kinsay mga manggamitay o mamaligyag droga sa among dapit, dili ba mabutang sa peligro ang kinabuhi sa imong anak? I will admit, it's very dangerous tungod kay watakabaw kung kinsay mga kauban, no, katrabaho, kauban sa sindikato, kay sindikato magining mga ingon ani. But it pays to be, I will be honest also, no, as a lawyer, it pays to be a responsible citizen. Diin nga kita magmaisog yun, kay kung walay mga, if we continue to live in fear, di man gindi nato maundang, di mga panghitabo, no? Di man gita makapahunong o makapaundang sa kaning mga bati, no? The ills of society. Di sad ni sila makatun. If after several warning, kaning uyab niya, dili yun, no, maminaw. Di gyud mada, no, og storya nga mag-usab, no, nga mag-rehabilitate sa iyang kaugalingon, muundang anang droga, then it's time to leave the girlfriend. Pwede na to sila i-report sa pulis, no, better inta, but you have to make sure you do it carefully and that you will be protected by the police if in the event nga musulti ka or mu-witness ka. But I'm very sure usay ka ng mga pulis, no, kabaw biya na sila. Pero turning a blind eye ba, but we cannot be the only way, no, for this drug addiction to stop is to start it sa ato ang kaugalingon. And second, atong tarungon ato ang selves, no, nga dili na ta magmahadlok, no, sa mga mahitabo na to later on. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

Crime and Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba dahil sa iyong kaagi ka ron? Mokining sa kababae nga taga Cebu City. Ang at matatampo, nagdasingan nga, Donna.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar to the diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 ato na kini anti diabetic property sama sa charantine gagapo mo po sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
2: sa katulog ng mga tigas sa sugar
1: DTX 500
3: kodes Mario na koy diabetes 250 akong sugar ng tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500
4: 2 capsule buntag sa gabi
3: after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar effective wujud kayo yung DTX
1: 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
11: Uyat, ging ng kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
12: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Gulyat, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Seed Liniment Oil.
11: Basin ba yung mabatan noong kong balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
12: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
18: RMN Newsbreak. Newsbreak.
19: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nanawagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP o meeting uban ang pipila ka mga bangko o financial technology firms aron tukion ang pag-comply sa usa ka circular nga mipasabot tali sa intrabank o interbank transfers nga mubalhin na lang sa gitawag nga switch cost. Sigon ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan, ang Central Bank ni imitar mga financial institution pag-explicar sa ilang pag-comply sa Circular 1238 nga epektibong gipatuman ni atong Hulyo 4. Ubo sa maong lakang, bisan unsang kalahian tali sa intrabank o interbank transfer fees, angay magsalamin kini sa galastuhan lamang sa pagproseso usa ka transaksyon pinaagi sa usa ka payment network. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: RMN Newsbreak. Newsbreak.
20: Mga anak, unsa man, andam na ba mo sa tong outing?
21: Andam na, ma.
22: Andam na ko!
20: Sige, dali na. Kanagpaabot na si Papa ninyo sa sakyanan.

0: Anak, bantay maayo ay mo manguna. Musuro na ko kay mag-ilis ko para kaligo.
1: Sige pa.
0: Lorenzo, di magpalayo ha. Dinira ka dapit ni ati doon nani mo.
1: Opa! Di pagtaman ni ko, ti.
2: Unya na uwi.
1: Ati o, managay ko mo. Patlutaw na.
2: Be ko na be, sige ko na be.
3: Dona. Patayisan ni barbecue kay mag-CR ko. Pagdali.
2: Dong, hawa sa diha dong be. Kay maatos ako sa atong cottage.
1: Nga, ganaan ba ko maligo? Biyay lang dati. Di man ko magbalayo.
2: Bantay ka ha. Paliko na ti kadayo na. Uman og CR ni mama.
3: Ay, okay na. Ako nitiwas diha nakbi.
2: Ah. Ay, man imong manghod. Naligo pa sa dagat, ma.
3: Ha? Imong gibiyaan nga siya rang usa?
2: Oo.
4: Ate, imo tong anak ang lumos.
3: Unsa? Kinuko! Lorenzo!
5: Sorry, pero wa na siya.

0: sa tubig, oh.
1: Pahawa din eh.
0: Ma?
1: Pahawa! Imunig sa! Ano ba tayo mag-ingsoon?

Nalubog na si Dudong Lorenzo. Mingaw na kaayo ang bay. Ang hilak na lang ni Mama mo ay pirmi na kong madungog. Ug si Papa, pirming watin ni kinagsikip inom. Nakasabot man ko nga naa sila sa kaguol kay wanang akong manghoit. Pero naa pa man ko.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na yung hari.
8: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
7: So, anak ko, no, binta na ko.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Na. Kung mangitagan ni si mama ni Monaco, inangan nila kaw ko ha. Kaya magsugat ko sa imong uyuan.
14: Uyuan? Kinsa nga uyuan pa?
13: Si Tio Dom ni mo.
14: Oh, katunggikan sa prisuhan pa?
13: Oo, oh, ganin na siya puyo uban na to.
15: Gipunan lang yun nimo ang lapad sa kung o.
13: Eh, nag-usab na lang yun na siya, no? Sa kabahin.
14: Nag-away na siya si Papa o si Mama.
13: Makasabot, hindi kayo po nag-chance ang tao. Puro nga maragawa yun makaoyon si Mama ni mo. Ani, ako na, ay?
14: Tiyo.
13: Ikaw na, doon na. Okay ra ba ni mo nga, ni ako?
14: Kung ano sa'y desisyon ni Mama o Papa, uyon na ko, tiyo.
13: Ay, kabalaka na, Iduna. Huwag kayo ang ay kabalakaan ako. Oo, napriso ko tungkol sa akong kaso nga druga sa una. Pero nag-usab naman ko. Mawing ay kahadlok na ko, ha?
14: Oo, tiyo.

0: Hay naman itong si... Mata! Mata! Pa! Ma!
1: Sigurado ka nga gili-ili ka?
0: Wala ki pa!
1: Pero sige siya may magli-ili ni mo ng mga parinte raman nato ng mga tao nagpuyos palibo.
0: Ampot!
2: Dili ka si... Si Dom?
1: Uy, di magpatagagpasangil, oy.
2: Ay, karun raman inahitabok nga naano siya din, eh.
1: Ay, dili, ingon, ana, kung iksoon. Mga takuman ang baba ninyo.

0: kusuka sa hangin sa gawas. Oh, naianino sa may bintana.
1: Kinsa na?
0: Kinsa kita, nagsikik pa ni Idna ko.
2: Wala ko makauyon, ani. O sa pumigay paabot ni mo? Nga mahilabta ng imong anak sa imong igsoon?
3: Ay wala kita'y ebidensya. Ganun sige magyugag pamasagil, Lidom.
0: Pa, panatlok na ko pa.
2: Sa musugot kag sa dili, ipapriso ko ng imong igsoon.
0: Si Tiyo Dom, nidakan.
2: Oh, kung na, pagdali!
3: Ay, huwag yun akong maguklis tiyo ni mo. Ay, mas mama ni mo.
0: Nilakaw pa. Pa, nganong naginuktok man ka pa?
3: Ay, nagtanhaan lang ko sa may bintana. Anong huwag kang makaklaro sa nililili ni mo?
0: Kapiin na ba yato pa? O kanino na to akong nakita?
3: Huwag iday ka makaila sa anino.
0: Wa pa, we. Pero naibaw ko nga lalaki to.
3: Amahan ko ni mo, pero huwag yung ka makaila na ko.
0: Ha? Unsi? Ayaw ko. Ina nga.
3: Oo, doon ha. Ako mo nagsigig pang li-li ni mo.
0: Ayaw pa! Ayaw pa, maluoy! Kala ko ba, anak ko ni mo pa? Aba, ayaw pa!
2: Ayaw ka! Uy, ikatong anak!
3: Subukan mo!
0: Ama!
2: Suyop na sad ka, ha? Totoo ka gawa ko mahibawang gawa ng inom-inom ni mo. Suyop-suyop, saan ka?
3: Ngano mo nag mo suyop-suyop po? Lakay mahimo, ha? Abinas doon na.
0: Ayaw! Ayaw!
2: Kakata!
0: Layo na ko sa bahay. Sama ko pa doon, ani.
4: Ay, magsaba.
0: Tiyo, Dom.
4: Oh, ako na. Ah, dali, dali. Mangita tayo sa taguan.
0: Tiyo, sorry nga. Ikaw ang among ipasangin lang ni Mama.
4: Okay ra. Nakasabot ra ko. Niikyas na lang yun ko pag dungog na ko siya sa imong mama nga iya kong ipapriliso. Di ko gusto magbayad sa nga wala ko buhatan eh.
0: Tiyo.
4: Ging nang bitaw tika nga nag-usap na ko doon na.
0: Anyaon saan man ni nato, Tiyo?
4: Magpalayo tayo ng dapita. O ginata magpakita o balik sa imong mga ginikanan.
0: Tiyo.
4: Nagbala ka. Ako'y bahala ni mo. Di ko masugot nga na imong pasakit ni mo doon na.
0: Salamat, Tiyo.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ako eh, nabugahan ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
6: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay kinilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
6: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget?
16: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
10: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
11: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga mga higalan kage ni Donna nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regulohan pagsub
4: kagigot anilang kumugulo sa isipan mga pagsub
3: ang mong kage gibuhaton ni Ross Raju ni Carol Marie Kain gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas kamusta mga higala mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gitapit sa papada sa inyong nagkalainlaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.
4: Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isukos at iyong labanan.
5: Kini nga portion, dalit ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Dagan, Misael! Dagan!
9: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
8: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabdanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Major Gaspar, dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro. No!
4: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Eskwadro!
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ang kainit sa ilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
8: Bye, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bye, Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Bilang kilos kani?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Fa
9: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Kana ako lagot kayo ba? Kana lagot kayo si ako ba? Ako pa! Aksa ako kamot pa!
2: Oh, uy!
1: Alay, alay, alay, alay, kaki, alay, alay! Pete, pete, pete!
2: Nasama dasad ng kamot ni mo. Agi sa imong hayop ng ipon.
1: Ako ka nagdala ka po. Kung takalagot ba? Alay, alay, alay, pete, pete, pete,
2: Daling palangga, madunsing. Baya, kundi kapagkwartahan, naputos na unta na sa kabahong. Karang kamuta, kaya pwede rin mong nakapaako masuko ka.
1: Daling palangga, daling palangga. Ako ka gusto ikaw patay sa ila. Kanalay din yung tangkem.
2: Oh, parikamutan ko nga mailahan sila. Tabaghag!
1: Ha? Unta to'y mo yun? Ako ka na tabaghag!
2: Dili, uy. Dili. Naunsar ko yun noon eh. Di magod ikaw.
1: Huh? Dili ako. Ha? Ikaw ka na! Ayaw balikas sa ako, ha? Ayaw ka na ako balikas ba? Ha? Daling palangka, Mitchell Gaspar. Ikaw ka na sabot, ha? Kaya ako kadungog baya. Pete!
2: Di lagi ikaw ang giing nanay kong tabaghak, oy!

0: Ikaw mangyud ang handler kaya ato sa vigilante pa si Misa Elbos. Posible ka nga. Siya na sab kini.
1: Ambot lang ha. Wa pamansag ko kakita sa CCTV footage.
0: Ah, kita na ko, boss. Trawa sa social media. Oh, di lahin na maklaro.
1: Uh-huh. Mau ba?
0: Pero kung siya man, boss. Kita sa magkaang iyang ka-riding in tandem ng usok babay. Indo trabaho pur maglawas.
1: Bangag sa ilong! Kalimtan tao sa kanang bahina. Ah, kumusta naman na ituod ka rin alias Boy Bangag?
0: Ah, okay naman, Major.
1: May noon.
0: Salamat yung kayo sa imong pagpahimutang na kong trabaho din sa ilang Madam Ching.
1: Pagamping yun rin Daku na kayo ng binta, alam niyo.

0: out of them.
1: Nagigsulti pa ko ni alias Boy Bangag. Gipangumusta ko siya sa iyang kahimtang din eh.
0: Ako na bilib sa iyo, pilitanda. Mausya sakop na sa markadalagon.
1: Nalipay ko para sa kong tao. Ngay karon, ni ana mo alagad kanimo.
0: Ako na gayo suli sa imo, ha?
1: Bahin sa unsa?
0: Karabahin sa tabaghak ba?
1: Oh, mau ba?
0: Ako na kasabot man, dili ako'y buhin ng tabaghak. Pero, ako kisapot lang si ako ba? Ako lakot ka na sa lighting intandim ba?
1: Bangag sa ilong.
0: Mau ako ka na gusto patay ka na sila doha. Tumaw ka lang vigilante. Gusto ko patayin mo mga tao. Sila hataglapat sa usa, Madam Ching.
1: Igmatra ba kuno kayo, Madam Ching? Darling Palanga.
0: Basta ako lagot.
1: Ayaw pa na sa imong kilagot. Ayaw pa na. Kalma na, baby. Ngere, baby. Sabak dan, baby. Atong lingaw. Lingaw.
0: May pagkirato ta suta ko alto pa. Ako ba mingaw imo haluman sa ba? Katukot. Pakitoy-kitoy.
1: Kitoy-kitoy.
0: Katasay mo ah. Katapatuslok-tuslok ako. Pangak sa ilong ba?
1: Pasiuna-una, isang bukton, isang bukton, isang... Ang imong kilok!
0: Kilok! Kilok!
1: Tanasa suits kwarto!

kumusta nakakaroon sa Bayjam? Dito sa mga kamot ni Major Problem? Tanaw ko, nawan ni siya sukad lang naabot ang ginganlan ug alias Boy Bangat. Espesyal mong tao alang ni Major? Si Boy Misael? Siya ba kinagpaila karoon nga eskwadro? Isamot ka kulba akong gibati. Tingali usaw niya ni mga dalawa. Ba't yung nakuniya kong kasugat ni? Bay Misael, pasailua ako, bay. Pasailua ako.

turma. A semana me vem, é só o Asagipatai. Gostou, nego, sem ikasulti. Nibalik, diba siya? Aron mo hatag sa iyang pamahayag?

0: Di ka ba ti ikuno siya og tingog nga nagpailang usa ka eskwadro? Ang nagbira nila ni Ace og Bini.
1: Unsa ka na eskwadlo? Huh? Kanangalan sa tao o kanangalan sa demonyo?
0: Oh.
1: Ikaw ka na sulpada ni Blublima. Kahata kayo ka na lampad sa ulo kaya imunin mo eskwadlo ba?
0: Dili ko gyud lung-an ang pagsunod ning kasuha, Madam Cheng.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin.

pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Huwag, Lina. Nagkahanas ka nagit sa imong target. Okay nagit kayo ang imong pamulso.
1: Salamat ha, Misael.

0: May dool si Misael kang Glano. Sood na titkayo sila. Huwag sila mahipaw nga ni ako sa Academy. Kuyog ni Daddy Mart. Ano man, Koy? Unsa man kini nga akong gipati? Ngano bang murag nagsalos man ko? My Lord. Unsa man kini gipati ko kang Misael? Ngano murag man kong nagsalos na suod kayo sila ni Miss Clara?
1: Anong hawa ka man mo dool nila ni Glina o Misael, iha?
0: Walang. Walang ko kanahi, Dad.
1: Nasuko ka?
0: Oh.
1: Nga naman.
0: Lo?
1: Iha, Lea?
0: Huh? Oh, mangkoy. Nga nung masuko, masab ko na ko, be?
1: Pastilan, kining anak ka. Ninganihi ka ba lang di ay, o banako? Karo ka magsapot-sapot.
0: Dad!
1: Ayaw paglimod. Unsa man. Nangigi ka, mawa ka mo dool, nga to nilang nag-firing.
0: O man, kut. Daddy! Kulain ni mo, oy. Bisag wakit pa.
1: Basta kay mao ka na akong nasabtan, iha. Mura ka ba nangigi nga suod kayo sila si Glina o Misael?
0: Huh? No! Dad, no! Dili na maon, no? Nasayop ka nang gituhuan ni mo, Dad.
1: Kabisado ko na baya kayo ang imo kinaiya-iha. Dili ka na makalimun ako.
0: Daddy ba? Pataka na dyan ay. Bisag dili yun na mao ba?
1: Iha. Ayaw ka tagi og daw taong kahulugan ang kasuod karon nila ni Misael o Glenna. Suod lang yun kayo silang managhigala sa pagkakaroon.
0: Daddy pa? Enough na, ana, di ba? Please?
1: Ayaw og ikauhaw ang imong pagbati. Ilabi na gyud nga rin ako nga imong amahan.
0: Daddy?
1: Ako yun ang andam nga musabot kanimo ni anang bahina, iha Aliyah. Isabtan mo ba ako?
0: Daddy?

0: Wa ko makabantay da. Nga kuyog ba di ka ni Sir March sa iyang pag-abot aliya?
1: Mao pa, Miss Al.
0: Nabisi sab ko ganina. Nag-practice mag-firing si Glenna.
1: Nakakita pita ko ninyo ni Miss Glenna nga nag-firing.
0: Maayo kayo nakasuri ka din sa academy?
1: Namungkos ko ni Daddy nga muuban. Tod ay, kumusta namang imong mga samad? Hingpit na bang naayo?
0: Nia, yeah. Labas pa kayo mga uwat nga agi sa operasyon sa mga bala. Sa magkalabas akong gihambin nga panimaus.
1: Miss Ann.
0: Huwag ka na tinood, Aliyah. Buhigid kayo ang tingwa na ko. Gapanipasla ng mga tao nga mo'y nakaingon sa akong ginangatan.
1: Ano kinahanglan man nga mupatay? Miss Al, kasa sa Diyos ang kinapuhi, di ba?
0: Kay kikinahanglan sa higayon, ilabi na og biktima ka sa injustisya.
1: Kanunay piyata kagiampo. Nga unta, ilikay ka lang sa Diyos sa makuyaw nga sitwasyon.
0: Salamat, Aliyah. Matuod kagid nga higala.

Naa sila si Miss Ella o Miss Alea. Nagsultihanay sila sa my lunch. Huwag ko magkasabot sa akong gibati karon sa akong nakita nila na nagsulti sila. Mura og gikusik pagkalit ang akong kasing-kasing. Nagselos ko. Unsa man gibati na ako alang kang misaila. Nga naman eh. Hinigala lang kaning pagpatay.

0: Anong wa na kuno kapakita rego, ha? By science?
1: Major, pasensya na kayo, Boss Major Gaspar. Nagtagutag-uurong tungkol sa akong kadlo nga. Panimas sila ni Bay Misael.
0: Unsa?
1: Pasensya giga, Major, pero makalaom ka nga. Di galuiban, Major.
0: Giluiban manganit ni mo si Misael. Nga suod mo kayong higala o giisip nga inyong manluluwas. Ako pa ka, ang dili ni mo buhatan sa ingon. Ha, by Sarge?
1: Boss Major.
0: Huwag ko mahimuot anong imong gibuhat, by Sarge.
1: Gisulti lang na kong matuod na kong gibati, Sir Major. Kapila ba kung magbalik-balik kung sulti nga nahadlo ko sa posibleng panimaos ni Bay Misael?
0: Dili ko gusto og tao ang katalawan, by Sarge.
1: Boss Major.
0: Gikan ka ron. Buhia na tika. Og dili sa kamahimong dupahan ni Bay Jam, kay ipapatay na gyud tika.
1: Boss Major.
0: Dili ka na mahimong mupakita din eh. Sa kung baluarte, kay wa na ti kakinaang lana by Sarge Bangag sa ilong!
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilagda ang kagamhanan o kasabutan uban sa Denmark nga nagtinguha pagpalaom sa kooperasyon o pag-facilitate sa concessional o blended financing alang sa infrastructure climate o gubang priority sectors. Sigon sa Finance Department, nilagda kini og Memorandum of Understanding uban sa Denmark bahin sa pag-promote sa financial o developmental cooperation. Nasuta nga why minimum o maximum amount sa financing nga mahimo maka-access ang nasud ubos sa naasuing kasabutan. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny? Kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong ko ungo.
5: Jani, ano ka so kaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
14: Charm. Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo. Sa bango ng charm.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
16: Sir, health testimonies.
17: Health testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kidney nyo sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Ah, one night, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantot ka rin. Nagmintin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin.
19: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako, believe.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mama mia, here I go again.
28: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
29: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ay, ungo!
2: Ah?
1: Abay, uy, nang sunang naong ni mo. Tuna kay tango?
2: Oh, abay, tungod kay ungo na ko.
1: Unsa? Matsyol, abay, uy.
2: Wala nga, sure na giti. Nakita na ko sa imong mga mata, abay, nga nakurat ka. Mao nga, makurat yun ang uban nga makakita na ko.
1: Pero, bay.
2: Oh, say pero?
1: Diin magkaanang tango. Unya, pagkasabi mong kilay.
2: Gika ni din ni sa kahon ni Lolo. Ngayang gilukluk sa pinakailaw mo sa kaban.
1: Oh, mao ba?
2: Di gudi ungo ang akong Lolo Piloy.
3: Nga no, mahal ko ka magpapalit ko kasi dyan eh.
1: Ang-ang! At gano'n niya ko pumulo.
3: Kanang ugo, bunga lang na sa nahunas tao.
1: Pero ikaw lagi lo, nganong pungo man ka?
3: Tunay rason kung nganong ganahan kong maugo.
1: Misultis lolo ni mo anak, nga doon na siya rason kung nganong gusto siyang mahimong ungo.
2: Mauna abay, nahinomdom ako nga magsigi siya atubang sa samin. Sa una, unya.
1: Unya?
2: Magsige siya panghadlok sa samin.
1: Mo ba?
2: Abay, mik-mik. Mahadlok na ginang mga tao nga musuod sa mintiri yung matagtakdol sa buwan.
1: Unya, kay takdol man ang buwan dun?
2: Aw, panahon na sa pagrampa sa mintiri.
1: Unya, ako lagi abay. Ang sami akong buhaton.
2: Tago lang ka. Ha? Tago lang ka.
1: Ha?
2: Kwan, kanang maghimo kag kasikas nga makapakurat.
1: Sige.
2: Awoo!

0: Naan sa manag-irot na nila dindo? Nagsige mag-uwang?
1: Bente! Kumusta naman kasi mong misyon, ha?
0: Nakuhaan na nakaunta na mo sa Leo Cementerio ang mga bagong lubong.
1: Mao ba? Kunya. Gipakuhaan sa bipapa ang mga bagong na lubong?
0: Oh. Ikaw, kumusta naman kasi mong misyon?
1: Okay na. Napahilo na ako ang doktor ug ang tanan niyang kauban sa ilang sakan.
0: Oh, mali pa yung imong amahan, ana.
1: Oh. Hoy! Hilom, lagi!
0: Uy, hala. Lindo. May padayang gadyos pag-uwang, oh.
1: Yabag maning iruan. Nagatubong siya sa mentiryo sa ubos nga nag-uwang.
0: Naarabo ko na nila makita ang mga iro nga mauwang.
1: Kim siya masin nagsulat din mo, ana?
0: Ang akong lola nga, patay na.
1: Mao ba? Tutuod, hay mas puldo.
0: Nananghid mo to ni sir nga mupauli una sa ila.

0: mo og iro sa ibabos bong ko na bay.
1: Mura na giday kong iro pamatiun sa kong uwang abay. Kay, mitubag man ako mga iro sa ibabaw.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
5: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
4: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin, sabay na biska.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Dr. Limuel Espigal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakagayuan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
0: Aw, iro na yun ka pa dyan eh.
1: Kinida. Mauna niya nga itong panahon, abay. Dini na ka?
0: Awesome ko.
1: Magbantay na si Midirio.
0: Oh. Uy, tampa ko eh. Dede ka patabang na ko.
1: Ayaw na.
0: Awesome ni Baychani. Di man patabang na ko. Oh, sige. Iyamang gusto nga. Anhilang ko sa payag. Oh, dinhilang ko.

0: Ja! Diyan siya!
1: Oh, maayo kay ni Aka na. Ay. Oh. Kanong kay ba ni mong bitubag na ako ganina?
0: Ah, gisogo man ko sa akong mga agawon siya. Anong imo mo kong ipapauli?
1: Karoon na nato buhaton ng angay na tong buhaton sa busoleyo ining ni as retrato ni Papa.
0: Unsa? Pero, wa man tayo mga gamit siya.
1: May mga gamit sa loyo sa pagbungkag og pader. Naay maso. Naay gamit ni Papa's pamanday.
0: Uh-huh. Unya?
1: Kinahanglang mo atutas minteryo. Sa mausoleo, di inagpa-picture.
0: Unso may buhato na to sa mausoleo, cha?
1: Atong lungtabon ang nitso sa gitudlo ni Papa nga nitso.
0: Aha?
1: Ako sa magay maayong lungtabon sa mausoleo?
0: Kanang mausoleo ni Don Manolo Berdin.
1: Ah, sige. Kanang nitso ni Manolo Berdin ang atong lungtabon.
2: Mm-hmm. Pagkahayag sa buwan. Dindutod nga, iungo-ungo din is materyo kung hayag ang buwan na. Mingaw kayo. Ah, na'y naglihok sa kilid sa taas nga hanay sa mga nitso. Ayay, doon na naman kayo nakasood og una na ko din hi. Awo!
3: Abay, hilom una.
2: Ah, Migmig, ikaw mo din ha. Anong may apos mo ka din ako?
3: Ah, di ko mahimutang dito sa payag, abay. Uy, ganahan mo kumutabang na yung magpangadlok.
2: Pero...
3: Ingon ba ya ka, ni ako'y maghimong kasikas para sa mo't kamahadlok ang mga tao nga musuod din, he?
2: Oo. Ah, sige, sige. Pagita pwisto dito ka.
3: Ah, aray na lang ko diri sa kasagbutan.
2: Oh, ikaw. Ah, upo.
3: Oh, nanay mo mga gipapo.
2: May mga anino ko nakita sa my gate.
3: Anino?
2: Oh. Pero, nawa naman sa...
3: Abay, bida, di ba? Hindi ka kita madisgrasya yun
2: eh. Oh, anong madisgrasya? Matakabay nga, kita may mga hadlok.
3: Anya, unsaon naman lang kung doon ay armas ang atong hadlok ko niya po si Lunta.
2: Ah, aw. Patay ito.
3: Tarong ba?
2: Shhh! Ay, nasapa. Ay, sapa-sapa ha. Kay doon ako ilay na sigpatan.
3: O, saan naman sap? Tikag yun magdunggan eh.
2: Ako mga mata ang abtik, dili ang lunggan.
3: Oh.
2: Nay, anino nga misuot sa... sa atong agian ng gikan sa payag pa.
3: Unsa?
2: Tira pa.
3: Nawatuot. Murag tuwa ka tao.
2: Opo. Atong tanawon kung kinsa na sila.
3: Pichini. Bay, tanaw pa eh. Nakupo-hupo man sa mga sila pa eh.
2: Buot ipasabot. Nga doon na sila'y daotang tuyo din hisod sa meteryo.
3: Aw, oh, sigurado, cute.
2: Magkatagtabay. Dito ka sa sagputan. Ako dire ipabaw sa mga nitso.
3: Oh, sige.
2: Kinsam ka ding nanood o gabiin ang dako din his meteryo.
0: Bugata ining daan akong kahon sa pamanday, oy.
1: Ayaw pagreklamo, diha. Mauyon na una ang mamilyonaryo takon ato makuha na as mga patay nga gipakuhaan og hulagway ni Papa Pilo.
0: To ara dito mo suliyo ni Don Manolo Berdin.
1: Sige, pag-una.
0: Ocha.
2: Ito nandoha ka anino sa musuliyo sa mga birtin. Mapadalo ko kamay. Mula mag nakaila ko ng bayhon sa usap. Oh! Linaktan ka na ni Gopoldo.
4: Agoy, daan ba ko? Adon na giniplano tawana? O klaro sa kayo nga,
2: nagkaangkaang kanang usa si Tia Alicia na nagsunod ni Gaupulto. Pagka-traidor yun taong mga pariente, ha? Klaro na kayo nga na anila ang mga hulagway ni Lolo Pilo.
0: Muna ni, nara ang musuliyo sa mga building.
1: Uy, naaman di alambre nga gitapak sa kilid. Sa'yo na rin nato ni Masood ang musuliyo.
0: Tuod ha, di na kinahanglan nga buslutan ang bumbo nga siminto ini.
1: Adali, manood na ta sa musuliyo.
0: Tiyo, may uwang manangiro siya.
1: Ay, kadlok, ni ako'y hanting nga bronse. Patay gud ang balbal kung maigo ini.

0: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pagbalit sa mga butika. PTX 500.
2: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon, hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
12: Bulyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basig glass na ni.
13: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Seed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Seed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Seed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
2: Kuntinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o

0: ko na kung sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ba ang panahon?

0: Kawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuig. Ako bitang bata, naapon ang umah. Karang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, mayroon ni kakapuig ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi ka-

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
3: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Montenola ni excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana only in cinemas this July 8.
12: Disney's Moana in cinemas next week July 8. Book your tickets now.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mi-chat yun siya ako kaniya before mo umiabot sa Chelsea.
1: Hmm? Ano siya may kitsap?
0: Marikit siya nagpasuya sa iyang afam karun.
1: Nagpasuya sa iyang afam? Nganong de? Asuya sa breka, ha? Milan eh?
0: Ha? Unsay, unsay nasuya?
1: Ano nag-isigot mong kaniya?
0: Unyag nag-isigot, nasuya na dahil na.
1: Ano siya man siya ka-importante nga mag-isigot mong taniya?
0: Oh, oo, dili na.
1: Tanawa ra.
0: Be, bangon ko.
1: Ano bangon mo ka? Mga tuog naman ta. Suko ka?
0: Mag-CR ko.
1: Bago pa ganit ka nag-CR?
0: Ngayon, hindi. Bago pa ako nag-CR, dili pwede.
1: Oh, asa mo ka mag-CR? Nga may CR man din sa atong kwarto.
0: Bot.
1: Tungkol lang nito ng amigang Aileen. Walain siya na ako.
0: Mom? Kagabiin na. Nagsige ka lang dihapog cellphone. Katuog na. May klase ka pa ugma. Oh. Mami? Mihita lagi ka, Mom. I-off na kuno nang imong cellphone. Yes, Mom. Mami? Ani ka mo sleep sa akong room, Mom?
2: Ngano? Dili pwede?
0: Ay, pwede man, good.
2: Unya? Sleep na.
0: Yes, Mom.
2: Wapa man lagi na ni mo gi-off ang cellphone. Nag-mute ra ka? I-off na na. Huwag ayaw nag-itupad sa imong pagkatog.
0: Nag-warn mo ni Daddy James, Mom? Mom?
2: Huwag ka ba makadunggong sa akong bisulti? Sleep na!
1: Huwagin mo balik sa Milani din sa mong kwarto. Nalain siya sa kong pangutana. Sumasayang kalainan. Usa pa unsa man ka-importante itong Aileen hatagan man yung panahon sa pag-isgot nga rin ako. Kung sa may kahatag ining kaayuhan nga rin amo, gawa man yun. So, siya na kukain. Huwag siya din sa gawas. Nasa ato pa. Tuwa sa eskwarto ni Chelsea. Maura ito hinong dun. Oh, si Chelsea, may gawas. Chelsea?
0: Tuwa si Mami Melanie may sleep sa akong kwarto, Dad. Nag-warm mo?
1: Oh, ha? Oh, sleep na. Laom lang gabi eh. Doon ka na sa kamakabangon, ugma. Klase ka pa.
0: Tupag ka sa kutat pa. Nag-war pa mo ni Mami.
1: Nag-war? Ganong mag-war man, mi?
0: Abot lang ni Mio.
1: Sige na, ugma na tayo mag-istorya, okay? Sleep na. Sige na, sleep na.

0: Marta Tatoy, malit na ko sa school.
1: Eh, hayag naman dey.
0: Lit na gyukuan ni.
1: Oh, gano'n hilak mong ka? May matag, may bango na hinoon ko, hilak na hinoon ka. Sabay mong hilakan, ha? Chelsea?

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Yes. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
11: O ganong nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max?
10: Ah, lagi basiglas na ni.
11: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Ano siya mo ka? Mihilak mayo kagmayo. Ano ka?
16: Nakilak gani. Hilak gani ko.
15: O gani. Nakilak ka. Ang pangutanan ako, ano siya mo gilakan?
16: Ingon bitaw ko late na ko sa school. Di ka maminaw. Di lang ko may eskwela o eh.
15: O sige. Ayaw nalang pag-eskwela. Bisamot ka mahinog hilak diha.
16: Nga mga pwede ko maskwila.
15: Bakinig anak ka. Kumidyara ganito. Ang saan bali ko rasa? Ay, pastilan. Almost 7 naman di ay.
16: Ay, late ng jud ko, Tan.
15: Ang saan bali ka orasa may matanga, huwag pa magkamaligo.
16: Kaninara.
15: Kaninara? Uya, huwag ka pa maligo. Ah, isiguro hinuod ko ni Mugpukaw.
16: Ang ampi, si Mami Melanie B, nasuko man siya ako ang ipo.
15: Di ba, 7:30 mag-start ang imong klase? O, may time pa. Kaligo na dito kay iha to tika diretso sa school nimo.
16: Late na lagi ko. Kasabaan man ko ni ma'am.
15: O, bitong iha to tika. Kay ako mo pasabot ni ma'am nimo kung ano na late ka.
16: Wala ko mako breakfast, be. Mako breakfast.
15: Ay. Sige na, kaligo na dito. Kay, mag-drive-thru na lang ta. O mag-take-out ang paborito ni mong crispy chicken.
16: Yay!
15: Ay, pastilan, kining anak ka.
16: Maligo na ko!
15: Crispy chicken, rada ay makapahilom.

0: Kok masih Milan ini dini sekuarto nih Chelsea? Ha, Inman. Nagsugod na sabi siya ng iyong estilo. Ha, inom siya ba yan, ha? Sige na. Lihok na.
1: Malate na ko, Dad.
0: Diyan eh. Sige na. Bigong pag-imlate na siya. Late na mag-isang klaro.

0: At attended ng hapon ang info. Tungod din ni pagpangloob ni Milani. Dili lang kay si Chelsea lang ang nalit sa school. Ako sa... Nalit ako sa kong trabaho.
1: Daddy? Are you okay?
0: Ha?
1: Huh? Are you okay?
0: Oh, yes. I'm okay, Chelsea.
1: Don't forget that. Crispy chicken's a drive-thru.
0: Oh, okay, okay. Don't worry. Just remind me kung doon na ta, okay?

0: mau ba ng giding? Gitawagan ka din ni Milani kagabi eh. Nga, di lang nimo ipaadto si Chelsea sa bahay? Kay share mo hatod sa eskulan ni ini? Ay, pastilan. Ah, sige. Sige lang nang. Pangako nga mamalihog lang ko nimo sa pag-ato niya ni Chelsea sa iyang eskulahan. Aron kuhaon og ihatod sa bahay. Ah, sige nang. Salamat. Oh, God! May auto mikalit pagawa sa eskina! No!
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
12: Smart 2
11: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
12: Smart
11: tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
15: Charm, Fabcon, pamong pumaka bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Seth, health testimonies.
18: Health testimonies.
17: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kinas ayo akong tiyan nga grabe gato duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed wapagin po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadiyan.
17: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: bilang kilo sa karne?
20: 500.
18: Hulo.
20: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
21: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
25: Rexino Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
30: Mama mia, here I go again.
31: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

Mahigala at tangin ninyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Liceo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala, yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa itong kape?
9: Katahinan sa wala pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
8: Ha, sa kulian?
9: O kato kaneng ama nga mo rin na.
8: Abukit sa...
9: Kaneng.
8: Sundan.
9: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
8: ko. Pagka kasabukin, di ko kasaka?
9: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
8: Pwede na, makakat-kat tayo kasabukin.
9: Kat-kat to ba?
8: Tanong mo yung
9: sabukin. Uy, magrapag yung to atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
8: Sige pa kanan ni Mulay.
9: Sion.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Pilay mo idad.
9: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
7: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Mayong hapon ako si Radyo Band Josephus J.Q. Kagos Duga Diyos Breaker Kapuna atong dito sa Data Exa 503. Bili mong mga talon ang naanay edad mag Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ay masuperior at the oxidants kabaoy graputing sa basiliula apo yung skin cells batok sa narabis sa free radicals o giparabi sa polusyon rumiris mabisyo sa mas paginom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita nalumos o namatay gid kini usa ka 15 anyos sa grade 11 student o makinigyong nalumos sa ka swimming pool sa usa nga best resort dito sa barangay Bagasaw Ituburan Cebu aga biktima nila sa alias Jean 15 anyos sa Parigon o lumulupyo sa barangay Otso sa baog lungsod sigon sa desisyon sa kabisan sa Ituburan Precision na kining mauga biktima gyud nga naligo kini kuyog siya magikanog nga parente dito sa mga best resort sa diskutad nga lugar sa dunay nagsaulog ilaga parente og birthday. Sa pato nga paling naligo, gingon kining maog biktima, wala kini katunga dihang naligo og girisyo kini sa iyag kabanay isab nga sa ka 17 anyos og gida sa og girisyo og gihimo rin ang first aid nga naman ang PCR sa maog biktima pan dala kini gida sa tuburan de Sicostral og gideklar kini dead on arrival. Matod pa sa inahan sa maog biktima nga dito sa dito sa Capiz kining iyang anak gingong nga ibawon lang kailangan kini nila nga gitaho na lumos dito sa niskutan nga lugar gisugyot sa kapulisan nga muhimo og medical autopsy aga pan matud pa nga gisalikway sa kabanay nga ginuway foul play ang kamatayon sa maong tinunan. Padulong news break karo kapuna tugay nato sa Data Exa 503 dagdi Exa 503 kampiyon nga presyon maday 1.3 million ORAC units sa antioxidants epektibo kini kontra sa mga free radicals ug oxidation sa Data Exa 503 ang atong panit mabataon internal organ ayohon ang Data Exa 503 dibato sa diabetes fatty liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatty liver disease kidney disease gas formation of PCDT insomnia acute pancreatitis GERD ang Data Exa 503 ang sekreto sa pagagwapo.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Para bang pinatawag ako ng daga.
8: Si Kai Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
9: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
10: Bilang kilos karne?
11: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ko, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Disod pa tumarunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kidilet.
23: Chewable paracetamol in candy flavors.
24: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
25: United
20: Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Nalim ako makatuboy. Si Mama Sad, toa sa rooftop, naglatag o gigdaanan. Ay, makatuog na lang unta ko. Ma! Oh! Kent?
2: Magsulti ta.
1: Kent! Wala tayo ang insultihan. Gawas! Masulantaw ta si mo kuy Hans, din he?
2: Dili ka mong gawas kung dili ka magsulti sa tinuod.
1: Unsa man?
2: Love ko ni mo o dili?
1: Kent! Nahibaw na ka sa akong...
2: Ayasa.
1: Kent, buhay ko! Dali mo manig ibuhat na ako!
2: Nahibaw ko nga mahalik ko ni mo. Hindi ko ni mo mahimong limtan, ana.
1: Kent, gawas na!
2: Dili. Kinahanglan sultihan una ko ni mo sa tinuod. Sa tinuod mo kibati. Nalipay ka bang magpakasal na ko ni Claire, ha? Ang tinuod ang isulti ay isa. Importante din ako.
1: Kinahalang magpakasal ka. Naano si Claire, gawas na.
2: Dili ka magkatubag sa akong pangutana. Kaya ang tinuod, nag-gool ka nga niya na si Claire.
1: May mo ba? Ayaw ba sa hangniya sa kong kasing-kasing ang gunauna, Kent?
2: Ay isa, katapusan rin akong pakiluoy ni mo. Mamiya din eh. Kita ang magpakasal. Magpalayo tani ko yung Hans. Ayaw na paulipo niya. Nakabayan ka na sa kamatayo ni Kara. Nalimutan na niya si Kara. Kung ikaw na ang himo niyang property karon.
1: Kent.
2: Sama ka sa butang giyaan ko ni Kuya Hans ay isa. Ayaw tuguti ang gubuo ni Kuya Hans ang atong kalipay.
1: Gawas na, Kent. Gawas na!
2: Ayesa, Ayesa, mahal ka. Please, ako ka na lang.
1: Dili, Ken. Dili. Buhato na to kung si Justo. Gawas na! Dili! Dili ni Justo! Gawas na! Gawas! Musingkit mo ko rin kung dili ka mo gawas! Ayaw na kong sabuka pa! Gusto kong malinaw ang kinabuhi! Gawas na! Kung gusto ka pang matagad ko ni mo, Ugma, gawas!
2: Kipasikitan ko ni Ugma yung ining imong kibuhat ay asa.
1: Ginoo, tumangi ko. Kinahalang mamatay ng akong gibati para ni Kent. Huwag akong makasabot na ako. Si Kent ang akong kalipay man. Napanulipon ko stingong ni Hans. Ganun man eh. Hello, it's so cute ko.

0: Human sa pamahaw, ang lakaw tayo siya. Ang blue nga dress ang isulob.
1: Yes, sir. Hay naman si Kent. Ngano mo pa man siya?
2: Unsa man, ma'am, akong tuktukon sa iyang kwarto?
1: Lakaw ng asun. Paibawa siya nga mamahaw na.
2: Ma'am.
1: May mo bang mahibaw kan asa ta, Sir Hans?
0: Sa opisina.
1: Ay, may gamay madayang salusalo niya sa office, no?
0: Kamo na lang si Kent ang magkuyo, Claire.
3: Oh, nangao na rin mo? Manang wak may nakapukaw nako.
1: Gituktok ta ka kanina, Kent.
3: Hay naman, ditpukaw ning baya.
1: Busy ko din is kusina, Sir Kent. Gipapukaw naman ka naman ninang asun.
3: Wak malayo yung kape.
1: Magkutaw na ko, sir.
0: May salo-salo sa office unya, Kent. Uban ni si Claire dito.
3: Okay. Kaya doon na sa ko'y announcement nga himuon nito.
1: Huh?
0: Unsa man ka na nga pahibaw, Kent?
3: Ang umaabot na kong kasal.
1: Unsa?
4: Ang said liniment oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayenan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
5: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adura kini mo Mordica Sherantia compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
9: duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
12: So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible. gaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Naay high cholesterol o diabetes?
27: Oh no!
26: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
27: Yes!
26: Say yes to GlucoPro.
28: Use under medical supervision.
29: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
30: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
29: Unilab quality yan.
30: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
31: Mama mia, here I go again.
32: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Fridays, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
0: Wow.
1: Itong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
0: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag agwanta pa.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Ang

0: Narcotics Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Oh, ano na kurot pa?
3: Kent, tinuot bang akong nabati?
2: Sabuti ninyo akong kasal. Gusto ko nga bungka, kanadili badoy nga kasal.
3: May kaila kong wedding planner, Kent. Maayo kaayo siya.
2: Gusto ko ana sa garden sa Luyo ang seremonyas.
4: Kung gusto ka og bungga nga kasal, Kent, ato rin ato himuon sa resort. Mahal nga resort.
2: Gusto kong anhi din yung kasal. Og himuon ning bungga. Ipagamit ang utok sa imong wedding planner, Claire. Og bahin sa budget sa kong kasal. Ikaw nang bahala ini, kuya. Di ba? Expert mga ini. O gusto ko, nga tanang katabang naka-uniform para dili mabulingit og naong. Kinahang lang mailhan yun sila, nakatabang sila. Helper ug maid. Hain mo ang kape ay isa!
3: Oh, ni Anna.

0: gid ingi pasingitan. Ako gyud.
1: Oh, kuana sila. Naglakaw na. Nausa man to sinultihan ni Sir Kent. Mura man to gabas nga bag-ong gibaid.
0: Ako ang gusto ni pasakitan, ma. Insultuhon.
1: Nasuko gyud siya ni mo, Ayisa.
0: Pasag dito, Kent, ma. Murag bata.
1: Pero Ayisa, mura man og naluoy ko ni Sir Kent.
0: Ma, ato na sila mga agaon. Dili ta magapil-apila ng ilang problema.
1: Pero ikaw ang problema ni Sir Kent. Kay dili ka honest sa imong gibate.
0: Pero ma, mauni ang husto, di ba?
1: Ay, ulage. Maunay husto para ni mo. Pero ipaunsa man na ni mo karon. Nga mura man nagdibalitok na ng batasa ni Sir Kent.
0: Maulian rin na siya. Bahala siya.
1: Bahala na kuno siya. Unya ang anong kanya, hingus-hingus ka man diha.
0: Hangang. Muna mo siyang buang. Pilit ka sabot.
1: Ikaw ang wak makasabot. Kuno sa'y nasi mong kasing-kasing, dili maoy mo gawas imong ba-ba.
0: Ma.
1: Kung sa mag-iit tinuod ni mong gibati ha, Ayisa. Sulti ko, kainahan po ni mo. May patingali no kung mamauli na latas ato aron mapakasal ka ni atong insek.
0: Simba ko ka diha, ma.
1: Sulti na lagi. Kung sa pag-iit mong gibati.
0: Si Kent ang makalipay na ko, ma.
1: Matuara.
0: Pero gamaran sa nagtingog ni Sir Hans. Dili ko makabalibas na niyang gusto.
1: Ayisa.
2: Ayisa! Dali ka!
1: Naswana.
2: Mga doon sa office.
0: Ma, mo ito na mi.
1: Ay,

0: Kent, hinaan ang tanan. Maghimo mo kakag-announcement, Ruin.
1: Kent, may paabot ang mga tao sa iyong announcement. Imo nang ideya. Nagpaabot na sila.
2: Ikaw na announce kaya?
1: Okay. Gawas sa salary increase nga gi-announce gani ha. May lying announcement.
0: Gugma alis o sa higala lang ako mahatag ni mo, Kent.
1: Ang sunod nga celebration ganyong atangan. Mao na mo maabot nga kasal nila ni Kent o Claire.
3: Oh, wow, congrats, Claire. Congrats, Sir Glenn.
0: Thank you. Laaya ni magkwata sa itong account, uy. Gitanaw na ko ng mga lalaki speakers na misa.
1: Naka-order ka na?
0: Mahadlo kong mo-order.
1: Kinahanglan magtuon ka.
0: Maid lang ko, sir. Dili ning akong kalibutan din eh.
1: Kung ako ang kauban nimo, ayaw pag huna-huna nga maid ka. Mao'y huna-huna ang nga sikara ka.
0: Huh?

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mmm, tofu sisig? Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bilang kilos karne?
7: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni ug 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap! All-in-one sa panakot! Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami! Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap! Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap!
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: At first I was afraid, if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
8: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Ano baon bukas ng chicken ko?
14: Ay, este ng chikiting ko.
13: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
15: Basta baon. Bounty Fresh.
16: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
17: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
18: Same nutrition, half the price.
17: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
19: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
18: Same nutrition, half the price.
17: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
20: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Tinagpagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
5: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoZep C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag NeoZep C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: NeoZeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Bilang kilos kani?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, mangi Magic sarap! All-in-one sa panakot! Nai-fresh garlic, onions, chicken, and spices! All-in-one salami! Mo ang pamilya, all-in ang kalipay! All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap! Palit na!
11: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap!
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light! Masarap din namin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ng may kasama! Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan right med.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
2: let's go with the flow.
22: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
27: Drink responsibly.
26: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
27: Drink responsibly.
28: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
29: Maayo na lang na ay Kidilets.
30: Chewable paracetamol and candy flavors.
31: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
2: United Home. Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usaka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
19: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
33: Ang kinis na niya?
34: In fairness, nag-glow up.
33: My budget.

0: ang glow up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Headlines.
4: Uluhan sa tumabalita, ikaduhang adlaw sa impeachment trial. Batok ang Vice Presidente Sara Duterte nagpadayon karong hapon. Vice Presidente Sara Duterte gingong dili magpapildi bisan pa man sa hugot nga pagsukit-sukit sa mga pasangil batok kaniya. Chairperson sa Sandigan Bayan 3rd Division mitataw nga igo lang kining nibuhat sa trabaho subay sa naimong pagsikop kang Senador Rodante Marcoleta. Samtang sa balitang lokal, masulod karong gabi yung ugma sa buntag sa Philippine Area of Responsibility. Ang super typhoon nga gibantayan sa DOST Pag-asa. May kita og dugang update ni ini gikan sa atong Weather Bureau. Igong taod-taod mga kasama. Samtang sa laing lokal nga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni Pahibaw nga nagkuhang gihapon ang pundo sa panudlanan sa kagamhanan sa Dakbayan ni ining tuiga. Samtang sa probinsya, mga baboy gikan sa Negros Island Region, dili una pasudlon sa probinsya sa Sugbo sulod sa 45 kaadlaw. Mga kadto ang headlines.
3: Headlines.
4: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlong Martes, mga kasama, Hulyo 7, 2026. Sa nga ni Rajuman Aida Tampos, kininyong ubos ng alagad, Rajuman RV Veloso. Karong adlaw, mga kasama, nagpadayon gihapon ikadang adlaw sa impeachment trial, batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Gani sa wala pa magsugod, ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial, mibisita ang Vice Presidente. O ngiingon nga dili gyud siya magpapildi, bisan pa man sa himuong pagsukit-sukit diha sa Senado. Muhatag tag dugang update niini mga kasama. Apan sa dili ta muhatag una ta og dugang paghulagway sa ato ang traffic update alang sa ato mga pasahero ato mga driver nga mopauli karong higayuna.
3: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Kawan nato sa gawas gabahin si Rajuman Josephus Quijano. Maayong hapon kasama nga Josephus.
3: Tatak RMN Report.
5: Yes, salamat sa bang Rajuman Army do sa taga pagaliya diri sa gawas gabahin nga kumarasa sa kahaponon medyo ni tintinaw na ang kalangitan sa kuwagan ng mga alas do sa launa nga ni 1-1 diri sa Dakbayan Sugbong Metro Cebu area. Sa natan sa trapiko at unahon diri sa may uptown area kung hindi ka sa may Finti Osminya subay sa Osminya Boulevard panuog sa Cebu Provincial Capital ang right din medyo hutot ang dagas sa mga sakanan panuog sa may Iscario Street no og sa may iskina Eframos Extension o sa may eskina Juan Osminya padong sa may Kaput House sa may Iskaryo habing nasa eskina Gordo Avenue samtang in Venice na pituan sa Miscaw sa dagat sa masakanaan padong sa may eskina Banawa. Ang Picas Lane kung ikaw sa may Cebu Provincial Capital padong sa may Finti moderate ang dagat sa masakanaan. Ang B. Rodriguez karumbaga orasa ikatay sa may Finti padong sa Mirama Avenue moderate to heavy traffic karumbaga orasa at minotaning dunay musod gawas sa Vicente Soto Memorial Medical Center samtang ang Finti Osminya padong sa may downtown area again ini ang Jones Avenue ang Osmia Boulevard moderate ang dagat sa masakanan apat kung gika ka sa may downtown area sa may Kulon padong sa may Finti Osminya slow moving ang masakanan samtang napiktuan ini ang Mango Avenue padong sa may Jerang Oslom Avenue iskina Gordo o sa may Ichavisa samtang ang norte nga bahay sa Lakbay sa Sugbo ang Bantal area ang Bantal Road, no, ang Governor Quinco, ang Balilan-Talamban Road, may nakasinati karon sa kaot sa Dagat sa Masakanan, padungli sa may Foodland, o sa may ES Fortuna, samtang ang Popjan Polisikan, ang Kani de la Montaña, gikan sa Mabulot Church, sa Karbaura, sa padungli sa may IT Park, is kamuwing sa mga sakinan, samtang panagdaig, gikan rin sa may Ayala Business Park, padungli sa may Hernan Corres, sa may Lugarta Street, is kamuwing sa mga sakinan, Karbaga Orasa. Ang North Recreation Area, kung magsubay ka rin sa may Esos Minya, padungli sa Manda, ang Israelic Unumang Uwano Avenue, Mudrita, panibot rin sa may atbang sa Mandawi City District Hospital, sa may Mandawi State Police Office, nakasirati ko sila ka sa Masakanan, panuri sa may Bagumdan, sa may Patnaan, o sa may Tayod. Samtang South Gabayan, Angin Bakar, Sir Kamura, sa may nakasirati ko sila ka sa Masakanan, ikatis sa may South Bus Terminal, panuri sa may flyover, sa Tilang Gabayan, sa flyover Mambaling, o gubos sa may Ibabaw Gabayan, sa flyover, moderate to heavy traffic karong oras. Samtang ang SRP, gikan sa Talisay, moderate na, samtang gikan sa mga Plaza Revincia, padung sa Talisay, moderate sa Mandaga, sa mga Sakaran, karong kapag oras. Ang downtown area, sama sa Mabini, Ligaspi, Hakusalim, Pilay, sa Pangadiban, waray ang ikablakan, karong kapag oras sa kahapunon. May pila ka sitwasyon karong sa kadanan, naling kahapunon sa adlaw Martes. Alang sa traffic update, ang radyo man, Joseph Foscano, DYM, Tatak RMN.
3: RMN. Radyo mo. Nationwide. DYHP. Una sa lahat. Traffic update.
4: Dagang salamat, Radyo Man Joseph Uskihano. Alam sa pagulagway sa to ang traffic update. Karong hapon na. Hapon mga kasama, mo ikaduang adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Apan sa wa pa magsugod ang ikaduang adlaw sa impeachment trial, mi patimaw si Duterte sa Senado aron nga makikita kini sa defense panel. Matod sa mga abogado nga igo lang siyang nakikistorya kanila subay sa mamahimong presentasyon sa mga ebidensya. Nagbilin hinuon kini og mubo apan hait nga pamahayag. Din iyang gitawag ang trial nga Osaka bloodbath. Apan dugang pa niya, I will be blooded but unbowed. Pamahayag kini nga gitubag dayon na sab ni Akbayan Representative Chel Jokno. Ug matod pa ingiingnan ang Vice Presidente nga impeachment trial kini dili kini Osaka action movie. I-question na sab ni Representative Percy Sandania ang pagka-absent ni Duterte sa mismong bista. Sa maong higayon, ug iyang gitawag kining peak pansin. Kun peak papansin behavior. Tungod kay anaa naman lang unta kini sa sulod sa building sa Senado, apan gingong wa gyud nimo atubang sa korte. Gito kis sa Senate Impeachment Court ang giingong grave threat sa Vice Presidente Batok ang Presidente Bongbong Marcos Jr. Iniubos sa Article 4 mga kasama, diin ipatimaw ang Senior Agent sa NBI Cybercrime Investigation and Assessment Center nga si John Mark Kalilong isip witness. Mokini ang forensic expert nga nag-imbestigar usab o nag-authenticate sa video sa press conference ni VP Sara. Adto pa ning Nobyembre 2024. Diin dito nadungog ang giingong hulga sa pagpatay batok sa presidente. Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gipakita pa ni Kalilong ang mga dokumento gikan sab sa Meta, ang parent company sa Facebook, nga giing nagpamatuod nga gipreserve gyud ang maong live stream isip ebidensya. Apan subay sa pagpadayon sa trial, buot sa defense panel nga dili ilakip sa witness si Kalilong, bisan og giapil siya sa pre-trial order. Gusto sa prosecution nga ipasalida gyud nga mubo nga clip nga may gitas-on nga duha ka minuto. Og 18 segundo nga maoy pinakakonektado sa hulga. Misupak niini ang defense o miingon nga kinahanglang ipatukar kung ipasalida or ipakita ang tibok video nga dunay gidagayon nga 2 hours and 26 minutes. Liman ka na, magsalida sila diha sa triat. Kagahapon na kasamang Gerald na nahuman sila mga alas 5 kapin. Karon o paingon na tas alas 6. Nagpadayon gihapon ang impeachment trial mga kasama sa Senado. Gidinahin noon sa impeachment court ang motion sa depensa nga dili ilakip ang witness nga si Kalilong gikan sa prosecution. Subay niini gilauman nga mas musamot pa ang kainit sa musunod nga mga adlaw samtang hisgutan na usab ang uban pang articles of impeachment sama sa confidential funds, bribery o unexplained wealth sa Vice Presidente.
3: RMN Radio Nationwide.
4: Samtang sa laing balita mga kasama gikan sa kauluhan, human na samukan sa kadaghang kasaba sa gawas, wala na nakapugong ang chairperson sa Sandigan Bayan, 3rd Division sa pagklaro bayan sa nahimong pagtahan ni Senador Rodante Marcoleta ngadto kanila. Sa labing unang higayon mihangyo mismo si Associate Justice Carl Miranda sa publiko nga tuohan ang hudikatura sa paghandle sa kasong plunder ngadto kang Marcoleta. Mismo ang buhatan ni Miranda mao'y nagluwat usab sa arrest warrant kang Marcoleta ug mga kaubanang akusado ni ini tungod lang sa pagdawat sa 75 million nga campaign donation sa dihang kongresista pakini. Gimugatan ni Miranda nga ang judiciary mao ang labing conservative branch sa gobyerno diin gipaagi sa mga kamanduan, resolusyon o desisyon ng ilang komunikasyon. Dili unta mo tingog gadto sa media si Miranda ubos sa 10-year term apan giingong napugos siya sa pagpaklaro human nagkagrabi ang unikatap nga fake news bahin sa pagdakop kang Marcoleta. Gitataw niyang walay labot ang Sandigan Bayan sa pamulitika o pinasubay lang sa mga ebidensya ang mga desisyon ni ini. Matod pa ni ini nga gipatigbabaw nila ang due process, din adunay gayon sa pagpanlipod ang isig kahabi. Giklaro sab ni Miranda nga ang tanang mga desisyon nag-agi lang sa mga lagda sa balaod o dili magpadalara sa mga panawagan gikan sa uban. Pasalig pa niya ngadto sa publiko nga bukas ang korte sa mga reklamong iduso nganha kanila o buhato ni ini ang ilang trabaho.
3: RMN Radio Nationwide.
4: Mubalik kita sa pipila ka painumdo mga kasama sa pagbalik na to. May usab ta og update sa ato mga kaubanan dito sa Mindanao. Sa nagpadayon usab nga Oplan Tabang sa DYHP ug IFM alang sa mga nabiktima sa lino. Standby mga kasama.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, importante kaayo ha, ang kabasto o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ng atong panglawas. Nga kanunay healthy. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, batiyon tag-kakapoy. apoy. Mas maayong magbatunta o ga bitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, ligon nga resistensya. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, sitab. Uban sa hustong pagkaon o naghimsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya. Basta C, sitab. Ascorbic acid is a generic name of United Home sitab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
8: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
7: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, grabe sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
18: Igala, nakakape na ka?
19: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Tas bang imo blood sugar?
26: Ato na ka may diabetes?
25: Mag DTX 500 ka!
26: Ang DTX 500!
25: Ato na kini anti-diabetic properties?
26: Sama sa
25: guaranteed nga kapamubo sa glucose,
26: visine,
25: controls blood sugar,
26: o polypeptide
25: nga parehong epekto sa insulin.
26: DTX 500!
25: Highly recommended
26: sa mga eksperto!
25: Mabalik siya, pinatulog ang butika sa yung gut.
26: DTX 500!
27: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, bunta kung sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, jud ka yung DTX 500.
26: DTX 500!
25: Mabalik sa mga butika.
28: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
29: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
31: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Oras, alas 5.34. Balik ta sa itong mga balita, mga kasama, gikan sa Kauluhan. Tabok ta dito sa Mindanao area. Atong kumustahon atong mga kaubanan sa DYHP, RMN Cebu Ingunman sa IFM. Alang sa napadayon o sab, diining pag-turn over sa mga hinabang sa nabiktima sa linog sa Mindanao. Oba nato sa linya, Rajuman Aida Tampos, maayong hapon.
3: DYHP, Tabok, RMN, report.
32: Mawanon nga kahaponon diri sa Davao region kasi ng RV in particular diri sa Davao City. Dili man lang puso nato nga na-turn over ang ato ang dala nga financial assistance alang sa 21 ka mga immediate relatives or families sa 21 ka mga casualties nga natala diri sa Davao region kasi ng RV. Ang Oplan Tabang sa DYHP ug IFM nakaabot na diri sa Davao City og atong na-turn over ang 21 ka mga sobre para sa 21 ka mga casualties. Of course, pinanguluhan na itong station manager Attorney Rufil Banyog sa DYHP o ingon man Idol Boy Key sa IFM 93.9 o kaoba na ito ang station manager sa RMN Davao, si Ma'am Jenny o ang representante gikan sa IFM sa Davao nga si Idol Balileng. Kasamang RV, malampuson ang ato ang gihimo nga third day sa atong Oplan Tabang sa DYHP o IFM. Gikan pa ni atong adlang Domingo ang atong pagpahigayon sa ocular inspection. Ikaw man ang ato ang pag-apod-apod na sa mga tabang na ato ang napaabot ay ang adlaw Domingo sa day 1 o gagabong adlaw sa adlaw Lunes ang atong gipahigayon nga relief mission dito sa mga kabukiran nga lugar sa General Santos City o ingon man ang ato ang pag-abot-abot sa financial assistance alang sa 62 ka mga pamilya ni atong 62 ka mga casualties kasama mga RV gikan sa General Santos gikan sa Glan sa Rangani Province o ingon man sa Malapatan sa Rangani Province o doon na pa yung area kan sa mga relatives na gikan sa South Cotabato din mo total kasama mga RV 62 gikan palang daan na sa General Santos o sa Rangani Province o karong adlaw day 3 sa Oplan Tabang sa DYHB o IFM o matod pa ang paghulagway sa station manager sa Raymond Davao nga ang mga naong nga sadya kayo sa ato ang team sa DYHB o IFM na kasama mga RV mura ra kunog wala gilatas ang pila ka milya ang pila ka kilometro kasi mga RV makatod lang ang ato ang tabang alang sa tong kaig suunan nga may beneficiary sa tabang nga na ato ang natigom gikan sa mga listeners and viewers sa DYHB karong hapuna human sa ato ang formal nga pag turnover to guti me sa at ato ang team diri sa Davao nga ato papabati ang pag turnover sa 210,000 pesos na financial assistance alang sa mga namatayan dili sa Davao Region kasumang RV. Atong paminaon, kini nga maong pag-turnover, ingon man magpasalamat on behalf sa RMN Davao Station kasumang RV. At anong paminaon kasumang RV?
4: At anong paminaon?
0: Idolo kasama, day 3 sa Oplan Tabang sa UAH Cebu, IFM Cebu. Ato ang gi-bye-bye ang panagatan pa ingon sa General Santos City. O imo na to ang Oplan Tabang alang sa pagapod-apod-pod sa mga hinabang sa bukirang mga barangay sa General Santos City. Doon ano pat ka oras ato sang gibiyahe ang Jensan pa ingon sa Davao City. Kaya ito ang i-turn over karon ang hinabang gikan sa mga viewers o listeners sa UAHB o IFM. Aron nga, pinaagi sa ito ang team diri sa RMN Davao o IFM Davao mapaabutsan ang tabang, hinabang gikan ninyo mga idol kasama at ito sa mga angayang tabangan. At itong kauban karon ang ito ang news director sa UAHB.
1: Tapos, and of course, Attorney Rufil. Sir Boyke, Attorney Rufil, and our Davao, 21 kama casualties ang natalang din sa Davao City. Yung kanan ng mga containing 10,000 pesos each. So, noted over ta karon og 210,000 pesos nga 21 ka mga sobre. So, Nagzen and yes,
2: Idol. So, ay ito nga sa Davao.
1: Yes, attorney. So, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 110,000, 120,000, 150,000, 160,000, 170,000, 180,000, 200,000, 200,000, and 210,000 pesos.
0: Kayuntang kagahapon ato sang na-turnover nato sa kaping 60 ka mga pamilya no nga gitagaan ta food ug kag just meal gikan sa DYHB sa karon sa Jordan Field ang mensahe alang kay niyo.
2: Okay, so mga kasama o mga idol, so ato mga listeners, mga viewers sa DYHB alam niyo inyo mga hinabang no kay nanawagan man ta kay mo ni ang dugo nato nga naglatay sa kaugatan isip mga RMN no mga radyo man o mga idol no sa dihang nahitabo ang mga katalagman dito sa Cebu o sa bisan asa pa man established naman ta niya na sa DYHB o IFM kato mga linog sa Cebu, Baguio sa Cebu, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot na magitan ito. O karon linog diri sa Mindanao area, Jinsan, layo ginito biyahe ron, niabot sa gita dito gyapon no tungod kay ato mga listeners o ato mga viewers ni hatag gyud ato og kanana ang ni paambit sa mga glasya og willing sang ni paambit para sa mga nabiktima sa maong nga linog. In fact naka kuha ta og mga 1 million kapin no nga kantidad isumo na nga atong gihatag ngadto sa mga namatyan kasi kuno ito nga namatyan so di man ni maka balik sa ilang kinabuhi in town sa mga namatyan sa linog pero at least makatabang-tabang ni nga mugangaan ang inagipasaan in taon no nga kanana ang kaguol, no? Aron nga mo padayon sila sa dunay paglaaw, padayon sila sa ilang pagpanginabuhi. Unya kini ni ang dito sa Jensen nakahatag ta sa mga namatyan, ubay-ubay to, pila to kabuok kan 62 kabuok, no 10,000 ang tanghatag kada usa. Unya di man tanang taga dito sa Jensen. Dunay mga tagalain nga ngadto sa diyon. O ban ni koordinator sa Armen Jensen, Armen and IFM Jensen, tungod ato atong activity. Unya tungod gyud lang po yung mga taga Davao di ay dito sa area sa Davao mo na nga naka-decide ta nga mayanita sa atong sister station sa Davao ni ang atong mga radyoman sa Davao sa RMN Davao o IFM Davao nga diin parihan atong dugo no nga dili lang kutob sa pagbalita, dili lang kutob sa pag-entertain, dili lang kutob sa pag-hatod o mga komentaryo nga di prinsipyo o mga fair nga balita kundi dili biyan ana nga mao ang public service parihan man ta o kanang kini ni ang DNA no sumuna nga malipayon ta nga mapaybawas to mga listeners mga viewers nga ang atong kapariha o dugo nga mga RMN nga grabisan sa serbisyo publiko nila diri sa Davao muna nga number one ang ilang station sa sama nato Subo ato ito mo nila ang 210,000 nga kantidad alang sa 21 kabuok nga mga namatay sa maong linog so muna nga salamat kayo sa atong representatives yun mga head nato sa RMN Davao o si Baliling diri sa may IFM o ato sa Armin sa no nga ni Amod sa oba na to karon so muna nga atong i-turnover ang maong kantidad para nga sila po maoy mo turnover na kay ang ilang mga radio diya sa Davao ang RMN sipa kayo o ang IFM ang power sa microphone no sama sa atong nag-gather na kwarta ba dito sa power sa microphone sa DYHP o sa IFM nag-gather ta namong kantidad so nining panahon na sa atong i-turnover nila kaya nahibaw tayo sa na-powerful ang microphone sa RMN Davao o sa IFM Davao nga mo ay mo disseminate sa information nga ari mo katong mga namatyan kay ron iyo i-claim diri ang inyong hinabang gikan sa RMN DYHP o IFM and of course gikan sa RMN Davao o sa IFM Davao nga atong mga kauban ining atong hiniusa nga objective nga mao ang pagtabang sa atong mga igsoon nga nabiktima sa maong linog.
0: Matik.
2: Kung saan may answer?
0: Matik. So, in behalf, of course, ni Sergio Maya, Atty. Rufil, no, atong station manager sa FM Davao, atong kauban si Malileng, unya, atong kuwag mensahe si Ma'am Jenny, ikan sa to ang RMN Davao.
2: Ma'am Jenny.
5: Sir, kisalamat, Atty. Rufil. Na-surprise kami sa presensya ron sa ato ang mga kaubanan kasama sa DYHP and of course sa IFM. Grabe ang among pasalamat nga na kumbaga naabot din sa Davao ang hinabang sa DYHP. Ang mga palikamutan, DYHP and IFM Cebu na kaning hinabang nagikan sa inyong mga listeners, mapaabot dyan na ito. So, kung saan na ito, panikamutan dyan na mo, tanan, kaning 21 ka mga nabiktima sa linog, matunog yun sa ila, personal man or diri sa taong stasyon. Sa mauna yung tatak RMN, nandiyan sa kasing-kasing na mo ang pagservisyo. Katong tinutanay yun ka servisyo. Kaya ibs ka na ko, na-surprise sa ila, nga mura big yun na ito makita ang kahago mga kasama. So mauna, tatak RMN.
0: Yay!
6: Ma'am Jenny, Idol Baliling of Sir Boyki, from RMN Cebu and IFM Cebu, mission accomplished.
2: Okay. So, si Baliling,
6: Siguro after this, haong lang po nga ato mga kaubanan sa team, agig pa na po sa atong day 3 sa ato ang kalihukan. Ato sa ipakita, aron mo join sila na.
2: Alin mo, join mo, join.
6: Ang kinitibukan nga, nagdala sa mga tabak o ang mga donasyon, Sir Boy King.
2: Sige,
0: number one.
2: Number one. Number one, Ma'am Jen. Salamat kay Ma'am Jen, ha? Pag-alim sa inyong sponsor today.
5: Salamat kayo to Ryan.
0: Okay, kitang tanan from RMN Cebu and IFM Cebu. Mission accomplished. 1, 2, 3, go! From RMN Cebu and IFM Cebu, mission accomplished! Woohoo! Number one!
7: Yes, kasama RV.
4: Yes, kasamang Aida, congratulations sa tanan nga naglangkob noon sa IFM, ingon man sa DYHP, RMN, ingon man sa itong mga kaubanan diya sa DXDC, o sa IFM Davao. Naka-turnover gyud sa tanan nga hinabang kasamang Aida. So far, kumusta man mo diha karon? Nag-uwan-uwan man ka ha?
32: Yes, kasi mga RV, medyo 101, pero ang pinakanindot na mensahe karong hapuna nga ato ang ma-impart ato mga listeners nga ang labi na gid sa mga niabang sa itong oblantabang, sa tanan nga mga nag-ampo, sa tanan nga mga ni-pray, nga may mga successful ang ato ang operation, ang ato ang relief mission kasi mga RV. Daghan kayong salamat. Kaninyo diha sa ato mga kaubanan, yung mga radio madag, mga idol sa DYHP and IFM all department nga nagtibag na bangay, no? Aron mapadayon gihapon atong smooth operation diha sa Cebu o kami po diri sa Mindanao region kasi mga RV. Diga kayong salamat ka na itong tanan. O sa kamensahe nga ato ang napadangat nga DYHP consistent o kapadayon nga nihimo sa ato ang tahas atong kausa kasi mga RV sa pagtabang sa wala kinahanglan dunikan kay kung wala dili kita sa mga RV, kinsa na malang po yung mga istasyon nga nihimo sa tinuray nga tabang og serbisyo, DYHP o IFM. So sa ngalan sa itong katibuk ang puwersa sa DYHP at IFM, pinanguluhan sa itong station managers nga wasa kapoy-kapoy kasi mga RV.
4: Atong pakpakan na kasama ang Attorney Rufil, ingon man si Idol Boyki.
32: Yes.
4: Oo. Mga kaubanan sa diha kasama ang Aida.
32: Oo. We are composed of 15 man team, 15 ka team kasi mga RV, pero sayod ba pang, sayod mo diha nga pila ka gatusan ang ato ang paabot na paabtyan sa itong taba karon kasi mga RV. So, dagan kayong salamat kami nga nag-representan sa kinatibukan ng mga sudbuanon, mga OFWs, o sa tanan ng mga niabag sa itong offline tabang para sa Mindanao kasi mga RV. Daghan kayong salamat kay natong tanan o gikan diri sa Davao Region. Mission accomplished!
4: Congratulations sa atong team. May matching pag yun silang blue. Unsa man na kasamang Aida? Blue nga kanang with color. Unsa man na gipatahig yun na?
32: Yes, kasi mga RV, kaya para ma-well represented good ang atong isa so at the same time, may ilhan good ta nga, may pahigayo no, sa ato ang relief mission of Lantabang kasi mga RV. So, maugaling, mayo na lang sa, no, sa butag kahayag-haya gamay o masamutag ka mga ambungan o mga guwapa kasi mga RV.
4: Tinood yun na kasi mga Aida, matching yun ang blue nga color na nagrepresenta sa peace, unity, og padayon nga serbisyo sa DYHP RMN Cebu kay gidatibuk ano sab sa RMN.
32: Oo, kasi mga RV so karon human sa atong ang distribution ako mga kauban diri ubo kunti man ka busy kaon diri mga tisteriya diri oi. Asa na ko lang atong snacks ito nga gitugunan kanila sa mga arena law o kasi mga Araceli of course si Ma'am Pop, Ma'am Baby Avellanosa, of course kasi Ma'am Marisa Abadies. Dahil kayong salamat. Nagutman mo, wala?
7: Yeah!
32: Nagutman mo? Yes!
4: Nautana din si kasamang Gerald kung nahurot na bagyod dito ninyong tunang apirting dagko, ah!
32: So, apagyod ka sa mga RV. Ay, karon nag-unan siguro may karon kay Morao. Nakaginduwa, ginhawa na kita sa mga RV. Kaya na dito, ang ato bitong stamina, kasamang Idol Boyki, kasamang Ken nga. Kaya na galing on mission nga, high hit ba? Hi, nya karon kay karon nga taon-taon. Maginhawa sa tagamay ang journalist kasi mga RV ba consistent taas paghapon. So karon maginhawa sa tagamay. O at the same time, hanggang sa tagwestong hangin kasi mga RV.
4: Aka na.
32: Oo nya. Inom sa tagbugnaw kamay bugnaw tubig.
4: Yan nakakaon na mo sa durian diha.
32: Oh, gabi nakakaon mi nya mo continue sa migkaon karon kay na mahapit kami sa magsaysay fruit stand. Oo, dili sa Davao.
4: Okay, enjoy mo o galuling hayaw kadali. Gikan gyud taon ni sila ni Tabuk, gikan diri sa Cebu unya nilabang pag gyud sa dagat. Mga kasama aron lang gyud nga ihatod unya gagahapon bukiran pag gyud ang ilahang gingadto. Liman ka ang biyahe ninyo kasama Aida 4 hours sa kato na mention ni Idol Boyki.
32: Oo, niya ang katong area hapon kasi mga Arving atong naabot mga native dito sila dito.
4: Mm-hmm. Oo. Mga IP.
32: Blaan. Blaan o Tibuli niya. Diba katong ato na padungog kaganina og po sa ato digital platform nga ni pahigayon sila sila pagpasalamat. Ang pagpasalamat nila is Bong
8: Salamat. Dalang salamat kaninyo.
32: Dagan kayong salamat, Bong salamat. Nanukad na lang din sa Davao City. Kinapinahuluhan sa itong station manager, Atty. Lupin Panyok, Atty. Maing Hapon. Oo, okay. Idol Boy Key. So, narapap naman nato tanan sa ito ang day 3 sa Medical Vision. Oh, medical...
4: na Medical Vision. Kasi mga Aida, mura man sa yun gihapon mo nag-medical mission tungod sa inyong uniforme. Dagang salamat atong mga kaubanan na Radyo Man na Aida Tampos.
26: Radyo Nationwide.
4: Ingon man sa atong mga kaubanan dito sa IFM nga girepresentahan usab ni Idol Boyki. Pugihan sad kayong manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ato ang news director kasama ang Aida Tampo. Atong pugihan sad kayong mga reporters kasama ang Raymar, kasama ang Jane Gallardo, kasama ang Arnold Bustamante, kasama ang Ken Galinea, kasama ang Paul Lauro. Isa pa may ito dito si kasama ang Kay Susmenia, kasama ang Nem. Kasamang George, si Kuya, o ang mga driver. Agang uban pa natong mga kaubanan sa team. Congratulations o good job!

0: aron doon na pag yun mo'y energy, mula hutay pa sa mga musunod nga adlaw. Kudos sa ato ang mga kaubanan, no, sa RMN Cebu. Way makapildi ka na to, numero uno yun mga kasama. Sa mga balita, programa, komentaryo o labaw sa tanan, ang serbisyo. Mga mga kasama, daghan kayong salamat sa padayon yung pagsuporta ka na mo diri sa DYHP RMN Cebu. Makasalig yun mo. Nga tananin yung hinabang mga kasama, mapaabot ngadto sa mga hingtungdang biktima. Daghan kayong salamat sa paghigugma o pagsuporta mga kasama. Oras na ito mga kasama, alas 5:54 na. Ipasupot na to ang laing balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival Nipebao nga nagkuang gihapon ang pundo sa panulanan sa kagamhanan sa Dakbayan ni Ining Tuiga. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kini mo balita hatog nato sa EXL Makamuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagkuang gihapon ang pundo sa panudanan sa kagamhanan sa tabang Sugbo ni Ning Tuiga. Sini po ipahibaw ni Mayor Nestor Archival at all siyang State of the City Address kung Soka. Ibalaya kinoon si Mayor na makapin na lang sa 1.1 billion pesos ang deficit sa city government karon. Itandi sa 4.2 billion pesos sa Mayaking Tuig. Subay ng ini, gipasalamatan ni Archival si City Treasurer Emma Villarete lakip ng ubang buatan o ang tanang department head sa kagamhanan sa Dakbayan.
3: Thank you, Emma. Thank you, accounting. Thank you, budget. And to all the department heads na inuning gitanaw ang financial management.
2: Si Mayor Nestor Archival, inugang ang mayor, ngayon tanan nilang gihimo alang rausap sa kayuhan sa mga Subuanon. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radio Mo, Nationwide.
0: Samtang sa laing balita mga kasama, ang Cebu Provincial Government Pipebao na tamupatuman kini sa 45 kaadlaw nga ban sa pagsulod sa buhing baboy gikan sa Negros Island Region. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal at ang UV Communication Inter.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Considerar sa Cebu Provincial Government ang pagpatuman og 45 kaadlaw nga temporaryong ban sa pagsulod sa mga buhing baboy gikan sa Negros Island Region aron mapugngan ang posibleng pagsulod sa African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Mato ni Dr. Marius Bingkoy, Provincial Veterinarian, ang maong lakang kabahin sa preventive measures aron gisusi sa probinsya aron mapanalipdan ang lokal nga industriya sa pag-atiman og pagbaligya og baboy. Dugang paniya sa kasamtangan, wala pay natala nga kaso sa ASF sa lalawigan sa Sugbo ug padayon na pagpatuman sa mga preventive measures aron magpabiling ASF free ang lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa Provincial Capital, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
0: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy.

0: Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita-D Plus Coffee Mix.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Samtang sa laing balita mga kasama, polyvalent anti-venom vaccine nga moabot kini sa usa ka gatos ka vial. Iapod-apod na kini sa Cebu Provincial Health Office sa mga hospital sa probinsya. Kasama mo sa balita ato ang UP intern Franz Aberilla.
1: CYHP Tabak RMN Report.
3: Gianunsyo sa Cebu Provincial Health Office kung PHO nga miabot na sa ilang opisina ang usa ka gatos nga vial sa polyvalent anti-venom doses aron matambalan ang mga biktima o napakan sa bitin. Ang mga tambal nga Taradoc miabot niya tong Biyernes, Hulyo 3 ug gipaabot nga iapod-apod kini sa upat ka provincial hospitals sa Balamban, Bugo, Danao ug Karkar. Mato ni Dr. Sheila Fasol, Provincial Officer sa PHO, giplaster pa sa ilang opisina ang paagi sa pagbahin sa mga anti-venom doses sa matag ospital. Dugang pa niya nakaagi na sa espesyal nga training ang mga pili nga doktors sa maong mga ospital aron masiguro ang hustong paggamit sa mga tambal. Sa kasamtangan ng upat ka mga provincial hospital pa lamang ang gitugutang makagamit niini tungod kay sila pa lamang ang mipaubos sa training aron makaangkon sa compassionate special permit gikan sa Food and Drug Administration. Epektibo ang maong tambal batok sa venom sa king cobra, Philippine cobra ug summer cobra. Gilauman nga makapadali kini sa paghatag og tambal ilabi na sa mga layong lugar sa probinsya diin mas taas ang risgo sa mga insidente nga napaakan og bitin nga moresulta sa kamtayon. Kauban mo sa Cebu Provincial Capital, Franz Aberilla, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tata RMN.
4: Maayong adlaw mga kasama, Atiman Arlene Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Ang balita sa tuang Cebu Provincial Health Office mo'y naglangkob sa itong mga updates karayong gayon na mga kasama. Apan sa dili pa maayong pagpaminaw ngadto ni Clemencia Pestanio, Erlene Ogang Zapanda, April Torreliza. Good noon, ma'am. Jess Borja, always watching and listening to DYHP Lover. Shout out kasi ako mga parents, Paulino, Paling, Borja, Prancy Borja, Moabaga, Pilar, Camotas Island, Daini. Daghan kaayong salamat. Lore Friends, Wilson Manatad, may pagpaminaw, Marilyn Punta Pantoliano. Maayong pagpaminaw, sab, sa uling puro kay Mito Treat. Ellen Bandibas Laroa, may pagpaminaw, Leonides Proho, Virgie Bakial, Miraflor Huete Esremo, J.R. Amodia, ingon man si Jocelyn Gersalina Abadies Terrante. May pagpaminaw. Napupusa man na itong oras mga kasama. Daghan kayong salamat sa iyong padayong pagsuporta ka namo diri sa DYHP RMN Cebu. Ikan kaganihang buntag hantod karong hapon hangtod na unyang gabi mga kasama. Daghan kaayong salamat. Sanga na lang sa kinitabok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa atong transmitter site, kasamang Robel Boyce. Ang atong station manager kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Sangaan ni Rajuman Aida Tampo. Kiniubos nga alaga da Rajuman RV Velos. Daghang salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras sa lasais dos.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done to me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
5: and
7: at the hour of our death.
5: Amen. And the Word was made flesh,
6: and dwelt amongst us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Therefore, we beseech you, O Lord,
6: your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

手。

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Welcome to our reunion!
3: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber!
5: Usa?
4: Super Fiber!
6: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: believe. Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargato!
9: Maxvit Kargato!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Na ay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex at the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Mama mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: kay malikon-likon mga bata, kay inumog doon pipitabliya, kay lami kinimnon doon pipitabliya, samtaw maminaw ta sa ato ang aso ninyo nga, ang patay nga, huay kabatayon, nga ano kang numatay, ni patay, o matay ni kabatayon, nala, mga bata, likon-likon, o mga nagko, ay ato sa pagkosaon si Ma'am Jasmine Alivio Isuto, ay Ma'am Jasmine Mabini Navarro, diha sa Bunbon, kumusta ka diha? Ma'am Jasmine, sa imong mga tao diha sa Jasvan, Jasnab, nga flower shop. Okay, mahapinanggang kapikas ni Sir Alivio Isoto. Salamat kayo, Sir Raul Alivio Isoto. Hala na hala, sa imong mga tao diha, ma'am, paggamita na sa tuwang the best kay nga kape, pero di na magduka ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawar Coffee Mix. Lami kinaim noon, ma'am. O niya sa ato sa mga kaigsunan, la, inumuan ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Samtang kita mga bata ito imnon ang Don Pepe Tabliag yun. The biscuit ka na imnon. Labi na karon. Padung butog. Anya. Bueno, wala na. Mag-relax, relax mo gamay mga bata. Pila kami no to. Makatong di ka. Pero lahi na sa inkabuntag. Kay bisan pag may inom ka na. Di ka dukaon kay aktibo imong uto. Kay buntag. Wala. Ang kanang melatonin. Good. Bulihok na siya. Kung gabi na. Mauna nga magduka kita. Plus, imna na itong Don Pepe Tabliag, mga bata. Samot ka doon ka. Nindot kayo, mura kayo, giinom gatas ba? Nindot kayo, atog-atog niya na, mga bata. Nahala, sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos, kinabuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Ug sa Mega Plus, good evening ni Mudia Akap. Ug sa tanang mga tao nga niya ito sa Happy, Happy, Happy Mart. Walo na kulong tabunok kong maktan. At salamat kayo niyo dito sa pagpangumpra sa inyo ang mga school supplies. Salamat kayo niya. Do not forget, do not sir, ask. Inasakilit sa Happy Mart Mactan nga barato pag yun kayo ang ato ang palituno dito sulbal yun ang krisis natong mga sugbuano. Hala mga bata mga kasama, aniya kita sumpay sa akong asoy ninyo ning simunaon ng arguluhan ang patay nga di mamatay. Ano kang namatay ni siya nga di man di mamatay.
1: Wala man akong papayad miss. Tingnan sila. Kay namatay na ko na ang akong papa.
2: Makita aral lagi o niya mo si Kuya Hermes.
1: Ala, nakailagi kasi ko papa, Miga Twinkle.
2: Basta lang, nakailagi kaayo po.
1: Bad kay sila. Gidagit man nila si Papa Hermes o niya. Ila ko nung gipatay, Miga Twinkle.
2: Ayaw na o kang kuul bahin sa kalit nga pagkahanaw sa imong papa, Miko Chirpy.
1: Hindi man ko na kumapungan ko kay pinanggaman ko sa kong papa, Hermes.
2: Magkita na laki o niya mo sa imong papa, Miko Chirpy.
1: Isak patay na siya?
2: Patay na siya, pero siya na karon ang patay nga walay kamatayon.
1: Huh? Oo, kasabot, Miga Twinkle.
2: Hinahinayon ra unya ka na ko og pasabot ha, Miko ha. Aron, dili na unya ka maglipok sa pagkunaon na.
1: Oo, Miga Twinkle.

0: Gonza, mau ka na imong damgo kagabi eh.
1: O lala, damgo nga murag, dili damgo kay murag tinuod.
0: Gonza?
1: Lagi lala, huwag niya saad siya nga makita raw niya imbis akong Papa Hermes.
0: Diyos ko, intaw ni mo. Ayaw intaw ka nag-itugot. Ayaw intaw.

0: Okay na ha, Bubet. Quits na ta ha. Fully paid na.
1: Okay na.
0: Ipasubrahan pag rin na ako for the boys.
1: Oh, salamat. Salamat kayo ni Frida. Alingaw ng mga batos na ko ini.
0: Well, para bakit-bakit yan pati ang lawas ni Hermes?
1: Oh. Og ni kusog ang baha. Na ano to kay? Tigaya man to. Humana mo gihagbong sapa sa may kanaas.
0: Mike, yung pagkatrabaho ninyo, Pupet. Malipay ka ganyan sa mando kung mauli siya gikan sa tupay. Ngawa na sa Hermes sa akong kinapuhi.
1: Oh, psst, hoy. Ang bonus niya, ha? Ay kalimot og ingon ni Boss Mando nga namaray ko.
0: Pwede ha, oy. Humana, oy. Manghasol pag yung gihapon ka, no?
1: Ay, sam kay. Pamaray gani. For the boys ba nga sinugatan niya sa iyong pag-abot gikas abroad?
0: Oh, ayaw. Sige, sige, sige. Ingnan niya na akong maapot.
1: Kada! Naaaram na na.
0: Basta ha. Siguraduhan lang kid ha. Nga wala ing masalit sa paglikida ninyo kang Hermes. Pinaakin mo og sa imong mga tao.
1: Ay ulagi, Frida. Ariglado. Makasalig ka na ko og sa akong mga tao. Magpabiling sikreto ang maong krimen.

0: gusto ka? Magtuwa ta din ni suit sa imuhang room.
1: Pwede di ay. Nga ghost man ka.
0: Sige na, magtuwa na ta, Jerby. Naaman lagi kay dagang toys din eh.
1: Sige, sige. Magduwa ta. Pero ilak lang na kondor. Aron, why makasuot? Makita niya kanila ni mama.

0: na ay kadua suot siyang kwarto? Kaysa mo doon nga wak may leng bata din his bay? Jervy! Ablihira ko din puntahan, be! Nagpasuot kag leng bata din si mong kwarto? Gawang pagpahibaw na ko? Abli dayon yun, be! Abli!
1: Sa dili ba kung padayon mga bata, pahinumdum sa ta.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Kalamina lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more! Tanan sa'yo na tuon!
7: Basta baon! Bounty Fresh!
8: The original Koi Herbal Capsule!
9: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Muto nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ananya. Muto mga abtan mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.

0: Apex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayog ino, kakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
2: TTX 500. Mapali
4: sa mga butika. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon na ang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ma, kinsay ka uban ni mo din hisasod sa imong kwarto?
2: Ako miga.
1: Kinsa amiga ha?
2: Makakailan niya, ma.
1: Dapasod kaglaing bata din hing, awa ko makaila?
2: Hindi man ka makakita niya kay ghost man siya, ma.
1: Asa?
2: Nara siya, oh. Nagbarog sa imong atubangan, ma.

0: Frida, huwamang ko baka matikod nga nalisuan sa maing pangisip ang akong apo.
1: Manila, napatigid na ako, ma. Naasagi ka duasod siyang kwarto. O sa din nga nuktukog, iyang iabrihan ang pultahan. Huwamay lang bata, ma. Pero may ingon siya nga, dili ko na ko makakita kay... Usa ko na kinikaghost.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Manila, tinuod ka nga multong kadua ni Chervy. Nga, usa ka multong iyang hikala. O, nalisuan ba ka siya sa maayong pangisip?
0: Uy, ayaw itaw pagsulteng sa ama ni Ana Frida. Uy, naa sa maayong panghuna-huna si Dodong Chervy.

0: Wa na ka magool nga, wa na ang imo ang Papa Hermes.
1: O ano, kay ingon man ako miga tingkol nga, magkita na kuno niya ming papa na ko la.
0: Kunsa?
1: Ghost mo lang akong miga, lula, mao nga kibaw ko, nga dili siya mangilad nako.
0: Uy, Ginoo, dodong tserbe, ayaw na pakigsuod niya nang kiingon ni mong amiga, ha? Kahit tingali kung sa'y mahitabo o dyan mo.
1: Ay, kuan man, butan man siya, lulagod. Duwa-duwagan may daari sa kong room.
0: Dodong tserbe.

0: Imohana.
1: Olo, oy, paldunasad.
0: Oo, palto ka, mientras buutan pa kay kunimumuding.
1: Loh, tuloain.
0: Bitaw, oy. Ako nang pahalipay ni mo. Basta pa, takumon lang yun na ni mong imong bakbak.
1: Oo, takum, oy. Ako pa.
0: Masipit ka gani na. Tuliun ka yun, unya kang bayuta ka.
1: Lauroy, di taong ko traidor, no?
0: Habit na mo pa uli si Mando. Dili na sa punyata ka noon magkita o magkuyog.
1: Okay na, oy. Basta paldo lang ko permigi ka ni mo.
0: Ay pagdahom, day. Kaya dili usaban niya ko tagaan ni Mando, wa sa punya kay si Dot.

0: Sir, ang tadun. Magusta naman yung taon kabuan. Uy, wapag hindi niyo makita yung pateng lawa sa akong bana nga gidagit sa wak mailing mga tao, sir.
1: Oh, ma'am. Na kami info nga na dawat. Buhi magkano ang bana ni mong si Hermes Cabarillo.
0: Ha? Huh? O, sagoy buhi nga patay naman.
1: Unsa to? Patay na? Yun sa pagsiguro nga mapatay na yung bana.
0: Kuan, ang buot ba na ko ipasabot bang gituwa na kining patay na?
1: Naipipila nga nakakita o nakaila si yung bana, ma'am. O nasigpata ni sa lain-laing mga rapit.
0: Dili ko mo to anong gisulti ni mo karon, sir. Oh,
1: dili ko mo to? Oh, nakara ni mo, ma'am.
2: Ala, oy! Alang yun. Unsa ko'y nasigpatan sa lain-laing mga dapit, oy?
0: Maulay kinikisulti sa mga pulis nga nag-imbestigar siyang kalit na pagkahanaw mo din.
2: Kung maon na, di na mao. Wala nila mapatay si Hermes. Ipalpak na sila Bubit o Rex. Palpak sila. Kadagari lang kaubang mga batos.
0: Uli na rin ba sa sunod adlaw si Mando?

0: patay na lang si papa ni Mujer, miss.
1: Pero mingon mga kumiga twinkle na magkita ko ni miss akong papa lola.
0: Unsa?
1: Ikaw, gusto ka makakita sa akong papa lola, Mila? Kay ino na ako kumiga nga ghost para kuyog taba, arnaligrita. Ayaw lang si Mama Frida kay suko ba siya papa. Pirmi man niya nga awayon ganing ako.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ganato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Tinguha sa DA ang pagpalig-on sa mga lakang niini nga mapugna ng mga sakit nga gitubang sa local banana industry. Kinisubay sa pagtinguha sa ahensya nga makabawi ang nasod sa 10 bilyones pesos nga nagbalor nga visit sa farm trade. Tungod niini tinguha sa DA ang pagtapog usa ka Singapore-based company aron makalusad usa ka farm trial bahin sa potensyal na treatment nga gitubang sa mga mag-uuma og saging dinhi sa nasod. Katong mao malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
13: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: TTX 500!
14: Mapali ang mga butika.
15: Hi, I'm Sophia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pahid na. Zed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang aplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sumpay sa kong aso ninyo ni Simnaon na nga naguluhan. Ang patay nga di mamatay dinilang sa mga aso. Hindi ko yung guliat kinita na dalit ka na to sa Aramen Drama!
1: Ta, ni tatay mo tuman ang putang nga bata.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak Aremen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
4: Nabagi ko ni Rima. Pahit ko kayo, Pepe.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tinigong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama presents
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sanggal.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, ngagimo anog drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
12: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
14: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
13: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy-duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
21: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
0: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado

0: babe. Wa ko makauyon sa imong gisulti sa imong papa. Iya ko gisultihan sa dito ko sa ospital.
1: Jesus. Gisulti sa nimo? Pero nga kung gisulti niya nga para kang mama. Wa niya gisulti ni mama.
0: Babe, di ka maluoy sa imong inahan?
1: Maluoy man ko. Pero babe, maluoy sa taong kas kong kagalingon eh. Lain si kayo ako'y magbayad sa ospital. Muna sa ginawa mga ganyan na itong pangurata dire.
0: Babe.
1: Pero magnanaslid, ikatampo na nga ako negosyo. Wa ba ya?
0: Ayaw pagsulti, anak Robin. Usba na imong style ngayon na anak ha? Gabaan niya ka.
1: Jesus. Mas nilabaw ang swerte nga ni abot na ako karon labli. Mga di na magkasurang gaba na ako.
0: Robin.

0: Thank you, sir. Thank you. Balik-balik mo, ha? balik mo.
1: Uy. Uy. Kanina naram ka nagsiig-ubo-ubo. Okay na ka?
2: Init bago pamatis kong lawas, bay.
1: Pakuha siya dito kang. Ako na lang may bahala din sa tindahan.
2: Ayaw, ayaw, yeah, bay. Hindi pwede nga biyaan ako ugdog yung tindahan.
1: Nakinahan nagkagpahuway ka ng imong lawas. Ika duty mo laho, sabi ka din ni Bantay Sindahan. Muna kayo pahuway.
2: Hindi lagi. Kung ano naman eh. Kabayang lipura.
1: Uy! Pero win!

0: தனக்கிற்கா?
1: நியமுக ஹாஸ்பிடல்
0: நகுயப்பன்கா. Over fatigue ko no, matod pa sa doktor.
1: Ang gindahan?
0: Bagurang nanawag si Nico, sirada na lang ko no niya ang tindahan kay naibaw man siya nga dili ka musali kung siya rang usa mo ibubantay. Oh, nanawag na ubalik ay. Akong i-loud speaker ha. Hello, Nico.
2: Dabli! Bitong liso din sa tindahan!
1: Oh, usa?
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: poi ero a cazzo, tipo un baratto.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Usagito sa nakapa hugno na ko, Priscilla. Pagkahibaw na ko, nagitulis ang akong tindahan. Nadro ko na mausik ang tanan na akong gihagoan.

0: Kung sa mahitabo, abay.
1: May kaligay pang hitabo.
0: Bili, kailangan mo ito kustinahan.
2: Pero...
0: Ay, kupugi.
2: Robin!

0: gikuha ang tanang halin may ug ubani mo mga sapatos.
1: Magahayop sila.
0: Bay, kalma lang ha.
2: Kalma! May huwag ka kalma! Imo ni sa bay!
0: Unsa?
2: Gisaligan ta ka pero wag ka magbantay nga matulisan mo.
0: Bay, unsa? Oh, man ako mag...
2: Asos! Dekarason!
0: Bay, Robin!

0: tanan akong giyaguan, wa!
1: Napa may gamay sapatos nga nahibilin!
0: Uya! Magkabahoy na sila nawa na ko! Gamita ko na lang utok nimo!
1: Robin, sobra na ka, ha?
0: Kung wag ka makauyon, huwag di ka makasabot ako! Nakawa! Huwag kay katabal ko din, eh!
1: Robin!

0: Takkan bagi sekolah nenek ko. Oh. Hello. Siapa may tuyo mo?
1: May pamilawas ako.
0: Siapa na? Siguro ang good news na ha. Kadi ko gusto nga magsipo kung samuting ako mo.
1: May gusto kang mabawi ang nawa ni mo?
0: Gusto mo kung idiligalahan?
1: Kapaw na. Lungan na ta. Manglarga ta.
0: Masa? Asam ta?
1: Sa California.
0: Oh.
1: Ah, mag-story na lang tas personal, baby. Aron, magkasinabot ha. Pasabto, di kang maayo.

0: Oh, unya, unsa man? Sabot ra kabay? Sige na. Mag-caregiver na dito.
1: Ya, di ko magsilbiya na eh. Mubo kayo pasensya.
0: Mga na'y kinahanglan imong kontrolon. Imong kaugalingon. Unya, unsa man? Sukol ka? O di?

0: Uni anak, kung mo larga kagin so may kapuli-puli na ko sa ospital nga mubantay ni mama ni mo.
1: Di pa sa kukaroon na yung larga pa. Napamamidag haliho kuno na may eskwilahan pa mi para makuha mi certificate.
2: Ayaw pugni imong anak dong. Sige nak, ayaw lang ko gunaon na. Basta kung unsay tanaw ni mo nga makaayo para sa tanan mo ay buhata.
1: Sige.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug
8: pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
10: Tulog po ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala dyan ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.

0: Bisa ko agad sa kumplano nga mularga ko, Priscilla. Pero napugos na lang ko. Ano gun man sad? O gusto na kaayon ako nga mabawi ang tanang wa sa kong rekusyo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Rubin dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini og ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanel!
4: Nakatungo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergwensa! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan... Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na nawagsin ako, Maki. Gisupakunun ako ang iyang gibaot.
1: Dong Jumari, waman ka makautang o kabubuto niya, God. Kundili, nakahasol siya ni mo sa diyang gikidnap kanila. Apan, nagbuot-buot, baya yun sila lagi kunog ingon pa bisita ra kanila. As kong hanggawa.
0: Gusto ka niya ng pagkasultihan ni mo, Maki.
1: Bisa kasang hukmanan sa kalibutan. Kidnapping man itong gibuhat nila ni mo, God. Kigita ka sa pinugos nga paagi. Dili matuni mo ka, bubuton.
0: Sa tuyo nga makabot ang kalinaw, mas gipili na kong magpakahilom o gidawat ang akong nahimutangan o ang gusto niyang mahitabo. Nga palutawon nga bisita ko dito sa gidadaan nila nako o dili bihak. Kay wa og wa gud kuno ko dagita kundili gimitahan nila.
1: Wadagita siyang mata. Gimbitahan siyang kagaral.
0: Tode, ang bahay ni Irwin nga nahanaw. Di lang tamang hilabot pa, Maki. At least, nasayod ta og hain siya.

0: Dili ko sure kung husto ka ba ni anang imong desisyon. Nga dili na lang tamangin labot bahin sa ato na saksihan.
1: Kasi ang pari nga si Padre Fede, mo'y atong agdon.
0: Okay. Kanatsyong, isabtang taga na ng mahina.
1: Kasi
0: hinaot pa unta. Nahugot na gitka sa imong desisyon. Nga diligit ka madaha sa imong amahan nga mo apil sa kulto. Nga tinukod pa sa inyong mga katiguangan, Chomari.
1: Bisan ako, huwag na magduwaduhan niya ng mga desisyon, Krish. Bisan pa og isalikway ko sa kaugalingon akong aman.
0: Chomari.
1: Ikaw, unsay may tabo kon i-pressure gid ka ni Tita Rolaida nga mo apil sad sa kulto.
0: Oh, sama ni mo. Hugot na sabang akong desisyon. Maldita naman ko, pero ako'y plano nga mamahimong satanista sama sa kong Mami Rolaida.
2: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigun nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun ako, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabang sa atong kinabuhi.
5: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalit dayon ko awan ah, ni kalusan Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nang minuto nako. Antog karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka.
7: Gigutom na ba?

0: Sigur gurea. Dolaneko ata arsila.
1: Bai, balita ko ni Bo Señor Supremo.
0: O sige na.
1: Bahin sa pamilya niya itong nahanaw na itong tao nga si Irwin.
0: Nakita na? Naibalik na sa iyong pamilya?
1: Wa. Apa na iyong asawag duha ka mga anak. Maunasan ang wa na mauli sa ila.
0: Usa?
1: Tibuok pamilya na gid silang nahanaw, sir.
0: Simpergwinsa. Uraglain ha ang akong pagduda karon.
1: Ha? Unsa man, Señor Supremo?
0: Ano na kita niya magtiwas ang sulti, Tarsala?
1: Oh, sige. Okay, Señor Supremo.

0: Sa ato pa, may balik na dain ining adlawa si Sir Maynard?
1: Oh, Brina.
0: Ma, ayaw lang kalain ha. May pamunta na lang ko nimo.
1: Unsa man na?
0: Naibaw ko nga daghan kaayo ko og wa masayri kung intimasi na bahay ninyong duha ang iskutan.
1: Brina?
0: Gusto ko masayod kung unsa ko nimo kamahal si Sir Maynard hangtod karon.
1: Brina.
0: May mong tubagon nimo. May morasad na dili mamatay sila.
1: Tubagon ako.
0: Salamat, ma.
1: Kaniadto og hangtod karon. Wa gyud matibhangi ang dako na kong pagbati ni Sir Maynard.
0: Ma.
1: Pagbati nga. Imposible na kay makabaton o katumanan. Labi na kay nang minahalay na sila si Ma'am Rolaida.
0: Sorry ka, ayaw. Nga nakapangutan ako ni mo anang bahay na, ma.
1: Naibaw kung way nalilong ni mo, Brina.
0: Dugay naman ko naibaw, ma. Gani, may mga higayon na makigsulti na ako sinuipon yung bahay na, na. Nga naluoy na kuno siya ni mo. Apan ikaw kuno, wa maluoy sa imong kaugalingon.

0: Ang lakaw di ay sila si Iho Jobari o Chrisia?
1: O, Sir Maynard.
0: Si Tarsila, ang inahan mo, ha, Brina? Ayin mo di ay.
1: Siya maoy nang unay og luto siya mapagkaon, sir. Aron ko nung makakaon ka inikabot ni mo.
0: Hmm, lagaw, atua. Ingna nga ni kaon ako. Niapit na ko sa akong paboritong restaurant dito sa poblasyon, sa Ojerax Restaurant.
1: Oh.

talo uy sa tawon sa kong inaan uy. Nagkara-kara tawon sa pagluto. Aron na ay makaon si Sir Maynard inigabot. Gikan sa taas kayong biyahe. Tingali, ihawat na lang sab. Na ma-appreciate ang iyang effort. Pero, pakyas di ay gihapon kay humanagkaon.

0: Gisugo ko ni Sir Maynard ma nga ipaari ka.
1: Pastilan. Huwa para magi ko makamagluto siya paborito. Pero hapit na. Sige na, sige. Lakaw. Balik ka dito. So, tiing hapit na. Gamay na lang yun kay kuwang o makumplito na nina ko ang tanan akong gipangluto para niya.
0: Tawang sabsa ko ninaan.
1: Buena, sige na. Ato as ato siya dito. Ing na nga, hapit na rin makumplito ang tanan akong luto.
0: Ma, dili naman gud mo kaon si Sir Maynard.
1: Ha? Huh?
0: Kani kaon na siyang daan sa gawas.
1: Kumsa?

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Samo ka ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: Maxvit Kargado!
3: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang tini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Tagkukan mo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Ako si Junel. Ginaingon, ang kasuya sa taon, dili kini kapuglan. Ilabi na, sa suod mong higala. Maukini ang naitabo sa kong kinabuhi, gadili na kong mahimong mahikalimtan.

0: kuyaw din is Junelda. Pero mila kong sapawan. Kanya at tukang Gina, unya karon si Abby na sad. Sumini iya. Ituyo.
1: Hi, sis.
0: Oh, Abby.
1: Asa mo na sa mga atis amo?
0: Ano ako may imong pangutanon?
1: Nasuko kayol?
0: Awa man. Ako, ngunong ako man sa imong pangutanon, good. Nga dili man ako mamisita nimo si Junil man.
1: Aw, abin ako nagsultihanay mo sa oras. Sorry ha, nasayo ko pangutanan ni mo, Ulysses.

0: Nasuko si Abby? Ha? Part Ulysses?
1: Murra part?
0: Ano? Kung mau na, di ni mau. Ah, di lang kong... Di lang kong dayo nagkuhan. Pamisita nila nung gabi.
1: Pamisita lang, good?
0: Ah, di lang kong padayo pamisita niya eh. Mauwa na mahinuog ko ni Abby part Ulysses?

0: Hello, mag-alas 6 na sa gabi. Iwa pa mamisita si Janelle. Hi, Daisy.
1: Abi.
0: Pa.
1: Saan si Concordo?
0: Pa. Pero si Janelle pa.
1: Ha, sige. Huwat atong Janelle. Arisa ko, Providence.
0: Jumel man to.
1: Ah, Jumel ito?
0: Oo. Oh.
1: Ay, Pabinam ha. Ang tarong ng lalaki, di mo bisita ginarong rasa. Bisag tua pa sa laing bay. Abas si tua dito. Sa laing babay. Tua na rito dito.
0: Nagsabot, mangkot mi. Pero wak may klaro unsa orasa pa.
1: Ah, tuwag na kayo. Maunit ang suga.

0: Abi, magsulti ta.
1: Ayaw na, Janelle. Watay angay panagsultihan. Kaya wakam mo atos amok ka, B.E.
0: Oh, uy. P.S. Ayay, wag mo tubay. Oh, kaning paminaw sa ba? Paminaw sa. Misulti magod na ko si Part Ulysses Good. Mura ko na bang ganang... Nakabantay man siya. Mura, nasuko ka rin. Nanguta na nga ni Part Ulysses sa oras sa among pagpamisita ni mo.
1: Ano? Ako? No. Nasuko?
0: Nasuko ka.
1: Huwag mang kuit. Hinoon, si Ulysses may nasuko nga siya akong ipangutana sa oras. Matod pag ganit niya nga nung siya akong pangutanon. Wabaday ko nung magsabot ug unsang oras at kamamisita.
0: Uy, unsa? Pero, lain may gisulti ni Part Ulysses na ko. Namura ko nung kag nasuko.
1: Gilain mag-version ni Ulysses eh. Ako muna yung nasuko. Nga siyaman.

0: Si Bart Jr. nila kumusugat tanda.
1: Bart!
2: Ay, Bart, Ulysses! May kinikita ta.
1: Nga naman, Bart.
2: Kabayuton ka?
1: Noon siya ka? Ako, kabayuton, Bart?
2: Oh, Bart. Gila ay marimaw yung version, Bart. Nagkasulti mi ni Abby kanina. Huwag di siya ba, nasuko bahin sa oras akong pagpamisita niya. Ikaw mo di ko no, nasuko. Ngayon, ipangutana sa oras.
1: Bart, kung unsay inyong problema ni Abby, ayaw kong iapil-apil. Mayong pakungo ninyong mga uda.
2: Oh, uy! Ba't iago ni mo sinultihan ko? Pakungo ni mo ang among duha ka o ni Abby? Suwayi ka na, Bart! Suwayi!
3: Bakit right point ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang. Kailangan.

0: sugoter ay mo si Junel na, ha?
1: Opa, kay buutan man siya.
0: Basta ayaw na magkalimot nga mag-graduate o nas college. And kung may matapos na mo, sa'yo na pasood sa kasood ay mo trabaho. O niya, magtigom dahil mo para sa inyong kaugmaon kung magkahuna-huna na magminyo mo, okay?
1: Parehas yun magkuna-huna ni Junel pa. Masa na iyang gisulti na ako.
0: Nga, mao ba? Sa ato pa dahil nak, you're in good hands.

0: Happy birthday.
1: Thank you, Janelle. Dali, suwit.
0: Bantay ko na. Mingaw lagi, Abby.
1: Oh, kaya na nga to sila si Papa o si Mama sa kong auntie nga bag umiabot kikan sa UK.
0: Ah, nga nung wag magkamupan.
1: Gusto man ko nga mag-celebrate ta sa kong birthday. Gusto ko na ako.

Maro sa tanang maro is Junilda. Gituyo niya pamisita kang Abi, kay wa diha ang mamagpapa ni Abi. Nindoto eh. Makahiga yun kayo na sila. Eh, anhin ako magtambay. Huwato na is Junilda muagi din eh. Ug karon ng gabi una, may agum ka sa ako mga kamot Junilda. Tugkay na kay kong suya ni mo. Kada babae nga akong magustuhan. Imusang panguyaban. Gago ka. Feeling gwapuhon magkang alimala ka.

0: Last na lang niya. Last na lang gid ni.
1: Tang, kini, gusto na lagi. Pabag maana, dugino man ang red wine.
0: Yeah, magulay mo ka hubo, good. Good for the heart, magod ning red wine.
1: last na, buhay mo pagganit ka. Ana, biya auntie ka din sa inyo.
0: Sorry. Sorry, Janelle.
1: Okay. Get ko siya magat. Lingkod kay, medyo bugat na kagkag nga. Nikabiyo na ko. Muro na kag charger. tanaw noon. Ala. Nisabak na ka na ko.
0: Sabak, Janelle B. Dahil,
1: Uy!
0: Janelle. Abi,
1: I love you too. Hangit damay. Ang imong ubol. Na'y pinakatay eh.
2: Okay.

0: Moruk, moruk dunay nagsunod ako. Di ba ko magkaglaro, okay? Huwag ko magsulob sa kong eyeglass.
1: Lumbas siya. Magpalayo na ko din eh.

0: Unsa?
1: Kita lagi ko, Ulysses. Dunggab ni Abay-Abay Junel.
0: Pa, si Ulysses ko naman nagdunggab ni Junel.
2: Kung mo ka na ipanakunta siya at polis!

0: ako'y naggunggab ni Junel. Tisuya kay Gus Animal!
1: Ka-close ninyong Junel? Ngunit ka ako ka ba sa pagpatay unta niya, ha? Gano'y Ulysses!

0: na priso si Bart Ulysses.
1: O, Ine. Kaya ni angkod siya nga siya nagdunggab ni mo tungkol siya kasuya ni mo.
0: Ganong nasuya o siya?
1: Ang kasuya sa tao, Junel, dili na nakapugman.
0: Nasayop si Bart Ulysses. Igsuo naman gani nga kung pagtaltar niya.
1: Pagpakaayo. Kay mo duaw o niya tasagi ilam mong igsuon nga ni traitor ni mo.
0: O, Abby. Pasiluon ko si Bart Ulysses. Mahal na ko ang akong amigo, Abby.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Diyang naukin okay ako, giduaw na mo si Part Ulysses sa prisuhan. Dihilak siya, og nagbasol sa iyang pagtraidor dako.
1: Huwag ito magkasama ang kaagi ni Junel. Dinining tulumanon. What's the style? Nihilak ang traidor e-style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Cecil, Denisus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Maligya.
1: Maligya ko diha.
2: Ano ang maligya mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mo kakapoy, ako bitong bata, na ako nanguma, hindi po diyang ginom, mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane, siya makawa, mayroon ni kakapoy ma, mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love! Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili!
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaras? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
8: Paitigo! No. Banda!
5: Ba't hiya sa nimog na akong huwilag? May oy, masakitang sa tadino!
8: Isamot ka ba timong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
6: Diyos ni oi na ko. Gato na ko'y kang.
9: I'm sorry, palanat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
6: Bunso?
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
9: O, Takla. Maunay tinuod. Una palang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: bot o pipinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o pipinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na mao atong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

0: Kumusta? Kumusta? May ngadlaw ka natutunan? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may pagyong katlaon. Niyan na sa inyo galas kanginan, Ray Arellano, umasa kong wapong partner, Wayla, and si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Ajun nyo kalimti ang ato ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit jud mo ana.
0: Alright, kunya isa kalimti ninyo may gala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright, bueno mga gala, shout out time. Shout out nga to sa ni Sir Joshua Gaway diya sa Mindanao, si Giseline Nakwa Anferni Brupas, Judith Niri o Marville Villacorta diya sa Cebuana Lawyer o Orhilio. Diya si Captain Ramil Tata Aro and Councilors diya sa Bugsong Cordoba. O sa Chapel President Mrs. Teresita Tabanas. O Chapel Advisor Brad June Aro diya sa Purok Datag, Bugsong Cordoba, Cebu. Si Rael Sulpot Cantuanco, Lucina Malaran Dasig, Jirik Parilla, Larsley Ann Gumis, niya si Zarb Ibadrabaya, o ni Ginny Rose Kirikire. Okay, bueno, gika ka ni Bob. Shoutout gika ni B sa Ibangag sa ilong writer-director o Jikumpok Rakasa. Unya like, shoutout niya sa Lutupan, Toledo City. Barangay Captain Marvin Prahinog, Kunsyal Boy Prahinog, Kunsyal Ridin Cabrera, Arnold Galiste, Udo Taguktok, si Jaime Santo Niño, gikan kini ni Pedro Pungasi. O gingwan, diya si ni Junior Albarasin, diya sa Labuturan, Davao de Oro, Virgie Abuda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Pangisgari. Okay. Pwede mga ikala dito maglangan. Ito na hinumduman ang nangagi. Nga, antong plano ni Jigo sa Ukraine. Aron antong paigayo ng ilang honeymoon ni Takla. Pero di malas nga ang kusog kaayong pwersa sa gahom sa kangit-ngit nga migawa sa lawas ni Haring BBT kay namatay paingon sa ilang gisakyang helikopter o karit lang nga mibalik ang mga panghitabo din. Tuwa pa mo pa dahil si Takla o si Gian sa panimay ni Lalak. Inguni ni ang nahitabo ni Adalalis yung paninga itong sugilanon. Ning nagkinapusta ang sugilanon, bunbun o bibingka.

0: orden, guapo. ¿Qué dunahan man?
1: Kay guapa siya kwarta, niya tindiro lang budbud. Bati nagnaong no, nagkalagom lang na, luod pag yun.
0: Ginawa yun. Pre-pre-pre!
1: Asa man ang imong amigo nga adunahan?
0: Padaw na to dire. Gipauna lang ko. Advance party ba aron secure sa area?
1: Ah, mura mag-military?
0: Natural. VIP ko na ako, amigo. Padaplin kay Suhiro na kong area. Kung wabay mga kaawis palibot.
1: Ang imong kamot? Iporma ni mong pusil og nagsuri-suri ka sa palibot?
0: I will secure the area. Ha? Wala kang James Bond. Wala kang James Cagard. Dinis basurahan ay...
1: Nayabag ka na ginunuya ka! Lakip ang basurahan, imo gisusi!
0: Kinay imo saya!
1: Ay! Ngano na! Imo ko nang iwalis ang ako saya, ngano ka ay?
0: Tingalik niya si imo saya nagtagong kaway!
1: Pastos!
0: Agoy! Winging ako face!
1: Asa ng amigo ni mo?
0: Ano na, iwapalipak eh. Na. Siya ka nasakay sa brand new nga limousine.
1: Kana? Mura man nagsakyan ng spatay.
0: Uy, limousine na, uy. Ay patagal pasaga niya.
1: Ano di ay na?
2: Bay Nonoy!
0: Oh? Nga no, bay jigaw? Saban!
2: Ayan,
0: wala na, wapag itinayo pa kayo.
2: Ayan, wapag itinayo pa kayo. Saman, Bay Nonoy, secured na ang area.
0: Ha? Oh, pwede ka, oh!
2: Medyo nakapil ko og init ng kapitan, ha? Bye-bye.
0: Bye-bye, at kainin linipo ni mong kwarta, pwede ka, oh.
2: Kana, oh. Bay Nonoy, kana.
1: Oh, kadato na gini mo, Checo. Linipo nga kwarta ng imong gipay-pay.
2: Kain sa takla.
1: Ngano ba siya may mong gipangita? Nakita may nag-atubang?
2: Kay si Takla ang buot kong pamisitahan.
1: Mamisita kang Takla?
2: Klaro atong akong gisulti!
1: Yikes! Kaluod! Hukaw siyang pagkapapay, Checo. Ayaw kalimot, ana, ha? G-R-O siya sa club.
2: Pero limpyo iyang kadungganan.
1: Nayabag ka na, Jigo?
2: Nayabag na ko. Tungod sa kong gugma ni Takla.
3: Tinawag
2: mo ang isulti, Diego?
3: Oh.
2: Otakla. Sukad lang nakita, tika. Di na ko mahimutang. Mag-arindasay na ko. Sumabog na ang kagabihon.
3: Pero langit ka. Kay dato ka. Oog ako. Pobre pa sa ilagang paot. Maong yuta ko. Langit ka samtang ako yuta.
2: Sagog mga takla. Bisan langit og yuta. Mag-abot. Alang sa katumanan. Sangaan sa gugma.
3: Mahal ba gid ko nimo?
2: Utak lang.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape Nya unto mo pa inom na po ko. 3 times ini kape jud ko na paradis pila dila. Lisa Heron Prosos. Ko anak ko 5-7.
5: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bilabila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bilabila herbal oil ug paragis bilabila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bilabila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghang kay kong ibati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labod magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bilabila herbal coffee.
8: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
9: Kasahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga naghintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
8: Ha, sa kulian?
9: O kato ka ng ama nga mo rin na.
8: Abukit sa...
9: Kaneng. Oh. Niya, o sa wapa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
8: ko. Pagka sa bukid, di ko kasaka.
9: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
8: na iyahari. Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
9: Makakat-kat ba? Tanong
8: mo yung
9: sa mga lalit. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
8: Sige pa kanan ni Mulay.
9: Sion.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Pilay mo idan.
9: Ay, ko anak ko, 90 na ko.
5: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bilabila herbal capsule og paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Sugtun pa ko ni Mutakla?
3: Mura mo, may balik na kining sitwasyon na, Checo?
2: Kabantay siya po, anak. Pero bisan kapila pa nina ko balik-balik ka, ilimaong sitwasyon, ugi kayo. Padayon, ugway hunong yun, kang malong takla.
3: Og bisan makapila pa magbalik-balik ng maong sitwasyon, Checo, Way hunong ang akong pagsugot o pagsanong sa ibang gugma.
2: Takla, tamis pa sa pure na dugo sa Surigao ang pung akong nabati kanunin mo.
3: Mao ka na itinood kong kibati, Jeko.
1: Jeko, hanggaw ka? Ayaw kalimut, ha? O sa kahiga yun, ana, ako ang imong kikugma.
3: Kani adto. Pero karon dili na.
1: Asa kay maayo, Jeko? O ka nang imong putbod, ikurampos na nga sa akong pipingka.
2: Di ko anang imong bingkalat. Dako kay nagliki.
1: Pangax, ilong.
11: Hanggaw ka, Gil, Jeko. Oops!
2: Bugat, bugat. Gitiunan man ko ni muna ang imong armas. May pusil niya, ita?
11: Kamu silalat ang angay nga magkadayon. Aron mahimo sab kong kabahin sa imong bahandi.
0: Tamang anaw yung jispanas. Naong kibukwal ka.
11: Pag-ilong,
1: pag-ilong baktin?
11: Ayaw pag-apil-apil, ha? Ayaw din pag-apil-apil, noy. Kundi ka gustong unang mamatay.
2: Bisan pagpusilon ko ni mo bugat, dili mausab ang kong matuod kagibating takla. Mahal ko siya! Ug siya mao'y gipaninggit ning akong kasing-kasing ugdughan.
11: Abo ang pusilon, tika!
0: Ayaw pagliwag yun! Ayaw pagitagliwag na utang bugat! Nagtiwag ko si mong loyos kong pistola!
11: Ayaw, Gip. Ayaw tau pasaga, diha, noy. Bungkag ang bayanan sa kong utot anang imong kalaki na.
0: Abera imong pistola! Ano di ni babungkag ang imong sampot?
11: Oh, tala, nera, nera.
1: Bungkag!
11: Dawata!
0: Ambe! Niyanan ako. Itiot kininikunin ni mo.
11: Uy! Hanggaw ka, noy! Tudlo, nanday ni mo ang imong armas. Nailan ko!
0: Okay, ilarunod ka magugnaong. Karoon niya na na kong imong armas. Ugmaoy, akong gitiyon ni mo.
11: Nailad ko.
2: Karoon, iubang tamo takla ugjian sa pagpalayo din. Ayaw mo pundo din sa mga daotang mga itong mga kalag.
3: O, Jiko, Gian, tana.
1: Ingat, Gian, uban ko din mo ati takla.
2: Karoon, takla. Diliin ito makabuwag pa. Kita ng doha hangtod sa kalapusan, ipanumpa ko ka na.
3: O, Jego, kita ng doha hangtod sa katapusan, ipanumpa ko ka na.
2: Yes! Kita na gyud takla. Ug bisan ug unsa pa'y may tabo. Dili ug dili na gyud ta makabuwag pa.
3: O, Jego, I love you.
2: I love you more, takla.

0: og dili mga igala na hug ang tabel nga tong sugilanon, burbod og bibingka nga sinuwat ug sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music Ray Arellano, Oji Editor Lloyd Gabiana, Soundman Ricky Bangis Garing. Og mga igala, sa ni pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ni nga tong sugilanon. Sa papel ni Jigo,
1: kini si Pedro Pungasi.
0: Takla.
2: Kini si Carol Marie Hikain.
0: Bugart.
3: Kini si Oji Kumpok Rakasa.
0: Lalat.
4: Excuse me, Maritas Parva Alvarez.
0: Nunoy.
5: Kini si kasamang Marvin Sanchez Caballero.
0: Don Arturo.
3: Kini si Oji Kumpok Rakasa Gyapon.
0: Maria Picat.
2: Carol Marie Hikain.
0: Gian.
4: Maritas Alvarez.
0: Raina Tara.
2: Carol Marie Hikain.
0: Haring BBT.
3: Oji Kumpok Rakasa Nasad.
0: Green nga Dragon Hercules Tukmo og Tukoy.
1: Uy, kini si Ricky Bangisgaring.
0: O ginabagan usab sa mga artista sa DYHP. Sa nga sa RMN DYHP Cebu, kini si Ray Arellano manamilit og muingon at tangi ang laing sugilanon hulip sa maong sugilanon nga naguluhan Himayang Nahunlak. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Inogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako pagatake nako nga gikabuhi ko nya pagkatapos maglipong ko ray magsuka. Na magsilingan na mo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyud ako nga makabangon nako ba. Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang ka kapsul, naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuan niya. Kay ganod, daghan ko gipang bati sa una kay kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalaga ang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake, may diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
11: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
12: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Luya ka ba?
18: Aduna ko'y kibati.
17: Way gana ug masakiton?
18: Kalisod na ko.
17: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila-Bila. Paragis Pila-Bila.
18: Maraming salamat po.
17: Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
20: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be MX Extraordinary with MX3.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
24: Kargado!
25: Maxvit Kargado!
1: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
26: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by... Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
27: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500 ang DTX
23: GX500. Ang tura kini mo Mordica Sharantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag GX500. Adlaw-adlaw. GX500. Mapalit sa mga butika. GX500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang GTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
3: Duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang.
3: May alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin.
3: Naayo na ako.
23: GX500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
31: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
32: Na ay high cholesterol o diabetes?
33: Oh no!
32: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
33: Yes!
32: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
30: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
34: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
34: Vitamin B complex at generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
35: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
36: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
35: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
36: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
35: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat!
29: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako eh, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte.
28: Mas paspas, banat sa upat.
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
34: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ako eh, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte.
28: Mas paspas, banat sa upat.
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
7: Ako eh, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte.
28: Mas paspas, banat sa upat.
29: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
29: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist...

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ng bugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta mayang gabi ka na tong tanan?
1: Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 7, 2026. Lais wa tampon sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Cindy. Bueno, standby Cindy, alas sa mong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
2: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby, Sandy alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

pangumusta nga naka nimo ate. Ingon man sa mga suging tipaminaw ng imong programa. Tawagan na lamang ko sa pangalang Cindy. 23 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa South Cotabato. Minyo o adunay duha ka mga anak. Ang kunon ko at ER, estudyante pa lamang ko sa dihang nahimamat ko ang nahimo kong kapika sa kinabuhi. Sa lagtaduwa ko makahumans high school, giapilan ko na ang barkada. Uyab-uyab. Ang akong ba natawagun ta lang sa pangalang Marco. Hilabihang kasuko sa kumaginikanan ate. Nganong sayo kong miapil na ng mga butanga. Kaya gusto nila nga makatapos ko sa kong pagtuon. Hilabi na ang pamarog ni Marco murag bugoy-bugoy ate. Apan bisan pa man ni Ana, wa ko mituo nga to kanila. Tungod kay in love ko nga to kang Marco o gitumang ginakong akong kagustuhan ate R. Sa laktod, sa linghod na pangidaron, may kuyog ko kang Marco o nag-ipon kami sa pagpuyo. Abi mo, dinhi ko na tagamtaman sa sayong pangidaron ang kinabuhing minyo. Grabe ang among pagpaningkamot. Aron lamang mabuhi kami ate. Ilabi na nga nagmabdos na ko sa akong unang anak. Nakalitan ko ate sa akong kahimtang. Tungod kay sa akong ginikanan hayahay ang akong pagpuyo. Apan sa dihang nag-uba na ni Marco o kay ang iyang pangita o salang kahabal-habal driver. Natagamtaman ko ang sobrang pait. Liso di ay ate nga, musulod kita o kami niyon nga wa kita'y kabang kaagan. Wagani makahuman sa pag-eskwela. Sa laktod, magdil-dil kog asin. Aron makakaon lang. Di ko tuyuon ate. Samtang magkaon, magtulo ang akong mga luha. Apan bisan pa man ni Ana, wagid ko misangpit sa kumaginikanan. Kay mauwaw ko nga to kanila ate. Busag ikaya ko ang tanan. Hangtod, usa kay gayon ni Ana ate. Malipayon nga may balita ka na ako si Marco. Nakasulod ko na siya og trabaho. Sa laktod, di ka ni Adto. Nagkaanam o kaanindot ang among kahimtang.

ate makapalit na mesa mo mga kinahanglanon. Lamian nga pagkaon, gata sa bata o uban pa. Doon ay mga higayon nga, mangutan ako nga doon kaniya kung pwede ba kumubisita sa iyang trabahuan. Apan matod niya kanako at imanon ko na lang ang among anak. Sa sinugdanan, okay kaayong among pagpanag-uban ate. Apan sa pagpanglabay sa mga bulan o nahimong tuig. Matingala na lamang ko kay tagtungang gabiin naman siyang mapauli. O kung tawagan ko siya sa cellphone, kano na yung cannot be reached. Di malikayan nga, mabalaka kong ato kaniya. Apan mas labaw ate ang akong pagduda, nganong kanunay naman siyang gabiing mapauli. Sa laktod, usa kay gayo ni Ana, samtang miabot si Marco, kikumpronta ko siya ate. Nganong tagdugay na kaya siya makauli. Apan matod niya kanako, babae ang iyang amo. Usa ka drug pusher. Iya kong iprangkahan, nagkarelasyon ko na silang duha. Natay gayo na ate, wa ko makatingog. Sakit kay sa dughan. Ilabi na nga nagmabdos ko sa ikaduhan namang anak. Nakahila ko ate, gipangutan ko siya. Nganong mao kining klase sa panginabuhi ang iyang gisudlan? Ug ang labing sakit matud niya, aron kuno nga dili ko niya biyaan, magpakahilom na lang kuno ko. Total gihatag ba nako ang tanan? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Mura ba gusto kong hunosan ang akong kinabuhi? Wa ko'y kalibutan nga samtang siya nagtrabaho, anaasa kakuyaw ang iyang kinabuhi ug nagpalami pa uban sa iyang amo. Usahay, mahayan ko akong kaugalingon. Tingali nagabaan ko sa kong ginikanan. Sa tinuod lang, nakaingon ko sa kong kaugalingon, magmahay man ko apan wa na ko'y mahimo. Kundili dawato na lang ang kamatuuran. Ako ang may pili sa kong kapalaran, ate. Bosa ako kining antuson. Human sa mong panaglalis ni Marco, wa na siya may pauli. Wa na tawag or text gikan kaniya. Pait, ate. Kay dili lamang ako ang napiktuhan kung dili akip ang ako mga anak. Buntis pagod ko na tihigayo na. Gustuhon man ako nga magpatabang sa kong ginikanan apan dili na ako kaya, ate. Ang akong katapusang istorya nga to kanila. Nga bisag unsay mahitabo, dili og dili ko magpatabang nga to kanila. Ang kunon ko na himo kong mapahimatas on ate. Garbosa, bisan pa mag wa pa'y napatunayan sa kinabuhi. Og karon gikaon nako ang tanang istorya ate. Naging miserable. Ang akong kinabuhi uban kang Marco. Ang lalaki may hinunggan, nagitalikdan ako ng akong pamilya, Ate R. Hangtod nilabay ang pipila ka mga adlaw. Wa na gid napakita ka na ako si Marco. May hinunggan nga napugos ko ate sa pagpanglabada aron lang mabuhi ang among anak. Nay mga higayon nga maglimpi kog balay para makakwarta lang. Walay adlaw nga dili ko mahilap. Maluoy ko sa kong kaugalingon. Sa kong sitwasyon, uglabaw sa tanan sa akong mga anak, ate. Hangtod ipanganak na ako ang ako ikaduha nga anak. Ngawa si Marco sa kong kiliran. Nagpadayon ko sa pagpakabuhi ate na ningkamot nga mahatag ang mga panginahanglanon sa mga anak. Hangtod sa kay gayon ni Ana, adunay nanuktok sa tungang gabi o bisang pit sa kong pangalan. Si Marco di ay. Ikuyawan ko pag-ayo ate kay midali siya pagsulod. Nahadlo kog unsay iyang buhaton. Apan natingala na lamang ko nga. Sukad sa iyang pag-abot, wa siya'y lakaw-lakaw. Hangtod bitugan siya nga rikan ako. Nakasala ko na siya ate. Ubos ko na siya sa puwersa sa droga.
naka-rape siya usa ka babae. Usa ka estudyante. Nahadlok ko na siya. Nakurat ko ate. Nanlimbahot ang akong balahibo. Wa ko magdahom nga moabot siya sa pagpang-rape. Mihilak siya sa katubangan, nangayog tabang, nangayog pasaylo. Hugmatod niya. Gusto na niyang magbag-o. Gikapoy na kuno siya siyang kinabuhi. Misaad siya ka na ako nga, magtarong na kuno siya para sa mga anak. Narealize ko na niya nga, wa na makidimaoy ang kinabuhi, sukad nga miuban siya siyang amo ate. Hati R, manglayas ko na mi. Mintras nga wa pa kuno siya, mapasakay o sumbong. Ati R, nahadlo ko. Nagduha-duha ko. Gusto na ko siyang tabangan. Gusto kong mabuang akong pamilya. Apan di ko sigurado kung kayahon ba nako nga makiguban kaniya. Nga tabunan ang iyang problema. Muuban ba ko ate? Magpalayo mi? Para hatagag higayon nga mabag-o siya? Unsa ba'y angay kong piliun ate? Nga magmalinawon ko? O bansaduhan ako ka mga anak? Nga wa siya'y labot? O kumpleto mi? O tabunan ang mga sayop niya na himo? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Sandy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Maraming salamat kay mo Cindy sa imong papadangat imong suwat tampo. Ang problema na Cindy, gusto sa iyang bana nga magbag-o na sa iyang kinabuhi. Gusto siya manglakaw sila para nga magsugod og bagong kinabuhi. Apan ang problema, nakapanglugo siya, no? Naka-rape siya usa ka estudyante. So, ang ayan ba nga tagaag chance ang sa katawo nga nakasala? Or what na chance? Kay nakasala na siya. Of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Nasa na nato mga suking tig-subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Of course, ato karong unang pangutanong sa DJ Nova. Kung ikaw ang nasa sitwasyon sa atong letter sender nga sa Cindy, gusto kong pa ba ni mo magkauban ang imong kapikas nga gustong magbag-o sa iyong kinabuhi or no chance at all?
1: Ako, dili na kuma. Musuggest ko kung hindi nga, dili na niya tagaag chance.
0: Mm-hmm.
1: Kay, para na ako, no, the day nga, iyang gibiyaan si Cindy, kay ni uban siya sa, uban siya sa agalon, kay giuna niya iyang bisyo, gipili niya iyang bisyo, kaysa sa iyang pamilya. Muna to nga time nga, wala na siya bana, no? Sakit, yes. Sakit kay iyang kaagi. Di
0: and grabe ha, giprangkahan siya nga, uyab niya sa kung amo.
1: Oh, imagine?
0: Oh.
1: Inga nakakuan nga, oh.
0: Sakay na lang, oh. Di ka gusto nga biyaan ako, sakay na lang.
1: Oh, diba? Inga nakabagag na, so karon pa siya nibalik ang Cindy, nga tungod kay nakasala man. Kay wala pa na nakasala, wala pa na nakapang-rape, makahuna-huna ka na siya bago.
0: Mm-hmm.
1: And but para na ako, mama, marag, dili kay ko skeptical kay ko aning mga do, pwera na lang yun sa mga nagbago na.
0: Mm-hmm.
1: Pero para na ako, ko mga personal experience sa mga naibisyo nga
0: musaad
1: tao.
0: Musaad nga magbago.
1: Musaad magbago, pero sige mong tagaag chance, pero what di ay
2: dili tanan, ha? Dili tanan.
1: Oh, dili tanan. Again, ako yung disclaimer na siya. Dili tanan, pero in my personal experience, lisod kaayo tuhuan ng mga tao nga nalulong sa bisyo.
0: Correct.
1: Lisod kay sila tuhuan nga mausab na sila. Mm-hmm. Lisod kay tuhuan kay, kanang bitong ikapila na ni mo taga, especially kung imo nang gitagaag chance niya, wala bitong gyapon. Gitake for granted ra gyapon. Kay again, realidad na magyuni sa mga tao nagbisyo.
0: Mm-hmm.
1: Kay kanang, murag ma-alter ang ilahang kuan, ilang mga decision making ba, lahi ilang mga panguna na. So para nako ka murag ayaw na lang isugal ang imong kalinaw Cindy. Kay mas malinaw ni mong kinabuhi nga dili ka makauban og tawo nga naay bisyo. Isa pa, kriminal naman na imong bana. Nya, kung imo siyang tagaag chance nya imulayas mo, maapil na ka nga kuan nga murag nakasala kay imo man siyang gitago. So para nako na di mo siya tagaag chance. Deserve niya nga pagbayran kung unsa ang iyang nabuhat nga sala. Kay imagine rape. Dili
0: yes.
1: Na dili na lalim nga kaso bugat kay nastrang bugat. So dili ayaw yun. Ayaw sugot nga, mahimo kang accessory sa iyang krimen nga nahimo. So, para na ako, no, mas may pa mo siyang i-report. Diliin mo siya kung anong tagaag chance.
2: Looy pa kayo, grabe pa ka na.
1: Ha, naluoy ba siya kang Cindy? Kato iyang gibyaan tungod sa iyang bisog sa iyang amo? Wala siya naluoy. Imagine si Cindy, hayahay unta siya kinabuhi sa iyang ginikanan eh. Niya, iyang gisakripisyo. Oh.
0: Gisakripisyo niya, gipanindigan yun niya iyang pagka.
1: Yes.
0: Inahan, wag yun siya.
1: Yes, wala siya nangay tabang sa iyang ginikanan. So, inga na ba nga naningka, despite sa iyang kaagi, sa iyang bana ni ta, ni tindog siya sa iyang kogalingon to the point nga naglabada na lang siya kay para mabuhi ang anak. Kana palandaan, no? Kanang, muna na iyang kusog ba? Nga, dili na niya dawato niya bana kay kaya man niya nga siya lang. Kesa naman nga,
0: usa pa, bisag sakit, pero nakaya niya.
1: Yes, yeah, sakit, pero kaya, oy, kaya kanunay. Labi na nga, kung ano, imagine mo na hitabo ng tanan mam nga gaburo si Cindy na pa siya bata nga gamay. Nga na ba?
0: Oh.
1: Dili lalim ang iyang kaagi. So, parang nako, mag-suffer siya balik kung iyan dawato ng ihang bana. Kay wala pa na'y sure nga mag-usab yun. Kay lagi, para nako,
0: napiki lang.
1: Napiki lang na siya. Kay nakasala man. Muna kung gusto siya nga mang kakitag-kampi nga, mataguan siya. So, ay yun to, Ana Cindy. Ay yun, patunto. Kay Ginoo ko, ikaw rin gahatag sa mukaw galingon o problema na yun noon.
0: Na wrong choice na ganit sa daan.
1: True.
0: Yun na pong tinudoon karon. Okay, dirita sa pika side. Of course, Kap Junjun, ang imong opinion.
2: Yes, no? Una Cindy, kasabaan tagid ka.
0: Mm-hmm.
2: Kay, pagkagahi lagi ulo ani mga batanon ba?
0: Amo pila. Pila na maguna malikayan.
1: Mura kita matanan niya agi sa pagkagahi ulo.
2: Mayo imong pagkabuhi sa imong ginikanan, niya nagpadala-dala ka.
0: Ni ina naman na. Musagot ang sadili. Yan ang mga consequence ba?
1: Yes.
0: Sa iyahang desisyon. Actually, tungod sa iyang kaulaw o sa iyang pagpanganti nga di siya babalik, wag gid siya ni sangpit. Bisag nagpait siya.
2: Gahi kulo gid ka, Cindy Day.
0: Gani. Mga bitaw, imagine, nanganak siya nga wala iyahang bana, kaya ito asa laing babae, o niya, napa siya anak daan ha, o niya wa siya panginabuhi, pero gikaya niya.
1: Yes. Nanindigan siya sa iyang desisyon. Nanindigan siya, so,
2: Gahit ulo, mga.
0: Nagabaan ganyan.
2: Listen
0: siya.
2: Learn ni sa mga bataon nga gapaminaw karon.
0: Correct.
1: Correct
0: yun.
2: Ay, magkabalaka ka nang uligin mo sa inyong ginikanan. Ingnan ninyo nga nanay, yung ginan siya pa, ma. Bit-bit na ako. Ako rin na kabalukin siya, amahan, anay, pero ang amahan, wak kabalukin siya.
0: Ah, di ay. Patay, wak kabalukin amahan nga siya, amahan.
2: Cindy, ang akong advice ni mo,
0: mm-hmm.
2: bana mangun ni mo na.
1: Mm-hmm.
2: Ang akong pangutana mangod, kung dili nimo sa unungan karon, kinsa man?
0: Agoy.
1: Wow.
0: Ba na ba yun ana ha? Kung dili karon ano sa kaman?
2: Oh. Kuan mangod kining ang pangutana nako ba? Kinsa lugar nga lalaki sa kalibutan karon nga makaingon ka nga wa gyud sala?
1: Mhm.
2: Tanan nga.
0: Oh, pero depende siguro sa salakap.
1: Imagine rape, masugot lugar ka dawat naka-rape.
2: Klaro na makayo gud nga nagsaad na imong bana nga mapag-una.
1: Pila ni saad dali ngay magsaad ang iya nangita lang gid siya tao nga muluwas niya nga kay nakasala man aron makatakas siya.
2: Listen po, kinsa ang pagitaon? Alang-alang mangita sa klaen.
1: Mauna.
2: Dugang na po siya ang kaso sa imuha.
1: Sa panahon nga okay kay siya, iyang gibiyaan si Cindy. Karon nga nagkabikil na siya, ni balik. Mugi na mga bana no nga mga laban
2: ulo. Mo kapoy lagi kay lisod sabton ba? Kasi ni mong katoy mong bana, ni ato to dito, ni sugal to ato nga panginabuhi, bisag kabalo sa nga, sakit siya yung dughan.
1: Kaha.
2: Sakit siya yung dugan.
1: Sakit
2: para lang mag-provide niya ang imong...
0: Sakit ba niyo ba sa amo? Ang dati yung tanyang trabaho is habal-habal.
1: Habal-habal driver.
0: Yung
1: decente, yes.
2: Oh, ulanan, initan.
1: Oh, pero at least dili illegal. Kesa naman nga mang illegal
0: siya. Dito siya sa diretso kwarta.
2: Makaistorya lang mo, Ana. Kaya dili mong kamuang gabal-habal.
0: Kaya yun.
2: Gikapoy na po to ang imong bana, Cindy, o gabal-habal.
0: Okay na yun ang habal-habal. Kaya sa kanito nga panginabuhi.
2: Maulagi na. Kung wala gamay lang ang income sa inyong mga bana, magpadungog-dungog mo, nangitag pamaagi ang bana ni Cindy,
0: mm-hmm.
2: nga makakita, makahatag, maprovide ang panginahanglan ni Cindy.
0: Okay,
1: kadaghan pa kay pwedeng pangitaag paagi ng mga kwarta. Ayaw lang yun ang illegal. Kaya muna, mga easy money, gani muna, dali rang karma, tanawa, naon sa Sharon.
2: Maumang gani, nangadili mong good prepicto ang tao, nasipyat lang siya ba? Pero, na sa, takay chance, kaya nasipyat lang ang tao.
1: Sa maski lugar tong pagpang-rape niya, nasipyat, dili, uy, sayot siya nga.
2: Wala man po takabalog yun. Ang tinood niya rape gito yun. Kaya wala man gito.
0: Sa influensya, sa droga. That's why, possible, kay ganong musulti siya nga naka-rape siya kung wala na niya gibuhat. Siya mismo kabaw siya.
2: Remember, so speak pa ba siya? Wa pa gid sana.
1: Ni ang kagalingan gab sa pasabot. Ni ang konsya pasabot iya siya.
2: Pasige, garit-garit.
1: Confession, nag-confess na siya.
2: Pasige, garit-garit po sa atong bayhana. Kabalo ba ka sa panahon karon kini mga bayi po niya.
0: Pero sa tinood lang, ni-confess manggod siya.
1: Confess siya.
0: Ni-confess siya
1: nga. So, iyagin ang nabuhat.
0: Oo nga, iyang nabuhat na ka-under siya sa...
2: Dala lang lagi sa influensya to. Mga ganit, mugbagong tao. Nag-angko naman, naman na.
1: So, sakto ba nga imong taguan, lugar ang imong bana, tungkol ningon siya nga gusto siya magbago?
2: Dili taguan.
1: Kung gusto siya magbago, dato siya prisuhan, mamalandong.
2: Pwede mo uya sa tao.
0: Dili, oy.
2: Dili taguan, unungan. Ipakita ni mo imong love karon.
1: Muna imong paghigugma sa bana kap nga, o nakasala siya, dato siya magkuan, mamalandong sa prisuhan, dato siya magkuan siyang kaugalingon ba?
2: Muna saktong love. Luya po, Dana. Kaya, mo siyang... Pagulog, anak, duwa.
1: Naa may visitation
2: ka. Sila ba na ipapriso ko ni mo?
1: Oh, dapat ka. Nang rin
2: ang labunungi ko. Pagkumpanta, manglakaw sa ta.
1: Kaya hay, wak magiging siya ni unong kang Cindy. Nga nagkalisod si Cindy. Yan higaan.
2: Nasayop gani ang tao.
1: Ama na, dili pwede. Kaya nasayop man siya, mo-surrender siya kung asa siya dapat mo-surrender.
2: Imagine, ipasurenderin mo, looy ka ayo.
1: Dili kay yahang damayon si Cindy. Makasalahin nun api si Cindy. Kaya ang taguan ng kriminal. Kriminal lamang yun na siya.
2: Sisalaan na nga. Ni unong ka magkasibong bada.
1: Sala na oy, kisayod man ka makasasala imong bana. So ngano man nga imo mang ngano maglayas-layas man mo.
2: Ni angko na gani, nagpromise na gani nga magbag-o.
1: Aya ra lagi siya makaingon nga tinud anay ang pagbag-o ka kung nakagawa sa sagikan prisuhan kan anon mo tuo ko.
2: Correct. Cindy. Ang pagmahay
0: Nasa unahan. Wasaw lahi.
2: Karon, kung di ipapriso ni mo na imong bana, sumala sa advice si mo ha, ang uban di ha, nga, imbis ka unungan ni mo, ipapriso noon ni mo, imagine.
0: Listen, magandang muhatag, huwag siya sa tao nga grabe ang salanay.
1: Yes, like, sobra na.
0: Great man, good.
1: lalom kay yan sa lab.
0: Kung nangabit lang, basi pwede pa mamasaylo. Na magbag-una ko, din na ako na usbon, gusto ko tayo kinaboy. Pero this time, lahi eh.
1: Mas maayo gid gani nga mapriso siya or kung baka ha,
2: wala may problema pa dapat. Siya, pero ipakita sa karon. Actually, ang imong love sa imong bana.
0: Double ang kuan, double ang result kung mapapriso niya, mariha pa at the same time. Kaya di
1: no,
0: ka na makagamit.
1: Wala mong pagtabang sa imong bana.
2: Wala din yung na-imagine ang mapriso ang tao. Nga di ka, dili kagawas, dili gawas.
1: Pero deserve niya. Deserve.
2: Nga, ang gibuhat niya nga nung naingana sa tungod sa imuha sindi. Ang gusto na si imuha ba nga matagaan ka sa kahabugaya.
1: Dagan mo sa kusi mo ani iron cup.
2: Dili, oy, praktikal mo ko nang gihimo sa iyang banagon.
1: Uy, ginoo ko.
2: Para sa iyang pamilya. Galing na si Piet lang, nadakpan lang. Kung wala nadakpan na, wala din sa pamilya.
1: Maona.
0: Adi ay.
2: Di, ako po yun ba, sabton po na to. Tagano itong gamay nga porsyon. Nga sabton na to ang bana ni Cindy.
1: Mugini,
0: okay.
1: Mugini
0: pa eh. Granting atong sabton. Sige. Tagaan siya chance nga magbag-o. Igno ni Cindy. Sige, tagaan siya chance nga magbag-o. Pero servisyo isa ang imong
2: servisyo ko. Yes.
1: Oh,
0: servisyo isa ang imong sala nga na imo. Surrender sa.
1: Surrender
2: ay, papriso
1: sa.
2: Ba noong ko na imo? Noong sa naman tao ni.
0: Amo ni saktong gugma.
1: Muna.
2: Sige, gugma. Gugma nang ipapriso ko na imo. Niya, mangita kaglayan to ako sa priso. Ay, kaya hay ba ni imo? Uba sa tadua. Ato mga lagyong lugar. Basi ko pa na kailan ako.
1: Ay, nako.
2: I-treasure na to atong time nga kitara.
0: Dayon.
2: Ayun, happy ta doa, magsige.
0: Ayun, ayaw mo surrender.
2: Di ko badakpan, di. Pero di na badakpan, iya, ay.
1: Ala.
0: Kung badakpan?
2: Di, ay sa na dayon ta nga. Buy, ano niya, elit yun na, doa-doawo na niya rito. Pero what if kung di badakpan?
1: Kabuang.
2: I-consider as hindi.
1: Di daghan, deserve, mga rapist deserve yun mapriso o makabayad silang mga salaka. So, hindi yun pwede nga patakaso na.
0: Ang buti mo ipasabot, nga di sa niya isurrender, mag-uban sa sila.
2: Uban sa sila.
0: Kung masakpan, bahala na ka.
2: Bahala na. I-treasure sa inyong pagkwan.
0: Mura gaya po istorya ha.
2: Inyong mga moments, bahimo sa mga moments ba? Moments hindi. Moments.
0: Para doon ay rason nga muhila siya usap, madakpan na.
1: Ang kuyaw, ano yung mga moments lang ka, paburos na po, mabiyaan na po siya.
2: Uli na dahil siya mong kinikanan. Mori ako ha, kini, kasakit nila akong lugan sa yunan ka na. Ikaw, Cindy, pinangga kasi mong kinikanan, hayahay mong pangabuhi. Puro tungod sa garbo, kini mga bata noong ipang, ay sus.
1: Daghani nga ni Kirunga. Ako, kapne, ang ko naman ikaw na, agi kong labad sa ulong. Nung wala ginaminos, ginikanan. Pero gibayran naman.
2: Ah, Maudi, ay!
1: Gibayran na lang ako. Ang kuan, ang consequences ba na human na, diniuli na ko sa kong ginikanan.
2: Maudi, ay!
1: Pero diha mangguta, kanang mga experience kap, diha mangguta makagain o mga kuan ba, mga saktong kuan na mga desisyon na dayon humantangan
2: dahil ano, di kay kagulo
1: di hirapod kaayo
0: este pa'y balitaman lamang sa Pigas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibatik doon ko ng usahay, ang akong bipi mo, saka doon, yun ako gusto nga mag-minsin ko kay mga para sa hidlag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, please po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayo sila kay hidlag sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan ko sa'yong salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelian Nusep, at kayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungod sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: Kayawan,
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Tapan syempre ato sa timbayon ng ato mga sukin timbayon labi na sa Facebook and YouTube viewers from Alin Jen Kudamos. Pa-shoutout at Arlene from Velox Pangantukan, Perming Namino, diri kay mga adik sa drama ang mga gas mandere.
1: Hi from Nicanor, lastimo sa mayong hapon di Ate Arlene DJ Nova ug Cap June. Greetings kikan namong mga taga barangay Lapasan Cagayan de Oro City. Permimi nagasubaybay ninyo.
0: Hi to Brainheart Monteverde. Mayong hapon Ate Arlene watching from Catalunan, Pequeño Davao City.
1: Maayong hapon di kaninyo Ate Arlene watching from Kidapawan City. Makapakpak yud ko sa mga bulawanong tambag ni Idol Cap June from Ramil Okot.
2: Di kita na.
0: Ate Arlene from Ningning watching from Baga, Sambuanga, Sibugay.
1: Hello, Ma'am Arlene. Ako si Rosita Tabanao, senior citizen ako. Pero kung magpaminaw ko sa inyong programa mo, bata man po akong paminaw. Madumduman ako ang akong kabataon o mga ang mga malipayon ni higayon sa una. Panayin lang mo sa paghata o kalipay sa tanan.
0: From Rosemary Tania, makalingaw gid mo tambag si Cap June. Imagine nga dito niya ipada ko pag moment sa mo.
1: Na ang ubaran na pakpak, nagpakpak sa kalagot na ito ka.
2: Di, mga silusan man ang gusto ipadakot na yun.
1: Anyway, from Aida Maravillas, watching from Isabela City, Basilan. Lahi rajod ba sa tingog ni Ate Arlene ang madungog sa kaadtuhon? Relax kayo ipaminaw.
0: Thank you. From Marjing Rica Plaza, Carbohosa. Hi, Ate Arlene. Shout out diri sa Barili, Cebu, and God bless.
1: Shout out po sa mga taga-barangay Buhangin, Davao City. Seryoso kayo ang ako mga kauban diri sa balay nagtanaw sa inyong live karon. From Alvin John Amora.
0: Shout out to Rosa Rosal, watching from Imus, Cavite.
1: From Christopher Legaspi. Hayag kaayo akong hapon basta makadungog ko sa mga words of wisdom ni Cap June, watching from Tacurong City.
0: Ayan. From RJ Malinaw, shout out ko diri sa barangay Nuwebe, Malaybalay.
1: Shout out to Kayla Abes Mandamiento, watching from Medina, Misamis Oriental.
0: From Tomas de los Santos, good afternoon, Ate Arlene. Watching all the way from Metro Colambasinong, Smile Sarala.
1: From Rosalie Dumangcas, good afternoon, Ate Arlene. Shout out sa kong anak kasi RJ, watching all the way from Calamba, Misamis Occidental.
0: From Evelyn Mangubat, hello, Ate Arlene, watching here from Nabuntoran, Compostela Valley. Lehera Jude, Kamutambag. Ma-feel gid namo ang genuine. Ang ka-genuine. Ayan, God bless you more. Thank you. And hi to Mary Lan Ibanez from Tanhay City, Negros Oriental. Medyo nagbangka magugugantas birthday dudong mo na akong tingog mo naunsa na ni. Anyway. Yes, for final day, Jinobs, para kang sendi sa atong letter sender. Ilit go, yan ba na ipapriso or yes?
1: Sa akong panggiyon ko ganina, Cindy, ayaw yung sugot sa gusto may tabo si mong ba na karoon nga mo, hawa mo, mutakas mo, kay lagi nagsaad siya nga magbagbam na siya. Para na ako, Cindy, no, okay raon ta to, wala siya nakarape. Siguro, pwede ni mo siyang dawaton, taga-chance nga mag-usap. Pero kanimang good nga nakabuhat siya krimen, di pwede nga, imo lang siyang itago, no? Kay, kanabang, murag ni dangop ra na siya ni mong kay tingali wala siya laing kaatuan wala siya laing ka pangayuan og tabang kundi ikaw lang na.

0: abon ha happy-happy pa, tuas kabit, tuas sa biso. No, nya karon nga nakasala na, asawa na'y madumduman. Muna'y timan ni Cindy. Lagot ako ka pa. Pero bitaw, diligid angay nga imo siyang dawaton, no? Kaya, para nako ang tinuod nga pag kanabitang sige ta pagmahay ang tinuod nga kanabitang kung sincere gid siya sa iyang gusto nga magbag-o siya nga he wants to be a better person kinahanglan iya sa iyong pagbayran kung unsa mang sala nga iyang nabuhat kay kung moingon ta nga imo ra siyang dawaton niya mutakas mo mura bag unfair kay sa iyang nabiktima rape dili na siya basta-basta nga kon krimen nga iyang nabuhat no kay na siya naguba nga usa ka batan-on ba nga inosente nga iyang gi pagsamantalahan so para nako kung concern gid ka sa iya ha kung naagid kay kanang kung katagan nimo siya chance nga mag-usab i-surrender sa agin nimo siya karon dato siya sa kanang prisuhan mamalandong sa iyang mga sala nga nabuhat no tingali na pa siya pag-asa kay if na siya sa sulod again sa gingon pa ni ma'am kanina makabayad siya sa iyang mga sala isa pa ma-rehab siya kay di naman siya kagamit kay kani bitaw mga taong grabe na ka kuan lulong sa bisyo misyan pag uwan ay kwarta makakita nagpaagi para makabisyo lang
1: correct.
0: So kung nara mo sa gawas maatol mo sa laing lugar basi mangita na naglain connection dato mo ra ang iyang cycle ba so mas pa, para nako mas dako siyang chance nga mag-usab kung mapriso siya
1: okay.
0: Sa mura na imo hang ano pa dili lang mo guna para sa imo Cindy para sa imo safety ba para safety sa imong anak imagine yes. Naka-rape siya so pwede po na niya mabuhat sa imong anak o takabalon sa dagan siya huna-huna so para nako para sa imong safety para sa safety sa imong mga anak ayo gyud og sugot nga mauban ninyo siya sa karon no tingali puhon-puhon if iya mabayaran ang iyang mga sala kana that's the time nga pwede nimo siyang hatagan og chance nga mauban ninyo kay basin di ay no ato di man tay ingon nga di nagina sila magbag-o nagya po chance pero dili gyud nato basta-basta nga tuan dayon kay kaniyang mga kani para nako kani mga tao nga nasa bisyo ma'am tuod man na sila will nga gusto sila mag-usap pero tungod
1: kay nasa una
0: oh nasa una ra ba na addict na sila so dili basta-basta na sila mga relapse dagan nga relapse ang moagi sa ila before gyud nila ma-achieve so ayaw sa karon so okay. Siguro puhon ato siyang tagag chance sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites amaring ng bayan
1: it's your turn Cap Jun
2: yes before ko mo advise imo Cindy shout out kang Virgil na akong classmate na si ate
1: Met
2: ang imong migaman gipadala na nako kang Kuya Victor. Pero iging nan ko niya nga dili talaga kay inform kay murag napasay gamitan pero isa ka kumkum to met.
0: Grabe sa.
2: Claim lang to siya.
1: Kini
2: akong classmate ate tirador ng mga kuan ni siya.
1: Kolehiyala. Ayos na that strong.
2: Sa panahon na mo katong kabi ka pa.
1: Sa panahon ninyo.
2: Pero
1: karon buutan na.
2: Pero karon retired na ni po.
1: Okay. Abi na kog karon sa una pa dayon. Okay.
2: Bayra pud mo tago og sikreto sa iyang asawa, no?
1: Sa mukay. Anyway.
2: Tuwa na amigaman kang Kuya Victor. Katong taga-Bilox para sa gingnan ko sa taga-Bilox ate, nakasuroy mo kanin pagkantukan. Ingon sila nga, Kuya Cap, kung nai driver is sweet lover, kami nga mga gasman, ang among uyab, perminte full tank.
0: Hala, sana all.
1: Ano, kung ang driver, sweet lover, ama gasman, karoon ay full tank.
2: Kanoon ay full tank ang ilang uyab. Di ba? Di ginawa bahay yung mga gasman ang inyong mauyab, girls. Sindi dapat.
1: Alupin ko ng engineer ng gasman.
2: Alayo ka. Oh, bitaw to si... Ay, dilalisado, kailisod kayo. Kining.
1: Di na mo katawa sa
2: dali. Kinipon si Dodoy gani, sos, pastilan.
1: Damay na po
2: sa... Abi ninyo, girls, kung... Akong advice sa mga girls, ha? Kung gusto ninyo mabisto inyong mga partner sa kinabuhi, diri mo pa-advise ako, ha?
1: Hindi ay?
2: Oo. Ang akong advice sa mga girls karong adlawa, para dili mo masakitan, kadadpan lang, ayaw lang magtataw sa cellphone. Ayaw ninyo kubiin ang cellphone sa inyong bana.
1: Para walay away.
2: Para walay away. Mawag na yung
0: basic. Basic role.
1: Dili tanaw na cellphone sa bana. Paroy away.
2: Yeah. Ayaw ko gilabot. Karang guwapo nga tambang. Ayaw ko gilabot. Ayaw ko atempo gilabot sa cellphone.
1: Pag kanindot yung tambang. Gusto ko ang tambang.
2: Kay once mag ko dilabtan ni mo ati, diyan na magsugod ang... Kay privacy mo.
1: Okay, mabasahan ni mo. Nga ano bitong gihilabtan, anak dayo.
2: Privacy. Sindi, para na ako, kanang naanaman ko taana. Ang ko natana nga nakasala ang ibong bana, nasipyat, napariwara. Pero atong subayon kun sa hinungdan.
1: Okay.
2: Ang lalaki mang

0: usahay, gusto ihatag ang tanang panginanglanon sa iyong kapikas.
1: Okay.
0: Uh-huh. Man gani, naisigutan mo nga, luoy ka ibang bana, habal-habal driver, uh-huh. Kadang ang mga babae mong usahay ate, wala kasabot kung sa unsa kahago ni Panginoon. Ang bana mong usahay, ang ginikanan, labi na ning lalaki, uh-huh. Bisag ikapoy na, dili makaingon niya kapoy na ko. Uh-huh. Magilumilom lang, agwanta lang yun. Nangita rag paagi imong bana nga mahabugaway inyong pagabuhi.
1: So, nakatilaw siya habugaway.
0: Nakatilaw po.
2: Pero sa illegal nga paagi. Kisa may tarong huna-huna nga kanang amahan magpakaon gikan sa illegal nga paagi.
1: Hindi, no.
0: Kanang ang tawo manggod, kanang dili mo gita pare pang una-una. Nagtuo po imong bana sindi nga sakto to yang gihimo.
1: Pero siya ang napariwara.
0: Siya lang napariwara. Mao na nga nangayo sa dispensa niya nga subala sa ibang istorya, nga mag-uban mo, magbago siya. Mm-hmm. Nga nung dili mo ni mo tagaang panahon, nga magbago imong bana, huwag tagaang chance mo para ma-prove niya nga palangga kayo ka sa ibang bana, Cindy. Mm-hmm. Tagaang panahon.
2: Nakarape na nga ni.
0: Nagbago na gani.
1: So?
0: Ang akong punto is, kung dili ni mo tagaang chance, dili ni mo ubanan.
1: So tabunan niyang sayop.
0: Dili ni mo ma-prove, huwag dili po ma-prove sa imong bana sa imuha, nga nagbago na siya. Kadang ipapriso mong gud nimo imong bana, perting luuya na si Kuya Virgil dito.
1: Na, kisa na si Virgil.
0: Wardi na sa kwat.
1: Okay.
0: Loy kayo dito. Loy.
1: Anyway, usay mo di pasabot dili ipapriso.
2: Oh, hulabunan.
0: Ubanan sa niya ati ang bana. Mm. Maglakaw sila sa layong lugar. Kay basig dili dahil madakpan.
2: Nah. Mo lagi, tabunan lugar niya. Sa kalimta na lang lugar. Ibaon na lang sa limit.
0: Ang apa mong good point krimin is, kinsa man mo unong si ibang bana karon. Alang-alang ang imong silingan iyang atoon.
1: Pero kung doon na ni warrant,
0: ako madakpan na diya diya. Listen po nga magdupa-dupag ka diya. Ang imo diya nga samtang dili sa madakpan.
1: Samtang di pa
0: madakpan. Samtang di madakpan. Unungi sa imong bana taon. Kay Lord, pila
1: imo lang isabutan imong problema.
0: Nga nung sabot ng problema ate nga. Ubanan gani niya. Uban mo.
2: Rapist nga niya. Napa sa mga anak. Ay, ginawa ko.
0: Mag-enjoy mong duha.
1: Matuwagan may lang anak.
2: Bako.
0: Sa'yo purpose anak. Kaya magtiayon man.
2: Na.
0: Dapat, eh, namoy mga happy moments. Kay madakpan gid ang tao.
1: Unya ko mag-away sumbong din sa police ni rapist na dili.
0: dili naman guda kaniya awayon kay mahadlok mo na sa isumbong nimo. Iya ka kampiyon. Di ani mo ma-feel ang love gid sa imong bana.
2: Kay mao lang.
1: Kanang, pero remember wala gay krimen nga magpabiling tinaguan.
0: Mao gani nga enjoy sa ninyo sindi kay lapit nang panahon gamay na lang panahon na imong bana.
1: Madakpan siya.
0: Madakpan na niya. Ikaw no may tug ano no nimo ipapriso ikundinar ka sa imong bana pag
2: wow siya pa'y magkundinar samtang siya inamiya wow
0: imagine kamo di mo maluoy sa tao maluoy ba kay ni tao kulkot iya kog baon
2: mo gini paik nga realidad man ba kay kog kanang ang imagine mga lalaki kung gani grabe mo di man upok pasaylo grabe mo di man ug kanang dapat sabton sila but kani mga kita mga babaye murag lisod para sa ilaha nga muhatag ug kanang pagpasaylo ug pagsabot
1: correct
2: ngano man na ngano man ginakap
0: kay lisod mag lisod man kayo kumanguyab mag demand pa mag flower demand pa mag cake demand pa mag chocolate
2: wala
0: wala nyo na imagine kung sa
1: kalisod it's just as engineer time na daw
0: mayo na mo mag demand ug panguyaban mo karon nya
2: dapat lang.
0: Saan naman yun kining mga babae, maglago, tigpun mo. Di na kumundang. Sa Gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
6: Isa ko sa Nance User, gamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas ninyo, dress sa Kapangin, Libungan, North Cotabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Salamat ka mo, DJ Nova. And, thank you so much, Cap June. Thank you, Cindy. Sa imo papadangat, imo swatampo ni atong tulungan noon sa Sensorly Ate Arlene. Well, alam ka na ako, Cindy. Ayan na papakiguban. Palayo na. Madamay pa imong pamilya, madamay pa imong kaugalingon. Tama na nga wa na siya magpakita sa imong kinabuhi. Tama na nga nag-antos ka sa iyang gihimo. Wa man tagaingon nga wa na chance nga mausab imo ang kapikas. Pero this time, dili lang imong bana imong hunahunaon. Akip imong mga anak. At pasabot, pasagdis as siya nga iyahang bayaran ng iyahang mga sayop nga nahimo, isecure ang imong mga anak para nga dili masamok ang ilahang nga kinabuhi. Padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagbuhi sa imong mga anak, sa imong kaugalingong paningkamot, o nga para kanako, mas maayong pagabayran una sa imong kapikas ang iyong sala nga nahimo kaysa imong tabunan. Di ba kaya sa konsensya ang pagtabon sa sayop nga iyong gihimo? Ilabi na nga di basta-basta nga krimen ang iyong nahimo, Cindy. Thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargato.
17: Maxvit, kargado.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.

0: Narcotics Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatan lang kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS CDOI Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
13: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
14: Tusiran Forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
19: Goodbye.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ay, oo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili man inyo nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang inyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dito kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Gigutom na ba?

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Ang katimot sa Ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
1: Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Bakit RiteMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
14: Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
18: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home.
20: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Sway It with a new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
25: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
26: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
27: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
28: Paglapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RiteMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
14: Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ang katimot sa Ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino.
1: Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol in candy flavors.
5: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran forte. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
6: Tusiran forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusenan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
29: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
30: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
31: G22 here. Step into your Myra era.
32: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
33: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
34: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
35: Oras mga kasama, alas 10:27.
34: Straight to the point.
35: Pagkabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ako si Radyoman Buin Algono. Kiti makiuban kaninyo hangtod alas 12 tuang gabi. Sa tuang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. At hatagag pagtagad karon mga kasama, kini nagkadaiya nga mga isyu nga may labot alungsod og ang nasod. Kaya usab nga bagyo makasama gipangandaman sa tibuok Pilipinas. Na sumapa usa ni ka super typhoon tungod kay wa pagani nakasod sa Philippine Area of Responsibility. Nagdana sa kakusog nga hangin sobra sa 200 kilometros ang matag oras. Nagdani sa international name nga Bavi igsod din his Pilipinas pagatawgon og Inday. Ang Luzon area maoy duol-duol aning bagyuha. Og sumapas pag-asa posible og mga adlawa makasod na sa PAR kining maunga bagyo. Wa pag ganin nakasod sa Philippine Area of Responsibility apan dunay uban nga mga lugar dito sa May Luzon nga gibundak kana mas hangin. Kita podri sa Sugbo maka-experience tag mga pag-uwan-uwan. Karong adlaw round 2. Ikaduhang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Pero nagyong adlaw makasama mo'y klarong trial. So far, maayong pagka-preside ni Senador Chis Escudero ang impeachment trial. Bisan pa man sa mga pagduda nga unsa magkahibulok aning Chis Escudero nga nung maumanigipili sa Senado na maoy mag-preside nining impeachment trial. But so far, suma sa mga observation, maayo ang iyang pagka-preside sa trial batok ni Vice President Sara Duterte. Karon magkasama ato agining imonitor tungod kay kita ang tinuod nga mga judges niining impeachment trial batok sa ato ang Vice President. Dunay mga technical nga mga gipanghisgutan ang isig ka mga abogado sa habig sa prosecution o sa habig sa depensa. Mga teknikalidad sa pag-present o mga ebidensya. Pwede bang gamiton ng ebidensya ang photocopy? Ilan na ka na sa mga abogado. Di na to unhan makasama unsa ilahang mga churi. Ang ato lang ani, atong i-monitor. Kakita man ang tinuod ng mga judges. Iba man tanga nga ito ang mga senador na ananaslay bayasis daan. Huwag manglikoy ka na sila. Bisan pa man og taro o tinag kayo mga ebidensya, kita ang tinuod nga mga judges sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ato kuminaon karon una ang mga balita. Isa na ka-standby din ha, kasama Jerome. O unahon sa aning mga report sa ato mga intern, o unahon ba nato ang report ni kasamang GQ? Okay. Unahon na nato si kasamang GQ, dayon report tayo sa ato ang mga intern karon, ha? Matag tanin nyo og update magkasama on sa mga panghitabo karon tungod kay daghang mga panghitabo magkasama ron sa nasod na tugid magkasamang G-monitor. Report sa mga kasama gikan sa pag-asa karong mga lapas alas 11 sa gabi ato akana mga kasamang paminawon. Ang ato ang mga kasama, ato ang mga kasama sa Mindanao, pinangluhan mismo ni Station Manager Atty. Ropel Baniok, kaya ang inyo ha mga donation para sa mga nabiktima sa kusog ng linog, gi-anam-anam na o distribute. Salamat kayo sa tanan nga mga donors. So ibahin ni mga kasama ron ang pwersa sa DYHP, ang Osaka Team Tuas Mindanao, ang Osaka Team diri sa Cebu, para dili maparalyze ang atuang operasyon. Ready na ba ang patrol? Wala pa. Okay, unahon lang nato mga intern. Ato kami na ng ilaha, no? Kay, sama pa doon ay lisugyot sa responsabling paggamit sa AI. Ato kami na ang kinisi Paolo kung si Angel Roriana. Okay, Angel, go ahead.
6: Giawhag ni Paolo Valenciano ang mga netizens nga gamito ng artificial intelligence kun AI isip abag sa pagtuon o kahibalo o dili isip hulip sa ilang kaugalingong kaalam sa paghimo og social media content. Matod ni Paolo, dali nang mailhag kung AI ang gigamit sa pagsulat sa mga status o captions, ilabi na sa mga tao nga suod nga nakaila sa tinuod nga estilo sa nagsuwat. Himog atan sab niya nga dili angay gamito ng AI sa paghimo og posters tungod kay mas maayong suportaan ang mga artist o ang ilang original nga mga obra. Busa gihagit ni Paolo ang mga publiko nga gamito ng AI isip tool lamang ug dili pasagdan nga kini maoy mopuli sa ilang kaugalingong ideya ug mga mugna. Kasama mo sa balitang showbiz, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tata, RMN.
9: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
35: Alas 10:33 mga kasama. Lakang batok sa buliing, gipalig-on sa DepEd 7. Kasama mo si Gabriel Masan. Gabriel!
9: DYHP, Tatak, RMN, Report!
10: Gipaligon sa Department of Education 7 ang pagpatuman sa pulisiya og intervention batok sa bullying sa mga eskwelahan, samtang gipadayon ang pagsusi sa mga naitalang kaso sa rehiyon. Mato ni Dr. Arturo B. Bayokot, DepEd 7 Regional Director, adunay mga na-record nga kaso apan wala pa mahibawi ang insaktong gidaganon tungod kay padayon pa ang validation ni ini. Matod pa niya, nagkalaing-laing level ang bullying. Busa ang matag-insidente giasis una aron mahibawa ng hustong aksyon ni ini. O galing mapamatud-an, ipagayon una ang counseling pinaagi sa advisor, guidance counselor o principal. Kung gikinahanglan, ipasaka ang kaso ngadto sa mas taas nga opisina sa DepEd alang sa dugang nga intervensyon o silot sa SADAN. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
9: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
35: Samtang ang DepEd 7 nagdili sa content creation kun makaapekto kini sa pagtudlo. Ato kaminaon og balik ang ato ang intern si Angel. Angel.
9: DYHP Tatak RMN Report.
35: Okay, balik ka lang nato karong taw-taw na.
9: RMN Radyo Mo Nationwide.
35: Oras mga kasama, alas 10:35 na. Karong lapas sa alas 11 sa gabi, ato ang mga kasama ang kaminaon unya. Ang report gikas pag-asa magtan sa dipata maghisuktisigot makasama aning impeachment trial o kita karon dali na malanggit ang magkamonitor sa impeachment tungod sa social media. Ari na ta aning pagpangandam sa bagyo. Kay ang Office of Civil Defense karong adlaw ni Pahibaw nga ang Extreme Northern Luzon High Risk Areas kini tungod sa Super Typhoon Bawi. As of alas 3 kaganihang hapon, ang maong bagyo gibanabara 1,705 kilometers east sa Central Luzon. Gawas pa ni sa Philippine Area of Responsibility. Apanduna na uban nga mga lugar sa Luzon kusog ng hangin. O posible nga musod ni sa tuang par karong gabi o ugma sa buntag. Aha. Then samtang musod kini sa par ang mao nga bagyo nga dunay nga international name Bawi pagatago na unya og Inday. Ha? O Inday. Sa ni mangitag nga ang pag-asa da Inday. Oh. Wa na lang yun nga liog isyat. O di ba ka insyang. O Inday yun. Oh. Okay. Aha. O niya, ang uban nga mga lugar, baka experience kini o hangin, nga hangin nga habagat, igsood na sa bagyong si Inday sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So ang entang mangandam ani di gyud ta mo kumpiyansa kay usa ka super typhoon ang sumusod makasama diri sa ato ah mahimong karong gabi una or ugmang adlaw naa na ni sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Oras alas 10:37. Karong adlaw usab ikaduhang na adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte nagmonitor man mo kaganiha. Murag di dagin mo ganahang mamina magdika break up ta dinhi kay nahibaw naman mo. Ang nahitabo kagahapon dunay ingon naka-score ang defense panel. Tungod kay ang gusto ni Jervil Luistro, Kongresista Jervil Luistro, nga mo personal nga manumpa si Vice President Sara Duterte sa arraignment, guilty ba o not guilty na baraw kini sa abogada ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison. Oh. Og dunay mga arguments nga di na kinahanglan pa nga mutunga sa impeachment trial ang Vice President aron personal nga mopahibaw og unsa iyang plea. Number one, tungod sa answer sa ato ang Vice President nga dili siya guilty. Di pa naman na siya answer. Ikaduha, pwede nga ang mo enter og plea nga mo represent sa ato ang Vice President ang iyahang mga abogado. Og ni uyon ang presiding officer nga si Senador Chis Escudero sa argument sa defense panel. Ang uban ni hulagway nga, okay. Very good. Karong adlaw, ang nahisgutan sa impeachment trial ang sumapa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa pamilyang Marcos. Sa iyahang pag-ingon, sumapa nga iyahang ipapatay si Presidente Bongbong Marcos Jr. Maoroni ang nasintro makasama sa impeachment trial. Kibawa naman mo, kadungog naman mo, nakakita mo mukha gani ha? Ha? Gilay man po niya sa DYHP. Sorry, na lang ko mag-istorya na ko eh. Kahibaw ko, di nagin mo maminaw. Oh! Recap-recap na lang ato ah. Okay. Karon good. Nga na ang social media. Nindot naman yun kayong tanahon. Kakita ta live. Oh. Kining ato, alabi na, panggabiin na kayo. Ang uban ninyo, wa na ni Tikingking o Gitikangkang na. Deporte na yung hagok siguro. Witik-witik na lang ni ato. Well, so far, maayo ang una o ikaduha nga impeachment trial. But kasabot ba, smooth kayo ang proceedings. O ako, in fairness ni Senador Chis Escudero, mayo niyang pagka-preside ang impeachment trial. Kaya ka nang mag-preside ka o trial, dili na ordinaryo. Eh. Kini ang klase sa trial, dili ni ordinaryo. Oo. Kinahanglan, gawas nga dunay basic yun. Nga kay bawas balaod, si Chis Escudero abogado man eh, but sige gini og rehearsal siguro kay aromatarong niya og preside ang trial kay kinini ang maong nga husay ang tinuod nga mga judges ang katawhang Pilipino. Magpataka siya sa iyang trabaho, aw, mabarawan siya sa katawhang Pilipino nga mao tinuod nga mga judges. Oh, tanapod mulikoy siya sa iyang trabaho, aw, badungon siya sa katawhang Pilipino. Mga magunay role sa judge. Nga, kung unsay sakto para sa rules, anagin na siya dapig. Doon ay mga objection sa PICAS. Well, normal man na. Kung doon ay trial. Bisan gani, trial dihas barangay. Ang barangay, dili na korte ang lupong taga-Pamayapa. Ang kanana ang ilahang proceeding for settlement na sa parties o for the purpose of complying before filing the case in court nga maka-issue og certification to file action. Kanagri mga husay sa barangay, nagri mga objections, no? Kaniyot lang, kap. Kap, kaniyot lang. Sayap ka ng iyahang kap. Di na magamit ang iyahang ebidensya. Ito sa barangay, why abogaduhay? But, ang isig ka partido, pulos mga abogado. Kaya halos man, kada partido kibagig balaod. Bitaw. Balik ta ng impeachment trial, niya patas ikaduha. So di, pagita kaingon kinsay ni daog na. Oh, daghan pa kaayong mga butang nga angay pamatud-an sa prosecution. Ang prosecution, pamanron ang unang represent og ebidensya. Mahumana na sila present sa tanan nga mga ebidensya, ang musunod niya og present na sab kasamang Jerome, ang defense panel. Oh. Inagyagan, inagyagay kinig ebidensya. Kagahapon, ang tinguha sa prosecution nga i-present nga ebidensya ang BIR box ni Anza Puni. Kinumdo man ko aning istorya ha. BIR box, panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada nga gilalisan angay baudili nga ablihan ang white envelope. Karon, gilalisan angay baudili nga ablihan ang BIR box. Unya gipauli kini sa Senado nga tus BIR kay wa man di mamarkahi sa prosecution. O kamo si Piat niya. Ha? So dili padawaton sa Senate ang BIR box. Kay wa ni ma markingi sa prosecution panel. Una mga technical sa procedures, no? Ah, kay bawa na mo ano eh. Pag-monitor lang mo sa DOHP sa mga live streaming, kaya aron kahibawagin mo. Kaya nga ito ah, pitik-pitik naman lang gini. Oh. Murag pitik-pitik, dunggan ba ka sa Man Jerome? Kunya, ang kinigipang istorya ano yung mga testigo ron? Dugay naman tang nahibaw ani. Ang ato na lang, og kining ilahang mga pamahayag, tinuod bag yun. Oh. So, ana lang una, ha? Di kita magdali. Ikaduhang adlaw ron sa impeachment trial, so, naana man yung mga calendar days diin ipahigayon ang impeachment trial. Ato aning i-monitor kay aron ato agyong mahibawan para ninyo guilty ba o not guilty ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Ang kanak ba na yung pagpanghulga, no? Moigi una. Nabihas, ha? Sa dito, sa impeachment trial, ang grave threats nga sumapa, gihimo ni Vice President Sara Duterte batok ni Presidente BBM o sa iyahang asawa o ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ang unang gitikap. Oh. Ang presiding officer nga si Senador Chis Escudero nitugot og 2 minutos. Nitugot sa 2 minutos og 18 seconds nga clip niya itong November 2024 sa online briefing diin si Vice President Sara Duterte sumapa ng hulga kini. Oh. Ang unang testigo sa prosecution mao ang NBI Senior Cyber Investigation Agent nga si John Mark Kalilong. Oh. I-testify siya nga doon na sila ipahigayon nga forensic authentication. O nagpamatuod nga kadtong istoryaha kang Vice President Sara Duterte ginto, dili iay ang isulti adto. Sumapas abogado sa prosecution nga si Attorney Amando Ligutan nga ang maong pamahayag nag-establish nga ang ato ang Vice President adunay plano aron anahinganlan nga tulo ka mga opisyal patyon. Oh. Then nitubag makasama si Attorney Ligutan sa pangutana ni Senator Judge Risa Hontiveros kung unsa bang basihan nga ang maong pamahayag impeachable. Ha? Proof ba kini nga doon naging plano ang ato ang Vice President nga i-assassinate si BBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos o ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Oh. Now, sumapa sa prosecution ang maong kamahayag gikan mismo, dili sa ordinaryo nga tao, apan sa Vice President. Kanto dili to joke lang. Ang Vice President dili mag-joke-joke og ingon adto. Oh. Aka na niya ha, mga kuha na lang ni, recap-recap ng ato ha. O niya, doon na mga motions ngagi submit ang defense panel ngagi deny sa Senate Impeachment Court. O kabahin ni ini nga i-exclude si Kalilong. Nga ilang ipa dili nila pa testiguson. Gumikan sa ground nga wa ni na lista sa original complaint unya wa pun ma transmit ang yabang pangan ni Kalilong wa na lista sa impeachment sa original nga complaint unya wa na transmit sab sa articles of impeachment. Okay, gi-deny ni sa impeachment court. Ang prosecution counsel, Attorney Lorna Kapunan, ni file usab og manifestation nga kalabot sa katungod ni Vice President Sara Duterte nga ipatawag paatubangon gyud si Vice President Sara Duterte. Oh. Og i-consider siya nga hostile witness. Hidado. Saan ka malanin niyo? Inyo nang ipaguroy yun. Well, og ang ato ang basihan, ang ato ang 1987 Constitution, why gibutang na kinahanglan mo atubang yun panahon sa impeachment trial ang impeachable official. Oh. Okay. Ila pula, no? Unya, sa gawa sa trial, dunay grupo sa mga abogado, siyam kabuok. Mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte nga ni file og urgent manifestation with motion ngadto sa Supreme Court nga nanawagan nga ipabaliwa ang authority ni Escudero nga mo preside sa maong impeachment trial. Oh. Ila usab agiawag ang Supreme Court nga mo issue og temporary restraining order. O ano sila kauyo, no? Sa dinad-an ron ni Escudero sa pag-preside sa impeachment trial. Ilan ang katungod di hapon? Okay. Unya si House Prosecutor Tiri Ridon ni Hagit ni Vice President Sara Duterte nga mo appear personal nga mo appear sa impeachment trial. Oh. Dili ko no magpadalang og proxies. Kinahanglan mo atubang yun sa impeachment trial ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Kanalang oy. Di na nato taas-taason pa kay hagbay ramong tinanaway o pinaminaway sa impeachment kaganihang hapon. Wa pa mo nalipong ana. Sige. Oras, alas 10:52, mga kasama. Padayon ta karon sa ato ang tulumanon hangtod pa ta alas 12 ron sa tungang gabi. Karong lapas alas 11, atong i-check lang ang pag-asa maktan, ha? Para sa kahimtang sa ito ang panahon. Kaghapon sab, ato manuong natag-anan. Pida, ni atong Sabado, tagatag-hap ramit atong ato. Atong natag-anan kaghapon, kaghapon kasama Jerome, gi-dako si Senador Rodante Marcolita. Naa na rabay nag-angga ron og BGMP. Kinahanglan ko no kung pituhon yun ni ang BGMP. Kaya ang BGMP, ang B, nga napriso ron si Bong Rebilia. Sunod si Jinggoy Estrada. Dayon si Marcolita. Ang pikin sa maghani. Oh. Di ba ka kuno si Robin Padilla? Pero basin gipangandaman po ni daan ni Robin kay maira ba kayo siyang mo research sa Google? Matod pang Robin, graduate po siya oy sa UP. Oh. Nag-research usab siya. Wa siya nagtinanga, nagpalaban siya ni Google kay graduate siya sa UP, sa University of Prison. Joke-joke lang na, ay, nindutas mga robe sa ato ang mga senator judges. Kay, kuan ka sa, lumoy, taraon ako ba sa iyang tila kasama niyo, mahalong yun ba? No? Karami taong ang tila niya, kanang pang, pangnubol yun, ng tila. Oh? Unya, colorful kayo. Bag-usad, no? Di po na barato siguro, ay. Mahalon gitong tilaha. Oo. Oh, mahalon gitong tilaha. O niya, kaya kaniron, nagsunod-sunod man yung ilahang ilang trial kasama ni Jerome, posible, di lang usa ang ilahang room. Oo, oh, kaya mga artihan, bayan na sila. Karong adlawa, sulob sila sa room, niya, labhan, or ilaban ang palimpihan na po ika ugma kay pangandan na po sa lain nga impeachment trial. So, doon na sila kapuli-pulihan. Oo. Oh. Kaya, og maura na yung usa, bisag ilaha pa ng ilaha pa ng paspas ng ilahang robe, og maura na pirme ilahang isulob. Kuan yun, kana na ang pilit bayag yung abog anak. So, posible, di lang usa siguro ang ilahang robe. Kana ako arang pangagpas. Kana na, ah, mahalon yun ang robe. Uy, perting hinduta. Oh. Well, hindi pa po tinood. Ang ngayon kaya nga ito ang mga senator judges ron. Nga ni sulob silahang robe nga kana bang symbol of justice. Symbol of justice mo ng ilahang robe. Color of justice na. Kay, kuha naman na, kanang purple. No? Or purple ba tawag na? O violet? O purple? No? Puwerte ka colorful ang ato ang mga judges karon, mga senator judges. Oras alas 10:57. Atong i-check kasamang kanana ang Jerome, ang patrol, ug naa pay report ha. Unya, mawalagi ni ubo sa administration ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Doon na ba kuno'y gitawag og selective justice? Kay kini mga gipang pasakaan og kaso, nangalutsan og warrant og nangapriso na. Klaro man silang kaalyado sa opposition. Kadto si Jinggo Estrada. Then, nisunod si Marcolita. Si Bato. Awa nagdiintaon makabalik si Bato. Ha? Human nalutsi o warang sa International Criminal Court. Tulo na gudaan. Ang napiang sa opposition kasama ang Jerome. Unya. Naapas bunggo. Nga nagatubang usab og investigation sa International Criminal Court. Ang kineng kang Robin Padilla, obstruction of justice, Ramani. Pero doon na yung mga report lagi nga naapog kunoy budget insertion.

i-plunder po ni Srubin ang makumpleto gining BGMP. Oh, Bong Rebilla, Jingo Estrada, Marculita o Padilla. Unsa man ni selective justice kahani? Kanang ubaniha nga mga senador. Special mention sila si Chis Escudero o si Joel Villanueva. Kumusta man itong ilang kaso? Ha? Katong ilang kaso nga na-involve sa flood control. Ngano nag-una naman hinuunin kang Marculita ang kaso nga ni Dawat o campaign funds? Asa man na ikonoy mas dako nga kaso kantong pagpangawat sa kwarta sa mga tao o ang kining pagdawat o donation sa kampanya? Oh. Ngano mas giuna kununin kang Marculita nga igo ra siyang nidawat o kwarta sa kampanya? Ngano nga pa man niistog ang kaso nilang Chis Escudero o Joel Villanueva nga ang isyu adto pagpangawat sa dakong pundo sa mga tao para sa flood control? Ha? Wa ka istog ka na anas majority black. Unya ang ato ang presidente Bongbong Marcos Jr. ni tubag siya. Ano yung balik-balik bang accusation nga ngano man kunong siya ang ingnon nga mastermind aning flood control anomaly nga siya man ang ni-expose. Matod sa ato ang Pangulo, bakit ako ang sisihin nila? Ngano ako may ilahang pasanginlan? Nga ako may nag-expose ani? Og tinuod pa ni racket nako, ngano ako ang manggubon ang ako ang racket? Oh, kapag racket ko ito, bakit ko sisirain ang aking racket? May sa pagkatubag sa ato ang Pangulo, no? Bongbong Marcos Jr. Ako tanaw sa naong ron sa ato ang Pangulo, bisan og make-upan pa na kasama Jerome, unyabot tangan og daghan kayong powder, ang naong. Maklaro na to nga hapo kayo ang dagway sa ato ang Pangulo karon, Bongbong Marcos Jr. Oh, maklaro na to, marag kwaitug, unsa, ha? Ang uban, may ingin mo na yun. Ah, mao na, mo na yun na ang yus na kasuyop.

0: langkah o tinuod ba ng inyo hang pagduda o inyo hapon na ha. Ang ako ng observation mao nga hapo kayang naong sa ato arong presidente nga si Bongbong Marcos Jr. Oh, muatubang ito siya sa media. Ang ato ang pangulo ron murag mura og nagbilar. Oh, bisan palagi puston pas powder ang naong ana, maklaro kayo nga luya ang dagway sa ato ang pangulo sa pagkakaroon. Ang oras, alas 11:02 mga kasama. Unya kasama ni Jerome, na mo commercial ta daan? Okay, mo commercial sa taha, unya balik lang ta karong tao da.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Bilang kilos gani?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S, knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: At first I was afraid if

0: Knorr Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Oras mga kasama, alas 10:12. Check ron kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: At ikaw man si Mark Gale sa Pag-asa Mactan. Mark, may gabi eh.
3: May gabi, Sir Ben. Gusto itong mga sugiti kami na itong latest weather update para karong gabi yun lang itong nagmangadlawa. Si Super Typhoon Bobby, hapit na gini sa mga sulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Pero bisag wala pa siya kasulod ato na sa gitagaan og local name na Inday kay tungod sa iyang gilapton na nay mga areas karong na mapasakaan og wind signal number 1. So karong taud-taud ato na natay i-release nga pinakaunang tropical cyclone bulletin bahin ani ni Super Typhoon Inday o kay na ito na international name na Bobby. So again, ang dagat sa buong bagyo magaparehan mga kapon pa kasadpan, amin ang kasadpan, and most likely mo patungol dito sa Taiwan, patungol sa hirap doon sa mga bagyo, maapektuhan niya po niya ang mga lugar diha sa may Northern Luzon. And gawas niya na iya po mapa-enhance ang southwest monsoon o habagat, di mo kinimagdalag mga pag-uwan-uwan o mga paghuros sa hangin sa pipilang lugar sa Kabisayaan, ingon man po sa Mindanao, sugod ugma nga ito na sa adlaw Sabado. Diri sa may Central Visayas, ugma, ato na po tayo masinati, ay medyo panganurin ito na sa usahay mga nag-umong na kalangitan, na alay mga higayon gihapon sa mga lumalabay, mga batapat at mga paguan gumikan sa habagat. So, expecta sa mga musulod na mga adlaw, na natin masinati na matag-umong gid na kalangitan, ibinalini iabot sa adlaw Huwebes ito na sa adlaw Sabado. Expecta sa 1-1 po, diri sa may Central Visayas, gumikan sa kining pag-enhance o pagkusog sa southwest monsoon o habagat. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, suspekta ugma nga ito na sa adlaw Sabado, at doon tayo masinati nga kasarangan ito na sa usakay kusog tabukuro sa hangin. Di na ito ang katagatan, at doon na po'y kasarangan ito na sa baluron na kahimtang. Diri sa Cebu at katagatan, at doon ay taob, ugmang alas 4:12 sa kaadlawon mo hunas ugmang alas 10:23 sa buntag. Temperatura na magasukod gikan 26 nga to na sa 32 degrees sentigrado, haring adlaw mo silang ugmang alas 5:28 sa buntag. Philippine Standard Time alas 11:12 na sa kagabion ug mao na to ang latest weather update. Again, atong ato sunod nga update sa mga bagyo karon taud-taud natuno tayo pagawas nga tropical cyclone bulletin pinakauna bayanin ni bagyong Inday. O dili na ko to bendir sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales maayong gabi og daghang salamat.
1: Diri sa Cebu Mark, unsa ka epekto aning bagyo ha?
3: Kaning bagyo sir, distansya ra mo gid ni siya. Layo ra di ta maapektuhan directly sa bagyo, pero di ta ayo pensa dunay enhancement sa habagat din magini mo apekto sa ubang lugar sa atuang nasod diri sa Kabisayaan ug sa Mindanao, labi na sa western section sir sa Visayas. Di sa Central Visayas dili kita ka sinati og gabi nga uwan sa susama sa mga sinati sa mga lugar diya sa Western Visayas og Negros Island region, pero nakita nato adto nagyabot ay ma gi-expect nga mga pag-uwan uwan sir Ben sugod biyernes kato na sa Sabado. So ugma medyo kisto na tong panahon anay medyo panuro na sa tag matag upa sir Ben, pero ang mga pag-uwan uwan dili pwedeng nakabunok ugma. So expecta sa mga kusog na uwan sa adlaw Huwebes o Biyernes, Sir Ben.
1: So, kini ni si Bagyong Inday, may chance ba ning makalan hallmark?
3: Sa karon sir, ang iyahang iyahang tracking pa sa kagit siya pa Taiwan. So, sa pagkakaroon, ubos pa ang chance ng mulanpul ni mong bagyo ha. Pero tungkol sa lapad, lapdo niya ang mga lugar diha sa Northern Luzon, makasinatigid sa direct effect sa maong Bagyong Inday, Sir Ben.
1: Okay. Salamat kay Mark ha.
3: Bye, sa Sir Ben. May gabi.
1: Okay, thank you. Ato na bati mga kasama si Mark Gale sa Pag-asa Mactan.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Wala pa tinood ni sa pagkakaroon nakasod sa park kini si Bagyong Inday, but nagkadoon na ni si Bagyong Inday, posible og mas buntag o karumag hangkadlaon, Pagkasuna ni sa ato ang Philippine Area of Responsibility unya karong tataod, sumapas report ni Mark Galli sa PAGASA, may chance nga doon uban nga mga lugar dito sa Northern Luzon area nga ipaubos na sa wind signal. Okay. Sige, mag-amping na takanunay. Doon na na yung mga post din haron sa social media nga kusuna ko nukang hangin dito sa ila. No? Kumustawan mo dihas inyo haron, amping mo ha. At ang oras magkasama alas 11:13. Sige, salamat kayo. Ato ang paminahon una ng inyo ha, mga mensahe din he. Kay, ubay-ubay na nida. Okay, thank you so much. Sige, ato paminahon kini. Unsa ning inyo mga messages sa pagkakaroon. Alas 11:18 mga kasama. Okay. May gabi si Maritis Kayas. Okay, up across Baguio. Ama ito ganiha, ha? Okay, si Joselito Efren Suaso. Si Myrna Sibilino, mati ko radio karon. Si Sario Isbandid Jr. May gabi, pirmigatan AFB Live sa Puro Kaman, si Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. Okay. Greet ko Papa Dudong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna Bohol. Aron Kinharina, good evening. Gisa Pahado, may gabi. Greet ko ni Danilo Dawa, taga Kampaso, Tablaluan. Di matuog kundi mahuman inyong programa. Dingko yatukan, may gabi. Nini Salvador, Baharias, Ornopia, good evening. Always watching and listening. God bless. From Banca, Lapu-Lapu City. Tristan Yat Gulay, may gabi. Crisaldo Arias Belhida, may gabi. Shout out kaoban ako mga tanod sa Barangay Kaliriuhan, Dalagit. Oy, thank you. Ako mga anak nga naa Cebu, nagtrabaho og akong anak usab nag birthday karong adlaw. Happy birthday Inday Cristil Marie E Belhida. Well, birthday na nang birthday ra ay. Crisaldo Arias Belhida. Okay, from greetings from Mama and Papa. Lisa Laum Pausal, good evening. Giging Junson Alcansado, may gabi. Kana si Win Kachalyan, di gyud na manaog diha. Elben Basilgo, atone si Kachalyan na hog yun ugway gamit naglingkod, tupad ni Escudero. Murag yun ugkulukoy, alang na kuway gamit si Kachalyan, angay siya mo resign pagka-ispin. Linda Masong Lagos, Elben Basilgo, muptik sa ko kausa kay 160 pa ni, di na kukuhaan ang 500. John Fel Bisas, watching live diri sa Barangay Giwanon sa Baclayan, Bohol. May gabi kasama. Aha, shout out ko Papa Ben Bisas og Nong Awi Alagun family. Ripta Shackle from Mr. John Fel Lambo Bisas. Salamat. Okay, thank you. Binda Masong Lago, Siga Chalyan, Morakono og Flower Pat. Ramel Pantonial, may gabi. Mina Diliron, Mik Mik. Nimo, Mitch Ial Navasquez, may gabi. Yunis Ortiz, may gabi. Radio Boy General, may gabi. Shout out, nag-watch FB Live from San Jose, Dinagat Island. Ems Katipay, Erwin Tolfo, kuno. Victor Villagunsalo, good evening. Minatan Aron, diri Long Island, tanaw kusog signal diri laptop. Ems Katipay, okay. Jinder GNDR, kumusta? Okay. Salamat, Titi sa Bagyo. Victor Villagunsago, Villagunsalo, Kapiko, Blanca Sugar, good evening. Permitang tanan, amping na tanan, pero ang ako mama dikding na manubag na agyon sa aluhan ang radyo kay nag-update sa panahon sa Giwanon Barili. May gabi. Okay, Linda Masulagos, Corazon, Asusina, Tanyula. Good evening from Southern Lady. Si Dodong Aligada, may gabi. Oy, shout out ko, Ma'am Kane. Okay, Dodong Aligada, San Carlos City, si Liz Ana. Okay, kumusta madam? Onya Analisa Diniga Aranias from Riverside 1, Balerong, Naga City. Okay, thank you. Kumusta ko, Ronel Espanyol, amping biyahe. Attorney, solid follower, Judney. Ang inahan, Mama Dikding Manubag, o sa Papa Junior Manubag, sa Giwanon Barili. Amar Concepcion Barisas Magabi from Long Dream, Bulacau, Talisay City. Okay, thank you. Ako ang watching walay kwan. Sige, oras karon alas 11:23 na mga kasama padayon ta sa tuang tulumanon. Ang kulpata alas 12 ron sa tungang gabi. Ako nga balik-balikan mga kasama kay ang sahabig karon sa oposisyon. Ato agi na tag-anan yatong adlaw sa Mado, ako ang prediction ato. O, dili ta si Madam Auring ha. Ang atong prediction gid ato kasamang Jero mga posible nga si Marcolita dakpon ikalunes na tinuod yon. Kani lusot ang warrant giserve sa CIDG og ni surrender si Marcolita. Niya apil sa gidakop si Mike Defensor. Unsa man ni selective justice ni kay dunay mga niingon selective justice gining ila. Kay ang gipang papriso maura ang sa oposisyon. Kanto ng layat, nanawa, napriso ba na? Well, niingon ang ombudsman nga si Jesus Crispin Remulia, huwat-huwat lang mo, kaya amo pang giimbestigar. Giimbestigar yung kanang tinuod. Pasig imbestigar, imbestigar lang inyo. Nanggawas naman lang gini dire social media nga kining acronym nga BGMP naguna na si Bong Rebilia, ni sunod si Jinggu Estrada, dayon si Marcolita, ang pika kinsa man ni. Mao kanis Rubin Padilla. Pero ang kaso Rubin Padilla kay obstruction of justice raman. Og under the 1987 constitution kanto mga senador o mga congressman nga mga tubang o kaso nga ang penalty di mulapas og unom ka tuig nga pagkapriso, privilege from arrest while the congress is in session. So og maora ni kasuha di madakpan si Rubin kay dili man mulapas og 6 years ang priso anang obstruction of justice. Gawas tingali pangitaan po nilaglaing isyo. Ha? Kaya diha ito'y report nga na ako do'y budget insertion. Unsa man, inyong pasaka ang plunder. Ang kumplito naging BGMP ana. Ako ba din ha, mga limpyo na sila? Nag-atubang man po nag-mga kaso. Unya, kumusta man kung itong mga malita, dili lang gito imbestigaran? Ang mga issues malita? Kay inyo lang ditsong ipatuo nga ang kantong istoryaha i-aira? Nawagin, oy. Ha? Wa na. Kantong issues malita, wa, oy. Why effect? Sa mo, tinurong wanay ipik kay nabisi namang ato ang senador sa impeachment trial. Mamani ang focus nila karon nga mahumane o ilahang matarong ang ilahang pagda silahang rule as mga senator judges. Ila gining tarungon kay sagi kaingunan ako ang tinuod ko nga mga judges ani kita mga tao. Bisan pa og dili mga abogado, mutibang-timbang man, mo-analyze man sab. Karon laging panahon na, tanan, judge na. Di ba Judge Jerome? Ma hatod pang Glinda Masong Lagos, tinuod yun attorney, selected yun oy. Oh, si Gloria Swasing. O niya, si Alicel Andalan, good evening, shout at ko sa kong mama o papa na minaron sa Gisapong Zamboanga del Norte from Talisay City. Okay. Si Cheryl B. Pulinar, good evening, from Tatay, Zamboanga, Sibugay. Janen Bonet, may gabi, minadiriron sa Porok, Tambis, Kandulawan, Talisay. Amor Concepcion Bacarisas, may gabi, from Longdrim, Bulacau, Talisay. Okay, thank you so much. Ha? O niya, akong balikon, ang bagyo kay wapagani makasun sa ato ang Philippine Area of Responsibility, high-risk areas dito sa Northern Luzon. Kay mauni ang pinakaduol sa bagyo. Bisan nung dili ni mo landfall, sumapas pag-asa, but lapad ka ni bagyo ha. Di yun ka kumpensahan. Ato mga kagsunan ron nga nanimuyo dito sa Luzon area. Kita po diri kay tungod sa bagyo, ang hanging habagat, mao'y maka-apikto, maka-experience na dinhi og mga pag-uwan-uwan. Ha? Okay, shout out. Family Lisundra, Consancio Flores Ruiz, Kuya Pires Quizon Vlog, si Dong Gina Dante Montesino, salamat kayo from Dines Lisundra, Consancio, Trinidad, Giholngan City, Iglesia Ariel Villaver. Shout out nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o Isbi Mil Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Mina Gidrong Orasa. Okay, si Dodong Aligada, Kaila Arnil Dada. Oh, Kaila mi Arnil Dada. Alicel Andalan, thank you. Okay. Ang oras mga kasama, alas 11:29. Okay. Samtang magpadayo ni ang impeachment trial sa kuan ng giingon, ato lang ning i-monitor gyud. Dunay nagkadaiya nga mga diskarte ang mga abogado sa habig sa prosecution o sa habig usab sa defense panel. Ilaha man ang trabaho. Igora sila mo present gyud og unsay mga ebidensya. Unya ang ato ang mga senior judges pitok-pitok pong mata. Tinuod ba ka nang nag-analyze sa mga ebidensya? O ilaha na nang gilista daan o unsa ilahang buto? Ha? Tinuod ka nang ato ang mga senator judges nag-analyze sa mga ebidensya? O. Pero matod pang Senador Lito Lapid, maminag yun siyang mayo sa impeachment trial? O. Amot lang kung unsa naapon sa huna-huna ni Senador Lito Lapid. Si Cristita Marie Balunga watching from Talamban, Cebu City. Baho ka, kuno kayo ang landfills binaliyo. Uy, gibalikan na di ay uglabay. O ang old garbage pa na, or ang old garbage pa na, uwan man sad good, nag-isa-isa ang duga sa mga basura. Maoba? Uy, nanimaho na di ha. Sige lang, basing ma-check na ni Mayor Nestor Archibald kung unsa man. O gilabayan na nagbalik og basura unsa man ang safety diha sa inyuhang lugar, ha? Alas 11:30 mga kasama. Okay, unya karong panahon ng uwan-uwan. Dunay bagyo dito ang Luzon area mo apektado kay is bagyo. Ang call na usab sa tuang mga tigduma sa eskulahan ani o sa mga local government units. Kadi man ta magkumpiyansa rong panahuna, labi na kay og dunay pag-uwan-uwan ka sa Manjerum, ang lunop og ang baha. Oh. Ugma, Merkules, Huwebes, Biyernes, maminaw tas mga balita ha, kay posible dunay mga local government units ang mudeklarar og Y-klase. Oh. Wa na, lipay na mga estudyante ani kay Y-klase. Oy, ay mo gsalig kay wa para by declaration sa ato ang mga local government units nga Y klase. Diri sa Cebu wa pa gideklarar ha nga Y klase. Unya diri sa Cebu matud pas pag-asa. Di ta maapil sa bagyo pero ang hanging habagat dinhi mao ato ang ma-experience, maka-experience tag mga pag-uwan. Mao ni kabahin sa epektos bagyo, no? Dili kita direktang maigo diri sa bagyo. aning super typhoon nga si Inday. But, ang hanging habagat, maunay maka-apikto na to. Beethoven Jabel, may gabi watching from Ka'a, Las Piñas City, Manila. Oy, kumusta man mo din ha? Kunya, may bawaan niya kunumi o unsan, kumusta man ang inyohang lugar? Kagahapon? Doon ay mga, di ba ni Katong Kusog Uwan kagahapon ka sa Manjerong? Ha? Abi na itong maon itong bagyo. Nagoy mga kahoy ng asapli. Si Joseph Solis Alcaide Albirisi. May gabi ay attorney, kuya kayo madismiss by technicality ang impeachment trial against VP Sara Duterte kay gi-question na before sa Supreme Court ang constitutionality ni Escudero as impeachment presiding officer. Okay, nga to asab good nga 1987 constitution. Ingon na nga to ang constitution ha. Ako man ko nagbasa diri sa constitution sa ako alang nahinduman ba. Ang ato abata ka nagbalaon nga ingon og ang presidente gani mao ipaubos og trial. Ang presiding officer mao ang ato ang chief justice. Oh. Now, sa uban ng mga impeachable officials, wag isguti o kinahanglan bagyon nga ang presidente sa Senado maoy mo preside sa impeachment trial. Oh, silent ang ato ang constitution ana, but niingon ang constitution ang Senate mahimong umugna og ilahang rules sa impeachment. Na og mao na rules sa impeachment nga pwede nga lahi nga senador ang mo preside sa impeachment trial og dili kinahanglan nga ang Senate president kyo akala na alalisonon pa na no na do na may kaso ani nga gi-file na nga to sa Supreme Court pag question sa authority ni Escudero as presiding officer ato ang huwaton og unsa may decision ka sa Supreme Court ani. Kaya si Win Gatchalian maoy mo preside o niya dili abogado, na, o saan po ng Win Gatchalian? O doon ay mga technicalities, mga objections sa isig ka abogado, nga kinahanglan magyong doon ay knowledge sa balaod ang mo preside, ana. Kaya ang isig ka partido maya, mga abogado maoy mo present. O, doon ay objection your honor, o. Kini ni adili ni admissible in evidence your honor. Saan man pag-rule anang Gatchalian? Ha? Gani man si abogado? O, oh, saan ay problema, no? Magkaya mo katataw ang impeachment trial, ana? Well, atong tahoron ang stand ron sa defense panel sa pag-question sa authority ni Chief Escudero, no? Pero so far, doon ay mga observations, doon ay mga comments sa mga netizens nga okay raman ko no, ang pag-preside yun ni Chief Escudero. No? Doon ay mga deny niya nga angay lang yung i-deny nga mga objections. Doon ay sa iyang gi-sustain. O, kana gumiingon ang judge nga objection, sustain. Buti pasabutan na. Dito ang judge nga sakto ang objection. May nga ganyan ang judge nga objection overruled. So, wa mo tuo ang judge sa objection. Iyang i-deny ang objection. Okay, sige. Alas 11:36, unya. Okay, kinini ah. May paminawan sa nato. Si Flor Basok may gabi eh. Si Vaz del Coro, good evening. Anong si Marcolita man, donation raman na iya. Dahil mga tarong, mga karong kawatan diha, wa unaha, surambaw man ang ilaha, oy, from Quijote, Cebu City. Maulagi na, doon ay mga opinion nga. O, uksa mga ganit ng kang Marcolita, nga nidawat siya o donation sa kampanya, maunay na ingnan na prisuro ni siya. Asa may mas nakusa, katong nangawat sa kwarta sa flood control, o ang nidawat o donation. Asa may masad-an ang nidawat o ang nangawat?
4: Ah.
1: tida, no? Asa kuno'y masadaan ang nidawat ba o ang nangawat? Ang nidawat ba o campaign funds o ang nangawat o buhis sa katawhan? Okay, shout out ni Ruding Godinez, si Ma'am Kuni Bads. Maayong gabi, si Andre Plaza Concepcion. Good evening from Quezon City. Okay, kanagos bangag. Oh, why claro, ay. Oh, uga na kayo, malagi na. Basta gamit drugs. Ah, okay. Ah, gibalik-balik manag dinay hinoon sa tong pangulo nga mo gamit siya drugs. Pero karon ako nakita bitaw sa mga interviews sa tuang presidente. Luya kang naong. Ha? O sa mga kani, na-overfatigue ang atuang presidente sa trabaho? O kinigiingon sa mga kritiko niya nga na-overfatigue ka nagsuyop? Nahug lang hinuon yung katawan na, no? Kay siguro uban nga mga nasod ka sa Manjirom na dungog po ni. Kini bang istorya nga adik ang ato ang presidente? Ay, nai presidente sa Pilipinas, adik man ak. Oh, gusto mo na, hari ng sablay? Hala pa na natong probahan bitaw, oy. Oh, si Glinda Masong Lagos, pabor-pabor, managos Escudero. Ah, okay. Correct, si Gatchalian Flower. Flower Pat, Regina Sia. Roding Godinez. Good evening. Ah, okay, sige. Ano gina lagi, no? Karon gi-question ang authority ni Escudero. Nga nung siya mo ni preside. Oh. Kay, nagpatugga-tugga man kunog si Senate President si Win Gatchalian, di? Si Win Gatchalian, unta to'y mo preside? Si Epifania Giatoro, good evening. Kanos aman taon, mahatag ang assistant sa PWD sa Cebu City. Patakay ba, ana? Okay, basin sa maabot ng mga adlaw. Hoy, karon manungog ang panahon, no? Kay kini mga sunod-sunod nga mga krimen sa tong kabataan diri sa Sugbo, na po yung mga bata agi pang patawag. Tungod lang niya, tungod lagi aning mga violence ba nga nag-involve og mga minors, na usa na man tawo ning ato ang mga minor di edad, oy. Oh. Unya ang ato ang mga ginikanan. Nagkapuliki in taon kinisilag paningkamot para maka-eskwela ang ilang mga anak. Ang ilasad ng mga anak, nagyabag-yabag sa pag-eskwela. Oh. Or, nag-mental depression. Ngano nag-mental depression ka ni sila? Sa atong panahon ka sa Manjiro, ganahan mahinauntang mo eskwela? Oh. Ganahan tang na klase kay og bakasyon pagunahon man ta. Kita mga bata nga nataba ba mga 1980s. Oh, sa atong panahon makarelax ta og mo eskwela kay og panahos bakasyon guna. Kunya nga, nung nag-mental depression man yung mga bata, ha? Tungod ba kani, kaya na-influence sila og mayo sa social media o sa mga online nga ilahang na bisihan? Ay. Kay, ningon nga ito ang mga experts, kinahanglan nga tagdon ang mental health sa ato ang kabataan. Kita ni Anto, kay, wa man kahit kadungog nga doon mga bata nga na problema silang mental health. Ha? Although doon lang yung mga bata tinuod nga badlungon. Oh, but karon grabe, oy. Ha? Kinahala na ginig-igong pagtagad sa ato ang gobyerno. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni Pahibao nga labing maayo tinuod nga tun-an ang gitawag og minimum age of criminal liability sa ato ang mga bata. Labing maayo nga dunay balaod nga ipasar para kadto mga bata nga maldito magkinto na to. Oo. Ibalik ba katong panahon sa ato ang revised penal code sa panagi amindar ang minimum age of criminal liability nga ang under 9 years old ang exempted sa criminal liability. Karon mga bata o mga bayong-bayong sus magsaligman, manukol pag yung ginikanan. Bisan ingnon nga ayaw naglaag kay gabi ina mulaag yun. O niya, kusog na rin kayo mutubag-tubag o ginikanan? Ha? Balikason pang ginikanan? Lahi na rong kahimtang sa ato ang mga batanon karon nga generation. Oy, oy si Bandex Bandoy Erasmo Magali. Oy, katibig sa kiluan attorney Rambil Sad. Ha? Linda Mason Lagos. Sa una attorney, mahadlok manta sa ato mga ginikanan. Oo, naagid guna attorney. O, mawalagi. Karon, wa na may mga bata anak ko nga maguna. Ha? Di inagin mo mahal anang umahan. O, kay ang ilaha nga, ano maguna pa tayo. Oo. Duki-duki sila ang mga gadgets. Mawag na ilahang nabisihan ron. Si Chris Alex Cat, good evening from Palanas, Alcantara. Oy, kumusta mo diha? Sa Palanas, Alcantara. Aha. Unya, doon na yung mga report sa ato ang Philippine National Police. Kalabot na yung bomb threats. Sos. Naunsa naman yung tao na eh. Nga naman. Masamukon pamagining ato ang kapulisan ana mga bomb threats. Pero dili maguna i-baliwa sa ato ang mga polis ang mga pagpanghulga. Ilagi nang i-consider nga tinuod na kay simbakong matinuod. So mas maayo o masakpan sa ato ang mga polis kinsa ni mga nagbinuang mga prank nga mga threats. Pasakaay ganyan yung kaso. Uy, aram mo tagam. Si Bandex Bandoy Erasmo Magali pakulo ng ilaha attorney. Ngano na buhat manato sa una mga 1980s. Maulagi. O doon na naging sila ilahang kauglingon nga kalibutan. O, kay karon kod panahon naman ron sa digital age. Sa atong panahon, natural pagunahong kita sa ato ang mama. Oh, kayo di tamuguna, ang sangas mayabas, dako na ba kayo? Oh. Sa atong panahon, pa marikon ta, padaruhon ta, patugwayon tas baka o kabaw, kanding, oh, palawgon o baboy. Agwanta magitas trabaho. Karon ang mga bata, gusto mong sila og hayahay. Oh. Ilaha na maroon nga kalibutan. Ang ato, hatagan po sila og proper guidance. But, mura mag-iabuso sa ato mga bata ron. Kay, hayahay naman kailang kinabuhi. O, ikumpara na ito sa una, dako ang kalainan. Oy. O, dako na kay kalainan. Ang mga bata karon hinatod sa ginikanan ng ito sa eskulahan. Hinatod, kuhaon. Ang mga bata, kato mga natao 1980s, o ay, ha? Palakaon lang pipila ka kilometros, magtiniil. Oo. O niya, ang bata lagi kay why proper guidance. Kakita og kabayabsan, ato, arid to, masangit sa kabayabsan, di na kaiskwila, kay na mayabas. O niya, isuda yun sa bag, katong bag, anit bag, porti naghanang bayabas. Oo. Mauna, nahog nilang angga. Oy, nga naman taon? 2 plus 3, 4? Diin man ka, namayabas ka? Ay, nako. Oh. Glinda Masong Lago sa una attorney mahadlok mangutas atong ginikanan og tinuobaya gyud na pagunahon mga bright lagita nya half dira school bandex bando iras magali usa ka sit-sit sa abahan og ginahan dagan-dagan dayon oy hadlok budalan Iglesia Ariel Villaver kasama sa Carmen Danao wa may curfew sa kanta-kanta. Dili pareha sa uban lungsod alas 10 undang naman ang video key. Basig na oy, nya walang gi-enforce. I-check ko ninyo ang ordinance di Has Danao City. Ug naabay ordinance kalabot anang unsarang oras sa kutob ang mag-video key or sa barangay. Kay halos man tanan nga mga local government units. Nagbawal anang mga video key nga mulapas nag alas 10 sa gabi. Oo. Oh, okay na mga video key. Kasabot mantana. O panagsaan lang. Panalitan. May mag-birthday. Okasyon lang ba? Pero inadlaw na. Wa na. Maamong gina itong katuga na. O niya. O. Maputong ka na. O imuhang yung malabayan ang atop. Resulta ana mag iyahay mo kinihaay ngatos barangay. Oh. Imong ikiha imong silingan kadang saba-saba lapas nas alas 10 gabi sige pang kinantahay. Ikaw sab sumbalik kon kag kihas imong silingan kay gilaban imong bato ilahang atop.

0: angay ginang sabot-sabutan kanang problemas managsilingan tinuod. So, Fronio Almeria, may gabi eh? Okay, thank you. Glinda Masung Lagos, grabe gino ng mga bata nun, oy. Balikason tag maayo, mutubag-tubag, mula ang yun, oy. Kung masakit gani, si mama o papa na yun. BJ Ren Christy Lagumbay, karon latest news dito sa Central School sa Karkar, na estudyante, nagdaog kutsilyo, unya dito sa Davao Pod, mga estudyante nagrayot, maulagi. Ha? Kamu ba? Apriti naman kayo mas balita, tungod ron sa social media. Oh. Ang ubanggo ninyo, kamo pa mo update din na mo. Oh. Balakala ka kusdan, doon na pamingon na tunay. Usa itong balita, ah, mga bak, mas maya ka na. Kay, kibaw na yung kas balita. Oh. Tungod sa social media, dako nig matabang ang social media karong panahon na og di lang ni iabuso. Oh. Panalitan, kining impeachment trial sa pagkakaroon. Niadto, TV ramagin mo ato ang saligan. Oh, dili sa pag-unsa. Niadto kasamang Jerome, basta ganang impeachment trial, manghaod yun ng EBS o ang GMA. Oh, niadto. Pero karon lang, ang mga TV panglangawon eh. Ha? Siya pa ganaham, sigtan ang TV nga, direct naman sa social media. Ha? Ano, magtanaw siguro, panagsa. Ang concentration gyud sa mga tao mao sa social media sama ang impeachment trial, bisag asa ka magduki-duki kasi mo cellphone, makatan-aw naman ka ugon sa nahitabo sa impeachment trial ni adto kay kinahanglan gyud mo gahinan og panahon oy para makatan-aw kag TV. Oh, karon abisan asa lugar ka kita ka kahibaw ka sa mga balita. Advantage nila ko sa social media, but basta dili lang ni iabuso. Si Jojo Joyoforia, good evening kasama sa Katipok ang Persa sa DOHBRM in Cebu. Oy, salamat kayo. Si Glinda Masulagos, ako mama to ni Lipak, may ibunal ni mama. Naku, siman akong tatay. Uli gani, bunal niya, chinilas nga leader, nga puthaw, lapa-lapa. Mga ba? Okay, si Artams na Bulong, maayong gabi. Okay, thank you so much. Sige, wala mo tayo nga panahon. Kaya wala pa may mga commercials. Siguro nagtikungkong pa rin ato mga commercials karon sad. Oh. BJ Ren, Christy Lagumbay, sa una kusog kayo kumabasa o mga newspaper karon na anay silpon. Oy, wala na ako kabasa. O, bisa na gani ako? Wala ko rin naman kung basa newspaper. Ah, basa pa po newspaper, digital naman na. Oh, panalitan, Inquirer. Largo na kag-share sa Inquirer. Unya, sa mga local dailies, ang naguna sa una, kung saan man, Sunstar, Freeman, awahin naman ang Cebu Daily News. Oh, basahon, ginan ako. Karon, di na eh. Digital na largo. Kaya ang mga balita, digital naman po. Sakto ginaimuhang observation, sir. Oh, sa una, basa taog Philippine Star, basa tag Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin. Oh, kami mga karaan-karaan ugyutay nga mga broadcaster, basa gidaano eh. O kanang mga newspaper. Karon wala. Digital na tanan. Oh. Now, ulili lang iabuso, makaaya gini nato ang digital nga pamaagi. But, og iabuso ang maunay makadaot. Apilas madaot ana ato ang mga kabataan. O tayo mga panahon, Master Control na baganta kasamang Jerome Yap o Nistro Mesilio. Ako si Radio Man Buin Alguno, himayaw na Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kidilets.
2: Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon.
5: pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms

hangi paabot mga kahigala no pa-enroll na ta sa tong eskwelahan sa kahanginan or school on the air. Kuya Miko, naa ba ni bayad? Wala ni siya bayad mga kahigala no. Libre rejid ang atong pagpa-enroll din sa tong eskwelahan sa kahanginan or school on the air. So ayaw ka bala ka kung dili pa ka mo miyembro sa bisan unsang asosasyon. Welcome gihapon mo nga magpa-enroll no sa tong school on the air. Pinaagi sa inyo ang pagpa-enroll, mahimong kabahin ka mo sa ato ang programa diin. Makadawat ka mo og dugang kahibalo o mga impormasyon nga makatabang sa inyohang pagpanguma. So karong higayon ato sab ipaabot ang ato ang mga pangamusta no sa tanang mga mag-uma nga nagpadayon sa pagpaminaw sa ato ang programa mga kahigala. So akong i-shoutout si Ronnie Arsenal, daghang king salamat sir no sa imong pagpaminaw o pagpa-enroll sa ato eskwelahan sa kahanginan. Atong i-shoutout o pasalamatan po nato si Teofilo Lokire Jr. sa Kalap Bohol. Dagang salamat sir sa imong pagpa-enroll balik no sa tong programa diin nga ako i-shout out ang iyang asosasyon no sa Magu Grower sa Kalapi. Dagang salamat sir og hinaot nga mga miyembro pod ninyo sir ipa-enroll pod balik no dinhi sa tong school on the air. Ato pod i-shout out si Juan Yuson Jr. mga kahigala, dagang king salamat sir sa pagpa-enroll og ni Ma'am Margie Amores no gikan sa Tuburan Ubay Bohol. Dagang king salamat ma'am og shout out ko sa imong asosasyon ma'am sa BRCFA. Mas maayo nga spell out nato ma'am no para ma kanjo nato ba ma mahatagan jud nato og word no ang inyong association ma'am nga kani inyo ha jud ni no ang BRCFA og nya pon ma'am mayo nga mabisitaan nato kunya. Shout out po dito ni Sir Gario Ligara mga kaigala no nga gikan sa Minglanilla Cebu diin nga gibisita gayud ko niya sa opisina mga kaigala no. So salamat kayo sir sa imong pagpaminaw kunya na enroll na po si sir no onya pagduol niya na ako mga kaigala no nang inquire siya kung sa may mga angay dapat buhaton kung dunay mga pisti og dangan kay gataki yahang talong og paliya mga kahigala no. Mosa ra ko ipaibaw ninyo kahigala nga kung mo bisita mo sa atong opisina walay problema unya kung magpa-check mo mga kahigala kung unsay maayong buhaton unsay solusyon no sa ato ang pananom kung giatake og peste og dangan mas maayo mga kahigala nga magdala gayud ta og kaniyang gitawag nato nga sample no. So atong kuwaon atong tanom ang yang dahon yang punuan gayud mismo nga katong giatake mismo sa peste or sa dangan mga kahigala no. Utos sila nag plastic oy problema mga kahigala no kay mas maayo man gayud na siya nga ato nang may bawaan ang unsa jud nga klase kay lisod kayo kung maingon lang tanga medyo puti siya nga gamay daghan man gud klase sa tong mga peste ug dangan so mas maayo nga magdala ta og sample no ang magdala ta so mura na siya so, salamat gyapon kang Sir Gario Ligara no nga do na gyapon siya nakatunan sa iyang pagbisita nato dinhi o sa sumusunod nga mga mobisitahay sa tong opisina no wala ra jud problema kung ganahan mo magpa-check sa inyong gipang tanom naro man gayud tay mga expert gayud dinha sa Department of Agriculture. Ako, iniisip inyohang host, inyong radio DJ, no? Dere sa itong programa, mga kahigala. Ako sa information, ako na-assign mga kahigala noon niya. Limitado ra po ng ato ang naibawaan kabahin sa agrikultura. Though naaman tay mga expert gayon mismo, mga kahigala, no? So, dili na to siya i-bypass. So, ato nang ihatag sa mga expert na to sa agriculture mga kahigala. Welcome rajud mo bisan pag unsa inyo mga pangutana dinha mga kahigala no kay mo tubag ra gayud ang ato ang opisina diri. Nya kun na mo yung mga pangutana questions ug uban pa, pwede rajud mo no mo duol sa opisina or mo contact namo mga kahigala no pero sa pagkakaron paibalo lang namo nga dili pa mugana amo ang landline tungod kay nagbalhin pang among karang opisina gikan sa Mandaway padong diri sa MBL sa Cebu City mga kaigala mo na nga wala pagayoy mi internet og una man gani hinay ra kayo no wala kayo mi internet kasagarang opisina o kani ang wala pa mi landline pero pwede mi ninyo makontak pinagyan ni atong numero no 0916 731 7100 o pwede po mo email sa ato ang

email, mga kaigala, no? Niya, ma-search na po sa Facebook, DA-Central Visayas. Motubag ragid mi, mga kaigala. Mo-reply rami sa inyo ang mga pangutana, mga concern. Sa email po na to, wala problema, mga kaigala, no? Kay active gayud ta, mga kaigala. Hilabi na sa itong mga estudyante din nga na naderi sa Cebu City, mga kaigala, no? Or sa Cebu Province mismo nga. Doon na sila yung mga thesis mangkaha o mga pangutana, kabahin sa agriculture. Walay problema, mutubag ra gayud kita na mga kahigala. Kung unsa ra po yung naana to din hino sa tong ahensya. So, dagan kayong salamat sa inyong suporta o pagpaminaw, mga kahigala, no? So, karong adlaw, no? Ako palikon, ang ato ang mga estudyante, mga no? Niabot na gayud siya o 28. So, welcome kayo sa pagpaminaw sa to ang eskwelahan sa kahanginan, no? Sa pagpa-enroll. Sa mga naminaw karon, pa-enroll na gayud ta, mga kahigala, no? Kay wala ra dyan ni Chef bayad, mga kahigala. Igo ra dyan, i-text na to ang ato ang detalye, mga kahigala. So, i-text na dayon sa 0916-731-7100. Akong balikon, i-text sa 0916-731-7100. I-text inyong kompletong pangalan, inyong edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyong luna. Kung na mo association, maayo. Kung wala, wala'y problema. Ang importante, mga kahigala, no, nga ma-enroll ta sa eskwelahan sa kahanginan. So, muna na siya karon, mga kahigala, no. Welcome, welcome sa School on the Air or eskwelahan sa kahanginan. Karong adlaw, mga kahigala, ang atong mahinabi karon, ato ang focus sa HBCDP, si Ma'am Ana Luz, Miss Luz, mga kahigala, no? Diin nga, nag-conduct kayo ni aning interview, mga kahigala. Gawas sa kadiwa, mga kahigala, no? Kung kabalo mo, kung unsa ni ang kadiwa, mga kahigala, no? Doon na gayo kadiwa o katuwang sa diwa o gawa para sa masaganang ani o mataas na kita. Usa ni siya kaprograma sa DA, sa DA7, nga nag-connecta diretso sa itong mga mag-uma, mangingisda o mga konsumidor. So kung namoy mga tanong din ha, mga kahigala, pwede rin mo direct o pamaligya, pinaagi sa kadiwa, mga kahigala. No? Maka-display mo o sa inyong gipang tanong, maka pamaligya mo, mga kahigala, no niya. Wala rin ipangayo ang day, anak, mga kahigala. So, ato paminawon, ang ato ang interview ni Ma'am Ana Luz, Miss Luz. Before pa na, mag-break usa ta, mga kahigala. Kung pa-

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: El Nino usa ka talagsa ang paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa, tanang hagit sa panahon og klima, atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Kaayo ang papel sa High Value Crops Development Program or HVCDP sa Department of Agriculture nga naghatag og suporta sa atong mga mag-uuma pinaagi sa paghatag og di kalidad nga binhi og planting materials, modernong teknolohiya sa pagtanom, mga training o capacity building og tabang sa paglink sa merkado aron masigurong mahalin og mapataas ang kita sa ilahang mga produkto. Atong kauban karon ang focal person sa High Value Crops Development Program walay lain kundi si Ma'am Ana Luz Miss Luz. Ma'am Luz, mayong adlaw.
3: Hello, mayong adlaw o labi na sa atong mga suking tigpaminaw sa Bohol.
2: Yes, so
3: adlaw.
2: Daghang salamat ma'am no sa pagdawat sa atong imbitasyon dinhi sa programa. Nga para sa atong mga tigpaminaw labi na sa atong mga mag-uuma nga nangita og paagi aron mapalambo ang ilang panginabuhian, mahimo ba ninyo ipasabot unsa gayud ang High Value Crops Development Program ug unsa ang tumong niini, Miss Luz?
3: Mayong adlaw kaninyong tanan og labi na sa suking tigpaminaw sa Bohol og maayong piyesta. So sugdan nato kung unsa ni ang programa sa High Value Crops Development Program. Ug unsa pud ang tumong niini? No? Ang High Value Crops naa may kasaban ang High Value Crops kay naa naman siya HVCDP 1, 2 ug 3. Ang HVCDP 1 nakalangkob ani ang mga lowland vegetable, upland vegetables, root crops, while ang HVCDP 2 mao na sila ang mag-focus sa mga export nga mga commodities like cacao, mango, ubi ug other na mga export commodities nato sa Region City. While ang HVCDP 3 sila ang mag-focus sa coffee productions. So ang purpose sa maong programa is maghatag og mga interventions kabahin sa high value crops, and then main purpose yun is matabangan yun ang ato ang mga mag-uuma labi na sa ilahang productions o langkob ani ang kita maka-inka mga ato ang mga mag-uuma.
2: So unsao na to pag-avail na Miss Luz no sa atong mga farmers daw ang Bohol kay ilado man jud sila nga mag-uuma sa humay no sa ato ang mga farmers pud nga interesado mananom og mga vegetables.
3: So unsao na to pag-avail sa ato ang mga proyekto sa High Value Crops? Number one, we need your letter of intent and then resolutions sa inyong grupo. Dapat ang muabil ani is kuan kung dinagkuan ng mga projects associations, FCAs, any organized group, CSOs pa na sila ng mga grupo. No, ang number one atong buhaton is write to a letter of intent. Second, maghimo mo ang proposal unsaon ninyo ang project, unsaon ninyo nakalangkob sa project proposal ang sustainability plan ninyo, ang inyong objectives, unsaon ninyo pag-sustain ang project. So naara pud tay format ana para dili ta maglisod. Then ang grupo pod mo signify siya sa through sa paggama og resolutions no nga willing mo moabil anang project o gi-allow ninyo ang inyohang presidente nga mo-enter into sa agreement once na ma-materialize ang project na. Then, sunod-sunod na siya. So, naapay pre-validations gikan sa ABI. It could be from ABI from the province o ABI sa LGUs, no? Agriculture Biosystem Engineer, mo na siya ang ABI. So, i-pre-validate kung ang inyong i-avail is machineries o mga infra.
4: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
5: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungos pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga duna gitay atong kog lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog ug tanon, mukutlo ra man ta sa atong garden. Sa ingon ni ana presko ang atong tanon nga kaunon ug anoon ra pagidaghan kaayong sustansya do.
4: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
5: Nala. Beto, ito na ko. Ako pang andamon. Ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
4: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
6: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

0: e o aspeste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Huwag mo katotong mga painumdo, mga kigala sa mga kasapang mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome sa itong skwelahan sa kaanginan or school on the air. Di magahismos kita kabahin sa pagpanguma na makapalambo no, sa inyuhang agrikultura. Kung wala mang gani kay history or experience sa pagpanguma, wala problema mga kigala. No? Pwede ragay ito magpa-enroll sa itong school on the air. I-text lang yun yung kompletong detalye sa 0916-731-7100. Akong balikon mga kigala, i-text na dahil sa 0916-731-7100. Ang word of the day nato karon is utanon. Akong balikon, ang word of the day nato karon is utanon. Daghang salamat. Utanon.
2: So, unsa man ng mga project ang atong pwede maabil sa high value crops? Number one, kung interested mo og vegetables, naatay mga liso. Kung machinery, pwede ta mga multi-cultivator, hand tractor. Yan, napun na siya inakalangkob ng mga requirements. For example, sa multi-cultivator, nag-lead na siya og 3 hectares na service area. Kung sa irrigation spot, og 3 hectares gihapon. Yan, og kung tractor siya, kuan 20 hectares. So mo na siya ang ato ang ikuan nga kuan niya. Kung facilities sad na atay yuta nga pwede na itong matukuran, and then with usuprak na siya basta mga infrastructures at 30 years. Nga nung 30 years man kay mauna siya ang nakalangkob sa kuwa guidelines, muna siya ang gitawag nga useful life sa Osaka Project. 30 years kung concrete, kung semi lang siya, semi-concrete, mga 20 years, so mga anak.
1: So ma'am, nakay pwede nimo mahatagan og kanang vision sa itong mga farmers labi na sa itong sa previous year na ba tayo mga successful mga high value crop farmers po bisan sa Cebu no nga ma, para mapainggan nyo na ito itong mga farmers din sa Bohol.
2: So naalam po tayo mga successful farmers labi na sa ako ika-example ani ang Mantalongon ng mga farmers no. So nato'y usang ka farmers dito sa Mantalongon, nagbisad siya og kuan purely cabbage iha niya 3 hectares. So mo invest siya og mga 200 to 300 per hectares, pero sa sud sa 75 days ang iyang 3 hectares mukabat na siya og mga almost 1.8 million nga kuan na siya, dili pa na siya limpyo kundi kabuuan pa na niya nga production. So ikaltas na lang to siya og mga 300,000 kung kana ang iyahang farm gate price is 55 kilos. So nanagintay mga millionaire na mga farmers kung basta lagi sagulan na to og entrepreneurial. So dili niyang magnegosyo kita atong tanaw sa kuan na to ang pagpanguma is negosyo po. Okay. Naagay kwarta sa agrikultura.
1: Miss Liz, karon nga panahon though makuha naman, mapili naman din nato no ang sobrang kainit.
2: Yes.
1: So unsa may makuha nato sa tong mga kuan, mga farmers nga nagtanom ra pod og gulay ba no nga una jud maapektuhan ang mga gulay tungod sa kainit.
2: So ang Department of Agriculture is natin mga panghatag para lang yun ma-ease ang ato ang kaaguman ron na ka init, no? So ang Department of Cultures na igipanghatag nga plastic drums and other kuan para sa irrigations. Kanang mga dinalian ra na pwede na tong buhaton, pero as subject pa to sa kanang supply. Kay karon nga panahon, daghan na pud na ngayo pud og mga ingana, kay inig sugod naman pud ng uwan-uwan o uwan init. So mo to ilang nangayo sila og mga plastic drums para pud makatigom sila og tubig para magamit nila sa ilang uma. Pero kung long term gyud nga to ang kuan kanang gilantaw, mas maayo nga magkuanta o kanang mga irrigations gani. So kung naamoy mga source sa irrigations, pwede na nato na siya i-pabalidate kunya at ipatan-aw sa raid kung sa mas mahaom kay naman tay gipang gipang hatag or gipang install na mga irrigation facilities, like so natay mga solar power irrigations, mga spring dams. So usa sa na siya sa pwede natong ipanghatag sa ato ang mga mag-uuma labi na katong naay sources sa tubig.
1: Kani pong drip irrigation sa inyo hapon ni?
2: Yes, yes.
1: O mga water pumps.
2: Yes, tama.
1: So ang paglukit ana sa water silbi si farmer ah.
2: So, lan, mailhan man na ninyo na naamoy mga sources sa tubig, naamoy sapa, naamoy kuan deep well din ha, nga pwede nga dili siya muhunas. So, kana siya, pwede na to na siya ipabalidate or ipaprevalidate sa abi kung unsay na to pwede ma-apply na mga irrigation systems.
1: Dagang salamat mga kagala o dinhi natapos ang atuang tulumanon sa School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan. O kinaot nga sa sunod na po ng higayon, kamo naagi ha pun nga nagapaminaw, nagasuporta sa ato ang programa mga kahigala. So, wala man gayon nato natiwas ang maong interview ni Ma'am Ana Luz, Miss Luz mga kahigala, no? So ato lang nitiwas hon sa sunod pud nga episode nato mga kahigala. Ato programa nga Monday, Wednesday o Friday mga kahigala, no? Sayo sa kabuntagon mga kahigala. Same gihapon ang oras, same ra gihapon ang adlaw mga kahigala, no? Nya jutay ra gayud. So mo na siya karon magpa-announce lang jud gihapon ko nga pa-enroll ta sa atong eskwelahan sa Kahanginan. So sa ganahan mo apas or magpa-shoutout, walay problema. I-text na dayon sa 0916-731-7100. Ako balikon mga kahigala, i-text na dayon sa 0916-731-7100. I-text inyong kompletong pangalan, inyong edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa luna. Kung asosasyon or individual, walay problema mga kahigala, no? Nya unsa inyong klase-klaseng gipang tanong mga kahigala. So i-text na dayon din ha karon inyong mga shoutout, inyong mga pangutan na mga suggestions din ha. Daghan kayong salamat mga kahigala, no? O pahibalo lang nako balik, no, ang ato ang bagong opisina sa Department of Agriculture Region 7 ni Anagayo dinhi sa MVeles mga kahigala, no? So duol ra siya sa Cebu Capital mga kahigala at bang ra ni siya sa Department of Justice mga kahigala, no, or DOJ. So makikita rin ninyo, inigsulod din na ninyo sa MVeles tapit mga kahigala na color green nga gate mga kahigala, no, na design logo mismo sa Department of Agriculture. Muna na siya mga kahigala. So sa mga ganahan mong bisita, wala problema, welcome ra kayo mo. Daghang salamat ug susunod pa ng higayon mga kahigala. Maayong adlaw kanatong tanan.
3: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak, 15 minutos di pa mag-alas 5 sa Kabuntagon.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
3: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita. Headlines karon.
1: Mayong buntag, ano ito mga headlines at mga balita-balitag nasyonal? Impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, magpadayon taliwas sa nagungog nga petisyon sa opisyon sa Korte Suprema. Plus,
4: samtang cross-examination sa unang testigo sa impeachment trial ni VP Sara, giuswag karong adlawa.
1: Kontrobersyal ga kontraktor ga si Sara Diskaya, gitugutan sa korte nga makabiyansa.
4: Samtang super typhoon nga dunay international name nga Bavi nga pabilin pang anaagawa sa PAR, ginganlan na og super typhoon Inday, signal number 1, giisa na sa pipila ka bahin sa Cagayan Province.
1: Samtang nga balitag lokal, baga sa basimento o mga buwataan sa dakbayan sa Sugbo, na dili bubutang sa klarog ng mutangan, inigitinguhang masilutan.
4: Samtang DepEd 7, ni klaro nga ang mga estudyante mahimong magdala og cellphone sa eskulahan, apan paggamit ni ini sa klase, maoy limitado lamang.
1: Samtang nga balitag abroad, baga nakalas sa amigo gaduaga, baga kusog galidog sa Venezuela, niabuta sa kapin 3,500 ka mga tao.
4: Samtang sa negosyo, inflation rate sa nasod ni kalma ni itong buwan sa Hunyo.
3: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na! Sa unang radyo, unang balita.
1: Malipayo, gadlang, Miyerkules, Sugbo, Kabisan ng Mindanao, Pitch South, Sudan, sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Sa ganas kinibukag persa sa News Department din sa DYHP RM in Cebu, kami yung mga tigbalita.
4: Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kini yung Radyo Man Marisa Abadies.
1: Sa nga sabi ni kasamang Radyo Man Arnold Bustamante, ako si kasamang Radyo Man Josephos J.Q. Keano. Ato karon sa taon may gala, no? Aga uhing pagbuwanas kintang sa panahon sa tuga magkumanan sa pag-asa magdana. Ato masayod ta sa medical, ano, sa pagsuda ron, no? Sa PAR, sa Bagyong Inday. Kay, dirami ni basta ni may gala, no? Kay, ilog ko nga super typhoon, eh. Kadyo ta. Plasta.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: At karon sa taon may gala, no, ang update sa Super Typhoon Bavi o Super Typhoon Inday na giyong nakasood na sa Philippine Area of Responsibility. Kadiyot nga kay atong gi-establish pa agad communication na ito may gala. Atong unahong gini kay dagang karong orasa dito labis bantayan, mga managat dito, mamango na karong orasa, no? Alauna, alas dos, alas tres. Onya, may angin sila mga maminaw dahil na sila mga radyo, no? Kasi ito mga bantayan island. Maminaw sila radyo, onya, kung oras, dahil yun, maminaw na sila pag-asa. O ba dito, dili man sa managat, ilaman sa tanong no, sa kuhan, no? Kaya mitang panahon may gala. O na nga, atong sa tao gano'na, no? Sa kuwanan update sa bagyong super typhoon nga Bavi niya. Bagyong Inday rin sa tuwa. Ato karon paminaon ang usa sa mga weather forecast sa pag-asa magtan si Sir Mark Gales. Sir Mark, mayong buntag.
5: Mayong buntag, Sir GQ, sa itong mga sulintig kami na itong latest weather update para karong adlaw. Kagaya na alas 3 sa kaadlaw na kasulong tagi sa itong Philippine Area of Responsibility si Bagyong Inday. And as of 3 a.m. ang iyahang sentro nahimutang around 1,420 kilometers silangan sa may northern Luzon. Doon din lang hangin labot sa 185 kilometers per hour to siyang sentro and gustiness ana sa 230 kilometers per hour. Gairog ginigaroon pa kasadpan o westward sa gipaspason na 25 kilometers per hour. Sa iyang latest forecast track, ang mga magiging mga balayan magairog pa kasadpan and after 24 hours, magsugod siya mag-irog pa amihin ang kasadpan. Mupadong siya diha sa may rasod sa Taiwan. So, tayo nakita ng landfall scenario sa maong bangkit diri sa atuang nasod patungo siya ang hilap doon. Doon na mga lugar diha sa may northern zone na makasanat igid sa direktang epekto aning maong bagyuha. O sa laing maainbod, southwest monsoon o bagat, ipa-enhance o mapakusog sa maong bagyo. Diin mo nyo magalag mga baguan-uwan. Pagkusog sa hangin sa pipilang lugar diri sa ato ang nasod labi na sa mga rehiyon diri sa may western section sa ato ang nasod. Makita diha diri sa Kabisayaan, ang western Visayas o ang Negros Island region. Diri sa may central Visayas, apil na diri sa may Sugbo, karong adlaw, makasinati pata ani para sa mapanganuro nito na sa sahay madagumo na kalangitan na naalaman yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patakwatak sa mga paguan pagpunundong kilat gumikan sa habagat. Pero diri na sa adlaw Bernes at doon natin nakita na tatag-tatag ng mga paguan-uwan sa dakong bahin sa Kabisayaan kita po diri sa mga Central Visayas gumikan sa pagkusog sa habagat. In terms sa hangin o sa katagatan, karon adlaw kato na sa adlaw Sabado makasinati ta ani kasarangan kato na sa kusog tabuguro sa hangin di na duang kadagatan aduna na puy kasarangan kato na sa Baloron na kahintang di legal di lawod karon mga panahon na ug sa mosunod pang mga adlaw gubikan sa pagkusog niining habagat labi na ato mga mangista o mga manlalayag na aduna na gagmay sa kinang pandagat diri sa Cebu tuang kadagatan karon adlaw adunay taob kanina alas 4:12 sa kadlawon muhunas kunya alas 10:23 sa buntag temperatura ana magkasukod gikan 26 ato na sa 32 degrees sentigrado ato haring adlaw mo silang karong alas 5:28 sa buntag musalop unya alas 6:10 sa gabi Philippine Standard Time minus 3 minutos lang para alas 5. Huwag mga ito ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DUSC Pagasa Mactan. Si Mark Gales, maayang buntag o daghang salamat.
1: Sir Mark.
5: Yes, sir.
1: Yes, sir. May buntag, sir, na. O sa epekto ani sa Sugbo, sir, ining bagyong Inday?
5: Habagat siya ito nakita. Enhancement. Walay direct effect ang bagyo sa atuwa, sir. Ang kanilang habagat na mapakusog sa bagyo.
1: Okay. Ang
5: muapekto diri sa Central Visayas, sir. Labi na karong umabot ng mga adlaw. Doon karon medyo dilipa na kagrabe ito masin natin ng panahon. Pat nagsugod na o kakusugod ang hangin karong adlaw. And mula natin nga ito na sa adlaw Sabado, sir.
1: So kusog ang uwan sa Birnes, dari sa ato
5: Yes, sir. Doon natin nakita na mga scattered rain showers and thunderstorms dari sa Central Visayas karong Birnes, sir.
1: So, ito,
5: one-one.
1: Dito siya mulanfall sa ito, magkano? So, atumbot pa sa buti mo.
5: Yes, sir. Di siya mulanfall, sir. Sa ito ang nasod. And, sige, di na siya mulanfall dyan sa may Taiwan o China, sir.
1: Ah, okay. Salamat kayo, Sir Mark, ha?
5: Why, sa pwede, sir. May puntag.
1: Si Mark Gales, may galas, Pag-asa, Mactan.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: 5 minutos ipapagala 5. Hala! Magpasalamat sa itong labag magagaho. May galang kanaryatong masinati. Hangin-hangin na ha. Nagiging mo ito ni Sir Mark nga dili mo landfall towards Taiwan. Ay, salamat. Ala, kumbate, pero misod na sa par. Sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bavi kung inday bagay gala. Super typhoon naman eh. May ganigat. Limulan follow niya. May isa daw. Ahay buhay! Sige! Good morning, Smoo! Good morning, province-wide, nationwide, worldwide. Alam ni kaisi-kaisi na mga ginang ispanimay, mga mama, mga papa! Kay nai iskwila, nai klase ha! Wamantang ipaubos sa signal number one, maura ba nang kwan sa DepEd Maigala nga basta mga lugar nga mabot makakwan sa signal number one sa Bagyo. Matik na ang mga kwanayin, mga mayor mo kwan nga na no class. Aba na akong paboritong subject sa oda ka nang ingon na yun ang mayor umingon ang principal nga no class. Manam burito na mo ni Gerald Albios ug ni Sir Romesilla sa pag-iskila pa namo ha. No ganing principal ug maestra nga no class. Wa na kumbate na. So, manam away ko na kadungog mo sa pag-asa magter may gala nga gingon nga kumbate ra. Why signal nga maabot nga gani dili kailan full ang bagyong Inday. Yeah, makasin natin lang tag 101 o ganginhangin din kay matupan ni Sir Mark base sa mga sunod adlaw makasin natin lang tag ganginhangin na pordili na yung hangin nga kuwan nga kuwan base ang kusutali sa hangin no? Makumano yung epekto tali na din 101 na karong birnes 101 wala ba yan okay na 101 kay mama sa paboritong ni Sir General Bias mas mag-unuan ang kagabi on kay naamalin dagang magtikang kay magtikong-kong diha. Ana okay na magunuan kay ato mga mag-uuma malipay man sa magunuan pero ay sing uwan nga kusugan uwan na kay ang ato dali sa Cebu City may gala kay ba na ta ay swimming pool lang kayo. Okay ra sad magunuan ko so kay ang swimming pool daghang mga ligo sa mga Nagang manunga og swimming pool basta mag-uuma magburok ang uwan may gala dali sa Cebu City Mandawi. Sama dito sa amo sa Pulapo. Dito sa labi na dias ko, no? You see, kanang UCLM na pet, o diya sa may Cebu Light. Sa basak, kanang basak na ito, swimming pool di, basta mag-uwan. Pero tingko, doko, kusuga, swimming pool, ako lang swimming pool di, ay. Diya sa East Fortuna, na swimming pool di, diya sa UCLM, na swimming pool di, ah. Di sa may Colon, na swimming pool, ah. Pero tingko, kanang swimming pool, basta mag-bunok ang uwan. Tres minutos, may gala sa di pa magala 5 sa Kabuntagon. Asan yung sigatawa? Pagkakon ito siya sigatawa, sigatawa kayo. Kung hindi sa tagong sa sitwasyon sa gawas, ha? So ba, nag-1-1 ba ito? Or sabay doon na ba'y nagang krimen na itumaw sa kaganinang nga last dosis itong ang gabi hangtod karon. O nag-uno, kumusta ba ang gawas nga bahay? Ato ko sa taon, be! Ato ko ning paminahon ang sitwasyon sa gawas nga bahay. Pinagi sa itong ang gwapitang bagong minyo. Ang atong idol sa FM, si Idol Tuwete, yes! Idol Tuwete, kumusta niya sa gawas karo barasa?
2: CYHP, Tatak, RMN, Report!
1: Yes, Dai?
6: Radyo Man JQ, maayong buntag!
1: May buntag!
6: O sa itong mga suking tigpaminaw, murag malinaw
1: kudisyon
6: naman na ito ang kabuntagon ro na Radyo Man JQ.
1: Wow, kudisyon nga po.
6: Nga mga pagtupaligsi, kuwatay na batsagan din sa gawas nga bahin. Taliwa sa tuang nakuha po da nga weather update po da Radyo Man JQ na, di ba, posibleng musod sa PAR of Philippine Area of Responsibility kagabi or karong buntag ang
1: nasod na, nasod na, Idol Tweety.
6: Oh, nakasod na sa kapan, waman tayo na sinabi.
1: Yeah, tinood na, okay, di man hulan fall.
6: Nga pagtutaligsik ka. Pero di gihapon ta mag-kumpiyansa Radyo Man JQ kay doon naman tayo nakitaan po da nga pagpanag-om sa tuwang kalangitan na karong mga orasaha din niya tayo na ugaramansa da nga tuwang kadalanan sa pagkakaroon na malinaw sama sa tuang malinaw nga utok karajuman JQ ang atong nga sinati dinhi murag mas bugnaw pa iyang
1: yay bugnaw
6: karajuman JQ kaysa sa tuang panahon karon
1: kana may sakto na ya
6: basin unya karajuman JQ dili lang pud gyud ta mag kana magkumpiyansa magdalang gyud gyapon tagpayong
1: raincoat
6: og mosayo lang gyud gyapon ta og inkaso do na tay mga lakaw nga importante labi na to sa mga inahan o gamahan na itong manikaisikay gyud sa iyo sa kabuntagon. Kung doon na mo yung mga kuwang karon din ha sa inyo ha mga pangluto o basin pwede na mo makapangarbon karon sa mga panag-uwan. But hopefully, Radyo Man JQ, aron po da, dili ta mabalda to ang mga lakaw karong adlaw, dili lang po doon ta makasinati gyud og pagtutalig siro pag-uwan-uwan. So sama sa to ang nasinati kagahapon pero kagahapon na bang adlaw kay init niya, mauwan niya, init na po niya, mauwan na po dahil Radyo Man JQ ang atuang nasinati kagahapon. Hopefully karon mas malinaw lang, mas impaga, ana-ana si Bagyong Inday din sa atuang Philippine Area of Responsibility. And so far, Radyo Man JQ, sa atuang traffic update, medyo mingaw ang atuang kadalanan karon. Dili susama kagahapon nga, naatay mga ginagmay nga nakitaanan ni kay Sikay. Karon Radyo Man JQ, maihap rin na ito ang mga sakyanan nga mga nangagi karon. Siguro po, da, nangandam po ni sila Radyo Man JQ or wara po ng gawas po da, ang atong maubang nga mga susintik paminaw, mga kaigsuunan, kitungod po da, sa ilang nabalitaan nga musud sa Philippine Area of Responsibility kini si Bagyong Inday. So far, Radyo Man JQ, maupan na ang ato ang mahatag ang latest update. Ngunit ang ato ang kalangitan, basin, maklaro rapod na.

0: ta pagdala sa tuang payong.
1: Kana.
0: Nga wala importanteng lakaw pud radyo man JQ, di na lang pud gyud ta molakaw sa tuang mga panimalay.
1: Oh, gyud.
0: Kay lisod kayo sa na magbasa-basa ta ni nang painit na pud. Kila na tip on ubo ka kapoy kalawasan. Ato an yang masinati, di man pud taganahan og makabalda na ang ato ang mga ma-experience ko ng mga sakit-sakit sa itong kalawasan sa ito ang mga pag-abuhaton. So far, Radyo Man GQ, muna ang ito ang latest update diri sa gawas nga bahin. Ito ang putagaan o pagtagada ang ito ang mga police reports. Lakit na ang ito ang mga reports din sa kadalanan, Radyo Man GQ. Hopefully nga, dili lang po ito makakuha o kining disgrasya sa kadalanan. Kay lisod kayo, mag-amping o mag-ampo lang kita kanunay. Kining yung Idol Series Saya from 93.9 of DYHP RM and Cebu Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RM and Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
1: Salamat kayo ni kasamang Radyo Man Idol 280. No, mauto yung sitwasyon sa gawas na kundag bisag way bagyo, tumiyagi mga adlaw, uwan gihapon eh. Magdumdung way uwan tagahapon dili sa Cebu City Metro Cebu. Ikaw, buntag, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, init kayo. Ikalaw na alas 2, nanay mo dagko magpakita, murag gugma ni Gerald ba nga, love me not, na? Di ba, Ralph? Mama na yung gugma love. Ralph? Si Gerald, murag mo si masunod ni Kaston eh, murag mo na si Katulon eh. Agani, kada ano doon? Ikaw buti ka lang. Si Jane ba? Si Gerald ba ni mga ulitaw? Madaga ba man eh? si Gerald, si Jane ba? Anya, si Remart ba? Agis mo lang ulitaw, Audrey. Ay lang, minister, kaya mga gwapo man may. Anami asawa, pero may uyab. kadugat ang asawa niya. Bugat, binugat na siya. Lam! Jok-jok na ito na ba? Hey, arita sa mga kami. Jikas-jikas sabi. Arita sa answer to win promo. Kadiyot! Ay, asing yun na, o na, nabalito kang utok sa usawa rin. Magiging na ako nga, naku yun sa, pero ako uyaw ka na, kandako rin nga ako. Ay, buhay, tanoks, dagat, magkalaw. Ay, hala! Ano yan? Oh, ako mo na yung mga tago ko na pangutana. Iwag kayo lang ibang tanong ko. Kanda mo. Sige lang, kanina. Simple kanina. Halige, atong answer to when bro mo may gala. Nay, nag-ong-ong nga 200 nga Gcash. Malabo na na yung pili. Yung Gcash ganim. Sa gatos, panudan. Sa gatos, bugas. Kumbati na! Alright! Bueno, question. Ato pangutana, karon. Unsa mang bagyo nga bisod dinhi sa Philippine area nga nanakron sa Cagayan bisod sa Philippine area of responsibility. Kusugan nimo. Tarawa sa JK, kusugan sa nimo nang gigukod ana nimo. Og gigukod og 120 ang gigukod sa jeep JK. Hinaya! Nindot man natong kusugan aron dili ka kasap ang namino labi na tong nagduka-duka wala kay nagpiyong mata pero namino nga nagpiyong ba ni kung sakit na mag-question, sumusubot ko siya. Ano ba na? Sama na sa mga pamagi nga. Ang inilag sa pagpaminaw, ang dila sa pagtubag, ang ka-abdik sa pagpaminaw. Mga ba na? Abdik ka paminaw, abdik ka matubag. Maura na lumag ko, yung lumag. Kaya kung di ka abdik paminaw, di ka kakasab sa pangutana. Waka, ay, dosentas. Anya, kung inyo makatubag, kasi makatubag og sakto, o doon mo itubag, pwede mo i-share ka itong Facebook Live niya, like o follow sa official Facebook page sa DYHP RM Cebu o ni Attorney Rafael Fernandez Banyok. Sa kininya mo, di lang makakasama. Okay! On some bagyo ang misod na sa Philippine Area of Responsibility. Under lang sa ito, ha? Sa ato lang lingwahe nga kuan basta babae tong kuan di atong kuan international na mga babi usapan to basta ato lang diri babae pangan di ba non kaya na amo na to primary tawag diri sa di ba sping mga babae na amo hindi na ya pag so hindi hindi tweet under tweet kan sa ang gisulti niya di ba kaya wala ang bagyo non kaya na nga bagyo nga super typhoon.

0: Xa conoigan ben, ganan a familia que nanatoy, tagagabuntag, pero natumadungog din sa DOSP o Gizawak, atong mga panimay, atong lugar, sa atong kuan, lungsod, sa atong barangay, sa atong sityo na ana, magtawag na, ay!
1: Ay, Inday! Ay, alagod, Inday, may balit sa kong itong tabako, Inday!
0: Ano ba, manungan na to yun, ano yun, ano yun,
2: ano yun,
1: ay, bali, huwag kang tumawag si Bako ng tabi. Kanyang bali, bayan silang hindi. Kaya ako si balik ito sa akong gamag hindi, Harol.
0: Yaman mo na siya, ganun, mabalungog na ito. Diba? On sa bay! On sa ibang andre! Hindi akong kamoy baka tubag. Huwag mo tubag mo, paliwag os mo na ko. Like o follow lang gina sa among official page Miguel Aonya. I-share nga itong Facebook Live karong mga orasa nga makita ang mga gwapa ni Inday Marisa o gako. Mao na niya, kung makatubag mo, kung kamoy na makita nila ni Gerald o ni Inday Marisa nga kamoy nakatubag o sakto yun, 200 gigas, di ba? Bueno, kumbate ha, kumbate na itong answer to win promo. Oras tatag, alas 5:08 na sa kabundagon.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Zed. Health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
12: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Akong bugas-bugas,
17: akong katul-katul,
16: may kabutangan.
18: Bugas-bugas, ug katul-katul,
19: i-DTX 500 na.
20: DTX 500,
19: aduna kini antimicrobial properties
20: nga makatabang sa pagkuha
19: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
20: ug katul-katul.
19: DTX 500,
20: mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar.
19: DTX 500.
21: Para sa Janice, dugay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kaayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
22: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O gano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
26: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
27: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
28: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
29: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
27: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
29: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
30: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kagwaiturgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntak ato. Nakabati din sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
15: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
17: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
18: Ahibalo.

0: Sana all! Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all!
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Nakaka-problema sa paglibang?
8: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit.
8: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
7: Death begins in the colon.
8: Mag-Super Fiber!
7: Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
8: Para sa himsog kag maayong digestion,
7: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oras tatag, 23 minutos na pasado las 5 sa Gabundagon. O garon sa mga detalye sa itong mga balita-balita nasyonal, magpadayon ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, bisa doon ay nagungong na petisyon sa Korte Suprema pagpahunong sa maong trial. Kini hangtod dili ma-resolbar agad-agad pagutana bain sa authority to preside ni Senator Ches Escudero sa maong trial. Nagadayon si Attorney Rinalda Tungol nga bisan kinsa ang mahimong muisa o bisan unsang isyo ngadto sa labaw nga hukmanan. Apan kun muisyo ang Korte Suprema o temporary restraining order kung TRO, ipasabot si Tungol nga ang impeachment court kinahanglang magbutasyon kalabot ni ini.
18: Samtang subay sa mga balita, giuswag sa Senate Impeachment Court ang cross-examination sa depensa ngadto sa NBI agent nga nitestigo na sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapong adlawa. Kiniinumanan sa pagpresentar usab sa laing witness sa maong impeachment trial gikan sa House Prosecution Panel. Nahukman kini sa presiding officer sa Senate Impeachment Court bisan gitakda unta ang cross-examination sa susamang adlaw nga gipresentar si NBI senior agent John Mark Alilong sa korte subay sa pagtuki sa mga partido sa Article 4 sa ginuso nga Articles of Impeachment nga gitubang sa Vice Presidente. Ang maong article naglambigit kini sa gilegal nga assassination threats sa Vice Presidente batok nilang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Nasairan nga ang impeachment trial ni VP Sara gipalatawan nga mulanat kini hangtod sa 92 kaadlaw nga nagpasabot nga posible nga ma-extend kini hangtod sa sayo nga bahin sunod tuig.
17: Ang 24 minutos na pasado alas 5, dugang mga balita nasional. Wala matag si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang defense team. O bag-og marching orders, dihang makikita kanila sa Senado atol sa ikaduang adlaw sa iyang impeachment trial kagahapon. Aba nagkaroon ang tigpamaba sa depensa nga si Attorney Michael Puwag at dili niya mahimong mabutiyag kung unsa ang ilang nisgutan atol sila gamiting. Nidugang usab kini nga ang pagduaw sa Vice Presidente alang lamang sa meeting niya sa defense team. Hindi pa sabot usab kini nga niabot ang Vice Presidente sa Senado og nidiritso sa holding area sa defense team tungod kay batasan ini ang pag-adjust sa mga sitwasyon aron malikayan ang dugang inconvenience og nasayod na usab kini sa iyang mga abogado nga nagprepara alang sa hearing.
18: Samtang gitinguha sa prosecution panel ang pagpresentar sa Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez isip witness sa impeachment trial. Gidusog sa panel ngadto sa Senate Impeachment Court ang request alang sa pag-issue og subpoena alang kang Lopez ingon man kang NBI Director Melvin Matibag nga mopatim-aw mo testigo sa trial sa Hulyo 13, 14 ug 15. Giinsister sa prosecution panel nga mga testimonya sa naasoy mga opisyal labihan ka importante sab aron pag establishan sa mga aligasyon, ubos sa ginusong ang Article 4 sa Articles of Impeachment, batok kang VP Sara. Ang Article 4 naglatid sa akusasyon na nangontrata ang Vice Presidente alang sa gilingar ng pagpatay kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
17: Alas 5.26 na sa kabuntagon, dugang pabalitag nasyonal gitugutan sa Regional Trial Court sa Nakmes, Lapu-Lapu. Ang kontrobersyal ga kontraktor ga si Sara Discaya ga makapiyansa og nagbalor usak ka milyon ka pesos alang sa gitubag nga kasog malversation of public funds og galapasan sa anti-graft law. Ang maog kaso naglambigi kini sa gialigar ga ghost project ni Discaya sa Davao Occidental. Midugo sab ang korte nga makapiyansa ang finance officer sa DPWH sa Davao Occidental na si Sir Ryan Obungen sa kandidat nga 300 mil pesos sa 15 kapahina nga resolusyon. Nagkaroon si RTC Branch 37 Presiding Judge Nelson Lico nga ang mga piskal na pagkias pag-presentar o igong ebidensya aron ipabilin sa prisuan ang duha ka mga personalidad sa pagkakaroon. Nasaran usab nga why witness ang nitistigo atol sa bill hearing sa partisipasyon sa Discaya ngadto sa gitawag nga Malita Project.
18: Katapos ang balita, gikan sa kaulungan, giisa na sa pag-asa ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa pipila ka malugar sa Cagayan Province. Subay sa pagsud na sa Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility kung par karong buntag. Pasado alas 11 o kagabi, gipaubos sa pag-asa ang Signal No. 1 sa mga lugar sa northeastern portion sa Cagayan nga naglakip sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran o Santa Teresita. Nipasidaan ang pag-asa nga ang labing taas nga wind signal nga mahimo nilang iisa sa tibuok nga direksyon ni Bagyong Inday sud sa par moabot ngadto sa signal number 2 ug signal number 3. Samtang ang hangin habagat nga palambuon sa maong bagyo mabatyagan kini sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mimaropa, Bicol Region, lakip na usab sa Kabisayan ug sa Mindanao. Taliwa sa pagpabilin sa maong bagyo sa karagatan, posibleng mamidpid kini sa Batanes sa adlaw Bernes sa dili pahingpit mugawa sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw Sabado ug mopaingon kini sa aminang bahin sa Taiwan.
17: Oras sa taga alas 5:29 na sa kabundagon.
16: Kiniyakong napaparuguman na igdalagi pa lang sa rabantog ng herbal capsule sa kabisan ni Mindanao ang Koy Herbal Capsule. Suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mga tayo igdalagalig ng salamas. Kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasan na may galang pag-inom sa Koy Herbal Capsule. Kimuwag lang ni sa mga balatian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, wag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa dinigala sa bisan sa kamatang sa virus, labi ka na may gala ng nunin na naghugan ato ng virus, kini may gala ang COVID-19, ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga bitamina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o cyanine. Kamuhatan ng may kalagkaligun sa kalamasan. Ang Kuy Herbal Capsule aprobado kini Mikala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini Mikala sa mga butika nga giautorize may gala sa Belgian Marketing. Kini Mikala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, at ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, tanang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Kuy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Kuy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
15: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw madunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 na matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
19: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance. Ang Syntrom Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium tumutulong sa normal blood pressure at chromium tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syntrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinog maayo, magka-produce kini mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlaw gyud ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% minimo sa Amerika sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpa-konsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic ala sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at usadlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po'y Life Extension Clinic nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Dini sa iyong tagsatagsa ka mga panimalay. Kontak ka lang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tan-aw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mo dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka baka nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuha lang ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
20: Mga kasama, di ko na ito mapunggan, nabutas sa nga itong edad. May na nato nga edad na ta. Kay na naman tayo yung masinati ng mga sakit sa lawas. Kasi na ito sa matanong pata. Wala na itong batyagi. Mo sakit na nga itong hawak. Sakit na nga itong likod. Dili na lingko na nga itong panahon. Sakit ang tangkugo kay taas na di ay. Ang itong blood pressure. Sakit na nga itong blood sugar. Hanap na nga itong pananaw. Sahay. Sakit na po na itong mga nutahan. Pinitama ka na ito nga sa matanong pata. Gano'n na nato na ang taas nga hagdanan. Unya, mapiktuhan na magyun may galang itong mga bunuh itong si balay. Kay na naman tayo ipamati sa lawas. Pona nga, pag kinahanglan taong kinini ang tambal o maintenance, di parang dugay, masagan ako mga makasinati o pangurug o pagpaminhod na bisan sa mga simping bunuh ito nato kada adlaw. Ingun yun siguro kung nga nakaedad na. Dabi na kung nga doon ang ipamati nga kondisyon sa basa diabetes o high cholesterol. Taong inabanan sa akong maintenance meds, nag-take ko, sabko o nga panular. So kay doon ang kinip 5B vitamin sa taas ka level. B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o nga protection. Doon ay additional B2 o nga B3. Aro doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inabanan sa saktong diet o exercise. Aron parayon nga paglihok. Parayon na paglihok, di ba? Paong napagutan ang inyong doktor kabahin sa manular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamins B complex is the generic name of manular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bay di 4 minutos di pabagalasay sa Gabundagon.
21: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The Wonderful Supplement.
23: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
24: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
23: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
25: Zed, health testimonies.
26: Health testimonies.
25: Mom Jean Fuentes at Dunay, hyperthyroidism.
27: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brogpirminti. Kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule, kay karon dili na kayo kumagpalpitate, may effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
25: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
28: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigug kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
28: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
31: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
32: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
33: Uliat ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
34: O gaano nagkape magkape?
0: lagi. Basig glass na ni.
1: Maunang taas imo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Seed Cogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na bista.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseyo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon paman, Pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus, sumasampalataya po ako Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
11: Nakatilaw na babuog kape nga doon native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o grosi. Puro usab sa vitamins, minerals, protein and fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Oras tatag 12 minutos ipapagalasay sa kabundagon.
11: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin na imutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dunay sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagkikinig mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang daling nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugato ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
15: Ronda Presinto RMN DYHP Police Blotter.
16: Nay lalaki nga nanulis og nanunggab sikop sa kapulisan kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Sa North Reclamation Area sa barangay Kareta ni Dakbayan Sugbo sa Losloy Dagna kapun sa bundag apang sa gimong follow-up operation sa kapulisan nasairan nga kining maog nga suspect nga mismo ang timani o nagdakop aniniya ang suspect na nagtigil na karoon sa bulok mo si Leo Rebecca Into. 37 anos nga nagpuyo niya sa sityo Mahayahay, reclamation area, barangayeta ni Dakbayan Subo. Biktima nga si William Makaslang Jr., 36 anos. Delivery rider ni siya nga taga MG Queng o mabulok. Kaya telepon niya sa tubangan sa iyang sakyan ni Yaling Naabdan o sa iyang inigigunitan ang suspect ni Bunot ni o gamang niya kung ginunggab-dunggab yun ang gabukton sa promotion na nakatawag kapulitan niya mo sa nam iba mo ay nakagulit na yung bahay panginis inundan niya paano nagkaroon sa pabulis rugby tapos straighted ako ang ba so man po lauro YHP ataka
13: Macho Mo Nationwide. Laiga police report, lalaking ipadakop human na matid og nanuog siyang kagulingong kapuyo. Kasama mo sa balita, Idol Tuwiti.
15: CYHP, Tatak, RMN, report.
18: Gipapinsyon sa kagulingong kapuyo ang 28-anyos na lalaki human na matod pagibunog kiniya. Bisan pa man bago pang nanganak ang iyahang kapuyo sa Maysikyo Upper Barangay Kareta. Dakbayan sa Subo. Ang suspect nila niya si Alias J. Samtang ang biktima mo si Alias Lai. Pulo-tulay trabaho o nagpuyo sa naasoy nga lugar. Nasairan ang personal nga nangayog tabang ang biktima sa Women and Children's Desk. Human siya ginong gibunog siya ang kapuyo. Dali niya nareponde ang mga personahe sa lugar dahil gidakot pa gilayon ang suspect o gidala sa estasyon alang sa tukmang investigasyon. Tumalas biktima, naglalis sila bahin sa kinsa ang muatiman sa ilang usa kasiman ng anak o tungod po sa pinansyal ang mga butang. At sa managlalis, sa ginong gipatiran sa suspect ang biktima kaduha sa iyahang tuong batiis o gitoksiya makaduhang higayon. Nahinungdan po sa kasakit o pisikal ang kadaot ng iyahang bati. Apan tungod sa timos po ng paghigugma, Rajman GQ, nasaira na lang nga ni-file na po the resistance. Karoon lang ang biktima, randili na mo padayon. O pasakad kaso ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. Kami ang Idol Tweety Isaya sa 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
13: Radyo Mo Nationwide.
16: Samta, mga establishmentong mga buhatan sa Dakbayan sa Sugbo nga dili mo butang sa klarong nahimutangan ni ini gitinguhang masilutan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
15: DYHP Tatak RMN Report.
19: Silutan na unya ang nagrayang establishmento o mga buhatan sa Dakbayan Subo nga dili mabutang sa klarong nahimutangan ni ini. Sini kung maaprubahan ang giproponer ni Konsyal June Alcover nga address and location information ordinance sa syudad. Ubos sa nasigutang proposal, ikinang lang i-installar sa mga business establishment ang kumplitong address o location ni ini. Kaya lang sa iyo niya pag-ila o pagtultol, ilabi na sa emergency responders o kuban pa. Ang maong ordinansahon ni Alcover, yan ang ginasugan to sa tulo kakomitiba sa City Council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon.
20: To refer this item to the Committee on Laws, Transportation and Committee on Barangay Affairs.
19: Si Konsehal John Alcover, ubos sa proposal sa Konsehal, mahimong makamulta og hangtod sa 5,000 pesos o posibleng suspension o non-renewal sa business permit ang makalapas ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo Mo Nationwide.
15: DYHP, RMN, Cebu. The official number one.
13: Radyo Mo Nationwide.
15: YHP Abroad ngayon.
16: Ang atong balita na abroad atong karato sa said marketing ang tiga mga tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o gang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa atong balita ni saka pa nga to sa 3,535 ka mga tao ang nakalas sa miigo nga duha ka mga kusog galinog sa Venezuela. Gawas ni ini kapin sa 16,000 na usap individuala ang naangon sa maong linog. kapulaan sa 18,000 katao ang nawad-an og mga panimay sobra sa usa ka semana na ang nakalabay sukad migo ang magnitude 7.2 ug magnitude 7.5 nga linog sa Venezuela. Base sa wahing dato sa maong nasod, moabot na sa dulaan 13,000 ka mga tao ang nagpabilin sa 80 ka mga temporary shelters dito sa Caracas ug La Guayra. Samtang ang United Nations padayong ni palig-on sa ilang aid operations uban ang koordinasyon sa gobyerno sa Venezuela. Mao ka nato ang balitang abroad atud kanato sa Said Marketing ang tigama ug tigaprapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Yan na ang bag-ong herbal capsule mga kapanyawan nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang number one o wa nay lain pa nga mga tabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter, og tuberculosis. Naganausab ang mga nakapapatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang usabang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Busaon sa inyong hiwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Oras atak 3 minutos di pa magalasay sa Kabundagon.
0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
21: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Life Extension, Vitamin D3.
24: Am I speaking with William Hill?
25: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
24: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
25: I have the D3 right here, Life Extension.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
26: Igala, nakakape na ka?
27: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
28: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sulok kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Oras sa tagon top dagalasay sa Kabundagon.
29: Magandang araw mga kasama. May tanong ako. Mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, Tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nang-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
14: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristiil, podburag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Maong diniangay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners na kabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Panag-antos lang, tungkol lagi kay dili man mamamahawoy.

0: Pagalingon og sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dure igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B-adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras, 4 minutos na pasado las 6 sa kabuntagon. Dugag ka mga balitag lokal. Kagabanan sa Dakbayan sa Sugbo. Og Sinulog Foundation uban sa mga stakeholders, nagsugod na pagpangandam alang sa Sinulog sunod tuig. Kasama mo sa berita, Radyo Man, Eli Bulonos.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kining maong balita, hatod kato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nagsugod na ang kagamhanan sa pagsubgo pagpangandam alang sa Sinulog sunod tuig. Kining uban sa Sinulog Foundation Incorporated kuna SFI ug sa ubang stakeholders. Matod ni Mayor Nestor Archibald, gaila na nahukman nga ang Sinulog 2027 anha lang yapong taposon sa Cebu City Sports Center. Kining uman sa malaposong pagpagayon ni diha sa bang venue na itong miaging Enero.
4: The meetings have started and we decided that the Sinulog still be in Cebu City Sports Center and it would be more are environmental as requested by the Archbishop Abet.
3: Si Mayor Nestor Archival, tungkol sa sayong pagpagandam, ibaabot kang masadya o mas mabulukon ang Sinulog 2027 Grand Parade. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
2: Radyo Mo Nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide, DYHP,
5: kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Ang ato balita ang negosyo tud kanato sa said marketing ang tiga maugtiga pura pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita ni kalma ug ni hinay ang inflation rate sa nasod alang sa ikaduhang buwan na nitong Hunyo ning tuiga. Kini human ni hupay ang presyo sa lana subay sa pagkalma usab sa tensyon sa Middle East. Sigun ni PSH Chief Claire Dennis Mapa, ang inflation o paglihok sa mga presyo sa goods ug services sa nasod ni hinay og balik 6.4% na itong miaging buwan gikan sa 6.8% na itong Mayo. Nagtuo si Mapa nga ang nagunang hinungdan sa pag-ubos sa inflation rate sa nasod ni itong buwan sa Hunyo itandi sa Mayo mao ang hinay nga pagtaas sa presyo sa transportasyon nga niabot sa 12.8% nga rate itandi sa 16.2% na itong Mayo. Samtang na mahayag ang Department of Economy, Planning and Development nga ang paghinay sa inflation na itong buwan sa Hunyo tungod kini sa paghupay sa presyo sa lana o ang padayong mga lakang sa gobyerno, pagpalig-on sa food supply aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pag-

0: tunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Lugag ka mga balitag lokal, Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, itang tanga na og komitiba og gididano sa pagluwat og opinyon sa mga deliberasyon sa konsiho. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
2: DYHP, Tatak. RMN Report.
3: Gitang tanga na komitiba sa Konseho sa Sugbo si Vice Mayor Tomas Osmeña. Gawas nini, ginid-anasop ang Vice Mayor pagluwat og opinion sa deliberasyon sa City Council ingon man sa pagpalabang og mga resolusyon o ordinance sa hall. Kay base sa bagong house rules sa Konseho nga naprumahan atol sa inaugural session kagahapon adlaw, ipadayag ni Konsehal Mikael Rama nga ang kausaban gibahaom sa opinion nga giluwatan sa Department of Interior and Local Government kun DILG sa maging tuig. Niagi hinoon una og gantugi ang pag-usab sa house rules human mo question ini si Konsehal si Senyo.
4: Why? There is omission, deletion of the provision which has been there for quite a time. Do not cite an opinion which is not conclusive in its statement. Because this may be interpreted in other ways.
3: Si Konsehal si Senyo, andales, doon na hinugihimong pagpasabot si Konsehal Rahman ini.
5: That's the mandate of the DILG to guide the local government unit on how to interpret the local government code. So it is there to guide our actions, particularly in our adoption of our internal rules of procedure to adopt the recommendation of the DILG.
3: Si Konsehal Mikael Rama, City Council Panagi ni Konsehal Philip Chafra, dinasuhinoon sa House Rules sa City Council ngadto sa DILG.
6: The newly approved House Rules be immediately referred to the House Rules and Oversight Committee for review and report.
3: Si Konsehal Philip Chafra ang naprobahang House Rules kinuso usab gadto sa Oversight Committee sa Konseho alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Bueno, ato sag ipaibaw kung kinsay makadawat og 200 pesos nga ka-Gcash, ha? Ang nakatubag sa tog pagutana gina sa tog answer to win promo. Iyan na. Ding ding ding ding yan na. Sunja Orlans Wrist Flow. Ah, mura ni gibaling yan ko. Mura gayang pangalan ni Janos or Jonas. Janos tali ni. Yeah. Wrist Flow is Flores. Ah, ang iyang tubag, Bagyong Inday. Pati na. Kadawa to siya G-Cash na ito. Ha? Riswa, Flores na ito bilhin na ito. Gibali ito niya. Mamani sagad sa mga Facebook account ko. Ha? Nalisot nagbasa kay balibalihon ang pilido ng pangan. Bueno, gawas na ito. Ato sa daw sa tao karon ang gawas kabahin na mahigal akong ginsay na sakpan na minaw karon sa atong mga kubanan. Sa Research Department kung kinsay na sakpan, pinagista report. Julius Palili, yes, Rajaman Julius, kumusta Yayos?
7: Good morning!
1: Kinsa wala?
7: Samtang niya nagkusukuso siya mga tinina.
1: Oh, kusukuso, dahla ba? Kusukuso.
7: Mangay, sa nina, ang kusukuso.
1: Adin na kaya kikisulo mo, ang sumaya kisulo para mag-tiger na, ang tigre-tigre, isa na.
7: Simulikado na. Ate, man buntag.
1: May buntag, ma'am.
7: May pangalan na to.
8: Gwendolyn Ferrero.
1: Gwendolyn Ferrero.
7: Minyo, Daga.
8: Minyo.
1: Minyo. Ito, Daga.
7: Hello. Ano mo naman pati? Mata pa mata?
1: Ha?
7: Uy, bakit ito? Ito, kamera. Mawa, mata. Bapa, biya sa ato. Lami kang pahiyo. Ate, yung sam narasa mong radyo nagtokar.
8: Mapay alas 5.
7: So, kanadlaw na siya. Okay, kay si ato nasakpan, kita mang Gcho. Kanadlaw, wapla pa alas 5. Makanawat siya, pahalipay. Gcho sa DYFP! Yes! Ate, kay sa kanawat siya, pahalipay. Gcho sa DYFP. Okay, kasulti na to.
8: Dagang salamat sa DYFP.
7: Okay. So, kamuli ang namin, ano? Paabot lang kamo na mo. Basin ka muna sa sunod. Makanawat sa mong mga pahalipay. Amin na lang yun, buntag, hantod, gabi! Kawan ako dito sa samang Lailin Rabalis Tergalas o si Double D sa 93.9 ISM Cebu. Kininyong kasama ang Julius Balil, DYSC,
2: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo Mo Nationwide.
9: Mga timailhan, ngay ko aduray daghang tuksin si mong lawas, mong dilika regular nga magkapagawa si mong hugaw, dugay kamahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dilihami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Bueno, wala kong oras sa itong panagobal sa itong tulabaron sa mga balita. Ang unang radyo, unang balita sa kagang alas 4:30 o garubang rasa sa Gabundagon. Musunod ang tulabaron, straight to the point, o balikasamang radyo man, Binji Tanghian. Ang mga partner na rin sa Pikas Lawag, si kasamang radyo man, Nestor Romesilio, the tallest man, the tripenter. O rin sa itong ubi, si the macho man with 160 pounds from the red corner. Matsuman, Rajuman, Gerald Albios. Sa gans, kinibok ang gapersa sa News Department din sa DYHP Arvin Cebu. Kami niyong mga tigbalita.
10: Sa gani, Radio Man Ken, nga Linnea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
1: Sa gans, di kasamang Radio Man Arnold Bustamante. Ako si Radio Man Joseph Hoss, JQ Keno. Nagkasalamat sa iyong pagpaminaw. Dahil ko ng Diyos, Tatak RMN.
11: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
12: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
13: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Polly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
15: Oras sa DYH Experiment Cebu, alas 6:16 na sa Kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
14: Straight to the point.
15: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayo nga buntag ganaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Usab mga sukindig paminaw o niya una sa tanan. Pasalamatan ta nga tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tung pagpadayon sa tung pagpakigbisog.
14: Straight to the point.
15: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules na, pizza 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
14: Straight to the point.
15: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa to ang YouTube channel o sa DYHP application.
14: Straight to the point.
15: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, na may regular anchor karong buntaga, kunyuhang kasamtangang makauban, Radio Man Benji Ulpos Tanghian.
14: Straight to the point.
15: Nakita may mag-uban-uban sa mga sukindig paminaw karundong taon. Pero, kanang naang si Attorney Rufil, muapas lang nato. Posible o karong mga lasayos media tingali, muapas si Attorney Rufil mga sukindig paminaw o dipindi sa iyahang kanang naang oras taon dito kay sila nag-overtime at makaigsunan, makaubanan mga sukindig paminaw dito karon sa Sarangani Province, dito sa Jinsan, dito sa Davao. Nag-overtime sila aron nga mapaspasa ang pagpangapod-apod sa mga probinsya o lungsod sa mga hinabang nga atong natigot.
14: Straight to the point.
15: So muna nga matagkaroon o gunya mo, so dato sa Tony Rufil, mukauban na to makasama. Aron nga makuhan usab, ato ang makuha ang mga update dito sa Mindanao. Ngunit man usab, kaning ni ang mga isyo nga nasudnon usab. Ha? Okay, so arita sa ato ang may sigutanan karumuntaga, o niya ako sa maoy agwanta-agwantaha sa kuninyo rumuntaga makasama samtang nangapi mo niya. Samtang nangapi, samtang nag-kutil mo sa inyuhang native nga kape. kita sa maoy kanang naang aguanta-aguantahan ninyo, ha? Okay, arita sa ito ang mga isgutanan sa karong buntaga makasama tungod kay super typhoon nga Inday o kaning super bagyo nga Inday nakasud na gyud sa Philippine Area of Responsibility kunpar kaganihang alas 3 sayo sa kadlawt.
14: Straight to the point.
15: Pipila ka mga lugar sa amihanang bahin sa Luzon, gipaubos na sa signal number 1.
14: straight to the point.
15: Aso nakasod yun, mga sukindig pamilya, nakasod na ang si Super Typhoon da Inday. Aka ganyang alas 3 sa kadlawon, pagkasayuha ba ni Muday? Ito sa amihan ng bahin sa Luzon, kasamang ni Sorgi, isa na sa signal number 1, mga sukindig paminaw, at tungod ni Ining Maong Bagyot.
14: Straight to the point.
15: Samtang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagpadayon kagahapong adlawa, taliwala sa nag-ungong petisyon dito sa Korte Suprema. Lakip ni Ine ang pag-preside ni Senator Chis Escudero sa maong trial.
14: Straight to the point.
15: Aso kagahapon, mga sukindig paminaw, mao ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ikaduhang adlaw gahapon kasamang Nestor. O niya kagahapong adlaw si Vice President Sara Duterte ni adto dito sa Senado. Nagdahom ta og motambong gyud or mosod siya sa courtroom dito sa gipahigayon, mga sukindig paminaw, nga trial. Apa ni soldier dito kasamang Nestor, igo ra nakikita dito sa yahang mga abogado. Igo ra nga nagpakita dito sa yahang abogado isi pagpakitag suporta kasamang Nestor. Mo nga ba nagpa-priskon og kadiot, portirasang mabaa ang yang gisulti kasamang Nestor. Portirasang mabaa pero hait nga pulong. Maba ang pulong ni Vice President Sara Duterte nga gibuhian kagahapong adlawa pero hait nga pulong, mga sukindig paminaw, daw susama gyud og kanang naang hunting nga duhay suwab kasamang Nestor.
14: Straight to the point.
15: Ato ni hatag ang pagtagad karon unya dunay si Attorney Turion, no? Si Attorney Turion, mga sukindig paminaw, og mga kaubana ni ini nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte or mga naila nga mga supporters ni Vice President Sara Duterte ni dagan dito sa Korte Suprema kagahapong adlaw. Nidagan sila kay ilang ipadeklarar nga walay bili or dili valid, mga sukindig paminaw, ang pag-preside ni Senador Chis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagahapon.
14: Straight to the point.
15: Apil na ni adtong adlang Lunes, mga sukindig paminaw. Sumuna nga tong giingon kagahapon, bantay ka kasamang Nisor, akong giingon gahapon nga kaning ni ang pag-preside ni Senador Chis Escudero, bisan og siya maoy gipili sa majority nga siya mo i-preside sa impeachment trial, apan adunay protest ni ana, under protest kanang naang maong pag-preside. Dunay under protest. So yun ko nga, kaning niya, delikado na, kung kining ni ang pagka kaning under protest ni Senador Alan Peter Cayetano, delikado na, dunay makada ni dito Supreme Court, question nun dito, mangayo dito kasamang Nestor o kanang legal interpretation sa tuang constitution. So tuang yun, dito gahapon. Gahapon, humas ang programa kasamang Nestor. Mina daw istoryo na to. Bisaya man eh, kay taga Davao man eh. Kinis Attorney Turion kasamang Nestor. So muna nga, dito sila yun kagahapon. Ilahang nga kuanan ang Supreme Court, hatag sila petition dito na kanang pag-preside, Senator Chis Escudero, wala na nahaom matod pa sa balaod. Kay pupasultion ni mo Senador Rubin Padilla, gusto sa DI ni Senador Rubin Padilla o ambot o kaning ni ang istorya ni Senador Rubin Padilla, maubay na sabutan sa grupo nga puslan man nga si Senador Chis Escudero mo i-preside, siya nalang himuon nga Senate President.
14: Straight to the point.
15: Walay question, mga sukindig paminaw, si Senador Alan Peter Cayetano, kung pananglitan si Chis Escudero manggali mo preside, siya nalang himuon nga Senate President. Pero ingon ana ba? Ingon ana ang kuan kasamang Nestor, in ana ang ilang tumong. Ngano man nga kanang naang dili man siya maoy, ang anong siya mo preside, dili man siya Senate President. Pero mo lagi na tungod sa pag-amendar, no? Sa kanang dunay amendments ang Senado nga pwede sila makapili bisan og dili ka Senate President, maka-preside ka sa tanang impeachment, dawas lang kon ang presidente maoy impeach. Pero muna sila nga dili kay naatoy mga naasay mag-support, no, nga makatarungan sila si Senadora Senadora Pia Cayetano o si Senador Alan Peter Cayetano. So muna yung mahitabo, anay kasamang Nestor, kay pahunong roba ang impeachment trial. Bitaw sad, so muna nga, muna kasamang Nestor nga si Senador Win Gatsalian, nga naman po nagpaalig-alig man po siya pag Senate President po, ha? Ganahan po dagoy mag-vice presidente ni Tawana. Ha, mura ganahan po mag-vice presidente ka sa mang nestor kay paalig-alig ba po sa paghimo sa Senate president po? So ato ang tanaw na itong paminaon ha, kaning ni ang petisyon karon dito Supreme, asa, dito Supreme Court unsay action, unsay take sa Supreme Court na ining maong petisyon sila ni Attorney Turion mga suki hindi paminaw.
14: Straight to the point.
15: Samtang sa laing bahin na defense team ni Vice President Sara Duterte atol sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kagahapon, adunay barawan ha, og supakon ang abogado sa prosecution atol sa pagpresentar sa unang witness sa prosecution.
14: Straight to the point.
15: Grabiha bitan to gahapon kasamang nisor ko na uban nakakita mang yun, nakita, gisundan mang yun ang pagpresentar sa witness mga sukindig paminaw. Ha, muna nga, kanang atong pangutanon sa Attorney Rufil karon ha, kay aton to ang Lunes. Ha, atong Lunes, kung mangutan at tag-kinsay daog atong Lunes. Ha, kinsay daog sa atong Lunes, kung imuntan aon lang, kung aril lang kas ilahang mga pagtagik, pagbalay, pag-deliver. Ha, pagtagik, pag-deliver. Sa ilahang speech, nakalabaw si Luistro ato. Ha? Nakalabaw si Congressman Luistro. Nga naman, gitarget yun yung masa mga sukindig paminaw nga. Nindot kayong paminaw niyang speech. Ang pangutana, ni daog bas Luistro sa masa? Wa ba mo ingon ang masa nga? Bot-bot ninyo. Ah, pero nakalabaw gafsat no si Vice President Sara Duterte ni adtong adlaw mga sukindig paminawong Lunes. Pero nakalabaw tungod kay dunay motion. Ha, dunay motion nga ipatawag yod si Vice President Sara Duterte siya gyud maoy palingkuron diha sa impeachment court. Ha? Kana nga motion gi-deny. Kana nga motion gi-deny tungod kay dili kinahanglan nga mutambong ang Vice Presidente atol sa iyang impeachment trial. Ha? Nganuman, basta as long as makapadala sa abogado, makatubag sa ang iyang mga abogado sa mga summons, ah, mga ipatubag sa kanang naang sa korte kasamang nestor, ah, okay na na. Ah, mato na dinay mo na nga labog half-shot mga sukindi itong Lunes. Karon atong pangutanon sa Attorney Rufil, ah, kinsa may nidaog gagahapong adlaw. Pero grabe ang abogado ni Vice President Sara Duterte kasamang nestor. Ha? Mura og na kwa na ba? Murag na offend ang abogado sa prosecution kay sige mag-object, sige mag-object. Ha? Amunay nakanindot aning at impeachment trial kay makita sa publiko ba? Ha, lahi sa uban ng makaso kasamang nisor nga dito ra. Ha, di ka makakita dito makadungog sa public. So kaning niya sumunang abogado ni Vice President Sara Duterte nagpakita glabok yun gahapon. Ha, giun sa pagpakita glabok tungod sa mga objections. Ha? Ato niya tagag pagtagad ha, kinsay kadaog gagahapon o niya, kumusta man, okay ba ang pagpresentar sa ilang witness? Ha, okay ba mga sukindig paminaw ang pagtudlo nila sa ilang witness? Ha? Ato niya tagag pagtagad ha, pero believe ko itong abogado nga sugbuanon. Ha, kasi ito abogado ha, kasama nga Marisa, sa Attorney Virgil ba ito? Kadang naang si Attorney Virgil, taga kuan man siya, kanang naang taga Sugbo. Pero murag late maginis siya, murag waray man sad ginis siya. Ha? Samtang sa laing bahin lead counsel sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga si Attorney Sheila Sison na Saipan sa prosecution nga ni walk out sa impeachment trial. Apan giklaro ni Sison nga igo lang siyang nagsiar. Kani part gyapon ni strategy kasamang nestor sa kanang naang prosecution. Samtang nagpresentar si Attorney Virgil sa kanang naang sa pleido anin niya god kanang ligutan Attorney ligutan. Samtang nagpresent as witness ana, yang gipresent ang witness, yahang nga gi-interview ang witness, ha, kasamang nestor ni kwan man kanang nakita niya nga si Attorney Sison ang abogada ni Vice President Sara Duterte, nilakaw ba? Nilakaw dito in chat, ana, ha, to ana, wa na, ni walk out na. Kunya katong bahina, ha? Ang katong mga sukindig paminaw nga bahina di ay wala ingon nga niukawok ka nilakaw gyud, nilakaw kinigawas oron sa bakaha na ha? Wala ang ihara di ay nga nibarog siya dito, alangan man siya og alangan sa kana manghihi sa gilingkuran. Nibarog siya dito kay manghihi siya. Ha? Samtang nga kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Discaya gitugutan sa korte sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga makapiansa og balik 1 milyon ka pesos nga piansa. 1 million mga sukindig paminaw nga piansang gitugot sa korte sa Lapu-Lapu sa giatubang nga kaso nunod sa Ghost Project sa Davao Occidental.
14: Straight to the point.
15: Tagihatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay pwede siya makagawas kasamang nisod pero 1 million. Pero 1 million ang piansa mga sukindig paminaw. Biha aning kwartaha.
14: Straight to the point.
15: Kani kaya kayo ni kay kwartaha na mga Discaya. Kaya kaining nila o dipindi nila kung piansa sila or dili. Pero kining 1 million mga sukindig paminaw kaya nila sa karong nga panahuna.
14: Straight to the point.
15: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival ani angkon atol sa state of city address kon suka dinhi kagahapon nga kapin sa 1 bilyon ka pesos ang kuha nga pundo sa panudlanan sa dakbayan ni ining tuiga.
14: Straight to the point.
15: Pagkadako ba di ay no? Pagkadako ba di kuwang? Ang ano mang purti man, dakuang ito ang kuwang sa panudanan sa Dakbaya Sugbo. 1 bilyon mga sukindig paminaw or kapin 1 bilyon nga kuwang matod pa.
14: Straight to the point.
15: Samtang inflation rate sa nasod da ni hinay ni atong bulan sa Hunyo tungod sa paghupay usab sa presyo sa lana o uban nga mga presyo sa pagkaon, mga produkto, lakip na ang mga serbisyo.
14: Straight to the point.
15: Ato niya tagagpagtagad doon mga sukindig paminaw dire sa tuang pagbalik ha. At ato ang pagbalik at tagagpagtagad ni makasama kay atong analisaron pag-ayo unsaman ka nang nakalalis to gahapon si Senadora Risa Hontiveros o si Senadora ka nang naangakuan kasamang listor si Pia Cayetano. Kay muraman og naanay kuan na muraman og ganang naanay wa pagani makakross examine wa pagani makakross examine mga sukindig paminang abogada ni abogado ni Vice President Sara Duterte ingon mas risa na una kanang naang ground sa gyud ni para ma conviction akon ma kumbikto na gyud ni o kanang ma impeach na gyud ni na bagay mga impeachable offenses ha unsa man ni kaning gihimo ni Vice President Sara Duterte ha makonsiderar ba ning impeachable offense ha. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw dire sa tuang pagkulo kabildo ha. Karon taud-taud sad ha kay kuan man matod pa Senadora Pia Cayetano ayaw wala tay shortcut dire. Nganong inyo mang isurkat? Wa pa gani mahuman? Wa pa mahumag presentar tanang ebidensya? Wa pa makakross examine? Ha? Ingo namang ang sanman eh, makuha na ba ni? Kanang makonsiderar na ba ni nga ma-impeach yun? O kanang doon na ba impeachable offense na yun eh? Makonsiderar ba ni impeachable offense? Ha? Ingus Pia Cayetano niya, kay Pia Cayetano, abugada ko na. Risa Hontiveros, di ko na abugada. Ha? Ingon siya nga ka na ayaw-ayaw na niyong isurkat. Ayaw niyong isurkat. Dalikadog magbugno nilong adlawan. pero ayaw, ha, naaman ka ng patas anay, rastingog, okay, rana, ayaw lang pagbinugno ay kay mabarial taan. Okay ka na, uguban pa mga kasamang isgutanan na to. Dari sa to ang pagkulo kabildo, karumbuntaga sa to ang pagpanag-uban, og sa 93.9 IFM. Alas 6:32 na buntag, standby sa kadali, ha.
8: Straight to the point. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
17: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
18: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
17: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
23: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
17: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy ever Care Pharmacy o uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
26: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
30: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
29: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
30: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Straight to the point.
15: Ato ang attack na alas 6:37 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga.
17: Straight to the point.
15: Onya sa di pa na to at tuon din ni Hakay. Sa entrada pa lang gahapon mga sukindig paminaw. Ah, sa ilaha pa lang nga entrada gahapon kasamang Nestor. Ah, di ana. Duna na emosyon. Duhagyod ka. Ah, duhagyod mga sukindig paminaw kamosyon gahapon. Ah, or ang usa manifestation ba to? Ah, ang na-deny mga sukindig paminaw sa habig sa prosecution. So sa introduction pa lang, sa intro paghapong adlaw, wa na. Nakapuntos na usab ang habig ni Vice President Sara Duterte gahapon. Taniduta ning kuana, nindot kayo ning dulaa kasamang ni... Aog sa boxing pa nilagi, nindot kayo. Ah, nindot kayo makasama sa boxing pa ni or sa tari ba ni, ha? Ah, tonin ko ano no na tonin hatagag pagtagad doon kay lain-lain makasama ang kanang na ang pag lain-lain man ang kanang na ang pag kanamang opinion na to ba no kanamang opinion magkalain-lain man gyud apan ang mga naminaw na to nagkasabot manggod ha nagkasabot ang mga naminaw kay labi na nga kanang na social media na ha kagahapon katong na ang magipresentar nilang mga ebidensya kagahapon dali naman to bag-o di man to bag-o kasamang nisto ha di to bag-o ang mga tao nakasabot man ato pero ngano man nga bisag nakakita ng mga tao silang ipresentar gapong ebidensya pabilin man gihapon ang suporta sa mga tao dito ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
15: At ay padayon ni karon tong taon ha to sang i-check si Radio Man Paul Lauro tungod kay matod pa di amay nangarnap og motor na dakpan. Sa ba yung tao ning niang tawhana sa doy? Ah, sa may detalye, anay kasamang Paul?
0: D-D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
2: Gumahan na kasamang DJ sa mga report na ito na ipospod sa kapulisan na di ay motor napper o karangawak o motor ang nadakpan pasado alas 6 ang takna sa kabuntagon diha sa may aga lugar diha ni sa may Salvador Extension Barangay Labango ni nga itong Dakbayan Sugbo. Aga na sikop sa mga BG mo si Henry Mingito Numio, 40 anyos, ugulitao ni siya, nga nagsanika e-bike driver nga nagpuyo sa Belgium Street sa Barangay Suba. Silinga ni siya nga barangay sa Pasil. Na-recover sad ang motor nga iyang gikarnap nga gipanig-iya ni Brian Kim Bidad Kapadgan. Puyo ni dia sa may Labangon o Salvador Extension kining Honda nga Beat, Honda Beat 110 nga motor ang gikawat o gikarnap ining maong suspect may nalang kay nabantayan ni unya gihimo na yon ang follow up operation sa tong kapulisan sa police station din hinungdan nga nas ni siya unya giriti na ni siya karon sa atong kapulisan. Mauni atong nga report kasamang BJ nga na-ipospod gikan sa kwerpo sa kapulisan.
15: Kasamang atong Paul!
2: Yes, ah, kasamang BJ.
15: Patay mo, bugnaw mo kay Montingog diha sa kanang na ang asa mga ramon na mo sa Dinsa, nasa Davao, murag kuhan man kayo. Ah, murag na naman nag, samtang yeah. Nag-report yan, nagtunlo-tunlo, man sa di Montils, dagat, tinga.
2: Ilabihan ka pinaw ang atong signal.
15: Mm. Oh, so karon ikakuha na nato ato, ikaupat ng adlaw, ikaupat natong adlaw ron sa ato ang pag
2: Uplan Tabang.
15: Oh, sa mga kaigsuonan nato taon na apik ana piktuhan diha sa linog sa Mampol. Amping mo diha narabay bagyo.
2: Ang nga, kagapon, na-report naman noon to ni kasamang Aida de la Cruz Tampos ang atong news, ang program director na to ni kasamang RB ang kuanjod na kinatibukan jod na to nga lakaw po sa ikatulong adlaw kasamang Benji, ang ikatulong adlaw na to ang kwarta nga para sa mga matay dili dapit sa may Dabo area to lang natugyan sa atong sister station. So sila na mo paabot ato kasamang binji sa mga nangamatay, mga kakibanay sa nangamatay po habig diri sa Davao City kasamang binji, no? Katong mga area na malungog sa ato sister station sa DXDD. So money kasamang binji, no? Nadagan patag mga reports and pwede rin mapadangat na ito matagkaroon o gunya. So Japan sa ato programa. Ako inyong kasamang Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
15: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imuhang report.
0: Straight to the point.
15: Adya, balik takaroon ng taon ka sa mga mister na human sa mga importante. Kasambay sa kadali ha, kaya ito isigutan ni mga isigutanan sa... Alas 6:42 na sa buntag.
3: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
4: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan na
1: to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa opisina, kini ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
8: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
8: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
10: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Straight to the point.
18: Ato ang attack na alas 6:47 na sa kabuntagon. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagat.
17: Straight to the point.
18: O niya, sa ato ang makaigsunan, no? Mga naminaw na to, dero man ang pikapi diha. Ay pagpaminaw niyo na i-share palihog ato ang live sa Facebook. Sa mga nagtanaw sa Facebook sa tong YouTube channel o Dias Radio, pwede niyo pakusgan diha sa mga nangaon sa sayo karong buntaga. May pagpaminaw atong isgutan. Ato hatagag pagtagad ni makasama kay ikaduhang adlaw. Ikaduhang adlaw na sa kanang naang impeachment trial. No, batok ni Vice President Sara Duterte.
17: Straight to the point.
18: Ikaduhang adlaw kagahapon. Unya, ikaduhang adlaw, mao makasama ang pagpresentar og witness nila. So, gipresentar kagahapon ang usa ka witness dito sa prosecution mga sukindig paminaw. Unya, ay muntanaon ang pagpresentar mga sukindig paminaw sa witness sa ilang abogado nga si Attorney Ligutan. Virgil Ligutan, mga sukindig paminaw, okay. Medyo okay ang pagpresentar ka sumang nisto. Pero nangutan ng uban nga, naghanag ko na tanaw na to, kay unsa man kahay, unsa man kaibidensya kay, doon na may upat ka-article sa impeachment. Doon na may upat ka-article sa impeachment, nga gipasaka batok nito ni Vice President Sara Duterte, ang giuna og takol, agahapong adlawa, mao mga sukindig paminaw ang ikaupat nga article. Mao mga sukindig paminaw kanang grave threats kasamang nistor. Katubang ipailahang ipa-impeach kay si Vice President Sara Duterte angay yung kuno nga impeach tungod sa iyang paghulga mga sukindig paminaw dito ni Presidente Marcos, ni First Lady Liza Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Mo ilang gipresentar dito nga kining ni mo ilang giunag present ka sa mang nistor nga makumbikto makanang na ma-impeach yun or na-impeach si Vice President Sara tungod kay nanghulga siya sa presidente. Moto nga, okay, pa-present sa witness nila dito. Ah, gi-present mga sukindig paminaw ang usa ka witness nga gikan sa NBI nga kuno kasamang Nestor expert, ha? ang pagpresentar ha sa witness ni Attorney Ligutan mga sukindig paminaw, okay. Ha, maayo mga sukindig paminaw nga pagka-presentar, bahala dia og isigig objekan ni Attorney Narvasa. Ha, ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa gasigig object kasamang Nestor. Ha, gasigig object pero part man na mga sukindig paminaw trial. Ah, part man sa trial kay dili ka mo object mingom sa nimo klinting unsa ni abogadoha nga. So ni abogadoha nga kasarang baka ni or di. Part na sila nga, part na silang taktika. Ah, part na sa taktika sa abogado kasamang Nestor nga hala. Mientras kuan ba la object dia mutang ubang abogado, ubang mga abogado sad nga tanaw ingo sa man nga sige naman ni object nga wa naman ni kuan ning pagka object. Pero karon ang nindot sad ani kay mauman ang panahon sa defense team to cross examine. Ha? So karon i-cross examine ang ilang witness. Pero mo na nga atong husayon sa ha. Unsa man gini ilang witness? Tinuod ba gineng expert? Ha? Ay doon na kunoy duha kasimana nga training. Ha? Duha kasimana ang training kasamang Nestor. O niya expert na. Ha? Ha? Ato hatagag pagtagad ha. Pero ato sang kwanon re, sa una palang daan, kay para ba atong maanalisar na to, matimbang-timbang na to kasamang Nestor. Kisa man ni daog dai karon? Agahapon? Ha? Kisa man ni daog dai gahapon? Ni ini mga sukindig pa lang impeachment? Ha? Kay atong Lunes, kay ingon ta nga ang pag-deliver lagi sa kon imuhang basihan ng ilahang mga introduction kasamang Nestor, ilahang opening statement. Ha? Og imong basihan ay ilang opening statement ang nindot paminawon mga sukindig paminaw kang Congressman Luistro. Ha? Why the big dapping ng ato? Kang Congresswoman Luistro, nindot nga pagkatagik, nindot nga pagkahanay, og igo mga sukindig paminaw sa masa. Ha? Igo sa masa. Ha? Igo sa masa ang iyahang pagkatagik sa iyahang opening statement. Nga ang barangay secretary nga makasala ato mangganing panilngan. Ha? Ato mangganing panilngan ang mga ordinaryong mga taong makasala. Unsa pakaha ang pinakagamhanan ng opisyali sa gobyerno, dili ba dai nato patubagon? Pagkaninduta ka sa mga Nestor oy. Apan ang pangutana ni ana. Ang pangutana ang gatabi mismo mga sukindig paminaw, mutuo ba ang mga tao? Ang kinabag ang katawhan, nituo ba, nitando ba? Basig mo ingon nga, nindot ka na imong istorya, kung kanang imong giistorya, maunay imuhang giistorya pagpagukod sa mga flood control ng mga malita boys. Wa ba maunay si Castro? Pana ako pangutana lang. Wa ba maunay ang mga uban ng mga congressman ato? Ha? Ato magandang panaguta, papanagutin mag-inato kasamang Nestor. Niingon ang mga maestra, niingon ang mga tua sa abroad, nga hantod kanusa mami dinhi mag-motrabaho diris abroad aron nga makalahutay ang mong pamilya sa Pilipinas gamubarog. Pakanindot. Ha? Nindot kayo ka na? Labi na kung mga OFWs, wala kahibalo sa korupsyos Pilipinas. Nga kinasayod mong mga OFW. Ha? Suko man gani mga OFWs. Mo na giingon nga. Ha? Mo na giingon nga back to you. Ha? Asa man, wa man lagi ni gisulti. Hilo man ang mga congressman. Hilo man ang administrasyon sa pagukod sa tinud-anay nga nakakawat sa flood control. Ha? Dito napita ang pag-deliver sa speech. Okay, nindot kayo pagkahanay. Parte nindota. Apa na pangutana lagi, nakabig ba nimo ang kasing-kasing sa mga masa?
17: Straight to the point.
18: Ha? Nakabig ba nimo? Sa mga masa? Oh. So mo na nga kanang na nga ang kagatong ka attorney sila season, so mara nas gigon attorney Rufil gahapon nga nindot ang yang statement sa diri sa opening statement sa defense team, ha, sa respondent counsel, sa respondent ka sa mang Nestor, ha, sa introduction nindot sa kaayo. Kay giingon dito niya nga kaning ilaha usa ka pagpanggukod, ilahang gustong tangtangon ang usa ka opisyal nga gipili sa sobra 32 ka milyon ka mga katawhan sa Pilipinas. Ang nibutar ni ini apan yano-yanohon lang nila og tangtang nga pila ra sila kabuok.
17: Straight to the point.
18: Ha? Mo na ang kanang naa nga iyang opening statement ang abogadang Sara. Pag-ari na sto nga matod ba Tony Rufil mga sukindig paminaw nga medyo ni focus na dito sa kanang naa nga more on legal. Ha? Nga gisgutan ka sa mang nisto. Mao gani ang pagsugod ba? Ang pagsugod, unsa may pagkakuan sa pagsugod? Naka-express bagyod ang kanada ang prosecution sa ilahang tumong. Kay klaro man, bisan pa og usa ka oras magyaw-yaw si Luis Trodeha nga kunuhay na luoy sa sakatawhan, kunuhay na luoy sa mga kabos, na luoy sa masa, ang pangutan na mutuo bang masa? Mutuo bang masa nga gigukod yun nilagtarong ang mga kurakot sa Pilipinas?
17: Straight to the point.
18: Ha? Kanindot man kayo. Og mayon tang ilang opening statement ang basihan. Sige, ibutang talang. Nga labaw mga sukintig paminaog. Half shot si Luis Tro, pero free throw ra, ha? Free throw. Og sa basket pa, kasamang nisto? Og sa basket pa na, sige. Ihatag na lang nato ito niya. Nakalabaw sa half shot, pinaagi sa free throw, ha? Oh. Krabihan, no? Sa basket ba, di ba na free throw na nga? Sige, ha? Basta, Paul, saan man itawag ka na kasamang nisto? Ha? Ang araw, tuwa na dito sa wala, no? Na ingo mga tao nga, ang mga tao, imbis mo ingo ni Luis Tro, kana! Ha? Mingon ang mga tao, kana, nindot na imbis mo abiba ang mga tao, nisaway ang mga tao tungod kay wala na haom ang ilang binuhatan sa iya mga sukindig paminaw nga gipamulok.
17: Straight to the point.
18: Bula-bula, rambak-ba. Kasayang. Muna di ang kasamang nisur, kasayang sa kahago, kasayang sa pagpreparar ang mga sukindig paminaw sa script. Ha? Kasayang sa pagpreparar sa script. O niya, sunan ka tungod mga sukindig paminaw sa kakuha niya, nagtulo pa ang laway, apan ang mga tao nakasaway. Ha? Sumunto, katong ka attorney sila si Son. Ha? Yanuyanuhon ninyo og kanang na ang tangtang kana. Nga gipili na sa kinabag ang katawhan, 32,000 kapin. O niya, ibutang talang nga, sige, nangagi naman itong 32. Ibutang talong karong nga, kanang naang nga present. Ha? Nga naman nga, og ari ka sa survey, taas mang gihapon si Vice President Sara Duterte. Ha? Very ironic mga sukintig paminaw nga, siya mo'y gi-impeach karon pero siya mo'y gidapigans kadaghanan. Dili man tanan ni dapig niya kay uban mga sukindig paminaw. Ha? Di aman sa side sa Malita Boys sa. Normal na dili man gyud tanan tawo mapulis mo, pero kun imong itandi ba ang kinabag-an na kasamang nisor, daghan. Ha? Daghan mga sukindig paminaw. So muna kagahapon pagpresentar nila sa ilang witness atong gibantayan o giunsa nila pagpresentar ang witness. Ha? Atong kanon ha, kay gahapon nihatag sila motion. Duha ka, usa ka motion, usa ka manifestation ang gidenay mga sukindig paminaw sa trial court. Na? Trial court sa kanang impeachment court. Ha? Duha ang gidenay sa habig sa prosecution. Atong paminaw, asa man to si Kwan, si attorney. Ha, katong babae nga Kwan, katong babae nga posta pa ka mag-utah na ang ganing abogadaha. Og sa kwan pa ni kasamang nisor og maestra pa ni mo terror kayo ni Kani si attorney Kapunan, sama to iyang kuan ato. Kani niya si attorney Lurna, no? Attorney Lurna Pataho Kapunan. No? Kaya dito mangod si Vice President Sar Duterte Gapo Senado, o niya, excited na kay mga congressman, marapot silang nangahadlock sila kay... ala, narabas Sara na dito. Ato gining ayuhon atong presentasyon. Kaya narabas si Vice President Sara, mutambong rabadi ay. Naghinam-hinam na silang mutambong si Sara. Ha? Sus, kay pagsugo dito sa impeachment, wa man di agi ulit, raman di ay sila. Anasuko na po sila. Suko na po sila nga, oh. Di rin nagyuto, wa na lang yun ditambo. Asa man to, attorney ka, katunto ang kuandong. Katunto ang si attorney... Kapunan, agatong babae bitaw nga bugada.
19: Was your earlier manifestation? If there are no other senator judge who wishes to make a manifestation, the lead prosecutor, Representative Luis Reyes, once again recognized. What was your earlier manifestation and motion, ma'am?
20: Your Honor, we respectfully reiterate our request that counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, be recognized.
19: Counsel for the panel of prosecutors, Attorney...

0: Will you be the one to present the your first witness, ma'am?
1: Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this Honorable Court presiding judge to the defense.
0: The lady may proceed.
1: We are informed.
2: A request as a defense.
1: We have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make.
0: Actually, proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents.
1: This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors.
2: So siya ni hatag sa manifestation kasamang nisto. Gusto niya nga ang defense team nga maumang kasama ang abogada, mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ilang ingnon ang ilang kliyente nga mao si Vice President Sara Duterte nga patambungon gyud diri sa hearing karon kay naa man di ay siya suod diri sa Senado. Ha? Nga nagpreskon man sa nga niingon nga kani do nagi bloodbath gini ron, ha? Naghinam-hinam na mga suking digpaminaw, eh. Ha? Naghinam-hinam in town sa Tony Gapunang. Ano mga di man nyo parion? Ha? Ha, kaluoy, town. Ay, naulit in town sila gahapon. Di ay... Atong balikan ni kanang tutaod makasama kani sinya sa kasamang nisor nga di ana agaong-ong na nga tuang RMN Network News makasama. Atong balikan ni na sa tumbag balik atong nga tagad pagtagad kaning ni sa attorney Kupunan. Unsa man ang manifestation? Valid ba ni? Ha? Kay kani ang manifestation tarong ba ni pagmanifest niya o niya kanang na ang attorney nga kuno ron tutaod ha kay kanang to sa tumbag balik makasama kuan pa o niya basi makauban na nato diay ha. Okay, makauban na to sa attorney Rufil sa tumbag balik makasama. Sanbay lang sa kitong RMN Network News, mosunod na karon dayon. Alas 7:04 na sa buntag.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Nakataas po ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Hilagat, gitnang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora, hilagat, gitnang sila o bahagi ng Catanduanes. Sabi ng PAGASA, palalakasin ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng bansa.
5: Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos paakyat po itong bagyong si Inday ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa.
4: Si DOST PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez, nilinaw naman ng PAGASA na ang mga nararanasang pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan ay hindi pa epekto ng bagyo o ng habagat, kundi mga localized thunderstorms.
6: Kaugnay po niyan, magpupulong ang Metro Manila Council ngayong araw na ito.

0: Para paghandaan ng Super Typhoon Inday kahit na hindi direktang tatamaan ng Metro Manila ng bagyo. Sa panayam kay Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Romando Artes, palalakasin ng bagyong Inday ang hanging habagat na siyang makakaapekto sa National Capital Region, kaya naman nakahanda ang mga pumping station para maiwasan ang pagbaha at patuloy rin ang paglilinis ng mga kanal sa Kalakhang Maynila.
1: Siyempre, alam naman natin pag may baha, I mean may ulan na malakas ay may baha. So yung mga pumping stations po natin, piniprepare po natin. At ganoon din po yung atin pong mga kanals, atin pong patuloy na nililinis, tuloy-tuloy po yung ating bayan ni Ancestero to make sure na yung tubig ulan po ay madali nating ma-i-convey palabas ng Metro Manila.
0: Sabi rin po ni Artes, gumagana ang lahat ng pumping station sa rehiyon.
1: So far as MMD is concerned, lahat po ng pumping stations, 73 na po, may dalawa kaming recently tinanggap, ay gumagana. Nag-usap na rin po kami ni Secretary Beans, meron pa pong ilan na mga bagong ita-turnover na natapos daw po nila, na may mga na-inspect na po, may mga comments lang kami, pina-finalize lang namin yung turnover para ma-operate po natin itong mga pumping stations.
0: Yun po si MMDA Chairperson Romando Artes. Samantala, naka-heightened alert na rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga itinuturing na high-risk areas, partikular ang kanlurang bahagi ng ating bansa.
2: Tuloy-tuloy po ang pagkakandak ng aming mga assessment and PIDRA, no? Pre-disaster risk assessment. At ito nga, nakita natin na hahatakin ito ang habagat o yung southwest monsoon, which will affect yung western portion ng ating bansa, specifically regions 1, region 3, NCR, 4B, no? Calabarzon, and 4A and 4B, itong, lalo na itong Palawan, Mindoro area. So pinag-iingat natin lahat at pinaghahanda natin lahat ng mga LGUs.
0: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro sa interview ng RMN Manila.
3: RMN Tuto Bagyo!
4: Nakataas na sa Blue Alert status ang Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam ng RMN kay Batanes PDRRMC Officer Liz Cabitac, bilang paghahanda sa bagyong Inday, nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng Super Typhoon. Ayon kay Cabitac, bagamat wala pang mga pag-ulan, nararanasan ng paglaki ng alon sa Batanes na ngayon ay nasa storm signal number 1. Bunsod nito, epektibo ngayong araw, ipinatutupad na ang no sail zone o no sail, no fishing at no swim policy.
5: Upang matiyak natin na zero maritime incident at maprotektahan yung buhay ng ating mga kababayan at ng mga rescuers natin dito sa probinsya, ang ating pong provincial government sa pangunguna ng ni Provincial Governor Jun Aguto ay naglabas ng executive order po kahapon para sa strict province-wide no sail, no fishing and no swimming policy. Ito po, epektibo po ito ngayong araw. Kahit wala pa pong gale warning, mahigpit na ipinagbabawal na po sa lahat ng mga mangingisda at maliit na sasakyang pandagat ang pumalaot.
4: Kahapon, itinaas na rin sa Blue Alert status ang operasyon ng Cagayan PDRRMC bilang paghahanda sa bagyo. Activated na rin ang Bravo Protocol na nag-aatas sa lahat ng response cluster na maging handa at tiyaking nakahanda ang mga rescue asset. Mahigpit din ang ginagawang koordinasyon ng mga municipal DRRM office sa probinsya, lalo na sa mga bayan sa hilagang bahagi ng Cagayan na posibleng maapektuhan ng bagyo.
0: Sampung minuto nakalipas alas 7 na umaga, sinuspindi na po ang klase sa ilang lugar sa ating bansa ngayong araw na ito dahil nga sa masamang panahon. Kabilang dito ang Caloocan, sa Caloocan po ay daycare hanggang senior high school, pribado man o pampubliko. Diyan sa Malabon, walang pasok face-to-face na klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado. Sa Dabotas ay preschool hanggang senior high school, public and private. At sa Canlaon, Negros Oriental, lahat po ng level, public at private.
4: Ilang mga lugar sa Negros Occidental, nagsuspindi na rin ang klase bilang paghanda sa posibleng epekto ni Super Typhoon Inday. Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Walong local government units sa Southern Negros Occidental ang nagdeklara ng suspension ng mga klase ngayong araw para paghandaan ang posibleng epekto sa pagpasok ni Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa nagdeklara ng suspension ay ang bayan ng Moises Padilla at Isabela sa lahat ng antas mula ngayong araw hanggang Hulyo 10. Nagdeklara rin ng suspension ng mga klase ngayong araw ang mga LGU ng Himabaylan, Lakarluta, Kabangkalan, Hinubaan at Hinigaran, habang nagdeklara din ng suspension ng mga klase ang LGU ng San Carlos City sa ilang piling mga lugar. Suspendido rin ang klase mula ngayong araw hang Hulyo 10 sa School Basic Education ng STI West Negros University sa lungsod ng Bacolod. Para sa Tutok Bagyo, kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
0: Ang Department of Public Works and Highways ay nakatutok na rin sa mga pangunahing kalsada at mga binabahang lugar dahil sa pag-ulan. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Eman Mortega.
3: RNN Live Report!
7: Patuloy nga nakatabay ng 24/7 ng DPWH, Department of Public Works and Highways, sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at sa iba panig bansa. Ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero ngayong tag-ulan. Nakaandaan at nakamonitor ang DPWH Quick Response Team kung saan agad silang tutugon sakaling may mga binabahang lugar at may mga mangailangan ng tulong. Matandaan na may ilang lugar ang binasa, ilang lugar sa Metro Manila, bunsod yan ng localized thunderstorm kagabi. Kabilang sa mga lugar nito ay ang mga ginang Biluna Road at EDSA North Avenue sa Quezon City, EDSA Ortigas Service Road sa Mandaluyong, Governor Pascual Avenue sa Barangay Catmon sa Malabon City, Blumenfield Canton ng Margal sa Manila City at Magsaysay at Limapa naman sa Santa Mesa, Manila. Pero wala pang isang oras ay agad na humupa ang baha matapos sumisponde ang DPWH Quick Response Team kung saan agad nilang inalis ang mga nakaparang basura sa mga daluyan ng tubig. Nagsagawa ang mga tanghuan ng DPWH ng mano-mano cleaning at declaring sa mga drainage. Kasama mo sa DTXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatok RMN.
4: Samantala, yung posibleng pagtaas naman ng water level ng Laguna de Baie, ibinabala ng LLDA. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerald Ulep.
3: RMN Live Report.
4: Gerald.
8: Binalaan nga ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang publiko sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Laguna de Baie. Ito ay dahil na rin sa epekto ng habagat at binabantay ang Super Typhoon Inday na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ngayon. Ayon sa LLDA, umabot kahapon sa 11 meters ang average water level ng lawa. Bagamat mas mababa pa ito sa critical level at 12.50 meters, inaasahang unti-unting tataas dahil sa mga pag-ulan at pagdaloy ng tubig mula sa mga watershed ng Rizal, Laguna at ilang bahagi ng Metro Manila. Hinikayat ng ahensya ang mga mangingisda at operator ng fish pens at fish cages na patatagin ang kanilang mga pasilidad laban sa malakas na hangin at alon. Pinayuhan rin ng LLDA ang mga lokal na pamahalaan na bantayan ang mga mabababang lugar at tiyaking malinis sa mga drainage system upang maiwasan ang pagbaha. Patuloy ng minimotor ng LLDA, katuwang ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at Tagata, ang level ng tubig sa lawa at maglabas ng pinakahuling advisory. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tatak, RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Nagpakita sa Senado si Vice President Sara Duterte kasabay ng ikalawang araw ng impeachment trial kahapon. Pero hindi pa rin po humarap ang Vice Presidente sa paglilitis dahil nakipagpulong lamang siya sa kanyang defense team. Saglit na humarap si Vice President Sara sa mga miyembro ng media para magbigay ng maiksing mensahe.
9: My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
0: Sinabi naman po ni Attorney Michael Poa, isa sa counsel ni VP Sara, na hindi dadalo sa trial ang Vice President dahil may iba pa itong dapat gawin kabilang ang paghahanda sa nakaambang super typhoon. E ginit din ni Poa na hindi iniiwasan ni Duterte ang impeachment trial dahil aktibo naman itong lumalahok sa pamagitan ng kanyang mga abogado sa proseso.
3: RMN Network News.
4: Sumalang kahapon si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong bilang unang testigo ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Si Kalilong ang inatasang mag-authenticate ng video live stream kung saan sinabi ni Duterte na may kinausap siyang assassin upang ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumestigo ang NBI agent para sabihin na lehitimo at hindi edited ang video bilang ebidensya ng prosekusyon sa Article 4 o ang grave threat at inciting to sedition. Sa proseso ng direct examination, sinabi ni Prosecution Panel Attorney Amando Ligutan na ipinresenta lamang nila ang mahalagang bahagi ng mahigit 2 oras na video conference ng Vice Presidente, bagay na pinalaga naman ng defense lawyer na si Carlo Narvasa.
10: That it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced, exactly, because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a two-minute portion of that two-hour video is relevant at this point in time.
11: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification of by this witness.
4: Bilang tugon naman, ikinatwira ni Ligutan na desisyon ng prosekusyon kung paano ipepresenta ang ebidensya. Kaya 2 minutes and 18 seconds lamang ng video ang kanilang inilabas. Gusto naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na i-play ang buong video sa cross-examination, subalit tinutulan nito ni Presiding Officer Chiz Escudero.
12: So the counsel for the respondent rather decide as it has manifested to present the entire video, this court shall allow it during the time for the respondent to present its evidence in chief. We will not interfere with how each party or either party presents their case, with a caveat that a portion of an entire video being presented is not only to save on time, but also to be able to support the allegations from the point of view of the prosecution insofar as their articles of impeachment is concerned. No need to say that the counsel for the respondent will also present the evidence that they deem best that will prove the innocence of the respondent in this case.
4: Si Impeachment Court Presiding Officer Senator Chiz Escudero.
0: Samantala, bahagya pong nagkatensyon sa pagitan ni na Senator Judge Pia Cayetano Teresa Ontiveros sa kasagsagan ng ikalawang impeachment trial matapos ipresenta sa Impeachment Court yung mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga yan ang bantang pagpugot sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pagtatapon sa labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gayun din po ang kontrobersyal na video streaming na nagbabanta sa buhay ng first couple at ng nooy House Speaker Martin Romualdez. Tinanong ni Senator Judge Ontiveros ang prosekusyon kung bakit impeachable offense ang dalawang pahayag at sinabi naman ni Private Prosecutor Amando Ligutan na 110% siyang sigurado na pasok ito sa betrayal of public trust. Pero para po kay Senador Pia Cayetano, isa itong closing statement at nanawagan kay Presiding Officer Chiz Escudero na ayaw na niya itong maulit at sinabihan pang dapat sitahin sila kapag mali ang kanilang mga tanong.
13: With all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again.
0: Nilinaw naman po ni Ontiveros sa kanyang muling pagsasalita na gusto lamang niyang malaman kung paano masusuportahan ng ebidensya ang alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment.
14: For clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the Articles of Impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the Articles of Impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
0: Yun po ang naging sagutan kahapon ni Senator Judge Pia Cayetano at Risa Ontiveros.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Sa kaugnay pang balita, ikalawang araw ng impeachment trial naging matagumpay para raw po sa panig ng prosekusyon. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
15: Para sa House Prosecution Panel, nasa panig nila at ng taong bayan ang tagumpay sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, matagumpay na naipresenta ng prosecution ang unang testigo at bahagi ng mga ebidensya para sa ika-apat na Article of Impeachment. Patungkol ito sa banta ni VP Duterte na ipapapatay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez bukod sa alegasyong inciting to sedition. Di ni Adjong sa naging takbo ng ikalawang araw ng paglilitis kay VP Sara ay naging malinaw na talagang lumalabas at lumalakas ang panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan ang katotohanan.
16: We are claiming victory because all the motions that were raised by the defense were all, most of them were overruled. And we are very thankful to the presiding officer because alam niya yung mga strategy na ganito, no? So ultimately, nakita natin ng taong bayan ngayon na habang tumutuloy itong umunsan itong impeachment trial, very clear na na talagang na lumalabas at lumalakas yung panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan yung katotohanan.
15: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Ang defense team ni VP Sara Duterte sinabing masyado pa namang maaga para magbilang ng panalo o talo sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Marjo Domingo.
17: Inihayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila binibilang kung ilan ang naging panalo o talo kada araw sa nasabing nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ang kay Attorney Michael Poa, pangalawang araw at nasa unang testigo pa lang ang nasabing trial, kung kaya't masyado pang maaga para matukoy ito. Piniliwanag ni Poa na kaya't sila ay may objections ay dahil ilan sa mga katanungan umano ng prosecution ay maaaring maka-impluwensya sa testimonya ng testigo. Dagdag pa ni Poa, naniniwala ang defense team na kailangan ng maayos ng mga records na ipipresenta dahil maiilang mga dokumento na sa tingin nila ay hindi naka-attach sa original na reklamo. Kung saan ilan din umano rito ay hindi saklaw ng taon kung saan impeachable officer ang vice presidente. Samantala, itinanggi ni Poa na may layunin umanong mang-intimidate ang vice presidente sa pagpunta nito sa Senado kahapon. Bigyan din ni Poa na ang pagtungo ng vice presidente ay para makipagpulong lamang at hindi na dapat bigyan ng iba pang kakulugan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Abangan sa aming pagbabalik. Dahil sa matinding selos, babae patay matapos saksakin ng kinakasama sa Toledo, Cebu.
0: Merong rider na namatay matapos magulungan ng trailer truck sa Davao City.
3: Network News.
0: Buntag Pilipinas sa Idupos.
4: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections. Dangang ang narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
19: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Balik sa mga balita, 7:27 ang oras ngayon. Diyan po sa Toledo City, Cebu, dahil sa matinding selos, isang babae ang patay matapos saksakin ng kanyang kinakasama. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
20: Patay ang isang 33-anyos na ginang matapos itong pagsaksaki ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding selos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog, sa lungsod ng Toledo sa Southwest Cebu. Maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na nakilalang si Anan Traya Maniaca patapos itong undayan ng saksak ng suspect na nakilalang si Cyril Cabaluna, 40-anyos na isa pang mangingihaw sa isang slaughterhouse sa syudad. Sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, inihayag ni Police Lieutenant Colonel Vermino Nocerale na madala sa pag-aaway ng suspect at biktima dahil sa selos na nauwi na nga sa pananaksak at pagpatay sa biktima. Sugatan din ang stepfather ng biktima matapos tinangkang pigilan ito ang suspect, ngunit siya naman ang pinagahampas ng bakal. Kagad naman na nahuli sa hot pursuit operation ng kapulisan ang suspect na hinihinalang lulong sa ilegal na droga. Kasama po sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN.
0: Samantala, rider patay matapos magulungan ng trailer truck sa Davao City. Kasama natin sa balita, Radio Man Leo Batulayan ng RMN Davao.
21: Patay ang isang rider matapos itong madaganan ng trailer truck sa kahabaan ng CP Garcia, corner Waling-Waling, Buhangin, Davao City. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, kinilala ng Buhangin PNP ang biktima na si Chona Barinque, 30-anyos, babae at residente ng Kalinan District ng nasabing lungsod. Batay sa paunang investigasyon, parehong direksyon ang binabaybay ng rider at ng trailer truck. Subalit, pagdating sa lugar ng insidente, nasagi umano ng kanang unahang gulong ng trailer truck ang biktima dahilan upang ito ay masagasa at madaganan. Tinatayang nakaladkad ang biktima nang humigit kumulang 3 metro. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Leo Batulayan. Tataak RMN!
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagpapatawag kina Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ayon kay House Prosecution Member Terry Redon, nag-issue na ng subpoena para kina Lopez at Matibag upang tumestigo sa korte sa susunod na linggo. Sinabi ni Redon na mahalaga ang kanilang mga salaysay para mapagtibay ang aligasyong nakapaloob sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang dadalo ang dalawang ipinatatawag sa July 13 hanggang July 15.
0: Naghain naman ng petisyon sa Supreme Court ang ilang mga abogado para ihinto o ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa usapin ng presiding officer ng Senate Impeachment Court matapos mahalal si Senator Chiz Escudero kahit hindi siya ang Senate President. Sa inihaing very urgent manifestation with motion ni Attorney Israelito Torion, hiniling sa kataas-taasang hukuman na bigyang linaw ang naturang issue. Ipinunto nila ang pag-amyenda noong June 3 sa Rules of Procedure on Impeachment Trial, kung saan may pending petition din si Senator Alan Peter Cayetano na kumu-question naman sa quorum. Hiniling po ng petitioner na maglabas ng status quo ante order para maipatigil muna ang pag-usad ng impeachment trial kay VP Sara hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Nanawagan din sila sa Supreme Court na tiyaking magpapatuloy lamang impeachment trial kapag malinaw na ang legal na batayan ng mga patakarang sinusunod at wala ng pagdududa sa otoridad ng umuupong presiding officer.
4: Sa kaugnay na balita, mga Senator Judge, pagbubutuhan kung sakaling iutos ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
1: Magbubutuhan ng mga Senator Judges sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay na rin sa petisyong inihain ng ilang individual sa Supreme Court na nais ipatigil ang paglilitis kay VP Sara dahil sa pagkwestiyon sa validity ng eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa pulong balitaan, sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na karapatan ng sino man na gawin ang tingin nila ay legal remedies at hindi magkukomento tungkol dito ang impeachment court bilang paggalang sa sub judice rule. Sinabi ni Tonggol na sakaling pumabor ang Korte Suprema sa petisyon at maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order sa impeachment trial, ito ay pagbubutuhan muna ng mga senator judges. Pero dahil wala pang TRO, magpapatuloy anya ang impeachment trial kay VP Sara.
2: The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yon, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter.
22: But pag maglabas ng TRO, susunod po yun?
2: I think pagbubotohan po yun ng impeachment court as a collegial body.
1: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Sa iba pang balita, bumagal sa 6.4% ang inflation rate nitong June o yung paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon po kay Philippine Statistics Authority National Statistician Under Secretary Claire Dennis Mapa, mas mabagal ito sa naitalang 6.8% na inflation rate noong Mayo. Nakaambag sa pagbagal ng inflation rate ang pagbaba sa presyo ng gasolina, LPG, maging ang food at non-alcoholic beverages.
23: Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 4.2% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Nakaambag din sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 12.1% inflation rate, particular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 7.8% inflation rate gaya ng bangus.
0: Sa kabila po niyan, sabi ni Mapa, patuloy pa rin makakaapekto ang gulo sa Middle East sa inflation rate ng ating bansa. Babantayan naman ng PSA ang epekto ng 85 pesos na aumento sa minimum wage o minimum wage hike sa National Capital Region, sa inflation rate din sa mga susunod na buwan. RMN
4: Network News. Mas maraming Pilipino ang ayaw ng magpakasal sa nakalipas na dekada.
0: Bakit?
4: Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 429,000 na magkasintahan na nagpakasal noong 2014, bumaba ito sa mahigit 371,000 na lamang nitong 2024. Ayon naman sa Commission on Population and Development o CPD, mas maraming Filipino couple ang pinipili ang live-in setup na lamang sa halip na magpakasal. Lumalabas din sa 2025 National Demographic and Health Survey na tumaas sa 20.5% ang mga Pilipina na nasa live-in relationship mula sa dating 18.8% noong 2022.
5: Paliwanag ng CPD, ito na.
0: Oh, yan na.
5: Mm-hmm. Mas practical kasi.
0: Oy.
5: Para sa mga magkasintahan na manirahan sa isang bubong,
0: mm-hmm,
5: dahil nga raw mas magastos magpakasal.
0: Eh, itapik na yan sa alams na.
5: Correct. Mamaya.
0: Alas 7.35 na ho, 7.35 in the morning, kinundi na naman ng Pilipinas at Amerika ang ballistic missile test ng China sa South Pacific region. Sa pahayag ng Department of National Defense, itinuturing nila itong walang habas na pagpapakita ng kapangyarihan at tila baga walang pakialam sa mga maliliit na bansa sa karagatang nagbibigay ng likas na yaman. Wala rin anya itong idudulot na mabuti at nagpapakita lamang ng pag-uudyok at paninindak ng China sa sinumang tumututol sa kanilang paniniwala. Ikinabahala naman US Department of State spokesperson Tommy Pigot ang mabilis na pag-unlad ng nuclear weapons ng China. Inihimok nito ang China na sundin ang regularized notification arrangement para sa lahat ng intercontinental range ballistic missile na napagkasundoan ng 5 permanent members ng UN Security Council, kung saan kasama rito ang China, France, Russia, UK at United States.
5: Ang AFP ay naglatag naman ng mga plano sa command conference kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
6: Iniulat ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging tagumpay nito sa operasyon at ang mga susunod na hakbang para higit pang palakasin ang seguridad ng bansa. Naganap ito sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kung saan nagbigay ng ulat ang militar tungkol sa kanilang mga operational accomplishments sa unang kalahati ng taon at mga prioridad sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang campaign plan ng AFP na nakatoon sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, pagpapataas ng kahandaan ng militar sa mga operasyon, at pagpapaunlad ng defense capabilities. Sa pulong muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon ng sandatahang lakas upang mapanatili itong mission ready sa pagtatanggol sa soberanya, territorial integrity at pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng bansa. Dumalo rin sa command conference ang commander ng iba't ibang unit ng AFP at maging si Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: I-aapila raw ni dating Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na sibakin siya sa pwesto. Ito ay matapos siyang patawan ng grave misconduct at the gross neglect of duty kaugnay na naganap na pamamaril sa Senado noong May 13 sa pagitan ng mga gwardya ng Senado at mga ahente ng NBI. Ang kaya Aplasca tila hindi ikinonsidera ng ombudsman ang lahat ng ebidensyang isinumite ng kanyang kampo, kaya naman handa niya itong iakyat sa tamang korte sa tamang panahon. Sa investigasyon, lumabas na si Aplasca ang nagpakawala ng unang warning shot sa naturang insidente. Ngunit sa naging desisyon ng ombudsman, binigyang din ito na walang matinding panganib sa buhay ni Aplasca at siya paraw ang nagsimula nga ng agresyon. Labag din umano sa batas ang ginawa nitong pagpapaputok na naglagay pa sa panganib sa buhay ng ibang tao.
5: Pinayagan ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27 na makapagpiansa ng 1,000,000 piso ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Discaya. Ito ay kaugnay sa kasong malversation of public funds at paglabag sa anti-graft law dahil sa umano yung mga Agos flood control project sa Davao Occidental. Bukod kay Discaya, pinayagan din ng korte na makapagpiansa ng 300,000 piso ang finance officer ng DPWH Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungin. Ayon sa Lapu-Lapu City RTC, bigo ang prosekusyon na magpakita ng sapat na ebidensya upang patunayang direktang nakipagsabwatan o nameke ng mga dokumento si Discaya kaugnay sa proyekto. Ibinasura naman ng korte ang petisyon para makapagpiansa ang 8 iba pang mga kapwa akusado ni Discaya, kabilang na ilang mga DPWH official at si Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanila. Kahit naman pinayagang makapagpiansa sa Cebu, hindi pa rin makakalabas ng kulungan si Discaya dahil nahaharap pa siya sa isang hiwalay at non-bailable na kaso kasama ang kanyang asawang si Curly Discaya sa 53.9 million peso ghost flood control project sa Kalumpit, Bulacan.
19: RMN Network News.
0: Sa labas po ito ng bansa, patay ang siyam na pulis, kabila ang dalawang senior officers matapos pagbabarilay ng mga armadong lalaki sa Balochistan province sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, binabantayan ng mga pulis ang construction site ng Mangi Dam sa Ziarat District nang sila'y biglang paulanan ng bala ng mga sospek. May ilan din umanong mga pulis ang kasalukuyang pang nawawala. Agad namang naglunsad ng operasyon ng mga otoridad at napatay ng security forces ang 15 miyembro ng militanteng grupong Pakistani na Taliban.
5: Kick off ng 52nd Metro Manila Film Festival, naging matagumpay yung ticket price po ng MMFF entries, pinababa. At nag-cover doon kahapon si Myra Jane Nasayaw.
0: Cover ha.
7: Naging matagumpay ang kick-off ng 52nd Metro Manila Film Festival kahapon na ginanap sa GH Mall sa San Juan City. Dito na ipakilala ang first four official entries ng MMFF 52, kabilang na ang second Miracle in Cell No. 7 na isang family drama, fantasy drama na Amir, horror suspense thriller na Haunted Carnival, at comedy drama na The Greatest Showdown. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, para masuportahan ng mga Pilipino ang MMFF 52, papababain nila ang ticket price ng mga film entries na aabot lang sa 299 pesos.
8: Ito po ay during festival period naman po. At yung po 299 pesos ay maximum. So pwede pa po umaba doon sa 299. Lalo-lalo na po doon sa mga probinsya, pwede pa po siguro 250-200. Depende po sa decision ng SEAC at producers. Pero ang maximum po ay 299. So, abangan po natin at ang pilipin ang pilipin ng Pilipino.
7: Samantala, makasaysayan naman ang MMFF this year dahil sa unang pagkakataon, tatlong lungsod ang napiling host cities ng MMFF 52. Yan ang San Juan City, Mandaluyong City, at ang City of Smiles Bacolod City kung saan gaganapin ang iba't ibang event gaya ng taunang Parade of Stars. Inaasahan namang iaanunsyo ng MMFF organizers ang petsa ng announcement ng natitirang entries na kukumpleto sa Magic 8 sa mga susunod na araw. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
19: Network News.
5: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
5: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ang bagabigat, Marajaw na buntag.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide.
9: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival Ibaybao nga nagkuwang gihapon ng pondo sa panunlanan sa kagamhanan sa dakbayan ni Ining Tuiga. Samtang dulaan sa 30 kilometros ng sidewalk sa dagko mga daan sa syudad sa Sugbo na limpiyuhan sa kagamhanan sa syudad. Samtang sa sports, Pacquiao posibleng muaway sa dili pa matapos ang tuig. Mga fans sa Gilas Pilipinas o Gilas, padayong ni Bash kang Kai Soto. Mga kaya itong mga headlines.
9: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
25: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
26: Mami, undami ang drama.
25: Angeline,
26: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: adong sarap ka og jud ka.
1: Makasama sa ato sa Cebu. Dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibok syudad. Sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor. God

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxVit Kargado!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Original.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
25: Ayon sa pag-aaral, kapag subsub sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistance resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Oras alas 7:50 na.

0: Mayong buntag pag-usap mga kasama. Sanga ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Matod sa mga balita, duga mga news updates. Apan sa dilipata mo ato sa ato ang mga balita, ari unata sa ato ang Answer to Win promo. Simple lang kayo ito kini pangutana. Hindi na itubag pangutana. Simple ato ang pangutana karon. Nasa itong headlines kaganiha. Ang atong promo mechanics, ayaw ninyo kalimti mga kasama ha. Ready na inyo ha mga cellphone din ha. I-like, og follow, og share ang ato ang mga official Facebook page. DYHP RMN Cebu, kanang all capital letters. Ingon man na ang official Facebook page usab ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang official Facebook page ni Attorney Rufil dunay a blue check mark. Dili magpailad sa ubang mga Facebook page din ha. Verified og dunay a blue check mark ang page ni Attorney Rufil. I-share sa mga to ang Facebook live karong mga orasa. Og mutubag mo o mo comment mo sa inyuhan tubag sa ato ang pangutana nga ato nang ilabay karon mga orasa. Arita sa sports. Apil ni sa ato ang headline kaganiha. Kinsa man ning inila legendary nga Pinoy boxer. Pinoy boxer nga posibleng muhimo o gasangka himog away sa dili pa matapos ang tuig. La comment na sa inyo ha mga tubag sa ato ang Facebook live. Numdumi kanunay ha nga ayaw i-private ng inyo ha mga profile. Ato i-verify na ba kung nakahimo ba mo sa ato ang promo mechanics. Kasunod ba mo sa ato ang promo mechanics? Naguhat ang premyo nga 200 pesos GCash. Tubag na. Kinsa kining Pinoy boxer nga posibleng mo himog away na dili pa matapos ang tuig. Atong sutaon kung kinsa ang ato ang swerteng mananaog unyan tataon naman sa ato ang mga balita. Arita sa ato ang mga detalye na sa ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival ipaibaw nga nagkuwang gihapon ang pondo sa panudlanan sa kagamhanan sa Dakbayan ni Ining Tuiga. Kasama mo sa balita, Radyo Mana Eli Bulonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Nagkuwang gihapon ang pundo sa panudlanan sa kagamhanan sa Paisugbo ni Ning Tuiga. Kini po ipahibaw ni Mayor Nestor Archibald at all siyang State of the City Address kung Soka. Ibalaya kinoon si Mayor na mukapin na lang sa 1.1 bilyon pesos ang deficit sa city government karon. Itandi sa 4.2 bilyon pesos sa Ming Tuig. Subay nini, gipasalamatan ni Archibald si City Treasurer Emma Villarete lakip na ang ubang buwatan o ang tanang department head sa kagamhanan sa Dakbayan.
3: Thank you Emma, thank you accounting, thank you budget and to all the department heads na inyong gitanaw ang financial management.
2: Si Mayor Nestor Archival, inugang ang mayor, ngayon tanan nilang gihimo alang rausap sa kayuhan sa mga Subuanon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
6: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
13: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
15: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension, vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong dawato na to ang sports update. Gikan sa ato ang international sports analyst o international boxing judge nga si kasamang Radio Man Edward Diga. Sir Edward, may buntag.
17: Mayong nga buntag, Marisa, o mayong buntag sa ato mga suking natig paminaw. Posible nga muaway si pambansang kamao sa dili pa matapos ang tuig, no? Matul pa sa MP Promotions nga manager nga si Sean Gibbons, ilang gi timbang-timbang o gipilian ang mga posible nga makontra ni Manny Pacquiao o sana si Herbunta Datangka Dives, no? Kung apan aduna kini mga kaso nga giatubang, no, labi na ang kanang wife battering, no, si Davis, ug lain nila nga giconsider og posible nga ilang himuong kontra mao si Liam Paro, ang IBF welterweight champion, og adto kini mahitabo dito mismo sa Australia ang maong away. Matod ni Gibbons, si Paro mao ay most likely no ang dako kay kapuruhan nga makontra ni Manny Pacquiao sa dili pa moabot ang ilang rematch ni Floyd Mayweather Jr. Giklaro usab ni Gibbons nga hangtod ka